0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Gikan sa atong sports analyst ng International Boxing Judge kasama ng Edward Ligas. Sa mag Edward, may buntag.
5: Mayong buntag kasamang kyan. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. May daog kagabi si kani WBO Asia Pacific champion Alex Santisima dito sa Japan, sa Tokyo sa Japan. Humaniya gi-upset no, or gi-paundang si kani IBF super bantamweight champion Yukinori Ogoni no, sa 8 rounds sa ilang non-title fight schedule for 10 rounds. Sa pagsugod pa lang sa first round, abanti da yun si Santisima o may buhi kinig mga kombinasyon. Antod na sa second o third round, kanunay kininag-pressure o klaro kayo no, nga naglisod si Ogoni kung unsaon niya pagpanalipod iyang kaugalingon. Although may paos siya o mga counter apan ang precision o ang speed, hand speed ni Santisima. Naglisod yun si Ogoni. Ngadto sa 6 rounds, murag na bantayan ni Ogoni nga behind kaayo siya sa scorecards. Mang naninguha siya pag-ayo o posible iyang nailog tong 6 rounds. Aban sa 7th round, gikuha na po ni Santisima. O ngadto sa 8 rounds, usa ka kusog na right straight no ang may tugpa dito sa baba sa hapon o usban paunta kini apan gi pahunong na lang ni referee ya si Kutsuke Nakamura og nidaog si Santisima pinaagi sa technical knockout. Kini may di na bag-o alang dito sa Japan no tungod kay ni adtong buwan sa Pebrero City diin kita usab-usab sa mga hurado dito sa sulod sa Korakuen Hall sa Tokyo sa Japan. Iya usang gipilde ang wala pa'y pilding hapon o champion mismo nga siya ang challenger si Subaru Murata. Iya kining gipilde pinagi sa usaka unanimous decision sa 6th round iyang gipakamang si Murata og ngadto na nausab na ang away sa hapon paingon sa 10th round og midaog yod og nalangkat ni Santisima ang WBO Asia Pacific champion belt. Si Ogoni ang iyang kontra kagabi ni away kini kontra ni Cuadro Alas General Casimiro ni adtong Oktobre sa 2023 apan tungod sa hitbat na tabla ang ilang away og ni adtong Abril 3 karong tuiga mi away kini ni kanhi unified champion sa IBF nga si og WBA nga si Marlon Tapales apan gipildi si Marlon Tapales na dito sa Korakuen Hall mismo sama sa venue kagabi dito sa Tokyo sa Japan diin gipildi siya pinaagi sa usaka unanimous decision. Human sa away nagkanayon ang si Ogoni nga na injury kuno siya sa first round pa lang maong naglisod kuno siya pero iyang giangkon nga napildi gyud siya ni Alex Santisima kagabi. Sa maong kadaugan na panimalos ni Santisima ang kapildihan sa iyang stablemate nga si kanhi unified champion Marlon Tapales. Arita sa nagpadayon nga FIBA qualifier nga window no nga ani pagahimuon sa Pilipinas diya sa Mall of Asia Arena karong Agosto 28 o Agosto 30 wala gihapoy kantermasyon no nga muduwa si Kai Sutto matod ni coach Tim Kuhn wala magparamdam ang kampo ni Kai Sutto kung muduwa kini og sa ang uban usang player sa Gila sa mani Dwight Ramos wa pa siguro labi na kadto mga players nga aduna na existing contract sa Japan ug sa South Korea nga posible di sila makaduwa sa FIBA qualifiers. Ug sa sunod buwan mauna ang Asian Games diin ang Agilas Pilipinas may kampiyon sa basketball uman lagi pagkaging kaniadto ang China. Posible mo gamit na lang duha ka teams no ang si Coach Tim Kon karong buwana o sa sunod na buwan alang sa Asian Games aron masiguro nga makakuha og kadaogan ang Gilas Pilipinas bisan og wala pa ang mga pambato ini magsalig na lang siya sa mga PBA players iya kining pilian alang sa PIBA qualifiers og sa Asian Games. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

0: Salamat kay kasabag Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Nya karon ato dai gisunod aga pagpaybaw kay Sai magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nasaktong iyang tubag sa laghugda sa atong DYHP Answer to Win promo. Saktong tubag plus naka-follow pa gyud sa atong nga promo mechanics. Naka-share, naka-follow, naka-like sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arvin Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banio, nakatudunay blue nga mark check sa kilid sa ihang pangalan. So, nya naka-follow, naka-kuan pod. Naka-share siya sa programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Busa, congratulations ngadto sa atong winner karon. Makaruwat og 200 pesos si Ednalyn Donke Aninion. Oh, siya may winner karon sa atong 200 pesos. Congratulations Ednalyn Donke Aninion. Palihog lang tag siya tog balik ka Ma'am Ednalyn ha. Ednalyn Donke Aninion. Diri sa atong Facebook page para mahatag nimo ang imong kompleto nga pangalan, correct name, plus ang imong GCash number. Congratulations! At ang iyang laing hugna sa atong DYHP Answer to Win promo sa mosunod na sad nga mga oras. Pero may nagtapos sa atong mga balita ni mga orasa, unya atagin ninyo karon taon-taon, ha? Si Kasa Radio Man. Benji Tanghian, maoy. Padayon sa programa usab ni Attorney Rufil. So, sa importante po niya nga gimbuhaton karong mga orasa. Standby karong tonton. Isoban pa nga mga balita. Malang sa itong pipila ka mga pahinom do mo. Para ko dress control, kasama ang Jesus Menia, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabag inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:13 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Straight to the point.
11: Ato ang otak na alas 8:18 na sa kabuntagon. Mayong buntag mga kasama ato ang mga sukindig paminaw. Adres sa DYH Permen Cebu sa mga naminaw sa radio. Nagtanaw sa Facebook Live, YouTube channel o DYHP application. Awag atuas ang mga idol ha, sa 93.9 IFM. May buntag ninyong tanan o niya sa ngalan ni Attorney Rufil. Fernandez Banyok, kamaoy ato ang regular anchor karubuntaga. Ako inyong hagasamtangang makauban, Radio Man Benji Tanghian. Kita maoy maguban-uban doon mga sukindig paminaw. Kaya doon ay emergency no, nga gi-asikaso sa paglakaw si Attorney Rufil. So muna nga kita sa maoy mag-uban, mag-tiwas, magkasama sa programa karong buntaga. Kumusta ito mag-igsuna nining adlaw nga Lunes? Ha? Unang adlaw mga sukindig paminaw sa simana, no? Karong mga orasa. O niyang uban, na kananaapit sa 18 naman, 14 na. Kanang naang 17. O niya, kwan, paghihapon, kanang dasig paghihapos trabaho, kasamang kike bag-umang nakaswildo. okay, so prita, sa di patamo ato sa mga isgutanan sa karong buntaga, ato asa nga i-check ang ato ang mga winners, dugang winners. Kaya di ana nakasanbay na si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Insaning maswerte nga nahatagan sa ito ang mga pahalipay deres DYHP sa iyos kabuntagon. Yes, kasamang Lailin, kinsa man ni sila.
10: DYHP RMN Report.
12: Mayong buntag sa tanang Rajuman Ganjug, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Lapit ako ron sa Cebu City North District, dinlayan na usap, maswerte yung makarawat sa itong mapahalipay nga bugas og chorizo. Isip ang salamat nilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Anita Monterde, Goya Tinamel, Reda Ruiz, Rodolfo Gonzaga, Mary Jean Amistad, Amelia Lapenia, Marilyn Escortor, Patricia Quijote, o Pipi Juarez. O kaya nito ang pagpigilin niyo sa DYHP. Tapay palapas sa DYHP. Overall number one. Yay!
13: Alas 6 sa buntag.
11: Yay! Sige, sayaw sa tab eh. Aron nga paugnat sa kusog ha. Kanana ang pa exercise sa kabuntagon. Halingaw-lingaw sa kabuntagon be. Sige. Sige tay ha. Kasama Julius sa moya to ang leader diha be kano be.
14: Alas 6 sa buntag.
11: Sayaw nay.
14: Jumuandar suburedi sa impormasyon, politika, balita ug
11: kana.
14: Law kung unsay tinuod sa dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung muhatagon.
11: Sayaw.
14: Diretso gyud ka ayo murag pana sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung sakto-sakto.
11: Idol B naman, idol.

exercise, exercise, ha? Ah. Straight to the point. Oh. Balita klaro, walay libog-libog. Subo pa minaw, ayaw na paglangay. Tatayo, kasayawon.

Salamat kayo ninyo ha. Ito ang mga nasakpan nga naminaw o sa mga nisayaw. Atong pagpakan ha. Itong mga nisayaw, buti itong sayaw nila. Ay ha. Aka itong mga nisayaw, nga may nisayaw kasama ang Julius Dobliha. Ito ilang premyo ha. Anya tatay, anya ato ang mga nanay, ha? Ato ang mga dancers nila sila po di ay. Ang mga dancers, ha? Nakadawat na sa tuang mga pahalipay bugas dito o chorizos ng yahay. Anak ragyo, ha? Muna nga paminaw kanunay, ha? Sa mga naminaw na ito niya katong mga barangay, mga sityos nga wapa masudli, no? Maduawi sa tuang mga kaubanan. Kanunay lang yun pagpaminaw niyo diha kay moabot rao niya na, ha? Tante nga naka-on ang inyong radio. Karon nga masakpan mong naminaw, donay pahalipay. Ikan diri sa tuang nga sibyaan. Kasama, salamat kasamang Lailin Dabanes Arigadas, kasamang Julius Balili, og Idol B. Okay, onya, balik ta karon taod makasama, ha? Onya, naminaw sa DIC. Kasamang Ayada Burinaga sa Pilar Kamutis. Oy. Minaw, ha? Kami si Kwan, anak. Kami si kasamang Ken. May muhatag, anak, dito. Tanang adoon niya dito, ha? Okay, balik ta. Karoon na taon magkasama. Standby lang sa hauman sa mga importante kayo. Balik ta sa tuang mga... tuang isigutanan karon o sa tuang mga balita. Iga sumagkaw ba na standby? Alas 8:26 sa buntag.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo na tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kung moingon si mama nga,
13: sige kagawp, inanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
18: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
19: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
11: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas sa 8:31 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulokabildo karong buntaga.
2: Straight to the
3: point. Oniya sa ato ang mga naminaw sa di ay ha. Labay pagpaminaw nyo di ha. Oniya ato mga namahaw sa mga kananan. Ha? O gato nga mga namahaw sa inyo na tagsak ang mga panimay. Ama yung pagpamahaw. Ha? Anin yung tanan di asamta na minaw na to dere. Oniya pakusga inyong radio. Nagkato mga nagtanaw sa Facebook Live. Palayong tag-share sa ato ang live kasama ha kay tagyatangan nga balita karon. Medyo dako na yung balita mga sukintig pamin ang gisundan sa tuwang magkauban ng mga radio man. Ani, kanang naang kapot ng mga isyo, no? Kalabot mga sukintig paminaw. Dire sa tuwang kanang isgutanan, dire nga may labot ang lungsod. Ani, na minaw sa DI si Kasamang Ubin, Gantalaw, ha? O si Gina Vidal, si Dixon, o si Roland, ha? Ito sa Ayungo Negros, nagika ni kaning kauban sa una dito sa DYJL, dito sa Gihulngan, si DJ Iam. Ha? Okay, o niya, ato sa netagagpagtagad makasama ha kay kanang naang, sa di ba ta mga dosong hisgotanan karon kahalabot aning ni Anggi Butiag ni Congressman Irese, nga, dunad e kunoy confidential funds mga sukindig paminaw si Ombudsman Remulla niyatong panahon nga siya pa mo DOJ Secretary. Sunan ka 1.5 billion matod pang confidential funds. Lagrabiha mo na, giingon nga. O nga, Tony Rufil paganiha, no, sa yahang nilingkod man sa ganiyang kanang na ang 627. O ningon pa siya nga, di ana. Di ana gikatinawan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di na, nagikatinawan sa confidential funds. Karo nilutaw na yun. Oy, nilutaw na yun ang kamatuuran. Ano man, ha? Di ay. Si Boying Remulla pa hilom-hilom or dekadong, boy, eh. Asunan ka, ha? Sa pila ka mga DOJ Secretary karon pa matod pa mahitabo, nga dunay DOJ Secretary nga nagbaton og 1.5 billion nga confidential funds nga gipangayo ni Boying Remulla ang 1.5 something billion kasamangki dito ni Saldico. Mao di ang wapang madakwi Saldico. Este, ka na nga duda, tawa. Adio. Okay, onia. Sa di pa na to nahisgutan sa mga sukindig paminaw. Ato, ito nang balikan karon taon-taon ha. Kay karon rabang adlawa. Hisgutan mga sukindig paminaw sa lower house ang proposed budget para sa 2027 nga gipangayo sa Malacañang nga 7.2 trillion. Grabeha ni makwartahan. Asa nga katagag pagtagad kay di amay bana nasakpan sa iyang asawa nga adunay laing kapadidit. Asam ni? Ka-text? Ka-text di ay. Gidakop? Ba? Gidakop kay nanunggab. Tanawa ra, bago rin itong dunay. Lahi po itong dito sa kwan? Lahi po itong helmet girl? Banta ka itong nasakpan bang helmet girl ba? Nga naingon siya nga. Katong naingon ba siya nga? Uy! Kasi ni mong bana? Uy! Saba ka diha? Uy! Lahi po ito. Lahi po itong bayhana di ay. Asa ko ni lahi po din nasakpan na unsa naman yung usog. Agitubag man to eh. Agitubag man mga sukindig paminaw. Kaya ito, helmet girl. Ingon ba ito? Saba ka diha? Uy! Karon dunay bana nasakpan sa iyang asawa nga dunay laing katex agidakob kay nanunggap. Naunsa na ba ning kalakiha taon oy? Pero ato sang ikwan, ato sang welcome ang atoang unsa sa mga guwapa, buutan nga kauban din higikan dito sa Canada. Agikas Canada in town, no? Ako ang maninay Ken Galini. Agikas Canada, mga pila ka bulan ka dito? Duha ka bulan ka? Wala, wakabot, no? 3 weeks aw uno kay pag pagika nimo ni bayad pa man tas tong credit card unya magaling bayad. So, oh, di ay do, gakuan. Ah, na na, ang, ha, muna nga, na, nakuha na sana, balik na sa diri sa mga nangita. Ha, it's good that you are back na to ang kanang na ang kauban kasamang Ken Galinia. Okay, so ato sa balikan mga sukindig paminaw si ato si kuna atong tabukan ning detalye aning bana nasakpas asawa kay dunay text na bay text niya. Nagkuha si Idol Tweety sa text ani ha. Ah, sige, dahil ko nito itong basahon ko nung iunsa pag-text kay kanarabang naarabay uban ng mga kanamaro kayo ba na kanabitaw ngalan sa text. Dihan niya, butangan nila o butangan nila dos babaw o kanang naang kwan baka, TNT baka ha, Glow baka ha, Smart baka ha, ilisan ba? Ang ngalan, imbis pa ng litan, ang babae, ang ngalan sa babae, si Cordapia, ana, ilisan ito o TNT, ana, ha? Manarabay mga maro-maro sa danan, yun sa pagkahanin ko, ana? Ha? Yun sa baka ni, yun sa manikaran, ha? Kanang nauso, nauso naman ng ismiring ho. Atong kuhaon sa ang unsa may kinatibukang istorya ani nagasanbay sa Pikas Linya si Idol Tweety sa 93.9 IFM Idol Tweety sugire ekonomi Idol Tweety beng ano mang unsa man day ang text nga nabasa sa asawa Idol Tweety
2: DYHP Ottoman Report.
4: Yes, Rajuman Benji, na, naunsa naman hinoon ito. Gugma ba? Kana ba?
3: Dogma,
4: makaingon kita, too much love will kill you. Kay tungod, Rajuman Benji, kini manggong panghitabuan ni Dimhis may mabolo, Rajuman Benji. Ang kining suspect, o ang iyang asawa, kay okay raman unta ang panagpuyo. Karon ba yung panahon na Rajuman Benji, iyahang nabasahan na mga bago pag-August, mga August 6, Rajuman Benji, nabasahan manoon niya ang text message sa iyang suod niya higala nga kauban niya sa construction worker.
3: Okay.
4: Kaya ako manoon na Rajuman Benji na may butang dito nga gahalok-halok naman ni sila Rajuman Benji.
3: Uy,
4: wala,
3: uy,
4: Mending, larga na siya address at itong higayon na Rajuman Benji, Agosto 6, humana na sa iyang pagbalik, wala naman po siya pagduda, kay kana laging salig sa ayos siya. Sa iyang hapong kapuyo, Rajuman Benji, kung sa maning pagkaunsaang, kana murang naamang yun yung hunghong niya, kaya nang tanawa ang cellphone, yung asawa mo, kapag tanaw niya sa cellphone sa iyang asawa, doon na naman kanang murag yuga, kadudahan, Rajuman Benji, naabot man yun siya sa punto, na iyan na yun nabasahan na naghalok-halok man yung suod ni Higala o ang iyahang asawa.
3: Uy, so wala ikuan dito, nagay.
4: Sila Rajuman Benji.
3: O, so naka, pero naka-ismiring hoy ni sila nagay.
4: Sa pagpangutanan ni Rajuman Benji, yan alias sa paan ni Rajuman Benji alias JJ, pagpangutanan niya sa iyang asawa, matod pa, wa man daw sila nag-ismiring hoy. Naghalok-halok na daw, nagpak. Paakraman daw sila, Rajuman Benji.
3: Ay, grabe. Mura dinig mga kuwanday, mura dinig mga kasag, di ay.
4: Mura mga kasag, Rajuman Benji. Eh, kanabang kasag nga kanang di nagyud sila mag... kanang di na magbuwag.
3: Di na mag-ukang. Di na mag-ukang.
4: Oh, di na sila mag-ukang, Rajuman Benji. Siguro lang may ipunin mo paak ng kasaga. Kaya mura magyud. Nakuhaan magyud na dutan magyud ang kasing-kasing ng iyang asawa, Rajuman Benji. Ang nakaapan-apan lang, dusi na ni sila katuig, Rajuman Benji. Karun pagyud niya higayon na nahitabo ni sa ilahang relasyon.
3: Kung saan ni siya, kasado na siya, kasado?
4: Kasado gyud sila, Rajuman Benji. Dusi, dusi na sila katuig na kanang naa sa relasyon ni humana na Rajuman Benji na nang slide duha ka anak just anyos o ga si anyos Rajuman Benji niya then matod pa ang kinihingsod ni higala magatuan man sa ilaha kay lagi iyang gipasod isip construction worker Rajuman Benji ni human ana kay dako na kanyang pagsalig mo na magadto lang sa ilaha wa mo pud siya na matikdan nga muraga dunay kadudahan sa iyang asawa o ga ani niya. Katura mang yung Agosto 6, Rajuman Benji, nga ning uli isag negros, doon na di ay nitag kita-kita. Mo ato magbusay, Rajuman Benji. Uy, magpakangin man.
3: So, kauban ang iyahang, bana o ang?
4: Ang iya ang, iyang asawa o ang iyang suod nga higala.
3: So, kanini ang biktima, ane, kanini ang laki, kanini bana?
4: Ang laki, ang biktima ani Rajuman Benji sa kaning pag kaning pagluib kay ang kining lalaki gyud apan kay tungod Rajuman Benji kay tungod nakabasa man siya sa kanang text message sa iyang asawa murag ni init ang iyang ulo Rajuman Benji na ugaling adto mangani ka sa lain na ako na lang po din tiwaso ng kinabuhi aning akong suod niya higa. Alam mo, pininungdan Rajuman Benji na iyang nadunggaban na ang biktima nga anaa karon sa tambalanan ni Rajuman Benji kay medyo ubay-ubay magpudyod o gasama dinunggaban na ang naangkon po aning biktima nga maoy kapit sa iyang asawa Rajuman Benji. Motong nga napaprisog yun siya din sa Mabolo Police Station. Na apan na matod pa niya sa itong pagkiginabi niya Rajuman Benji sa wapapotiyay pa medikal. Kaya ingon siya, di man daw niya mabuhat o gugaling nahimo lang daw loyal o faithful lang yung asawa sa iyaha.
3: So kanina yung iyang kuhan di ay idol tweet eh. Kanina iyang burag. Pero unsa man eh, dunay relasyon ang kanina asawa o kanang iyang amigo or wala ra? Kanang kuhan ra? Friends with benefits ra?
4: Friends with benefit ko, wa nasakpan Rajuman Benji, kaya na sila relasyon. Pero karon nasakpan naman di Rajuman Benji mo ng benefit, friends with benefits na naaganing, kanamurag na halukan lang daw siya kalito. Pero di, kwan man daw ni, giprangkahan man daw ni sa yung asawa Rajuman Benji, ang kining biki mga nasambalanan. Kanang wa man kaga ismiring, huy, igo raman ta nagpinaakay. Pero mo lagi na, kanang ang kung ang pagsalig na gani gyud niya dahil labihang nahigugma gining maong suspect Rajuman Benji sa ihang asawa mo nang ang ihang kasuko nga kana ganing best friend niya ug ang ihang asawa nagunay murag yoga abot langit yun ang iha pong kasuko.
3: So grabihan no, giunay siya siyang amigo, siya pa nagpasulod sa construction sa trabaho.
4: Oh, siya pa, dugay-dugay gyud.
3: Pero unsa man sila? Silingan ni sa sila Idol 20, dili.
4: Silingan pud sila Rajuman Benji.
3: Ah, silingan. Unsa man sila? Kumpare ni dili.
4: Dili pud Rajuman Benji.
3: Sila kumpare.
4: BFF ra sila niya. Kanunay nga magtambayan ang kini nga maong biktima sa ilahang balay kay mag-inom-inom lagi niya. Wa man po daw siya nagduda Rajuman Benji nga magka-relasyon pud niya ang iyang asawa o kaning iyang BFF. Moto Rajuman Benji gipasagda na pud niya nga kanang kinatawan na ira magbinuangay ra Rajuman Benji. Diay to Rajuman Benji sa likod diay sa pagbinuangay ani nila kay naana day gyud to ya tinago nga kanang pagkuan ba paghigugma ang kining suod ni higala sa iyang asawa.
3: Guyawa ani no nga. May ganin kay wala gikuan. Wala na gipang anam o delete ang yaha ilaha nga mga text messages.
4: Rajuman Benji, tungod sa kalagot ani nga maong asawa kay atong higayon na magud pagkasakupan niya kay iyang gikumpronta unang iyag yung asawa Rajuman Benji. Gihuman ana kay sa wala pa niya mahuna-hunaan nga kana ganing adtoon ang kining iyang suod ni higala Rajuman Benji, naa pa sila sa balay niya ning agi man ni ang kining biktima Rajuman Benji sa atubangan mismo silang balay mo tong nagkuha din siya kutsilyo iya dai yung gigawas ang kining nga maong biktima Rajuman Benji dito na nahitabo ang kining nga maong krimen.
3: Pero sa sinugdanan pa lang unsa man gaduda na ang kanini ang bana nga yang asawa do na gikarelasyon nga lain nganong gaduda man siya kay do na may uban nga magduda kay pareha aton diri sa kuan sa pardo ba to nga tosang adlaw nga nagduda sa iyahang asawa kay kanang dili na kuno sa pa ismiring huyon duha ka bulan na. Niya, pananglitan gani, maka-ismiring huy magaling siya, pero pangayuan siya usa ka libo, money down pa. Nakainom-nom ka to, balita.
4: Nakainom-nom ka to. Nakainom-nom yung kato, Rajuman Benji, nga, giingon gani to nga, kanang di naman daw mong gahi iyahang balang huy mo nang nangitag laing balang huy.
3: Oy.
4: Balang huy naman.
3: Balang huy. Mau lang itong sakalibo ko, no, grabiha sa datoy. O niya, nakuanan man to niya nga, kuan, kanang doon na ko na yung karelasyon nga lain.
4: Ano siya, Rajuman Benji, ang nakalahian lang ani niya, huwag yun siya'y pagduda. Katurag yung pagbalik niya gikan ni Grossa, ambot lang po daw, nganong na-adjuday siya madungga niya kanang tanawa ang cellphone sa mong asawa niya.
3: Mugid so doon na ko na nagunghong niya, doon na nagunghong niya ko, no?
4: Yes, Rajuman Benji niya. Mautrapog yun to'y unang higay yung Rajuman Benji nga nang hilabot siya sa cellphone siyang asawa. Dito na niya nabasahan ang kining ilahang conversation sa iyang asawa o kung suod ni higala.
3: Sige, kadiyot sa idol 20 ha, kadiyot sa idol. Ito 20, ato ang ipa, kwan na, kanang atong tiwason na karong taon ha, kay kwan na kanang na ang galinlain o style ni, katong ato usang adlaw, ihilimit style, na yung gisundan sa money down style. Akaroon sa naparo ng style. Kadiyot ng idol 20, balikan na karong taon, duman sa mga importante kayo. Alas sa 8.46 sa buntag.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
13: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisa sa lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYH Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye. Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
17: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walang sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
7: Straight to the point.
8: Ato ang atak na alas 8:50 na sa Kabuntagon. Balik na makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga.
7: Straight.
8: Akay di anay ni ingon nga what's the style ko no? Ah, pinaakay style. Ako yawa ani kalakihan no. Ako dili maayo ha nga kanang amigo ba. Kanang amigo nga panlitan mangunay di maayo kasamangke. Ay mohang amigo imong unayon na imong isig ka amigo. Medyo kwan kayo kana na ang away unay pre. Ako balikan sa Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
7: DYHP. Ottoman Report.
8: Aha, so naputol, no? At umalikan, no? Karun doon taon, makasama si... Aha, to... yes, Idol Tweety. At umalikan.
9: Yes, si Pumbanji.
8: Okay, okay, kana, okay.
9: Loud and clear na ta?
8: Okay, yes, Idol Tweety.
9: Oh, yes, Regiment Benji. Naunsa naman taani na what's the style na magitaan ni Regiment Benji.
8: Ah, what's
9: Benji
8: the style ka noy? Oh.
9: Oo. Kani bang makaingon gitong maong suspect Regiment Benji baka ganina nga makita gid na to sa iyahang mga mata kung unsa niya itong ihigugma ang iyahang asawa Regiment Benji nga mura mang gyud kakantahon siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal.
8: Oh, yeah.
9: Anak, good. Regiment Benji.
8: Bugnawa sa natong tinguga. Kurag bugnawa sa tinguga. Ay, masamot man sa gap. Masamot man sa og kwan ang bana ato.
9: Okay, pero mo lagi na Regiment Benji. Oy, kana bang makaingon ta bang kanig yung paghigugma badili gyud na to ba? Nga mapugnan ni Apon imo po na ilabi na og kana yung mahigugma tapag ayo Regiment Benji di po gid na tumapugnan no nang
8: sino
9: ka blame sa iya ha kung untayop lang gyud nga nanunggab siya Regiment Benji og na siyang utok ang pupatay apan katong nga pagkasayo para Regiment Benji matud pa niya iya yung gibalik-balik nga tungod na pud gyud daw siyang paghigugma sa iyang asawa niya lakit na nasakitan gyud daw sa pag-ayo kay tungod iyang tuod nga higala nga wa pud siya magtuo Regiment Benji nga iya nang gisaliga na ang mahimong kabit noon sa iyang asawa.
8: Hmm, kaya wa aning kuana oi. No, so muna nga may gani gidunggab siya dito o niya asa man sa naigo pod kanini ang
9: sa iyahang tiyan nga bahin Regiment Benji nga ning dagan man ni ang kini nga maong biktima Regiment Benji apan abtan pa man gihapon na ni maong suspect muna nadunggaban gihapon niya sa ubang parte gihapon sa kalawasan na
8: pero
9: ang kining biktima
8: asa man kuno sila mo kwan kato na sa text nga magkwanda sila maghaganay ra kuno sila asa man ang kaning ni ang kabit sa iyang asawa mo ato sa ilang balay or
9: di man manuray sila mga tuslag busay Regiment Benji kay medyo bugnaw ra bagi dito lamang kusgakos
8: hilasas naong nila busay pa. Ato bagis mabugnaw, ato bagis mabugnaw dapit gyud ay.
9: Oh, ikaw kabalo ka ana ha, mabugnaw nga dapit ang.
8: Okay naman nas bukid pero mahal kay plate dito ug wa kay motor, mahal kay plate, wa kay motor.
9: Manay giingon Regiment Benji lami isikit-sikit, loko-loko ditong dapita kay tungod pud lagis ka bugnaw.
8: Ginawa in taon ang iyang bana mos ginawa in taong kuan sa construction mos ginawa in taong kananang kuan sa construction dito na iyang asawa day wa na gi kuan na day gi tiltila na pud edit
9: lahi ko nang gi-construct Regiment Benji
8: oh nag-construct og lahi onya so mo ning kuan karon ha pero kaning niya unsa man na priso siya na priso ning ni ang kuan kaning bana taon
9: na priso gid Regiment Benji apan gihuwat pa nga makagawas to ang katong biktima Regiment Benji aron maopoy mahimo kung kuan og mo pasakabagi ni og gasto. Liman ka imuhang fans diri ra juman Benji si Sir Suso na minaw man day ni dinhi. Okay, kasi man day ninyong kuan man daw kay ni kanang imo so di higala mapuday ni si Sir Suso dinhi.
8: Oh, may kuan ni mo
9: di. Ang mga kapulis. Oh, oh. Yung regards man isa ni mo ga. Ganahan pud guro ni Itmering Hoy.
8: Ah, labaw pa.
9: Ya, diri na minaw sa imuhang tulumanon pud ra juman Benji ang sa atong tulumanon.
8: Mm, kuan dia ipagustar ra kon Sir Suso.
9: Oo, nadiri ako na din si Sir Suso na naminaw po sa ato ang karoon na Radyo Man Benji. Pero mo na siya, napriso ang kining nga maong bana Radyo Man Benji. Apan iyahan ang gimahayan po ng iyahang nabuhat sa iyahang tungod ni Higala na ngayon pagani siya o pasaylo. Apan kay tungod na buhat naman niya, tungod na po sa iyahang paghigugma, nila untang duha. Mm. Yan, tungod na kuwan po lagi siya, nakabati po yun siya kasakit. Bisan kinsa Radyo Man Benji, ay magsakit yun. Dahil tungod ni Higala, eh, mga asawa.
8: Oh, tinuod. Oh, tinuod. Munang,
9: munang nakabuhat pag yun siya gingon at to. But hopefully, magkasulian na irapod ni sila Radyo Man Benji. Ilabi na nga, mga tagumay papod yun din nilahang mga anak.
8: Mm, sige.
9: So far, Radyo Man Benji muna to nakuha din sa Mabolo Police Station. Kauban na to sa itong Arman Patrol sa Speed Pilot Radyo Man George Sikuya. Kinyong idol, Tweety Isaya sa 93.9 of DYHP. Arman, Cebu, Tatak, RMN.
8: Okay, salamat idol Tweety sa imuhang report. Report magkasama ng what's the style is merengoy. Pinaakay is style. So katong helmet ha, katong helmet nga katong to ang ga-viral nga gipuspusan sa helmet ang giingon nga kabit sa yamba ay ang asyambana. Anya day kaduha katong to ang bana dili duha ka bulan na nga dili pa ismiring huyon dili pa padiditon ang yahang bana pero makapadidit manggaling apan naay usa ka libo money down usa mo panty down. Ah, so muna ang kuan taon. Iyon na mo na nabuhata oy kay Lauay kay nabuhata taon. Ah, dili maayo. Dili maayo. So muna nga katong mga nagkabit-kabit diya undangan na ninyo. Ah, kay sud kay labi nagpamilyado maguba ang pamilya o niya na mga bata ba. Ah, ninyo hang mga andungog kanang kaulaw sa mga bata ba apiktahan. Ah, usab mga kasama.
7: Straight to the
8: point. Okay, so ato ang okay na si Kwan na dito sa kikaroon taon-taon sa magkasama ato ang tagan o pagtagad ang mga report no sa ato ang mga kaubanan ha, usab nga mga radyoman ha, kay kanana doon na po ilaing balita no, nga gisundan si radyoman po Lauro usab mga sukin dig paminaw no. So muning kanana amot nahusay na ba kato? Katunto ang dito sa Kwan Kasamangki porti na ba ni mong tanaw yun atunto ang asawa giunsa pag kasakop sa asawa nga gidilit ba no gidilit man to nya dito sa kanana ang Telegram ko nakit-an mga sukin dig pamanaw ang conversation ani atong sa iyahang bana nga murag manager to sa call center tingali ani katunto ang iyahang kabit masahista ha nga wa ko na siya kahibalo mga siya kailas ban. So muna nga kuha na ron kanang naang timbanakon erong bulana. Okay, ito sa nga tabukan no? Si Radyo Man Pulauro mga sukindig paminaw kay ni

0: Adres kabukiran, makasama, kaya diya mainahan og anak. Gipanigbas mga sukin, di paminaw. Gipanigbas dito sa may barangay Paril, na bukirang barangay, diris dakbaya sugbo. Ang anong gitigbas man in taon ning inahan og anak? Sa man ning hitabua in taon sus pagka ngilo aning hitabua sa taon? Sa mga kahinungdan, ano yung nakastandby sa Picas Linea? Si Radio Man Paul Lauro. Yes, Radio Man Paul. Sa man ning hitabua, Radio Man Paul.
1: DYHP. Tata, Hanaman Report.
2: Kasama niya, BJ, ang itong investigative section na gilagkuban nito ni kasamang Alan Tabkawan o ni Gene Gallardo o speed pilot GC Sumampong, atong giarig kining crime scene sa may Lower Cantisang Barangay Paril, Mountain Barangay na ni sa Cebu City. Kay kagabi, mga pasado alas 10 kasamang BJ, usa ka pamilihan ang gisuri ining lalaking adik. Gipanigbas niya ang inahan o ang anak. May gani kining
0: utak
2: na nabukot sa habol. Ang kining inahan nga samaran aron sa tambalan ang kasamang Binji o iyang anak, kining inahan mao si Lizel Atwell, 23 anyos o niya, kining 13 anyos niyang anak lalaki na aron sa North General Hospital kaya nakaangkunig daghang sabat kinigbasan sa iyang kalawasan o naong, no?
0: Sus.
2: So, kining crime scene kasamang Binji, ilang balay, taplin na yun sa ilang barangay road, no?
0: Manatay
2: sa iyo niya ng mga picture, along barangay road na yun ang balay, niining magtiayon niya Atuel. Ang hinungdan ari, kining suspect na si alias Loyloy, o Loloy, Loyloy, nga na dito na karon sa atong kapulisan, nahong kong ipahimungta niya, kining asawa, o ang anak, no? Kaya ang gikaaway din yung suspect, kaya doon na may disco diri sa, o sa tunan na kuhan niya, sitio, hilltop. Ang hilltop, sitio hilltop, doon ay disco gabi, mga pasado alas 10. Kung yakin yung suspect, doon na ni siya ay giparigrahan, gibadlong sa bana ni ining Rizel. Gibadlong. Ni uli ni nagkuwag sundang karun, diri man ritsos balay
0: sa
2: asawa, no? O kining balay sa kato ni Badlong niya. Ang iyang gipahimungtan, wala niya balik katong ni Badlong niya na amahan aning kuhan, ni Arisabitsos balay, o niya, kaya ang ilang balay din kasama ang BG, kuhan ni siya, konkreto ni siya, ground floor type lang, simintado, doon na may pultahan din ni Sluyo, nga wak pa maklose ba. So dito agi ni Sluyloy, unang gitigbas niya kasama ang BG, kining 13 anyos na anak.
0: Sus!
2: Kanya, dayon, nakabantay man ang inahan nga nagkasaba ba. Ipango ni si Lizel, gisunod o tigba si Lizel kasama ang Binji. Nagkadugo ng ilang sala o kining ilang lawak kasama ang Binji diri sa lugar. Ang nahong kong naluwas sa insidente kasama ang Binji, kining laing anak ni Lizel, nga Gis Anyos, no? Ato larong taguon sa pangaan nga Dudong, no? Dung, giyunsa na niyo pagkahibaw taon, Dung, ha? Itigmas ka imong mama o imong kuya ni Loyloy.
3: Ngayon man si mama nga ugtabang.
2: Ano, singgit
0: imong mama? Nagtabang?
2: Nagtabang. Yun naman, yun sa mga kusugal tiyo si mama.
3: Kusugal.
2: Sige ko, no? Yun sa man?
3: Sagit siya.
2: Sige, yun sa man pagsagit?
3: Basta kusug kayo.
2: Kusug. Yun sa man yung pagkasuga. Sige, ikuhan ko, no?
3: Kuhan siya, magmuhi ko ba? Kay kus... Close man na mo ha. Mung mahi ko siya. Huwag yung nakadungog. Pagtawag na namo sa akong lula na di ba yung tigbas mi. Kuhan. Nanawag mi din ang isang mama niya ni.
2: Ano wa magkama-appel? Wa magkama-appel o tigbas ni Loyloy?
3: Bukot man ko sabol.
2: Kinsa may kadungog sa imong mama?
3: Ako.
2: Ikaw. Nag-atbang man to no. Atong dako-dako na kwarto. Dito ay mong kuya na to. Sumawag gisodog unang Loloy. Unya, pagka kadungog mo nga, nagsagit na yung mama, unsa ba imong gihimo?
3: Ibangon.
2: Ibangon ka? Unya, unsa ba imong nakita?
3: Mga dugo, laging kayo.
2: Imong mama o si kuya, nakita pa nimo. Nagkadugo na. Unya?
3: Kuha og sundang.
2: Nagkuha sa kagsundang? Yung sa nimong sundang. Gihimo nimo ka ng murag kasaba. Nakatawag pa imo mama sa cellphone.
3: Itawagan si Lola.
2: Sumato na nga rin yung sila diri. So, wala ka kita ni Loyloy.
3: Wala na. Kanyang layat man dito.
2: Pero,

0: Pritabo, naminaw lang sa juga, nagpatugtog lang ka.
1: Natugid ko.
0: Pero pagkaibaw na nimo, baga gitigbas na imong mama, gitigbas na imong kuya, wala sa dahil ka mong gawa.
1: Wala, kay pasig matal.
0: Kino, mo to nagbukot lang sa kasabol. So, nagtuotos luy-luy nga, unlan na to dito sa kwarto. So, mahal to, gidalik na yun, magtabang, no? So, mauni kasamang binji, no? So, arita ini silingan kasamang binji. Mauni silang, ilang sakyanan kasamang binji.
2: So, muna ilang kuwan, di ay muna ilang panimalay kasamang pool, pero maabot diha ang motor, ang sakyanan, maabot mo na diha.
0: Oh, maagihan rin yung sakyanan diri, barangay road diri kasamang binji. O niya, silingan diri kasamang binji, nahuro po ni, ikon sa kasa amahan, ani, ma'am? Ay, suon ka.
2: Ay, suon.
0: Diyan siya magiging yung pagkaibaw mo, may pagbas taon po niya sila.
1: Nadumugagin naman sa nga ka ng syagit ba? Syagit sa babae, mama to.
0: Yun sa man pagsyagit, ma'am.
1: Syagit rin nga. Di gatuo ko nga gaaway sila, kay gikan sa diskuhan, nag-tour ko gaaway sila. Nga mo to, pagkataon-taon, yung kutingok naman lang sa ako ang panghagay. Masaya akong nilalapalit nga, atuon na to, tungaso na to ba? Pagtungas na ako, nagbarog dito ang akong manghod na nagkakusa bata.
0: Nagkakusa
1: lang? Sus! Ang bukay, di kayo na kumaklaro nagsigila. Kanang, nagsigigila ka din siya. Pagkatod, di siya nga kanang ambulyans, ambulyans. Kaya ka na na ang ma-hotel. Pag-gumotor, gitkuan akong mga nag-motor. Kanang, naunsa man. Kaya gatuo mong kung naaray ka ng disgrasya sa motor ang kuan ba. Kay, wa may naghigda. Naturo ko ka ng nabanggaan ba rin sa motor. Kaya tungkol sa kakusog sa dagan. Kaya, ang among tumiro na dunggan, badahat ragit sa motor. Motor pagka, kuan na. Pag yun nga, ka ng ambulance, kaya kuan sa motor, ka ng, aw ka na na ang dugo, mahubtan sa dugo, nisinggit ko ayong pares na kuha ang sakyan lang. Kato ganyan mo na itong si Piljo na kung pag-umangkong nga, ati, kaya ni po, kinsaman, naunsaman siya, ati, si Lisil, si Kuan, gitagtad, ano, ang anak ni Iik, ako ay samad, anak. Mutong yung kukuha ang sakyan lang, kaya mo, yung patikan, mutong dagan ni Padong ato, ni mamang pulis nga, sa Kuan, no, sa guba, dadun. Mutong pag Kuan mo, nabanggatan man mo ang sakyanan sa kanang kambinukot, ambulan sa kambinukot, so gitransfer sila kay para mapaspas ang dagan. Mo na to nga, pagkuhan, lago na sila niya, kuyok ang mga ito ni Lisel. Ang kami, nibalik ko dito rin kay, ginyan mami sa pulis nga, patuon ko dito sa, kanang, adlawon. Kay, sinanglan nga na, at sa adlawon, mablatter nga, tumaong to nga, rabot na mo dito, daghanang tao niya, nungan po daw kay gagaw nga, kanang ipahuwat ko daw akong anak ang pulis, aron sila na yung ato dito, aron magmotor, kay layo, mga adlawon dito.
0: Kung ito'y parinti ni mo, ani, ma'am?
1: Ang laki, ang mura na mo.
0: Katong
1: Gerson Atwell.
0: Katong na Samdan San. Katong Tricianias.
1: No. Ah, anak man nila sa
0: tanan. So ang amahan bali. Ang papa.
2: Yes. Imong igsuon sila sa amahan.
0: Amang hod mo. Dilan sa. So pang mauro yo to ma'am, nasuko to siya gibadlong ni Gerson. Unya sila magipahimutan yung tao sa...
1: Siguro, sir, kay watch mo kakuan sa istorya o naunsa nga nung iabot.
0: Man, diba?
1: Nga nung iabot diri ang suspik o ang mga bata. Kuan, huwag sila abot ang bata sa ilang away. Huwag hindi labot. Luoy ang bata, makaluloy kay nabuak man niyang ani o nakita dyan ako o kay ako magigitak yan sa kuan. Grabe.
0: Kaluluya kasama ang bidje, no? So,
2: usama ni Morgitan, tadi, ani?
0: Oh, mo to yung konsulti ka sa mga midji. Nabilin pa gani diri ang puan ka sa mga midji, no?
2: Sus.
0: Aja pun tayo picture diya, nga gisen. Puan na sa sundang nga gigamit sa suspitsado, no? Kay, ang naam ko nisod katanan siya diri, luyo ani ilang balay, medyo pang-pang ba, ka nadulugon ba? Mm. Pwede na ka mo, pwede na siya diri nilusad, o niya, daga na lang siya suot ni nga kalibunan diri, mo abot naman siya dito sa iyang balay. Kaya ang balay ko naling suspect kasama ang bindi.
2: Mm.
0: Distansya gikan ining balay sa iyang gipanigbas.
2: Oh. So silingan na rin sila. De, silingan na rin sila.
0: Dili kayo yung matawag na dool na silingan. Silingan lang na sityo.
2: Oh, sityo.
0: Pero distansya ang balay kay apir man tong gipuyan ining suspect.
2: So dili niya.
0: Sinin sa biktima, lower ni siya. Lower ni siya na lugar kasama ang bindi. Ining gitawag nila og lower kantisang barangay Paril, no?
2: Mm-hmm.
0: Mountain barangay na ni sa Cebu City. atong balikan si ma'am, wa ni sila personal na away, ma'am. Katura ka, posible, o doon na ni pagdumot ni suspect aning pamilya?
1: Marikat, hindi ko kakuan sir kay kanang ugon sa nabay ilang away, nabay sila daan na away, o katura ba?
0: Si Gerson, ang sabay trabaho niya dito sa atin.
1: Nami ilagayot siya.
0: Ah, wayo ka. Pero nato naman sa siya, nandito siya sa disco, no?
1: Kay taga dito na niyang asawa, sir. Taga dito man na. Natista po sila dito, kay taga health up na yan ang asawa, pamilya siyang asawa.
0: So, lain sa utok na wana, no? Ang bana mo ay kikaaway, iyang girisbakan ang asawa o mga anak.
1: Sa akong pamina, sir, gatuot siya ang bata si Ikik, akong manghod. Gatuot siya nga.
0: Ako na ba niyong pag-36 ko?
1: Oo, bata siya niya nga mahal kadako. So, marag...
0: Posibleng na sa ipan to, nga ni Uli na, basta pagbalik niya dito sa diskuhan, wa niya makiti si Gerson, so, diretso na siya diri sa balay, unya, nagtuo siya nga...
1: Natuog
0: na si Gerson, mo to na sa ipan, yung taong tumaguan.
1: May akong kwanser nga marag na sa ipan ang bata.
0: Eh, maumay una ko nung gitigbas.
1: May una gitigbas. So, nagtuo siya. Kaya dako naman guling bataas. So, mura-ura na nag... Iyang papa kadako. Taas na. Mura-ura na iyang papa. So, gahod manggod ang bata. So, wakay tumaklaro sa suspe. Pero ngit-ngit manggod sa... Nagtuo siya to nga si Gerson to. Sa ako tumanggod.
0: So, nasaipan ito niya. Pagkabantay niya na nibangon si Lizelle, di... Iya lang po.
2: Iapil niya.
1: Iapil na po yan, tigbas. Kay mo nga nasama daw ang asawa daw plus
0: so mo ni kasama ang DJ no kay pangutana ni ma'am no ay soho ni sa abana ni Lizel
2: So kanini adya kasama ang pool katunto ang pingon mo na disco dito nagdisco sila nagmaoy kay hubog ning ni ang suspect kung sa man ka kainom niya ang kaning bana o kaning amahan sa anak kain naginom sila dito silang kaubanas inom or di
0: kainom ba rin sila dito, ma'am?
1: Hindi ko kakuan, sir. Nag-inom ba sila dito? Kay dispensa mo gano'n, sir. Ang hintap na aragin mo dito sa balay.
0: Ang report ka sa mga binji, negative region siya. Gibadlong region ni Gerson, kining suspect, kay doon ay gi-pariglahan, di puro sa pagsugod yun sa disco.
2: Okay, okay sayo-sayo pa man. Mga alas 9 pa man tingali ni na.
0: Alas 9
2: So,
0: nasuko. Nasuko. Kung anong nanghilabot, nang apil-apil, si Gerson aning pagpamarigla kay gihibo ni Loy-Loy. Unya ni uli nagkuhag sundang pagbalik siguro niya sa diskuan wala siguro niya makiti dito si Gerson ni diretso duris balay. Pagsud sa balay kay do na may wa pa mangyud hingpit niya nahuman ang gawas na may pultahan sluyo kasamang binji ka. Way lakma. Way pultahan. Nga masira unta dito agi ang suspect uya ni diretso dayon sa kwarto bungo ama na isira inyo kwarto do ho
2: makuha na mo dito ka sa mampol kanang ma sa man maadto ni mo dito ka sa mampol kana na ang asa si agi nga daw sa kwan
0: ariyo na to kasama
2: mi kuno kuno tan-aon kuno na to kay gabi ha to hana no
0: ni dodong talikod lang dong ha unya pagaid ta asa jud agi ato sumoni ang kasama binji
2: oh kani mauni ilang balay ato kuno so sayo na to diha be.
0: Oo, musod ka sa balay kasama ang binji. Ato ipatudlo ni Dudong kining laluwas ni anak na huwag mapila yung taon sa pagtanigbas.
2: So dako-dako mo nilang balay di ay,
0: oh. Oo, simentado, ground
2: simentado,
0: floor.
2: Simentado,
0: oh. Lang. So
2: mo ni,
0: nilang binji.
2: So di agi ka na, kanilang agian mo na, di agi.
0: Kini, diri kasama ang binji. Diri agi.
2: Ah, di agi sa luyo.
0: Oo, wak mani lak.
2: Ah,
0: so, diri agi. Oh, diri agi.
2: Yan no? Is kusina nga kuan nga gawang sa luyo.
0: Nakatikam na siya diri. Taas-taas man, no? So, nakatikam siya. Nakagunit makaaling kabilya.
2: Oh.
0: Diretso, suod. So, pag suod niya kasamang bindi, diri na yun.
2: So, kana, wala na isira diya kasamang pulo. Saan mo nagitabila na ilang kortina?
0: Wagin. Wagin. Wagin gitabila lang pultahan na. Open dyan siya. Ikita dyan dito.
2: Ah, so, okay.
0: Kini, sala ni diri kasamang binji. So, ang suspect ni diretso diri dong. Diri imong kuya. Si dong.
2: So, asa man naghahigda katunto ang kuan? Katong iyang kuya? So, katong
0: si kuya, din man nimo, din man naghigda si kuya, din eh. So, din is kuya niya.
2: Ah, so din naghigda?
0: Oh, black and white yung siro kay grabe pas mga dugo
2: oh, dire oh, kasama. Ayaw lang kay igo po sa dugo. Oh, ikuan lang oh, ikalibabaw lang oh. Oh, so dire diha na kita siya oh.
0: Oh, dire ko tong 3 years yo nagtigbas. Nya dayo nang iyang mama og kining si Dodong ining 10 years dire.
2: Pero katong katong iyang kwat katri niya akuan da to kanang dunay phone nga gibutang rang sa kuan sa salog.
0: Oh, gibutang lang sa salog ang phone kasama biji. So kining pikas kwarto dire si mama niya.
2: So, aso tapad og kwarto, rin tapad og kwarto katong 13 anyos. Agaatbang. Agaatbang.
0: Oh. Agaatbang ni ang ilang pultahan sa ilang isig ka kwarto kasama biji.
2: Sumoni so,
0: ko di ayon. Nakabangon na yon ang inahan in town para pag-rescue sa iyang 13 anyos na anak. Siya na sa igyo, tigbas og sunod.
2: So ngano man na, di ba kana nakasamang pool ko ano man na, concrete man na ilang kwarto o niya, doon naman ka na isira, wala ka pang lock atong panahon na? Oho, tumbalikan, no? Tumbalikan na karunton taon magkasama sab si Radyo Man po, Lauro. Kay at least nakuha na to dito na, nasood na to ang balay. Asa agi sumuna sa yun, kay din isood ka sa mangki. Kay kuhan, ma- kanang naang, wak may sirado. Wak may sirado na dito sa luyo. Wak may sira, bisang kunog gitabilan lang. Wak may, kanang naang tabil, kumpiyansa na sad, no? Ang kanang naang, unya dito sa pagsood na dirisa at tubangan, tanawon ni mo, concrete kayo, unya nang ilahang sliding paganing ilahang bintana. May ilahang gisira sa ilahang bintana. Atong kung anong dito ha, kay dito di ay natulog ang laang iyang bata. Ano kanya, Moni? Moni, kanya na sa video ay, din di ay natulog. Oh, kaning ni ah. So Moni, ang katong sa, katong ko, ibalik ko na itong sa kwando, puting pagkadugu, ano, ang katong sa, sus pagka, kuano kana na ang gaatbang ni kwarto o mo ni dire so mo ni di ang katong sa 13 anyos so mo ni ang kwarto sa 13 anyos dire sa natog kwarto ni unya kanang nang ang foam gibutang lang sa salog ang foam sus grabihan dugo in town nga gi kwan gud og maayo gi agi sa gi kwan gid gud nig maayo kayo mo ni ang foam di ay nga gihigdaan sa bata in town nga 13 anyos at bang ani ang iyang mama. Ha, di ko na tumalikan si Radyo Man Paul Lauro. Unsa man iyang kwarto na ani sirado or why sirado? Balik ni mo Radyo Man Paul.
3: DYHP. Aha. RMN report.
0: Kasama ang DJ tuwad kay nagpadayon pa bago pag tiwas ini ilang kumpleto balay kasama ang DJ. Wow, oh. Yun mga pultahan ilang kwarto.
2: Why mga sira?
0: Why mga sira?
2: Oh, so kwandak tabil ra tabil.
0: Wasay gitabil gyud.
2: Away, gitabil?
0: Ano wa man ako ni dong batig sirahan. Puntahan sa imong papa wa pa. O iyo ana gyud ang inyong design. Wala walay tapil. Oh, sumasin og kurtina. Oh.
2: Pero bisa na lang unta dito sa sod og way sira ka sa mampol, kana di abutangan lang unta nagkanang bisag hambil-hambil ba kanang imong gibarugan, di ba? Mo na ang katong giagian sa suspect.
0: Mori. Only ang giagian dali sa suspect.
2: O bisan og kanang na og walay kawayan diha. Oh, panalitag sa baka or baka sin or bisag ka ng plywood kasamang pole na namay pilar man kasamang luwe may mga ni mo dok-dok anang bisag ka ng hambi lang ba nga pwede malak nila nga dili na yun makasod ang tao bulahan og na ay maka na amagali mo tuk-tuk niya makahibalo ang nasa sod nga na ay tao nga mo sod
0: ino na kasamang digi pero wak na maabot sa ilang una-una nga nung wak malinin nyo aray ka diyan sir ay iksuoni sa iksuoning grizel
2: iksuoning
0: grizel kasamang digi no. Kisay nga alam mo ganit dito. Igsoon ka ni Lizelle.
2: Igsoon na itong kasawa.
0: Igsoon na itong kay baon ninyo ulit niya. Ipanigbas na yung tao ni sila din. Ngayon na, tawag na si Lizelle nga. Tabang ma, na may adik niya yung nakakubi, pang tigbas ni.
2: May adik?
0: Yung sama mo ba kay baon? Itawagan sa cellphone. Ah, nakatawag pa rin si Lizelle sa cellphone. Tawag na ni Lumana. Oo. Yung sa tabang mga kay pagigmas ni isa ka ng adik.
2: Sus!
0: Pariya na sila dito kay daganap yung dugo ng gawas ni Langdil.
2: Sus!
0: Sinanginap ni ilig kay pagklabi bisit kay Mabdus ka na ba? Mabdus pa yun
2: eh. Uy, Mabdus pa di ay!
0: Si pala may kabuwan niya siya. Lima. Lima.
2: Sus, lima kabulan.
0: Sus, may ganit kay wa tigbas sa antiya. Maumambay ka ang kuya mag-antiyan may maigos tigbas.
2: Sus!
0: May gaya kay ya ibu diri buktung ya doon ako dito nila kung ano siya abtang
2: sa buktung o sa abtang
0: o nang ginaganay din ako mga iksoon o ikaman kalayo na yung mga balay sa inyo mga iksoon pa yun Oh, layo-layo, uy. Kaya, diyan yung kami na skill siya. Mukha na ito mga kabili. Sa po, layo-layo, two speakers bumbag. Napaling. Napaling lang siya. Diyan ngayon tayo mo po. Napan pa ninyo si Lizel. O, napan pa. Masigil pa na tawag ng tabang. Asa ba ang sakyan ng barangay? Wala pa man dito numabot. Saga natin yung gawas ng dugo na naigaw sa tigba sa kriminal. Ikaw sa may personal sa lalim-alim.
2: Luya pa may naon.
0: One, two, two. Ako may adik kayo niya. Adik.
4: Adik niya.
0: Oo, adik. Niya, ag ka nang mahubog na siya, makarigla sa isikataw niya. Mo'y batasan yung tawanan. Oo, mo'y batasan yung tawanan mahubog. Putukin mo parigla. Hasta pamagay yung suon. Paraglahan ko magkain gabay, saan pa mong puno ka gabi. So, ano sabay na ito po gabi, di badlong ni Gerton? O, di badlong, ano, bagong kapod, dahil nasa alasay. Ah, sa'yo, pag-iude, ngayon, o, wapay disco. Wapay disco. Sa pagkuha na nabili, ni uli na nabili ang kapong, yung ni badlong, muna ito ni uli kong ila, na kuha kong bang, mo ito ni ngari, dinit, balay niya, nagbas.
4: Nagtuuto siya ni uli ng Jesus.
0: Oo, nagtuuto ni uli na. Nga pag uli, diri nga, pag ari diri, wa man diri, diri si Itik. Abi man yan ang naghigda si Itik na. Muna to, patay, ito yan tuyo.
2: Sus!
0: Okay. Naong nakainan man na kasamad ka naghang nga, di pa patay tuyo. Mahindi, pinakatawag nga kong isuun, nga huma, sa bangin ni diri. Okay. Wa pa katawag, ang tuyo ato, wa katawag mo.
4: Mutay delikado.
0: Oo, may delikado.
4: Na-ital sila si Pakuba.
0: Oo. Okay. Mayagay kay gamay na nakuha na nilisil nga samad.
4: Hindi mo pagkuhan ko lang para tugtugin na yun.
0: Oo, natugog man siya. Tapos tinahan.
4: Oo. Mayagay mo mga pinugbangan.
0: Ay, daw ba'y masana. Tayo na natugog naman. Alat dinit na magkabihin.
4: Siguro lang yung tao na luwas kasamang bidi. Ginis dodong. Ina-ina rin, Jis?
0: Oo, Jis.
2: So, duharan na ikabok ilang anak na Duman Paul?
4: Ilang may anak, ano nila yun? Si Frank, o Kinis Dodong, o katong na siya na, o ikatulo.
2: Ikatulo tong gibuntis taon?
4: Oh, ikatulo tong gibuntis kasama ang DJ.
2: Nga nung nakaingon man ni si Lito, nga kanang nang addicton to ang suspect na ka-kwan sa ato, nakaila sa ato di ay?
4: Si ito ka ni Kwan, ba, Kuiloy, ano na patawan mga na-addict niya?
0: Ay, sa ito ko anak, ay dunay ang nagsulti mga yung pagtigip ko ng adik ka. Parang, tuyot mo, tuyot pa. Ang asa ang fish pa, ati nga siya. Ati, pagyanan mo pa kayo lang siyang uyon. Parang si Lili.
4: Kasi yung uyon, nakuntra ka niya.
0: Oo, nakuntra niya doon. Ang suko, lang isa itong pag-umangkod. Ngayon, istoryahan magmasisan. Ngayon mo, pag-ilit dito kay Pugaw Pekang Sinina. Nakuko man. Tuwan na yung madaktin na sa Aulasan. Nadakpan na. Nakuiso na kadilip. Apan
4: di. Ola niya suyok-suyok.
0: Oo, suyok-suyok.
2: Ah, so nadakpan na ni siya. Nadakpan na ni sa una tungod sa Cebu?
4: Suyok. Oo, suyok kasama ng DJ. Mawaya sa nalibawaan, no? So, tiraan na lang gani na ito, no? Ay, lusod kayo. Dili, pasakaan gani ka ito.
0: Saan gaya sa kato kay aron hindi na makakuhan sa lain. Makadaot ng tigbas na lain tao. Kaya buhayan lang nga po na siya niya. Mau lang nga po ay buhat. Sabi na, ginamayot.
4: Hindi ko sa'yo buhitan ng polis kay Nadia siya ibiktima. So, kailan lang yun din ang kaso?
0: Kailan lang din ang kaso? Aron na uwanay mga yung kwan?
4: So, kasamang midje. Ah, mo na ni Al atong pagpresentar sa QMC, no? Nakahinabi na ta. Ako yan ipatupan sa suspect kay si kasamang Jane ito aron sa police station sa Adlaon Police Station 13. Oh, Police Station 13 na siya. Bago naman na siya gikuhan niya, Police Station 13. Layo kayo ang police station. Gikan diri sa crime scene kasama ang DJ. No? Layo among biyahe pa doon diri sa crime scene. So si kasama ang DJ mo atong gibutang dito. Aron mahinabi po na ito. Fairly presentation na atong ipahigayon karon sa atong investigative reporting ini ba on sa dugoon niya hitabo diri sa barangay Paril, bukiranan ng barangay sa Cebu City. Are ka agis pong all si Bukay dayon lapos-lapos naman yung mga daan diri kasama
2: so puti layo no, di ay no layo kayo
4: oh,
2: unahan pa rin sa kuwan kasama po unahan pa rin sa kantipla
4: Kandipla, dili pa siya kakaabot Kandipla o aray ka sa Trans Central Highway Hagi Busay o liko ka na rin sa may Silaw. Dahil anak si Hagi niya, lapos-lapos na ng mga dal kasamang dinji padulong diri sa Aglaon sa police station kaya naagi dito na suspect o niya diri sa barangay pa rin sa crime scene na mawag among gari ni kasamang Steve Taylor, GC Sumampong o ni kasamang Alang Tagawan, no? So,
2: sige ka, Aryuman Paul, ka na na, balikan tayo karong taon-taon, kaya katong bata, katong dito sa, may gani ang bata in town, kaya wapila, niya dito dahil sa nidug sa iyahang mama, dito sa Picas Kwarto, niya nagpa-lukub-lukub ang bata, ningom sa ganiha nga, nikuha ko no sa sundang pod, pagkahuman kay mo, unsa man, manigpas po tingali ang bata, karong taon-taon, balikan tayo karong taon-taon, ha? Aryuman Paul, o balikan tayo karong taon-taon, kaya nisinya sa kasamang kiha. Alas 9:24 na sabunta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
18: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler. I-continue mo.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: It's Mele Francisco.

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Straight to the point.
6: Ato ang takna alas 9:28 na sa kabuntagon. Alita magkasama dere sa tuang pagkulong kabildo karong buntaga. Atong nga balikan ni mga sukin di paminaw ha kay kasubo ba itong palandungon ng pagkasakit nga paminaw. Nining gidangatan sa inahan o sa anak. Ha, unya, kanira ba intaon o sa kainahan intaon gabuntis ni siyam kabuwan? Ha, dunay gidala intaon po nga anak mga sukin di paminaw sulod sa taguangkan. Ha, unya gitigbas may gani kiwa matiyan. Ha, diris bukton o diris sa ulo. Ha, ang samad ni ini intaon nga naapa sa... Ha, tambalanan, ha, karon nagpaali. Ha, grabiha in town noy unya matod pa nga amo na nga ang suspect maka kwansad siya, makadong sa siyang side karon taw tao doon sa katinod nga adik man kuno ni. Ha, mosuyop man kuno og shabu. Ha, mo na nga motumatubag na niya, mas maayo sad nga kwan ni kay may pasangil nga kanang na nga mo suyop kuno ning tawhana. Ha, grabiha sad ani in town oy unya ang gigamit saon pa man og dunay armas. Ha, may gani kay way armas. Og doon na po'y armas, ha, patay yun. Ha? Sus. May gani po nang gigamit nga, kuan, kani sundang man, kani bitang sundang, kuan, kani maning sundang, bugha o kahoy, alay sa itong bakuko. Nanam sa sundang bakuko, kani butod ni nga sundang. Ha? Butod nga sundang, pwede ni mo bugha o kahoy, pwede itaga o kahoy, pwede sa di mo itaguto o sundan. Asa man to nga kwan god, asa man to ang sundang kasamang names? Katunto ang sundang kanana ang mo gigamit ta kani o tana natangtang god ang pulan o kani unsa ni sa Cebu kani nga sa kanang sinim kwan ang istoryahan nga pulan manis amo kay kwan man puan asa ni puan man ni ha puan man kasamang ki ha oh dinsa amo kay pulan ta nawang pulan ay ha huso dining sundanga huso ba unya no sunang kanang sundanga o nga sus, mura man ni ugkan nang nangwa may baid-baid ni sundanga, murag habol man ni. Ha? Habol ni, pero grabe naka, tungod sa, kwan ba? Tungod, bisag habol na sa makadulot gapong kay, doon na mga po'y sulaw. O niya, sus may lang gani, kay dili, pinuti ba? Ha? Dili, pinuti, kay pinuti pa, dungga ba yun na? O ka na pang hinigiban niya ka ng pinuti nga para pang kwan yun? Ha? Para pang luba, gigwak-wak, or ka na, ka na pinuti, bitaw nga kwan? Iluba to matiyan magyutong to ang buntis may ganit ni kay inigtago to og kahoy inig kanang na ang nigbughag kahoy itago to og sudan o baka kanang iputol og kahoy mo man ning sundang butod na napoy sundang bakuko ang bakuko katong gikan sa kaning yan tumoy dako dayong paubos pa ingos pulan mo toy bakuko kamot na sa inyo dito sa Argao sa mangkin og sa bakuko bagya poy tawag. Aso mo na tulay agi o ka na kulo komedya ha, pero dili ni komedyahan taon tungod kay putin sakitang paminaon ni ining kuan ha, kanang naang sanggot na itong sanggot inig ad abis itong bani susabiha nino mo ni ang kanang naang kuan in town mauni ang may gani kay dili kayo ha tanto ngayon pero tuwa na dugo ni sa police station ni sundanga or tuwa pa ba dito sa area at ako nung ipakuan ni Radio Man Pulauro eh. At tumbalikan si Radio Man Pulauro town ha dito sa iyang himutangan mga sukin di ba man yes Radio Man Pul
0: DYHP RMM report
7: kasama nga BJ balik na diri sa QNC no dula yun ay naitabo sa inkwintro ining loy-loy o sa bana ining
6: oy nagka-inkwintro yun ay sila
7: ano nagka-inkwintro yun ay sila dito sa ganyan ni Moses Marlon yung sa kapamilya ikagaw mo ni ani sa bana so ang sabi na kabuan ng sayo pa sa gabi gibadlong ni Gerson si
8: gibadlong nga kaya si Loy gibadlong nga ito nga bumusod sa diskuhan kaya kaniang ang namundag masyadid dog atong hubog sad Nagi panagana ng sagawa ng matalo. Nagi palingkod sa tindahan. Nagi kung man ang iikik, itambagan nga ayun. Nagi pagdagsamok. Nga na, yung naman ang silingan na kloy na nga, kuya, isong ka. Ikaw ako ng utuan. Kuyo. Adi, isong pagdayo ni iikik. Nga, iloy-iloy. Ako nga nga to tindahan. Ikirig.
9: Uy.
8: Ito, baba. Ito, baba ni iloy-iloy. Ya pagkamat mo niya, barang-barang siya ito, idaagad siya padungan silang ikik. Pagkatao ito, dibalik. Natapawas ko na siyang kuwan, hapak niya si ikik sa tangkumbo.
9: Kisa may ikik ito, Jerson?
8: Bana ni Jusil.
10: Bana ni Jusil.
9: Oh, ah, okay.
10: Ito, bana ni Jusil.
8: Huwag masya kabantay ikik, na igogit siya diri. Kumatay, igog mong kado. Ah, hinayra. Huwag mo ma, idaagad si Inoy-Noy, di ari din sa atikatan, aw, wala ni kahit ba o hindi na siya talong, di. Ang mga polis, sa zon, mga polis. Na kadamdam ko sa abalay, ako ni kulogan sa gabi. O, mana, ang tabrimig ba, mana? So, niya, wala pa. Ako pa.
9: O, dito pa man sa kuhan, dito pa man daw sa diskuhan.
8: Ang ako to, ina rin, man. Pag ako pa ko dito, na ito, dito pa sila, dito sila, ha?
10: Dito na si Loy-Loy.
8: O, dito, ha?
10: Dito na sa narecover ang sumbong.
8: Di, ang puli, ang doon lang, ito, ito, ito, ito,
10: Bagay na gini ay na iko na dapatan yun ni Loy-Loy dapatan kumurag mulaw ka itong panimaos na lang tigili mo ni Loy-Loy o baos to ya so nagtuwa ko Loy-Loy yun yun na uli na si gini o wala ato ko to sa na uli direct pero may balik na tigikit mo ba bigbas mo na yun sa kaguang ito na at lalagi
9: so kato si Kuan kato si kato si Loy-Loy pag human niya kuwag sundang wala sa nibalik sa diskuhan dito sa balay nila ni Kuan ni Jerson.
10: So, kung pagkakuhaan na niya sa Sam, ni Jerson na sa Dinis Balay, wala mo ato sa diskuhan.
8: Kung wala na.
10: Wala na. Dito na din.
8: Wala na. Kaya na. Manidaan na pa doon ato ubo sa ito. Doon na ilahad.
10: Doon ilahad.
8: Kung manok na na. Lakad lang ato. Lapos nila sa Will. Na manidaan niya.
10: Baktas lang to siya din. Baktas.
8: Baktas.
10: Ay, kaya nakatultong pag dirino sa iyang kahubog. Kadumlumas ba ngayon rin makita siya hubog, sir? Adi, kay hubog, eh?
8: Hindi naman kay hubog. Ano na pagbarag na kinu? Awala ay. Dili kay hubog ay.
9: Oh, nakainom lang tingal ito.
8: Parang na pato na kani agi-aram ni dili. Ma, bawang sila nga sila yung nagagod kayo.
10: Pero raw gini yung batasan dinoon. Ma, hubog, masabo, mamarigla, mahitag away. Trouble maker gini dyan.
8: Oh, ang unasya ka ng, ang unasya mo rin sakit. Pato ba?
10: Patulong dili.
8: Eh, bago mo na siyang
10: matunurang nagkirikirig niya, nagbo-bo-bo-bo, mag-igos ko mo ni Juan.
9: Uy!
10: Pero ano sa mga ginikanan? Napaniginikanan siya, napanin siya mga igsoon.
8: Unaan yung daghan at lagbo mo nila sweet eh. Akot naman lang, hawal lang ang pasagahan ng ilang anak.
10: Kaya magkakuan ba? Magkakaroon na niyo. Ang sa nila. Naligbas na.
8: Na, kanakot. May imagina nila.
9: Pila ina na ni Loy-Loy kasamampun?
10: Ano pala estimate ni Idan na yun? Hindi na mas din dito.
8: Mga 20 na kapin.
9: Bata pa
8: rin. Ang edad na siyang mga disotso. Nagkadungkod na siyang isoon. O ka nang igagaw.
10: Patay to.
8: Wala sa dumatay. Kaya yung kanina ang ngurag. Nakinit naman to. Pero
10: kung yun din siya. Alam mo. Kaya yun din na i-record na ni
9: Patay. Nakadunggab na din eh.
8: Kung sa'yo niya gusto. Wala din tumanong.
10: Still lang siya. Mayan ni kay Abgan sa atong pulis, no? Nagdakpan yun ni gabi.
8: Nagdakpan kay ang mga pulis ito, nagbantay man ito sa diskuhan. Ya, ako dito, masagi ko, kung ano, nagtabang-tapang sa pulis ito, magkabantay mo na nga. Ipaw na mo nga na ng pasir, eh. Well, laging ko yung lahat ginagaan sa pagiging kontra. Hindi, amo na yung yari nito, kuya bukang mga pulis.
10: Sige. Ato na ipatubag ni Loy-Loy kasamang Binji, no? Naman si kasamang Binji ito. So mo na ni tanan dere ato na lang gi-interview pa kabanay o katong anak ko sa ang hoog survivor kay nagpa bukot-bukot ni siya sa ni bukot ni sa gol matong na saipan niya unla na lang siya no matuwa in taon ma-appeal katong bisan niya anak ni Lizel nga atong yalyasan na dudong.
9: Yan ikaw magkatosan. Yan ikaw
10: magkatosan. Nakaw na ang atong interview din niya sa mga DJ. Ito ni Olipot. Asa na ito sila pa doon sa iyang uyuan ko po yung niya. Si Dodong. Maglaog. Maglaog sa mga kahayupan. Ito may mga buhi din ninyo taon nila. Baboy. Baka, kanding. Gagano maayos ni sila din niya. Sa mga bindi, no? So, ano ni, at least, iuna na ito ang grensin. Kaya ako magiging tanahon sa pagkakabuag yun sa pagtigpas in taon ni inyo. Atik nila na silingan niya sityo kasab. Unya, bisud, walay, way hunong sa pagtigpas. May gani kay namahong silag suga at the time sa niya misud ni si Luy-Luy. No? Morawa kayo siya kaklaro. Ang iyang kasaipan niya katong ng lukmag niya si Kuan lang anak na si Anyos. Dako-dako na mong guling darog ni si Anyos niyang anak sa mga binje.
9: Pero wala man mo uli si Kuan God dito si Gerson og niuli po to dayon siya sa ilaha human sa kanana ang pagkuanay nila dito ba pagkabantay niya nga murag nawala mas loy-loy yatong gisundan ni uli sa si ila murag posible mapugngan pa to dito si kanani ang loy-loy dito sa ilaha.
10: Baka uli dito si delikado sila dyan magka-intro ato. Delikado. Sila dyan magka-intro. Naagay patay ato. Walang siguro. Sorry. Atal. Ako na ginumuhin. Ako na po. Namuhin ko na siya dyan eh. So, sibling. Dahil mamatay dyan eh. Posibling si Luy-Luy. Patay ni Juan. Oo, anag. Okay. Ano, pwede na siya kumbate. Kay gumawin ko. May masag lawas. Ako maglawas. So, lupay ko dyan eh. Mailog niya ang sundang. Pasbilan. So at least kasamang bigay ang suspect na naskamot sa akong kapulisan na naibidin siya. Ipabalik lang niya ni Jaygin ang puan diri kay aksesoris ba niya po ni sa weapon niya na aron niya kawa na ipuan. Naalaman diri puan.
9: So wala nabilin din na niya o nabilin?
10: O nara diri sa katong yung giagian ba? Giagian sa suspect. Nara diri wala sa dinamo hinabti kay ang fingerprint ani no? So masayo maliko ni stories kay yan naman nila ang sundang niya. Walay puan. Walay diri puan. Wara mawa. No? Pabalik lang yan. Nila diri.
9: May lang ganito ka sa mampul kay... May nalang ganito kay ang nakitaan sa suspe kaning sundang medyo... Pero sa tanaw sundang habol ni or kanang dili po ingon tantong habol kanini ang sundang nga gamit.
10: Wa kay ko kita sa sundang pero gidescribe ni sa police nga akong gihinabi sa iyo kaganiha. Oh. Yan, medyo tayaon.
9: Tayaon na, okay. Okay, di may picture. Oh, makita sa picture nga mura o kanang na ang amul na o kaning habol na. Pero mudulot gihapon ni og labi na o kanang kuan ni mo pressure ba kusog nga kanang napalitan kusog ang impact imo ang pagka kanana ang pagkabunal. Pero ang kuyaw ani ang kuyaw ani kung ang nakita niya kutsilyo or pinote kanang taas bang hanti nga idugsak ba?
10: Binoda na sa mga bigi.
9: Kay pananglitag.
10: Hindi kailang hain ka rin yung kayo. Ang botog na pa ba kayo mabuhi nila in town?
9: Sus, kay panlitag kutsilyo pa. Kung ano magyo to, dunggab man. Kining niya sundang, di mo madunggab kay butod man eh. Dili kay ni mo. Mudulot man galing, apan gamay ragdulot kay ni action man igbukad sa tunga-tunga ning sundang.
10: Pero iara ko sa mga bigi ang maguang mamno. Nakadyo kayong galabang agtang makba. Ang lain.
9: Agtang di ay na...
10: Sus. Ang laong yun, tibok laong ba? Ang laong mo na yun na igo eh, pagtagtag niya. Tuo siguro po siya na makunin niyo, okay? Sus, so ang laong, at mayroon pagkahiwa in town na... Kumusta may in town kayo kanila dito sir, naka... So si naka dito sa inaanap.
11: Pangingo kayo ba ako sa update sir, kaya naran ko na sa mga.
10: Pero tuang tik-tik dito.
11: Oh, tuang mo ay nagtapon.
10: Asa man yung hospital sa... Kana sa North Jig, nabali na sila. From Guba, Guba man to gina permiso mo no sa ambulansya o diretso dito sa North Jig. Kana may Guba Emergency Hospital ang pinaka duol diri sa nahitabuan ka sa magbigay ang kining Guba Emergency Hospital. O niya dili ni sila kompleto diretso jud ka sa North Jig kay private hospital naman to dito no. So possible ka na to dito sa North General Hospital kay mamo sa sulti sa ato pong kapulisan nga naana dito na admit ang inahan og anak sa mga bigi ining pagtarigda sa
12: adere sa ilang lugar sa Barangay Paril sa Mount Barangay sa Cebu City kasama ang bigyan.
9: So, atong balikon na diuman, Paul, ang samad sa inahan dire sa Bukton, asa man sa walang Bukton sa tuo?
12: Asa man higo dyan sa walang Bukton, nakakita kagabi?
13: Sa wala kay, diha naman siya nakita niya. Nagaan naman ito siya, nagaan naman din rin dito sa tabel si Lichel.
12: Wala.
13: Puro wala dito sa Bukton, higo.
12: Ngayon lang, wala rin.
13: Wala sa Mount siya. Ang sikatong gamagawa ka niya.
12: Ang anak.
13: Gamagawa nga niya nga na tabas ni Bukton nga rin dapat sa naong.
12: Suspay ka.
9: Aw, ang katuntong na igo sa naong sa agtang ang anak.
12: Ah, ang anak to.
9: Amo dito ang purtindagahan ng dugo sa iyahang kutson.
12: Oh, mo itong purtindagahan ng dugo sa iyang kutson nga gigdaan.
9: Sus, naagtang niya. No?
12: Ay naigo yung tao ng agtan o lahos din sa daong na tabas sa yung tao ng unong baba.
9: Oh, sus, ginawa napil ang baba. Ang sus,
12: oh, sus nahiwa yung tao ng baba.
9: Giulo, giday, maayog, tikbas di ay?
12: Hindi naong din o tikbas sa suspek sa mga binjay, no?
9: Okay, kaya
12: patubag.
9: Oh, sige, sige, ato ipatubag na. So, ang katong inahan, dire na sa Bukton, ang sa naong, ay walay samada ang sa naong, sa mama.
12: Ang mama, Bukton na gito.
13: Oo, oh, Bukton na igo.
12: Sama gini yan sa mga usara. Ito mo ito, karang saggang o wajit masaggang kong kabara.
13: Pag wajit nga siya kasaggang, kaya masaggang ko, makaanaman, mani gini igo. Pag anak, naghigdag ito siya, pag nakikid ka, na igo gito din eh. Nakinid siya na siguro na siya.
12: Ito sa kamanguran, si Dodong, kung siya sanya, nibangon mo na kuno iyang mama, kaya naka, dungog nagkasikas kay naakbang raman niya puntahan sa ilang isig ka kwarto, no?
9: Mm.
12: Ibangon ko ng auto ang pagka-iguan na, pagbangon na siguro po.
13: So, base mo, anak ko pag-igua.
12: Ilan sa. So, hihaan lang yun din ato, no? Kasuhan lang yun din ato, kaya ron ma-anak. So, yung mong mensaheng, Luy-Luy, yung sa may mensaheng mo, Luy-Luy, yung sipriyan.
13: Do, diba? Ingang mong din ang ipriyuan daw, ang, aw. At ba nga lang din ang kaso, do?
9: Mm.
13: Kaya ikaw masagoy nanguna dito panumbang sa diskuhan ang hubog yung masagoy sikipan dito ka katong takapusay
12: mga parintian ini ya mulung sa ini parinti loy loy bigin na naman sa juro na to yun sinsya lang kita
13: sinsya lang kita na yung mga parinti nga saon nga wama sila ka tratara na nila ang mga anak nila pa nang giikuan, nila pa nang gibantayan ng maayon. Aw, oh, dili na may ngon ana.
12: Sabay din.
9: Mhm, sige, sige, kasama so, po. Lang, importante lang nga kanang naang isig ka pamilya nga way labot ilang mo apil.
12: Mga ato lang ani, dili lang gyud ta mag dumtanay isig ka pamilya, no?
9: Mhm, og kinsay nakasa, bauray mo pa kanon, bato bagon, di lang kana naang maglaban-laban kasama po.
12: Di lang maglaban-laban, mauro na importante, no? Nakasama ng ilangan ko so ato lang yung ipahagi sa sakto nga proseso hindi lang sa magtumot diri sa pikas parinti so ato dami yung stisya no ato lang lang kuhan ang balaod yun no mga ito ipairal dili ang pag dinumtanay sa mga nakabilid ng mga parinti no so mga may kasalang hindi no so mga may ang atong pag-investiga diri sa crime scene no na hindi nga mga orasa. O man ako si kasama ang state pilot si Tumampong sa itong IMN Patrol. Salamat si kasama ang Alan at ang kawan. Ako inyong Radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak, RNN.
9: Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imuhang report at imuhang pag-imbestigar no, diha sa crime scene. Anini nga mga orasa usab unya pasalamat ta astong kapulisan didto mga sukin sa adlaon nga police station no nakadakop ani kay at least ilahada yung nadakpan kining suspek wa makaikyas ha guyaw ani ni suksok sa libon ug wa madakpit at least adakpan na mahinoon at least ang atoang kapulisan taon na sa adlaon paspas mga sukin dig paminaw nga nakadakop ani ni ang suspek kanon ato ang tabukan ang suspek sad kay tuwa dito si Radio Man Jane Galliardo atong kanon ang suspek unsa man nakaingoman sila nga adik kuno unsa man katinuod na suyop man kuno atong tanaw ng suspek og unsa ni katinuod kini mo nga pasangil unya tanaw na to dito karon ani mo tangan sa suspek no karon tudtod magkasama sa tuwa nga pagbalik sanbay lang usa ha alas 9:47 na sa buntag.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Set living testimonies.
3: Taasang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bakto.
2: Living testimonies.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Di po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Mami, makainomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
14: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
20: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
21: Ay, wala ko'y sensilyo.
20: Ay, wala ko'y suple.
22: Wala'y suple.
23: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
24: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 027213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Straight to the point.
26: Ato ang atak na alas 9:55 na sa Kabuntagon. Alikta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
25: Straight to the point.
26: Ato ang balikan, no? Kini panghitabo mga sukindig paminaw nga medyo kanang naangilo, no? Kaayo nga panghitabo in town kay sunan ka aning anak, no? Og inahan mga sukindig paminaw ang gipanigbas. Gipanigbas ni ining Osaka matod pa. Kanang naang nakainom ni libno makahubog mga sukindig paminaw o niya gikaaway di ay niining bana sa inahan o kaning amahan sa kaning anak kanapil o tigbas no? Nag-away sila o niya gipahimungtan ang gisumbalikan mga sukindig paminaw posible nga mo ni nga lago tingali agig panimalos ha? Aning ni ang na suspect di giadto ang inahan o kaning anak. So muna ang may gani in town kay katunto ang Osaka this anyos nga bata in town mga sukindig paminaw may lang gani in town kay wa mo kuan ba nga pagkabantay niya ang iyang mama giapil nagtigbas may gani kay wa mo hilag wa mo sagit makaha kay basi og kanana ang apilon town siya so muna ang kaluoy ba pud in town ini nga maong mga biktima mga sukindig paminaw. So muna, grabing dugo dito sa kwan, sa kwarto nga gihigdaan sa biktima, no, katong 13 anyos. Muna, grabe ang dugo in town. No, so muna, kwan kayo, kanangilo kayong panghitabo, mga sukindig paminaw, kay, pero naapa to'y sira lagi. Napay sira tingali ang ilahang kwan ba? Ang kilahang kanan ang kwarto, unya, kanan lang magyun na nga, atong pahimangnuan, ato ang mga bata, no, o kanang kinsabay na sood sa kwarto, kinahanglang manglak yun. Kinahanglang manglak, o niya, kaniwa pa yung kwaday ko po na humangod ng balay sa town. Pero bisagway na ula pa na human, di tamo kumpiyansa. No, tamo kumpiyansa, labi na rong panahuna. Nga kuya rong panahuna, butangan yun na pwede man naghambilan lang. O kanang hambil-hambil ba, o kanang temporary ba. Pwede na yun, o flywood ba kay ibutang, o baka ha. Kanang naang sa-sa dito sa mua, kasagara, kanang sa-sa kanang kawayan, bitaw. Kanang kawayan, imong sa-saon. Kanang kawayan, o baka sin, baka ha, o niya, butangan mo na, o kanang virgin lang, ana, butangan mo virgin, ana, wa na. temporary na dito nga kanan dili badritso makasuod ng kanan na ang daotan ng mga elemento taon. Unya, dito pagyod sa ilahang kinadak-an, inigsuod pagyod mo, wa pagyod sira. So muna nga kani leksyon no sa tuang uban ng mga kaigsuonan taon at tuang mga naminaw no labi na nga kanang na ang ambalay wa panahuman. Ako nakakuan makuan ni kay gani kana sa to sa amua. Dugay magyog kaayo ganitong hambil-hambil amo ang gawa. No, dugay tong hambil-hambil pero muna baata na mog PC ana lakan or kana na ang butangan bag kanang naang lansangan nimo og kanang kawayan nga o kana lipak baka tursi-tursi ra ana ang kanang lak o baka ha, kuan ba? Kay kuya man sa kaayo og ingon anyo kaluoy 20 taon sa mga inosente. Nga moy gidangata nila mga sukin digpaminaw. Pero tuwa dito si Kuan. Tuwa dito si Rejuman Jean Galliardo di ay sa suspect. May kuno tuwa ko nung tanawon. Tuwa nga kuan nung kay ang suspect mga sukindig paminaw. Tuwa na tuwa nga kuhao no na ni Rejuman Jean Galliardo. Yes, Rejuman Jean.
25: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! Ottoman Report.
0: Yes, Rajuman Benji, mura gisugat gid ta or ato ang semana kasamang Benji sa bugat gid ayo nga panghitabo niining maong pagpanigbas. Init barangay Paril kasamang Benji nya gihimakak ra bagid mi sa suspect. Ato lang ning hingan ng suspect ang kasamang Benji no og si alias Luloy. Kay mao may angga sa ilaha kasamang Benji, 23 anyos pa ning maong suspect, 40 pang bata.
26: Oh, bata pa kayo.
0: Benji. Bata pa kayo niya, ulitaw ni siya kasamang Benji niya, matod pa, mag-uumara po niya dito

0: kasagaran ka sa mga bandi magkuuma. Gani ka pong iyang sundang nga gigamit sa iyatong amahan, nga gamitong ko nila, muadto sila baol ka sa mga bandi. Sumotong iyahang gigamit niya. Ato sa atong pagpakiginabi, kay gihimakagid niya ka sa mga bandi, kay gigid niya mabuhat, nanong ipasangin lang siya matod pa, mananigbas nga ako gigamit ka sa mga bandi, naarap niya sa ilaha, kaya matod pa sa atong nasairan, gipagawas manggod ni siya sa diskuhan, kay doon na may disko at kasamang Benji, ako yung gayon na, binira po siya, kaukan, ang sikbit na po nila nga sitio. Niya, gipagawas ko siya, kay hubog na kaayo niya, nahibawaan na, wak man din siya multa sa diskuhan.
1: Oh, so wala siya kabayad, wala siya ibayad.
0: Ay, kasangil ka sa mga bandi, wala siya kabayad mo, itong ipagawas lang o sa tiya niya.
1: Oh, oh.
0: Medyo murag, yung naman po iyahang tratar ka sa mga bandi, tungod kay hubog na lagi, so medyo langas, good siya, sige, badlong siya, ipagawa siya, unya kay ang katong amahan or ang katong bana sa gitigbas ka sa mga bandi, maumanggid ang nakabadlong niya. So, istoryahan ra siya, matod pa ka sa mga bandi nga, di magya...
1: Wala day, kung dito, Radyo Manjain, wala day mga tanod, no, nga ni Adto dito sa kanina ang diskuhan.
0: Nga ay mga tanod ka sa mga Benji, gani, daghan na gani ang nibadlong ani niya. Nga tungod kay, kumakain na mga sa mga Benji, marag mauigid siya gani.
1: Okay, so, katoon na si Gerson, iyahan na lang untang tugyan sa mga tanod, ang pagbadlong ato, kaya na may mga tanod.
0: Init naman gyud ang ilahang sa naglalis ka sa mga Benji niya. Tungod kay, di na sa di maminaw ang kining siluloy, ang kining suspect, mauto na sumbagan, gilin taon siya ka sa mga Benji. Naigo ang kaning suspect din sa luyo sa iyahang dunggan. Sumatid pa, mura siya nawa sa iyang panimuot ka sa mga Benji. Mautong pagkahuwasan niya, wa man siya kabaw. Sa sukmag niya ka sa mga Benji niya, nakailaman siya. Nakailaman siya asang balay ani ka sa mga Benji, nakadumduman siya asang balay ani mo itong iyang giadto. So pag adto niya, wala man ang nanumbag niya ka sa mga Benji mo itong iyang naabdan ang asawa o ang kiniintaong 13 anyos na batang lalaki ka sa mga Benji mo itong iyang namigbas gitin taon siya no? Niya na para bagay doon, nagpadayon o paalim sa tambalanan ang kining duha ka biktima ka sa mga Benji. So sa atong pagpakiginabi ang suspect, ato gid siya nagikuhaan o habit siya sa mga Benji. Kaya gano'n nabuhat ng gitin taon si niya kung pananlitan. Ang iyahang rason ka sa mga Benji, no, kung pananlitan, maura to iyahang rason na manasumbagan siya. Tungod ko sa iyahang nilihukan, hindi na po siya pabadlong niya. Kanyang diskuhan na baka sa mga Benji, bro, sabot-sabot rin sa mga tao, baka lingaw-lingaw.
1: Oh, tinood,
0: Lingaw-lingaw rin na, naamang gani na usagan sa mga Benji, sa di pa magsugod ang disco sa ato ang bukid. Mga naman gina, oh, kung kinsa ito'y magmaoy ha, mo'y mabayad sa sound.
1: Kuan mo na, i-anunsyo mo na sa kanana ang kuan. Ipipahibalo mo na.
0: Ngayon siya biyagin na ka sa mga Benji niya. Kasi mga tao dito, parang yan ang naglikay lang unta sa kanang mas grabe pa nga mahitabo, makagubot mo, pagibadlong siya, pero lahi man ang iyahang baos si ay, tigbas man di ay ka sa mga
1: Benji. So tagpila man ko no ang kuwanda, tagpila man ang multa sa gate.
0: Wala sa siya nakahisgap kung tagpila gid ka sa mga Benji, basta kay wala siya kabayad, maong ipagawa siya. Niya timing po to ka sa mga timing ko to ka sa mga Benji nga nakainom na siya niya. Kanira bang ilim nun niya? Kitan lang gini nato ka sa mga Benji ka isog kayo o ka ng igo. Doka paligon sa tuhod pero isog o igo ang kining maong kulapo ka sa mga Benji.
1: Oh, so mo na nga nakuan dahil siya ka nang naang naigo dahil sa spana ni Cupido.
0: Naigo sa pana ni Cupido ka sa mga Benji nga unta ang kanang pana ni Cupido maumunta na para pahigugma man unta na ka sa mga Benji nga
1: lahi man igo niya.
0: Lahi man ang iyaha ka sa mga Benji murag naon man nato ang iyahang makalagot naon ang iyahang kalagot ka sa mga Benji mo na karon puwerte ra bagid niyang balibad ka sa mga Benji puwerte gid niyang deny madili gid siya ang nagtigbas. Kaya itong higayon na, human sa pagpagawas niya sa diskuhan ka sa mga Benji, ni uli siya sa ilaha, kay dito siya nag-inom og tiwas, kauban ang iyahang amahan. So, pagpadakop niya ka sa mga Benji, dito na siya nadakpan sa ilaha sa may city offer kang pisang.
1: Oh.
0: Dito sa may siranggit gihapo niya, kuan, sa barangay paril ka sa mga Benji niya, unahan rin siya sa balay po sa biktima. Makagian raman ganyan niya ang balay sa biktima ka sa mga Benji mo. Tumurgi, hapit gito niya pagtigbas siya sa mga Benji no niya. Matod niya, deny po siya ka sa mga Benji nga, wala din niya tigbasa kay gainom na siya itong higayon. Naya, mano ko nung dakop siya o deritso. Niya, ang pasangya niya siya, ang tigbas niya. Mismo ang biktima ka sa mga Benji, ang katong inahan, maumang giyod at nakakita niya. Maumang giyod.
1: Uy!

0: nito blue.
1: Oh, time pasa hanganong kuan man kana na ang wala niya ang kuna nga siya moy nagtigbas, dili kuno siya moy nagtigbas.
0: Dili siya ang nagtigbas.
1: Unya kinsa man kuno nakapangutana kaniya o kinsa nagtigbas?
0: Iyahan to bagyod lang utana ta og gidakot man ka sir ngano man ngano kinsa makaiga tigbas bakit tarya to nangutana ganita ka sa Rob Benji do na ba siya kaluha wala man pod ka
1: sa Rob Benji
0: wala siya kaluha niya ginyang gid na mo nga nakita ra ba ka sa CCTV ha niya parya gid kay di mo gnaw ana siya ah dili to ako ma mamot kinsa ka ha to wa jugo kahibaw
1: mao ginaiya ka niya kuyawa gud ani niya pero unsa may mong tan-aw ganya nahuwasan pa siya or wala pa.
0: Murag duha-duhaan gid kay sa Mang Benji kung nahuwasa na ba kay ni gihubog pud ni siya kay.
1: Okay, basig ka kwan pa, basi og hubog pa na. Pero unsa man ma-interview nimo sa dia or kani ang naka mapangutana na to sa dia og dili sa pa-interview na? Unsa may
0: recorded na hinuon ta ka sa Mang Benji na pay recorded interview.
1: Ah, sige kuno, ato kuno kwan, paminawon sa kuno nato. Paminawon nato nimo interview ha kay dia diri. Kuya wa anan di man sa mo angkon di ay. Ha? Kuya wa go day nga di man sa mo kana na nga angkon kon maohon. Ha? Kuya wa god pero sige lang iha man sa nang katungod no. Iha man sa nang katungod pero mo na nga pananglitan og di gyud sa mo angkon. Ha? Medyo ko ane kanang na ang nya ang asawa ningon man tong asawa nga si Kuan si Loyloy. Alangan man og ang asawa mo'y nahubog kung na si Loyloy may wa. Abi kuno kana ari mauni amauni ang suspect. Amauni ang suspect di ay be kuno nga batan-on pagyo di ay no 23 anyos good ha. Abi kuno ato asa kuno nga paminaw ng interview ni Radyo Man JB. Ah okay okay. Uh-huh. Ah Radyo Man JB medyo ni kusog imong nga kwanda iko. Ah kene okay. Okay, to paminawon ni mauni di ay. Diniwang din ni mata ah.
2: Dako ko na nanig.
1: Oh, sige.
3: Ganun na presyo man karon sir.
2: Ila mong gidako pa to, kay ila mong pasan ng lano ako kay bawa na.
3: Pero pasangil.
2: Gidako ko rin lang ako ko na nanig pas.
3: Pero sir,
2: pwede ko sa mo ay.
3: Nag-unsa man ka sir.
2: Kay mayo sa kong papa ay, dito kay ko na dapan.
3: Pero
2: wala ko magmaayo.
3: Pero dito ka diskuhan?
2: Oo. Dito kami koyok na ito sa mga ikagaw ng mwento.
3: Ano na sumbagan mong ka, sir?
2: Nagsayaw-sayaw mga ito. Akong kaoban niya. Nakoy, ikagaw lulo nga. Taga-tagubi. Akong kiparisag sayaw. Na may nagpagawas na ako sa suod. Kaya ako nung kuka porta. Akong gingin, kipasuod. Magkos ako nga. Igagaw.
3: Dayan, sir.
2: Dayan naman, ipang sang diskuhan na naman na ik anong ba na nung nananong kap nato mga yung ba na gana ko nung ayaw pagkuhan-kuhan na yung kuhan dere kay ma-pang ang diskuhan mato magtubag-tubag mo niya mato kulatan ko niya
3: susiya ang nagsumbag mo ang katong bana sa gitigbas.
2: Oh,
3: kailan ka na? Kailan day ka?
2: Ang iyang bana.
3: Kailan?
2: Naigda ko res, ito bang sa tindahan? Naigda ko.
3: Yeah, pero, totoo pa ka o sa kamata?
2: Pagka, kung ano ko, murug nawas, nanitatan ko ito pa yung sa muha. Dito ko nagtiwas o tagay, dito ang mga silingan dito sa muha.
3: Wala rin kakabaw sa nagsumbag ni mo?
2: Wala. Mara to dito, kung tindahan?
3: Pero sir, kadungdong ka sa balayan ng ik-ik.
2: Oh, magian na naman, barangay parel mo na.
3: So, magian ni mo before ka makauli sa inyo, ha?
2: Oh.
3: Basi, gihapit ni mo ilang balay, kay mo baos ka.
2: Dito sa ila, layo raman to ila sa diskon.
3: Pero, Sir, makod pa, ang kaning asawa ni Ik-Ik, kita agad siya mismo nga, ikaw yun ang nisood sa ilang balay, ikaw yun ang nanigbas.
2: Kung nanigbas pa, kung da, kung sundang. Kaya, ipagkuhan ko, ako maghilapot ang sundang eh. Ato sila, ang ano, kuhan ang ilang, anong sira, nanay na, daot sila mga sira dito. Huwag ko kayo bawa na eh.
3: Sir, humalat yung gisumbag ka, wala na dyan yan ibalik sa diskuhan eh. Uli na lang ka.
2: Oo, dito may isang mo, anong tagay mo sa kong mga igagaw dito.
3: Pero sa una, sir, nakay kaso?
2: Nakay kaso sa kuhan. Kanang nagdunggab sa akong itsuon. Itsuon sa akong mama.
3: Anong gidunggab mong pagdani mo, sir?
2: Nalaman ko yung sakit. Lagi ka ng atakihon ko, kabuhiyon.
3: Kung atakihon ka, kabuhiyon, manunggab ka?
2: Iya mo kong kikulata niya. Pagkulata niya, sige. Dres, akong na, kinalasan dres daw, nalabay kong atos motor. Nakakita mo kong kutsilyo, atos motor. Bato nga kong napuanan siya.
3: Sir, ganang atakihon ka, makalimot ka, sir.
2: Lili, oy. O kalimot, eh.
3: Sir, kalimot. So, kaning pasangil nga nanigbas ka sa inahanog anak, para sa imo ang habig, di ni tinuod.
2: Di na tinuod. O kay pao, ginana. Ito naman sa mga, nagtagay mo sa papa. Dito ganun yung gilakop. May tanong daguna, yan ay pulis na sunod.
3: Pero sir, nakuha man ang sundang.
2: Mm-hmm. Oh, nakuha ang sundang. Ipakuha na sa kong kamot. Huwag na ako pag yun.
3: Kinsang tong sundang, sir?
2: Oh, kay baoy. Nang sundang, harap sa mga. Oh, nakato lang nagkuhan ko sa kong, ikso sa kong mama.
3: Karon?
2: Wala, nakuha na eh.
3: Inom na lang imuha.
2: Oh, inom na. Mm-hmm. Kuya sa kong papa, kamang, ilingan.
3: Sir, napakay mensahe aning maginahan nga mo na tigpasan?
2: Wala ko mensahe na ako, kay bawa na yun.
3: So, sa lang imong busog istorya, sir, karon nga para ni mo na pasaminlan ka, sa mga alis ng istorya?
2: Hindi siya na maayo, ako kay bawa lagi anak. Ako kay bawa ng iyang mga pamilya na kuha na, ako kay bawa gina na. Ako kay bawa na.
3: Dito lang, salamat, sir.
1: Kuya, wa anik yahan ko ano? Aswa man gid siya, wa sa kahibalo, wa sa kaila, pero kahibalo siya nga ang balay sa kuan maagian niya ang ilang balay. Aso wala ko no sa kaila sa sundang nga Radio Manjain o kinsa ning sundang.
0: Dili dapat ilaha ka sa pagdaji ka nga yahang sundang na ara sa ilaha.
1: Nasa ilaha, oo.
0: Oh, wa sa kahibaw yan. Medyo mura kung makaduda ka sa mga Benji kay pag una inom siya nga wa siya kadumdumaning balay sa biktima wa po siya kaila.
1: Oh.
0: Pero magian man niya ka sa mga Benji.
1: Oh, magian man ko na. Mabito na ingon-ingon niya. Wa ko na siya kaila pero magian naman na mo. Oh, pero kana na ang nakuha ni siya ha? Kana na ang gaila niya nga siya maoy gahimo sa krimen ang gantong asawa.
0: Tawag yun mismo ang nitudlo ka sa mga Benji nga siya yun ang nanigbas kaya naklaro man ang iyahang naong.
1: Oh, so wala. Pero dito sa area, kanan sa gawas dito, wala. Bukid naman ni Muragway, CCTV dito, no? Sa kuan, kanan na ang sa gawas sa daan, baka ha, or dito sa kuan?
0: Agyot, wala gid, wala yung CCTV dito sa lugar gid sa mga Benji kay tungod po din taon sa kabukid. Mo nang magkuan pero ang katujong biktima ka sa mga Benji nga inahan, maog yun ang ni tudlo ani Luloy Mautong nga pinaagi sa first at operation sa atong kapulisan din sa Adlaon Police Station na abdan ginisa sa ilahang balay nga gainom-inom ka sa mga Benji niya. Murag na siren na ba sa atong kapulisan ka sa mga Benji no, nga nakailis na ni siya. Makailis na ni siya kay wala na may kuan sa dugo ang iyahang sanina.
1: Sanina niya.
0: Kamot sa mga Benji.
1: Mm-hmm. So, ang iyahang mga kamot, pagdakop sa polis, wala na'y mga dugo na. Sad.
0: Limpyo na. Limpyo na ka sa mga Benji. Limpyo na ka na. Mano, grabe kayo. Confident kayo siya nga ni deny good sa mga Benji doon. Nga dili siya ang nagbuhat kay naarasa sa ilaha matod ba? Nag-inom rasa sa iyahang amahan ka sa mga Benji. Pero saan man ato nga ang biktima magid mismo. Nga kaluyan po nung nabuhi ka sa mga Benji nga mao pinakatudlo. Nga siya good mismo ang nagtigbas. Pero para niya, hindi siya ka sa mga Benji. Pero tinood din siguro ni ilang giigyan ka sa mga Benji nga huwag kawatan mo tugaan.
1: Ayos na itong kawatan. Pero kanini ang nakuha na siya, ang iyahang ang yang gidunggab sa una, yatong igsuon, yung uyuan. Ano sa to yung gidunggab sa una?
0: Igpilan sa iyahang mama kasamang Benji.
1: Ay, yung uyuan.
0: Oo, batod pa niya kasamang Benji, gisumbag po siya. Iyahang gibawsan, iyahang gidunggab. Matayang kaso niya. Pero nahibawaan na to sa pagsusi sa atong kapulisan kasamang Benji, murang hilig gid siya ng manunggab.
1: Oh, nakuha na siya kanina. Naan naman sa record, good, no, sa pagdunggab. So kanina, kapag pangutanan niyo kaganina, wala sa mo angkon nga ni Suyop siya.
0: Ni angkon siya kasamang Benji, pero upat na katuig niya, nibiya siya kasamang Benji.
1: Ah, nibiya na kuno siya sa kalihukan.
0: Nibiya na siya kay naabot naman sa punto kasamang Benji, nga dili na siya makakaon kay kanang high kay siya kasamang Benji, nga naabot sa panahon na patulon gani siya, atakihon siya ang patol kasamang Benji. Sila na ang mahitabo sa iya, pero ang iyahang mapa... Ang iyahang angko nato kasamang Benji nga ang iyahang angko ni biya na gid siya sa kaning paggamit og sabo kasamang Benji karon wala na siya naggamit hubog lang siya kay gayuna.
1: So kanini unsa may kuan diha karon kanang naang ilahan ni nga kuan kanang naang mo pasaka kuno kaso gyud ang bana ani. Kanis Gerson?
0: Mupasaka. Yes, kasamang Benji. Desidido gid nga mupasaka ang kabanay niining maong biktima kasamang Benji. No, karon giandama na po din sa ato ang kapulisan din sa adlawon kasamang Benji ang mga suspitsado o gasong frustrated murder gid kasamang Benji. Nya ato ang update kasamang Benji gikan po sa atong kapulisan din hi nga anyaan na sa stable nga kahintang ang duha ka biktima karon sa tambalanan kasamang Benji.
1: Okay, sige, ato lang din kung anong rejuman sa'yo. Ito, importante di ha. Ato pasalamatan ato ang kapulisan nga kanang ilahan na dakpan eh. Kining ni ang maong suspect. Di ha, rejuman sa'yo.
0: Sa mga venue tungod po sa ka-alerto o kapaspas sa atong kapulisan din sa Adlawan Police Station 13, dali nila nga nasikop ang suspitsado ni ining mong pagpanigda sa taliwa sa kabukid din sa ilahang lugar sa mga venue. Bauna, ang ato ang nakuha gikan din ni mismo sa Adlawan Police Station 13. Ako ang ninyong Rajuman, Jane Galliardo, DYH, Itapak, RMN.
1: Okay, salamat Rajuman Jane Galliardo sa imuha nga report. Ano ka dito sa Adlawan Police Station? So muna ang deny man siya, kuno matod pa nga, di man siya muangkon, kaya dili kuno siya. Kisa man dahil lain nga ang asawa, wa man to nakainom ang asawa. Katong to ang imong gitikbas, wa man nakainom to. Nailhan man ka dong, unya, kana na ang wa man to makainom, ikaw nakainom, ma, unya, nabali, nahinoon eh. Sa to pa, ang asawa mo'y nahubog din kalaki. pero muna, ang silang, ay kana na ang makuan man na diha, mailhan man nga to ang kapulisan sa adlaon, mang hinaot ang tinud-on eh, o kanang na ang pagpasakag kaso, ang mga ebidensya, kinahanglan nga ang mga ebidensya nga makalap no sa tuang kapulisan mapresentar ma-preserve ng naang mga ebidensya da kanang gigamit sa krimen labi na kay wa ra ba mo angkon ang kaning niang suspect kay kwan kayo kana naang luoy kay gidangatan in town no nitong inahan buntis ra ba in town unya gitigbas ya katong anak sus putin naghanag samat katong 13 anyos unya na trauma paton tuang usa ka 10 anyos in town bata so mo na ang kinahanglang mahatagan og kwan kanang hustisya kaning ni ang gidangatan aning duha mga sukindig pamino ka biktima in town luya in town mo ni resulta ningon siya nga suyop kuno siya pero ni undang nawa na kuno yung suyop. So una nga kuan kayo kanang na ang di kumpiyansaan basta kanang na ang adik ba pero muna nga pananglitan o guan galing kayo pala maoy masang tingali guning bataan o makaino mga sukin di pa minaw. Okay unia kuan man alas 10:17 naman so nagasugod na bang impeachment nagasugod ng impeachment na trial mga sukin di pa minaw ni Vice President Sara Duterte no karon ang ika-16 nga adlaw sa impeachment trial na. Okay, so nya to asa nga kuanon sa arita sa tuang nga mga dugang winners mga sukindig paminaw nga na sakpan nga naminaw sa DYHP busa nakadawat nagpahalipay pinagi ni kasamang Lailin Rabanis Ari Gada. Yes, kasamang Lailin
4: DYHP RMN Report.
0: Maya buntay po sa kasamang regional Benji balik diri sa Cebu City North District. Dinay grupo na sa mga kadawat sa tumapahalipay nga bugas of chorizo. Salamat silang kanunay kung sunod sa mga programa sa DYHP. Sila Vicinta Laura, Rosalina Cabarete, Guillermo Baldo-Ueza, Anthony Lauro, Anisita Bellafuente, Ogloina Mabini. Magkaroon sa kasing din niya sa DYHP. Sabana ko si kasamang Julius Balilugal Bovisa 93.9 IFM. Kinisikan sa mga Lailin Rabanis Arigadas DYHP Tatag RMN.
1: Okay, salamat kasamang Lailin Rabanis Arigadas sa Julius Balilig Idol B. Out sa tuang mga naminaw kanunay sa DYHP na mga programa. Salamat kayo ninyo ha. Nga nakadawat na silang pahalipay. Bugas o chorizo. May buntag sa DI ha. Diha sa Tek Jang Dong Special Foods. Asam ni Dapita kasamang Uji. Iyagi ka ni kasamang Uji Kumpuk Ragasa. Walay libog-libog, subo paminaw. naminaw, ayaw na pagla. Kanya kasaman dyan, Rizad, naminaw sa nato, ha? Okay, tanong na lang, naminaw na to. Salamat ka, tugas inayawan na ito. Salamat kayo sa mga naminaw o ni Ugmapuhon at tuwan ng mga kauba no, sa Attorney Rufil. Na karong gabi eh, at tuwan ni Tiwason makasama sab sa Tiwason tani karong gabi eh sa ato ang programa sa Straight to the Point karong gabi eh. Alas 10 nga to, sa alas 12 ang taknas kagabi. Ani di ay panawagan sa ha? Panawagan gikan ni Liza Nakorda, sa mang Liza. Manawagan ko diha sa Badian, sa mga kaliwat ni Valencia Saranilio Radaza o sa Argao nga namatay na siya o ang iyahang haya na adiri sa kapilya sa San Roque sa Engineering Basak Pardo. Dagan salamat ang nanawagan iyahang bana si Romeo Radaza, pinaagi ni kasamang Liza Nakorda. Okay no, so kanang naang at ang sunod nga tulumanon ang kun ako ang pusultion mo sunod na mga sukintig pamilya. Sa ngalan na lang sa kinagampuwersa sa DYHP Arimen Cebu at ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo Gaban Dres Master Control si kasamang Kisos Minya o ni Dres Picas Lawang kasamang Ken Galinea kasamang Marisa Abadias kasamang Nems Ken Yunes Ziral Albiosa transmitter site Rubil Boiser at ang chief technician Alan Talado o Oliver Atis. Ako nalang nyo boss nga lagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Tanghian ang manamilit ka ninyo usab magkasama o maayong buntag ka na tuntanan Tatak RMN
4: Straight to the Point DYHB RMN Cebu, the official number one Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
6: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
5: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang mas gipa-epektibo o mas gipanindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-epektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Mari.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
8: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Soon sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
7: Yun sa man ninyo, Mari.
8: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadak ko di ay, Mari. Tudlogi ko.
8: Oh, the feeding guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisyan di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura, Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang umah. Kanang gigasas trabaho. Palong siya trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, majun. ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na nga.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
5: Tinood yun na Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Living Testimonies. We'll be right back.

0: the original Koy Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong idang iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namukoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o koy na product. Nagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
6: Hi! Hello mga kasama! Kinigapan ninyo Kuya Joel Benz, ikaw ba sa kong partner? Andi tayad! Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kingsuna mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit ko sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga sali. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Sally.

Kini akong problema, bahin ni sa usa ka lalaki nga nanguyab na ako. Pero sa tanang nanguyab na ako, kanina king tawhana mo ay pinakakahibulungan kaayo. Pero araw inyo masabta na akong sagilanon, ingon ko ani sa pagsugod.

0: Nay!
1: Oy!
0: Ngano, Nay?
1: Yana sa yung misita ni mo ay. Ito ba nga to? Nagdarabag taong manok doak buok.
2: Ha? Huh?
0: Ikaulian na sila silahan ay, uy.
1: Uy, uy. Sayang kaayo, uy. Hinumdumihan, naglisod yung tao nag-ani. Tungod sa gidaka ng dagang ibit-bit. Unyay mo lang papaulion na yun. Maluis sa tao, uy. Ito ba nga to? Tagalin na lang 20 minutos para muli na ilaha sa ilaha.
0: Nay.
1: Sige na. Ah, nanasad na kay. Kanang naglingkod sa gawas.
0: Umalagi na ida. Ingon ka kay naglisod og da. Kay na idoha kabuk manok. Asa mang manok?
1: Ay, ito ana, uy. Ako nang gibalin sangkal.
2: Ha?
0: Huh? Ay.
1: Na sige na, uy. Lakaw na ito ba nga to? Ikaw na ibahalaan na niya.
0: Unyag tilingkit mo uli. Bisag unsa ko na ako pagpapauli.
1: Sinyasi lang ko. Para sa pagbuhi na ako sa mga ero.
0: Uy, asula sa taan ng mga tawahan na sa gitwi.
1: Ay, napagsigiyaw-yaw niya. Sayang kay manok, uy. Sige na, larga.
3: Hello, Day Sally.
0: Sa may tuyo ni mo niyo ay?
3: Ani, kay gimingaw taon ko ni mo.
0: Ha?
3: Oh, panaggo kita sa imuhang mga pahiyong ba? Nga puti ni mong ipon. Ang mga laong ni mong kandiis sa kilid sa imong alaping.
0: Moro gina imong giani para makita ni mong imong gipangita.
3: Oh, oh, maura kita na.
0: Pastilan, sulti, pagandaan. Gipadalaan na lang undat tikas akong picture.
3: Ah, sige dahi, magpasalamat. Gid ko ni mo, anak. Padadaan ko ni mo.
0: Unya, upadadaan ti ka, anak. Di na ka magsigik, anis, bye.
3: Ano, iya po.
0: Sa muka sa ninyo, eh.
3: Dahi, sali, maprangkan ko ni mo, dahi.
0: Mm.
3: Kiniro gina kong tingawa sa pag-anhin ako din. Moro gina ng imong gugma. Kuni imong dawato na akong gugma, dahi ako ipasalig ni mo. Nga dili ka mag-malahay.
0: Ano, eh, Serge? Sorry ka, ayun, eh, ha? Huwag magmahay ang magigani ko. Sige na lang, dawato na lang na. Basta kay... Di lagi taong ko gusto nga maminyo kong tiguwang.
2: Huh?
0: Nga no, kanoy?
3: Okay, Ray. Rekaso, okay na.
0: Hinaot ka nakasabot kay na ko na iya. Dili ko gusto nga binastuson ta ka pagpapahawa. Grispito na batik ka na i-surge. Mga maluoy sa taong kanako. Hatagi sa taong ko ninyo galinaw.

0: Tuan na, may uli na sa sereyo?
1: Tuan na, Nay. Nay, sa sunod ba? Ay, nagdawat na ilang mga daha.
0: Ha? Uy, kasayang good.
2: Ha? Huh?
1: Di lang ko buot nga makompromiso, Tanay, ha? Sige na, kay matuog na ko, ha? Good night, Nay.
3: Ayo! Ayo!
0: Hala, nanasat.
1: Kinsa naman sa drawing.
0: Oh, kinsa pa. Katong naibog ni mong palahubog.
1: Si Mandy? Oh, nibalik naman sa kaoy. Di ba giprangkahan ta naman ka nga wakoy gusto ni mo, Manding?
3: Ay, mamasin na mulang ko na yung ako. Dahil sali, masin ba?
1: Ay, jug ko anang ay ko inang pamasin ni mo, Manding. Lakaw uli sa inyo ka, kay gabiin na, matuog na ko. Niari pag yung ka, nakainom pa ka. Kisag ito ang buangang nga babae nga musugutin mo ng kalaki, ha?
3: Ako,
1: lakaw na, uli sa inyo. Balik lang, ugma. Ugmahi mo, tila lang ka mo balik, mas maayo, git ka ayo. Lakaw na, pe, kay matuog na ko.

0: Ultra Biotro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotro Biotro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biotro Biotro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotro, Biotro Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga, kitang-kita.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMAG Premium, kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
5: Yun sa man ninyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: Sa pagkatinuot lang, napuresyo na gid ko ani nila, kay halos kada gabi isigig pamisita. Bisa giprangkahan na nga wa ko'y gusto nila, magsigig hapok ani sa amo. Unya?
1: Hi. Hello, Naisali.
0: Ni anasad ning butbutong bako ay. Ni alagi ka?
1: Oo, day. Aron ako ipakita ni mo ah. Hindi gigong surrender. Bahala ka pila pa ko mo, bastira. Ha? Basta kay ikaw rin gano'ng babae nga niyas kong lugan.
0: Daghana dahin ninyo sa?
1: Usa man day.
0: Ang mga gahig-u.
2: Ha?
0: May mong gani kung nga wako'y gusto, wag yun na. Kanya nga nung magsigay pamanggit mo ganis amo. Please, ay na mo pakita din ni Bikay, nakahasol, bitkay mo na ako.
1: Day, tinuray kini akong gibati ni mo, ha? Di mo gani, hukus-pukus lang?
0: Wako'y labo to kung saan ang imong gibati. Ang ako lang unta ba, nga di ko ninyo sa mukon.
1: Day, sugtar ko kausa. Kausa lang, di ba, di ka magmahay.
0: Yabag ka si mo.
1: Kausa lang ko. Ako'y pasalig ni mo. Hindi ka magmahay. Kausa lang.
0: Ambot lang ninyo. Uy, ambot na sa timo. Uy, kapuya sa timo. Ah.
3: Is there anybody home?
0: Huh? Ay, kaming usan, hindi ka ba mo sulti ay but-buton pa kayong dako. Maragyog sus. Ginuog ko yung tao ninyo pa maulit na mo, B.
1: Ginaday.
0: Wala gi ko mahibaw kung sa akong buhaton aning mga tawhana. Mamugos kit sila. Ang ako sang inahan, kutob sa naimuan ng mamisita, maisag kayong mudag atik-atik kay lagi, pulos man na ay mga da. Unya, awa niya eh. Muna na resulta sa pagkamaayo ni mong muabi-abi sa mga bisita nako. Di na halos mo paulis ila. Unsaon, imong mansagong sa aran, good.
4: Ay, wa man ko'y gisaan, anak nila, dayoy. Ang ako ragod na ako silang ingnon nga laban lang. Kumbati lang kay daghang kompetensya o karibal.
0: Ako na ino, hapit na gid maupos akong pasensya ni mga tawhan niya. Maglagot ka ni ko anak nila, ipapa ako gina sa itong iro, awa niya.
4: Sali!

0: Ay, pagkabulahan naman yun ni mo lang ga. Uy.
1: Ay, pag-anak ba yun? Uy, napurisyo kay ko anak nila, honestly.
0: Dito, umti ako mo. Pila sila kabuok. Pulos ng uyab ni mo. Samtang ako taon diri. Bisag, na. Bisag tindira na lang quick-quick. Wagin na sa haag.
2: Ha?
1: Karat na lang ka sila yuts. Piliin na sila yuts.
0: Sus, kung may mo palang ay. Eh. Kailangan ka kukuhanin nila. Pero handi ko, no, be? Kaya kung sultin mo kung kinsa o unsa na sila, isulting pangan ko, no, yan.
1: Si Serge.
0: Si Serge. Ang tiguang ang bugero, kamatong panaas siya 50 kabukpar ko. Pero kung unsa na lang ganim, nalunod, 40 na lang ko, no, inoibig kabukay, nalunod ang usa.
2: Huh?
1: Si Manding.
0: Ang taong butbuton. Sus, nakailakay ko na niya, oy.
1: Si Simo.
0: Nasa mot, ang palahubo.
1: Si Pedro.
0: Otro po na.
1: Saan mo na sila, Yuts? Uy, hasol na yun kaya na ako sila, ay. Di ko makatugog tarong kay usay, bisag alas 11 na mamisita pag yun.
0: Ay, ako pa niyo mo, no? Ayaw na silang tagda, oy.
1: Di mada, uy, mga kulit kay mga tawa na, Yuts.
0: Ah, sige lang yan, sige lang, ha? Ako'y makiksultihan na nila.
1: Believe na gagagaw ni mo, Yuts, kung imo silang madisiplina.
0: Awal ang yun, awal ah. Ako'y bahala. Nila.
1: Nangayot yung tabang sa amiga na kong bayot, uy, kung unsa akong buhat at aning mga tawhana nga kulit gid kaayo. Unya, Nay! Nay! Unsa ato?
3: Ay, day, Shali!
2: Huh?
4: Hello, my love! Buenos dias, darling.
2: Huh?
1: Simo?
3: Simo.
5: Ula. Ula.
2: Huh?
3: Ula. Ula. Ula.
1: Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula.
6: Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula.
1: Kinuukot taon, uy. Wala yung magkalahupig sa kagahis inyong mga oo. Murag tamurag yun.
3: Kuan day, kana basta kay ako day, tininood akong gugma. No, retreat. No, surrender ng ako.
4: Oh, lupa rin ako.
7: Yako day. Wala yung kwintal, ha?
3: Ay, mga dong.
5: Ang how about me?
2: Huh?
1: Uy, wag inisay kuan, uy.
3: Tingog pag silpo siya yung ang how about me ay. Imbis and how about me, ya yeah, ang how about me. Oh, apel mga ane, naam kay Disay sa News God. Apel ka.
5: Wala oy, na-discussi man to.
7: Nga naman.
5: Kas kay God oy.
2: Huh?
1: Mas maayo hinuon nga ni among tanan din he, para mausar at amog salti. Play, paminaw.
5: Play.
1: Kinahanglang mo desisyon na kung kinsa ninyo ang akong pili. Unsa mo kaligdong o unsa mo katinuod ni lalaki.
7: Magkaino ba? Magkaino.
5: Duha-duha pa rin ka na ako. Ay!
1: Dili mo sa nagduha-duha ko. Gusto kong makita ang inyong abilidad. Kanang ipamatuod ninyo kung unsa mo kaisog ba.
3: Unsa mo na day ha? Day.
1: Kanang among iro, 32 na'y napaakan, ana.
4: Katingan, oh!
1: Napo kabuok ang napaakan, ana. Tua pa ron sa ospital. Pero ang duhangan na paakan, ana, bago pang gilubong. Kanang 32 kabuok na napaakan sa among iro, pulos na namisita na ako. Pulos na nanguyab. Sa laktod nga pagkasulti, labaw pa na sa irong buang ang among iro. Karoon, buhian ko ng among iro. Kung kinsa ang dili paakon, ana, maoy akong himuong bana. Deal or no deal?

0: Jed, Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Jed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Jed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPID ito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o Solmux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo!
9: Ay, wala ko'y sukli!
10: Walay sukli!
11: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Paman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
13: Oo.
9: Uh-huh.
13: Gawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
9: Ah,
14: asin.
9: Okay.
13: Uh-huh.
9: Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. mao na ganit itong nagpiti ako, tulay mo si man, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
10: Aha.
13: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
12: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila,

0: Natiran away man mo. Ayaw mo kabalaka. Duha pay napatay anang iruha. Og tingali usa ninyo karon mahimong ikatulo.
1: Ikay
0: una mo, ayaw magtutoy. Nay.
1: Ikay una ro.
2: Ikaw lang.
0: Buhi lang gus Putin, patingog ka paliog.
1: Why pi? Why nag peace Putin?
0: Nakakaon na nas Putin nay.
3: Na. Gabi ipayot taon niyo, apakalawag eh.
0: Patay mo. Ah, pero sige na lang, uy. Di ba naghangkat ulan ng Sputin? Ay, okay ra na, inay. Oo, oh, saan naman mo niya? Sigam lang mga mata ninyo. Ready na mo? Timanin ninyo ha, ang usa sa dili pa akon sa among iro mo o ang himuon akong bana. Magpakasal, gidayon ko. Okay?
1: Ha? Kuhaan
0: kinin. Hahaharam ang kadiha. Kamong uban diha. Ngalong dili na mo maningog.
1: Ha, ikaw.

0: okay na.
1: Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
2: Lumba lagi mo. Si Serge, nahuog sa hagdan. Si Pedro, nagkumbitay sa kural. Da, unsa na?

0: Nangaunsa sila na.
1: Nag-alibwag og panaganay. Ang akon ta ato kung kinsa nila ang magpabilin, ang dili pa akon si Ero. Kung kinsa di pa akon, mo'y akong sugdoin.
0: Unya?
1: Pulos mananakan. Naglumbaanay pamanggani og naong sagdan. Nay si Pedro, gilayatan ang kural, nasangit ang lubot. Malasag, Pedro.
0: Sus, Marusep.
1: Muna'y angay nila. Tanawon tong mamalik pa ba sila nganhi? Mga gahig-o, nakapurhisyo na kaayo. Lumba, naging panagan lagi.
0: Uy, uy, sali. Nya dili ka kaikihan nila.
1: Awag mo kaya sila, pakihaalang. At tubangon ako sila, nay.
0: Sali.
1: Nag-guilty ba ako sa kong gipuhat nila? Kay nahibawaan ako nga naatay na nga piang sa pagdinagan. Nga nakadungog kong istorya nga na ako ni Mukiha. Unsaon ko ni? Makiha di ako? Unsa manog ka mo ang pasaltihon? Sally! Salamat labi-lagi sa mga mamahang perming ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. O niya, ang mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Agob-ogob, ugaya mo niyema, OBM special. Crunchy, crunchy, ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Kung makatingin, wagas. Thank you, mga mama.
2: Okay, salamat kayo ninyo, mga tao, ha? Aga, ni gamit sa itong Don Pepe Tablia, mga bata. Inom niyo mong Don Pepe Tablia. Agob-ogob sa OBM special o Paulitos Macaroni Crunch. Kanon na to. O niya, Diamond Yuma special o tasty fish cracker. Ang ato ang ugom-ugom. Niya, sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine, Mabini, Navarro. Good morning ni mo diha. Sa mga tao ni Sir Raul Alibio Soto. Good morning. Sa ilang Kuya Nick Pipitos, Natonino, Dudong GR Pipitos, Sinan Sugbo, o sa Brumits Beats ni Indesien. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Arao nga gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang site panjawan, coffee mix ni Nindot kayo na itong imnon. Sa tanang higayon sa ato mga panarbaho ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said limit oil may atong imnon. At Ibris!
0: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og said panyawan herbal capsule kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ring paniuto ni mo maog hapon, sa gihapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Mo gihapon sa imong niyang pagpanihapon, minom na sa gadaan ng usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas kogon.
2: Okay, salamat kay Tipris. Sa tanan ito mga kaigsunan, salamat kay

0: inyo sa pagiging number one sa to, ang number one nga plus, ang sedle na mitawil nga tinood, buwaktan sa tong panuot, pamaol, para kitse kalawasan, barikos bench, katol-katol, kutong sa kabataan, lilikay, pagyuta sa ringgi, kung mga plus na sa to, ang sedle na mitawil, pero sabot, anara mapalit, sa butika, di ba din?
1: Tinood na, sa butika na kita makapalit, pero naagi, Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal, ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita, tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Coco Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kay ihatod pa siya yung panayay, bam!
2: Good morning! Alam nila niya sa parokya sa Medalla Milagrosa, niya sa Talisay, Tabunok, ay no, Talisay, Ilongos Leyte, Reverend Father Joseph Muego, ang kura paroko niya, yung assistant si Reverend Father Rocky Rujas. Sa puro na sila taga-kagayan o bukid no, no? Kumusta ka mo niya may punta? Galabi na sa mga lictor, salmesta din ha? Kumusta? O ingon mo na sa dito ni Mama Nading, kanunay sunod ka natin sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Salamat sa imong pagsunod kanunay mga. Kumusta ka di ha? Ayaw kalimot ha? Sa ato pagpagaling o bonbon ng imong lula managligo. Ikaw, siguro ang ato celebrity ko, Dick Beauty Soap. Ang ato ang magpabilin kang batanon, magpabilin kang kutis artista, kutis po sila na. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, pinagulot tayo ng papaya extra. Kung doon na kamo yung mga blackheads, itumitong sinyong naong, di ba, whiteheads? Dili niyo masabtan nga na wala problema ka sa imo ang skin. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, o doon na po kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong panit. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, os muna to salamat kayo kanin mo dyan, mga Pamela Ledesma, sa Woodsville Pharmacy, sa Uslub, nga mga products sa Sed Marketing, puno yung mutang yung kuan, sa istante, no? Salamat kayo. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, punta na alam mo sa butika, o siguro kagagtanaw ang label, kailangan nakabutang yung Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, sa tanang itong mga kaisunan, kita na sayur kita ng toksin, maugin mo daon sa itong blood cells. At itong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients ng tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot, ana, mistake, mula po itong dugo, mauna ang dagang mga major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong bulatian. Busa kinanglan yung kami inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya maunay, importante kayo kay usakini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa bulatian. Puno sa nutrients. Nga mo ay makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA. Registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa ito ang kalawasan. Ate Pris!
3: Okay, ang sedyo na ito karong adlaw.
0: Si Inday Sally, Ate Pris.
3: Sally.
0: Oh, si Inday Sally, kanang tungod ni sa kadaghang ng uyab ni Ate Pris, niya maulagi kay ang tiyahang, iyahang mang konsep nga na ba? Iyahang, murag, iyahang tahas ba? O, daghan, o, daghan. Yung iyahang, kung ano nga, Ate Pris, nga kung panalitan, kinsay di pa, kung silang iro, kay iling iro, dito mo kayo. Ang iyahang, unsay pa nga na ba? Murag iyahang, basta mauna.
2: Ang iyahang pagsukod.
0: Oh, pagsukod. Mm-hmm. Oh, ang iyahang pagsukod na tipres, nga kinsa itong dipakon sa kong iro, mauy ako ang kuanon. Pero, 32 ni kapak, duha na matay. Niyang na po, tapos hospital. Sa omni mo, purti dagana taon sa mga huyab di atipres. Si Pedro Sangit Coral. Sa, si Serge Tagak Sangdan. Si, si Babi, nakaturang usa, mga iwa. Mawa mo sa. Ya, mao ni ang problema Ate Pris
3: kay mo kay nakapasar.
0: Ma, wa gyud kay tagak tag daga sila Ate Pris. Oy, unya ang problema kay iya na problemahan kay makiha ba kuno siya kay murag do na may mukiha.
3: Ay.
0: Mhm.
3: Ambo to makiha ba ka na?
0: Ah, mura. Murag mo ta kay bao no? Wa tay di manguta mga abogado ko taon dire pero sa ako tanaw Ate Pris, wag yun ni gusto, wag yun ni kagusto si...
3: Wag yun.
0: Sally, anang mga nuyab niya. Regard yan mo si Lisa Bindan Ate Pris, okay. O si Debbie Bian, isa. Salamat kay si Joe Pagritao na ako diri. Lisa Bindan ba?
3: Oo.
0: O si Debbie Bian Cabrera.
3: Hello, Liz.
0: Salamat kayo. O niya.
3: Hello, Bian.
0: Mauni atong problema ron kung saon na to, bam. O sa'yo mabasa na to, di abambi?
2: Ari ka dire sa Old Testament sa Genesis at ang balikon dire sa versikulo 28 kapitulo 1. Again, Genesis kapitulo 1 verse 28. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. So apil lang iro.
0: Apil iro.
2: Apil iro.
0: Apil iro.
2: Apil iro.
0: Apil iro.
3: Oh. Ito asab bitin.
0: Oh, tanan.
2: Oh, tanan. Oh. Check ni din eh. Si, kasing asa tong sender?
0: Sali.
2: Check ka din eh, Sali. Kaningkingon din eh, oh. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap, no? Kay matod pa niya dire, so check ni para sa imuha. Pero mo atras kasta sing nga panganak kamog daghan ug lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Murag dili ka ma-check dire, kay wa magdili ka kaliwat, kay grabe man ka. Grabe mo kaka-estrikta nga mo sukol sa mga laki nga mga uyab nimo.
0: Di ka check ana sal.
2: Oh, dili ka check aning linyaha, no? Genesis 1 verse 28. To 29. Okay? Dili ka maka-check aning linyaha nga panganak kamog daghan nga dumalahang mama. Okay, dili ka dumalahang mananap. Pero nga imong pagdumala pod, murag dili gapon ma-check kay imong mga ilawog ang mga tao sa imong iro nga giduma. Oh, sali kanang dili man ato mapugos kung wag ka mahigugma sa mga lalaki.
0: Balibaran lang gitu.
2: Oh, balibar.
0: Pero sige man ninyo ang balibad, wag pero mabalik man gud pa to. Maon lang to giyatag
2: niya pagsukod. Wala man sa mga nugo nang gipangda.
0: Imong mama lay paminyo ana kay kuan man sa pangana judab kaday mama.
2: Ani na ang maayo ani Gulyat, kay ang mama okay man ni mama kay mo padayon man. Ilag na lang permi ng ilang
0: tutan.
2: Ubo sa legate. Oh, mamasa siguro sa legate.
0: O, diba? Isultil na yung mga kapitan. Kap, ka na sa mukha. Kini mga tawa. Hindi ko gusto.
2: Ano na lang?
0: Papirmahon na sila nga. Di na ako.
2: Ano na lang? Kaya nga, no? Kanang panaglitag ikiha ka. Gisot mag-ikiha. O, ikiha ka. Sumatubang, matubang ka dito. Niya mong ipakul nga sa mukha ka ayo.
0: Sa mukha, kini
2: ka. Kung gusto na ka mo pahuway. Di ka kapahuway. Nakay buhaton. Di ka ka... Kuhan si mong buhaton. Di ka kap...
0: Di ka ka-focus sa imong mga trabaho.
2: Sabog para ni mo. Oh. So, pwede na. Pwede na nga imoy ko dito sa kakuan nga. Makahatabos lang kasamok. Ako mga atiman nun. Doon ako yung mga gimbuhato. Hindi lang ako maatiman.
0: No, ana lang.
2: Oh. Yung imong mama, kung maatiman niya, okay na. Pero, og, inundang po nga, ikay magunit siya. Pwede magsigihon ni mo. Kanang lakad pirma niyong putahan.
0: Oh, kana.
2: Ikaw yung magunit siya. Yawe, aron na yung magsigigaan. Ha, imong mama, dili makaabre. Dili makapada yun. Apan sakto po yun imong Gulyat nga mato sa kapitan nga. Bawala na sila kuan.
0: Bawala gina.
2: Kay ingon na ana og imong ipapak og iro na lamang mo imong pagsukod nila kanang naamasad kay tulbagon sa balaod kay ang ikaw may imong pagpatambal sa bisan tinudog imo nang gingon nga ako ra gituyo ra mo ari na kor mo islag na sila pero sa balaod murag tagay sa iro ba amo mo bayad sa tambal.
0: Ayan. Mahal ra ba kayo?
2: Ya ra usay ra ba war pagitaon ra ba kay nang tambal.
0: Now yan.
2: So
0: ra lamang.
2: Unsa gani day ko ayon lang ipon imong iro. Sama ka pa lang ito tulungan nun.
3: Kung ako ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Pabidaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
6: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ah!
6: Scammer?
8: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisan gamay, huwagin ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
6: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon?
8: Aho, ikaw na ang tanaw para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwak na itong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh, oh. Lola?
10: Lulas Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Ah! Akong bugas-bugas!
17: Akong katul-katul!
16: Na ikaw butang!
18: Bugas-bugas o katul-katul?
19: TTX 500 na!
18: TTX 500!
19: Aduna kini antimicrobial properties
18: nga makatabang sa pagkuha
19: o pag-ayo sa bugas-bugas
18: o katul-katul!
19: TTX 500!
18: Ah! Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar!
19: TTX 500!
20: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500!
18: Pumali sa mga butika.
21: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabii?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulinang sa...
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
27: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
26: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
1: This Time Check is brought to you by iBerry.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Next week, mulib ko. At imanunan na nato ang bahin sa itong kasal.
3: Kasal?
2: Nga nung nakurat man ka. Magminyo ko ta. Nga nung. Muatras ka? Imong i-disappoint si Lola? Ha? Yo? Di gudin mo matake nga makibinyo na ko.
3: Dili man sa ingon.
2: Yo, kay bawagit ka. Huwag sa ko kabisi. Please, klaruhin na lang ko. Aron, di na ko mahasol pa. Makatugot ka ba nga ma-disappoint si Lola?
3: Dili.
2: Ah, so, wanay angay pang i-discuss. Magpakasal ta.
3: Sula. Aw, hinuon. Para raman ni Lola. Wa man tingali angay kabalaka.
4: Mahitabo tingali na kun may mga anak ka na unya nga akong atimanon din hi.
3: Ni. Maong man dito gisulti ni Lola nga. Iyang gitupag na magbinyo siya. Maong man dito sinugdanan sa tanan. Patay! Ha? Nakuha ni mo ang akong birth certificate o baptismal certificate?
2: Tanan ni mong records.
3: Pero...
2: Joe, digital na ron ang tanan. O, nagsugur akong tao nga muliho ka ni.
3: Aw, hinoon. Sa'yo na magigit kayo ang tanan ko na mulihok na ang kwarta.
2: Magigikontak sa akong wedding organizer.
3: Mati.
2: Hmm?
3: Kinahanglan ka rin magpakasal? Ang bot ako ipasabot ba? Kinahanglan gid nga sa simbahan? Dili pedig sa huwis lang?
2: Oh. Jo, musagot ka si Lola nga sa huwis ta magpakasal?
3: Oh.
2: Ug ayaw kalimot. Ako'y kaslon. Unsa na lang ang ikasulti sa mga nakailan ako?
3: Oh. Sa ato pa? Ipahibaw gid ni istanan?
2: Ah. Gi capital letter magud ug gibold pagyut.
3: Oh. Sorry. Pero
2: nga no. Nauwaw ka? Nga mahibaw ang mga tao nga ako'y imong mabana?
3: Dili sa ingon ana. Ang
2: Unya kanong makuyawan man ka. Nga mahibaw ka naman sa mga tao ang atong kasal.
3: Dili ako. Ikaw ang akong ipasabot. Unsa na lang ikasulti sa mga tao nga nakailan nimo nga mga sawa kag parehas na ako lang.
2: Kay unsa ni ka?
3: Yamukmuk ramang taon ko, uy!
2: Kinsa na gingon? Oh. Ikaw ang ipili ni Lola. Meaning, dili ka basta-basta, Jo.
3: Ikaw ba?
2: Oh, kay unsa pa ko?
3: Bala ka, uy!
2: Oh.
4: Pastilan kanindot yun in town sa akong pamati. Ay, sa katapusan, maminyo na yun in town ang akong apo. O ikaw pag yun ang iyang mapangasawa. Ha, praise the Lord, yun in town, praise the Lord.
3: La, sigurado bitaw ka nga okay ra nila?
4: Ang unsaman?
3: Kinibang magpakasal mi ni Mati.
4: Sagod na pangutanaha, Jo.
3: Ang ako ba... Basig nakalitan ka lang.
4: Pastila ni Mojo. Nahibaw kong dagan kay kag mga pangutana. Pero tubagon ko na tanan ni mong pangutana. Pakaslan ka ni Mateo tungod kay mahal ka niya.
3: Ha? Lula ba yung gintaon?
4: Awa.
3: La, nahibaw ba yung ka ha? Nga dili lang gid siya makahimos pagbalibad ni mo. Og buhato niyang tanan tungod og alang ni mo.
4: Mauna. Maya! Iyara kong gigamit, oy. Pero ang tinuod, siya mismo ang gustong mga sawa ni mo.
3: Ha?

0: Bro, mito na gid ko nimo. This is it na gid.
1: Wala na gid kay chance.
0: Wala na gid. Pero happy kay ko para nimo. I'm happy for you. You know that. Share usually.
1: Salamat, bro. Ah, ikaw ako ang best man, ha?
0: Oh, siyempre. Gubat yun. Kung di na mahitabo. Kung di ako, gubot.
1: Pero naglibog pa ko kinsa yung maid of honor. Wala mo ko'y gisuggest si Joe. Ako naman ko na ipahala sa tanan.
0: Si Jisa?
1: No.
0: Beto, ganang, tuwan ba, si Jisa ba, imong kwan? Imbitahon mo siya?
1: Oh, well, invited ang tibok opisina, bro.
2: Kisaw kayo ang mga tao.
3: Hi, guys! What's up? Hey! Nanungin ko na nagurangin yung tinanawan ako. Nausa mo, oy!
4: I-check ang company bulletin sa imong screen, ma'am.
3: Ha? An invitation to... No. Kinsay naghimo ini? This is not a funny joke. Kinsay nagbuhat ini?
0: You think dunay maka dare sa pagpusok ingon ini nga joke sa company bulletin? Ha? Jisa?
5: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Kung moingon si mama nga, sige ka gawp, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
17: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
1: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
11: Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura. Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
20: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
21: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, Always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
13: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBDK.
15: Leon, extra strong beer.
16: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo!
18: Ang bangis mo!
19: Drink responsibly.
20: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
21: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
22: Yes, Mateo is getting married.
23: Ug tanan invited. Invited ang tanan.
24: Kinsa? Kinsa iyo pakaslan?
23: Taro nga pagbasa. Ah, ha? Awa.
24: No. Ngano siya man? Ngano man? Gusto
23: mo na ito po. Well, kining si Mateo na naging makatubag, ana. May pangutan, ha?
24: No! No! Dili ko masugot! Dili ko masugot!
23: Ah! Asi kang looya, taon. Okay. Guys, nabasa na ninyo ang invitation, ha? Okay, balik na mo siya ng trabaho.
25: I-inform natin ka dayon, bro. Aron nga magkapangandam ka daan in case may buhaton si Jisa.
26: Salamat sa info, bro.
25: Anda, warningin sa daan si Joe.
26: Okay. Ako i-inform si Joe. Bye.
25: Sige, babots.
27: Matt.
26: Humana na akong call. Masa ba na?
27: Nakadungog lang ko sa kong pangalan.
26: Si Mon. Siyang nanawag. Iyan kong ginform nga nahibaw na si Jessa. Og negative ang iyang pagtake.
27: Daan pagid ko.
26: Nag-warn lang si Mon. Natingalig may dili mayong buhaton si Jessa. Og angay ka mahibaw, aron makasagang ka if ever.
27: Unsa umana nato?
26: Ayos sa problema ha. Tod, unsa ganin mong tuyo nako?
27: May gustong imbitaron si Lola. Mga taga-merkado nga iyang mga suod. Among mga suod.
26: Way problema. Wala'y problema na ko.
27: Salamat ha. Salamat ka okay rin mo nga mutambong ang mga taga-merkado.
26: Jo, di sila basta lang taga-merkado. Suod sila ninyo ni Lola. Importante sila ninyo. Mao nga importante sa sila na ko.
27: Okay. Ako pa ibaon si Lola nga okay ka.
26: Sige.
27: Excuse.
26: Marang excited naman siya sa mong kasal. Wala naman kong makabantay nga na-bothered pa siya.
27: Lugaw waka sa. Dili mo ko maka-imagine sa mga dagwe itong mga tawhana. Inigakita nila na ako nga masulob kong boda nga mapaso simbahan. Maglabad, matingali ilang mga utok kung sa pagkaitabo ah. Pero, bisan ako. Di kapon ko maka-imagine sa akong gagalingon nga magsulob kong boda. Mapaso tanga-tunga sa simbahan. Unya mo atubang sa pari uban kang Mateo. O mo ingon. O, padre. Nga no, pitaw giningit na buka, Lord, we. Ikaw pinagbuot ni Lord.
26: Hayal pa man ang suga sa iyong kwarto. Nagmatapari siya. Unsa ka kun ako siya natuon. Naguna-una ka siya sa among kasal. Maungwa pa siya matuok. Naguna-una ka siya nako.
27: Tuog na ko eh. Huwag pa madina na ako pag ng suga. Kinsa may managwag ng urasa? Oh, uy, hala. Si Jessa? Tubakun ko pa kanisa. Oh.
0: Jo?
27: Si Mateo? Uy.
0: Jo? Oh, kinsa na?
27: Si Jessa.
0: Taba.
26: Hello.

0: kasaganaan nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City. Karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Made of Fortune.
16: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
17: Wala kayo sa baon ko.
18: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
19: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim!
20: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
21: Made with real chicken and farm fresh eggs pack. Starts at 1350 pesos SRP.
22: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Armor up for adventure with biogenic.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagit! Haba! Lola na dyan ang gwanta sa manggo! Pagdali! Ang gwanta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsay!
5: Pagkakaw na maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
7: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Kailangan ko mag-withdraw.
12: Himala! May BPI dito!
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
12: Isang himala!
13: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Set living testimonies.
15: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
16: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
15: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katulong katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
16: Direk ko, yan ba sa nanggani?
17: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Cool.

0: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar ka daadlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kamang mga kwenta! Ibutang inyong mga armas! Paglili! Tulan! Din ang ibutang kap silang krimena! Uno! Dos! Tulan! Ibutang yun eh! Di mo mabutang! Tinip! Kamot! Nangalag ko ninyo akong armas, Nego!
2: May nagpisali!
1: Kinsang! Ako pa!
2: Ipusil siya!
1: Kinsang! Kapos! Akong pikas tuon! Anong maling kursan? Kinsang yun ang nagpusil ako!
2: Tawang magmaskara!
1: Di na akong makamarong!
2: Guard! Guard, dali mo!
3: Salamat! May nakalawas ka niyo! Dali mo! Tawang magmaskara!
2: Kain siya! Nawagtang siya! Dakpa ninyo ni Tawana, guard! Mauni mo! Hustation tanako!
3: Yes, ma'am! Yes, ma'am!

0: Gagawa na mo eh. Hindi mo di kang husto na mabayad eh.
1: Ano? Ano si Nita po?
0: Ay, may pusil, ma'am.
1: Oh, ah. Nakadungog ko. Nga naman dito, kasi ipusil.
2: Tao nga, nag-hostage. Sa ka mo pa, ikipusil.
0: Mauna.
1: Onsa? Kasi nagpusil?
2: Tao nagmaskara.
1: Taong nagmaskara?
2: Oo, taong nagmaskara mo ay nagpusil.
1: O niya, onsa nahitabo?
2: Nadagpan ang duha ka, mga tao. Nadagpan sa barya.
1: Oh, shit. Shit. Nadagpan ang mga tao ni Federico.
2: Dali,
1: ang sakop kita, Federico.

0: Si Marga. Hallo, Marga. Aan sien na.
1: Dag hondis gasha.
0: Ha? Onsa? Onsa dag hondis gasha?
1: Dadak pa rin doon yung mukha sa ako.
0: Ha? Onsa? Onsa yung nadakpan? Kinsa yung nakaragup?
1: Nadakpan si mga gwardiya dito sa ospital.
0: Onsa? Anong nadakpan man?
1: Tungod sa taong nagmaskara.
0: Unsa? Taong nagmaskara na saan?
1: Mao ka na, Federico. Siya ang hinungdan nga nadakpan ang duhan mo kasakop.
0: Oh, no. No. Dili!
1: Dili ka mo tuon ako? Nakita na ko sa duhan ako kamata? Ang usa, gikarga na sa stretcher. Kay Samaran, dili na kabarog. Kay gipusin ang duha katuhod.
0: Unsa?
1: Huwag ang usa, gipusasan. Diskuhido ang imong mga tao. Tungod sa tao nagmaskara.
0: Kinsa siya? Kinsa? Nganong nabot siya og ospital? Ha, Marga? Kinsa siya?
1: Dili ko makatubag ni mo, ana, Federico.
0: Og siya, Bel. Asa na?
1: Ha? Unsa?
0: Ay, kalit siya. Di ka makarungog. Asa siya, Bel. Litse! Asa!
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acid, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
12: Bilang kilos karne?
13: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na!
15: Sarap magkasama!
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
18: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise. United.

0: United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
2: Dito na mukha!
3: Dito to kaganina sa atubangan, Sir Rubner Fael.
2: O niya? Niya ito mukha? Ang duha ko ka mga sakop.
3: Federico, wala na ko makasaksi. Kaya dali ba ko ng palayo? Aron ko makinaunsa, dali ko maapil.
2: At kalitse. Susiya! Nagkabantay niya! Susiya! Suta, kung si Abel, pagdali ang barya!
3: Sige, sige, susiwa na ako. Bye. Asa ka si Abel?

0: Serra.
1: Oh, abiel.
0: Abiel. Jääkö
1: sä vielä? Salamat, niin alkaa abiel.
0: Oh. Vaako niin vielä niin, Moser?
1: Oh, mulla on duuna ei muuttu mut tuossaan kauassa, kun ne vaatii. On sama kato.
0: Mä ei näkpinu sille, sekä Moser?
1: On saa. Mä ei näkpinu sille. Kiin saa näkpinu sille.
2: Abiel?
0: Oh, Charity, Charity.
2: Ne adike diri?
0: Oh, derere ko sa sud. Unsa ka tong pinusila sa gawas?
2: Ang tao nga nag-hostage na ko, gipusil.
0: Oh, mo ba?
1: Oh, sa manday na hitabo.
2: Ingon ani nyor.
1: Tao nagmaskara?
2: Oh, nyor. Kung wapas siya, tingali, patay na ko. Kay ako may pusil na itong nag-hostage na ko. Gitiunan ako atong mo-hostage na ako. Niya gimanduan niya ang gwardiya nga ipabutang ang armas. Dugay man kayo. Waman matuman ang gwardiya. Mauto, iranta akong pusilon. Pero, nilanog ang buto. Abibayagin ako kung ako mo'y naigo. Pero, ang kabot sa nag-hostage, mo'y naigo. Og lalagpot ang armas. Sunod nga buto, naigo ang tuhod. Punan og laing buto, sa pikas tuhod na pod. Mauto, nalupog, og nadakpan gyud.
1: Kinsa ka itong mga tawana?
2: Uwa ko may baw, sir. Nagkasakay mi sa elevator. Pagsaka.
0: Dili ba nagkuyong matamong inting?
2: Naguna si inting kay may gipalit man ko. Ug unya, nibalik ko diri. Ug mauto, gikasakay na ko ang duha. Nakamatikod ko nga may mibagal sa kilid nila. Ug sadyang kami na lang tulo. Gibinastusan ko, gigakos ko. May nalang gani kay dali nga ni Abby ang elevator og nakagawas ko. Moto nga nisumpong ko sa guard. Og nirespondi dayon. Pero gihimo kong hostage.
1: Hapit hinoon ka madisgrasya.
2: Oh, sir.
3: Rafael, sorry.
1: Marga, darling.
3: Rafael. Di ade ka, diri abe?
0: Yes, ma'am. Nakasood ko di. Pero, pagsood ako, wa ka.
3: Nahiba ko bas nahitabo? Dili palang dugay?
0: Nakadungog lang ko nga doon ay buto-buto.
3: Ogo, sige, buhat ni mo.
0: Dari raman ko sa sood, wa na ko biyay si Sir Rafael.
3: Kinsa ka itong mga tawahan? Gikarga man to stretcher ang usa? Tungod kay Samaran?
0: Si Charity, ma'am, mao'y nahibaw sa tren. Kaya katong duha ka tao, iya ko natong ikasakay sa elevator o nagbinastos kaniya.
3: Tinood ba?
2: Yes, Miss Marga. Naluwas ko sa tao nga nagmaskara.
1: Dugay na ko nang andoy nga mailahan ko kana si maskara. Gusto ko siyang kuhaong akong bodyguard.
3: Rafael!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Dili ka mo magkasabot, ha? Ngayon nanti ka. Nga dili ka mo biya sayang lawak, hangtod nga dili ko mabalik. Dingan mong mibiya ka man, gawa pa ko, ha? Ugipasagdan mo pa si Paulo, nga tuwasod sa lawak, nga sila rang doha. Dammit! Balik ka nun tayo dito. Kung di ka gustong tagod-tagoron, di ka sa akong pagbalik!
1: Tingali mo suko si Sir Paulo nga mubalik og suod, Sir. Pastilan, iya ko niyang tinudon na yung bahada ko ganiya nga.
0: Hadlog ka, siya kung ano?
1: Hadlog na, Sir Paulo, kung masuko, Sir. Oy, isog kayo. Kuan ba, kanang dili siya musingka. Mulupad regritso ang kamot o tiil. Oo, waka kabantay nga, naigo na dahi ka anak, Sir. Mulupad ba regritso?
0: Mas nahadlo ka na karon kang Paulo kay kanako amoy nagsweldo ni mga hanggawa ka.
1: Ay, kuhan sir, kanang dili man sa ingon, sir.
0: Pwes balik na si mo pwesto. Pagdali! Masayran ko gani, gamay gibuhat si Paulo sa ingson. Galingon taon niya ka, o gibuong laog sa dagko kong mga iro.
1: Ay, ego kuhan sir, naglakaon ako balik, sir. Ang mudagan ako. Sige sir, bye. Balik na ko sa kwarto.
2: Ahakbiyayin eh, oi. Masandwits mo tanin nilang amahan o ganak. Libog mo tagkin sa tumanon kay pulos man mga isog. Nahabahala na lang yung bahala na ibalik ko sa taas, oi. Ay, kapuyag sa kagbalik, oi. Nayan ako silong, balik na sa gusto. Third floor.

0: dumb. Look at you. You really do look like me. Huh. Nasayod ka ba? Nga unang higayon pa lang nga nakita na ka. Nagikauban si Dennis. Gusto ko nang garas-garasan ang imong naong pinaagi nining hunting knife nga akong gikuptan karon. Taas-taas kay gikinabuhi unsa no. Unta kun wa ka pala muli kay nitong ligsa na unta ka didto tungod sa gipuy ani Dennis. Dili na unta kinahanglan magbayad ko uta kong kantidad sa imong higalang tikuwang. Kung matawag mo man siya nga higala, aron lang itukmod ka sa pangpang. And yet, you still survive. Yes, diri ka nagid mamatay sa ako mga kamat. Unsa ba'y unahon ako sa pagputol? Ang imong dextrose? Hmm? Nope. That won't kill you. And imong oxygen. Still dugay ka paghihapong mamatay kung kini ang akong putlon. Ang imo kang pulso. You're gonna last for minutes or oras ba gani? Ang sabay mayong putlon gamit ining akong hunting knife. Saka ha? Huh? Ah, yes. Yes. Stop it, May. Katukay ba na kung nakahuna-huna? Ang imong liog. That I'm sure na mamatay ka diretso. Goodbye. Short time, brother.
1: Sir Paolo! Sir! Sir! Usay mong bato, sir!
0: Cut his shot.
1: Oo, sir. Ayaw pinuang, sir, ha? Ayaw pinuang, sir.
0: I'm not.
1: Ayaw, sir, pa. Kalimuan ko sa mga mahal ko na yung magpatay ng imong iksawang, sir.
0: So?
1: Patay ko, sir.
0: So?
1: So, patay ko?
0: Ano so?
1: So, patay ka na ko, sir. Di na ko makaginawa kay kalimang ganit ko ni Sir Orlando ni ilaw ko siya mga iro.
0: Kung mabot si Daddy, buhato na niya?
1: Sir. Sir. Utaon, sir. Utaon, sir. Mga ayawin daon hilab din ng imong igsuon. Maluoy ka na ako, sir. Balag dili ka maluoy sa imong igsuon kay karon pa man mo nakita. Kita, sir, do kay mamantang nag-uban. Pagkataon mo, nag-uban na ta. Mas maluoy ka na ako, sir.
0: That's the trouble. Kay dili ko maluoy ni mo.
1: Sir Paolo.
0: As a matter of fact, mas gusto kong buhaton ang gibahad ni daddy ni mo. Naggalingon ka. Aron inig-abot sa imong amo, busog na ang iyang mga iro kay gilawg na ka.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
2: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: Sir Paulo, sir. Gusto na siya mapagsikat tao na ako, sir. Sakit na kayo.
1: I told you to stay away. Pero may balik ka.
0: Sir, murag na balik na kung gusto siya mapagsikat.
1: Good. Kumplituhon tana. Baliun tanang tana ni mong gusok aron mas ma-enjoy ko.
0: Gusto na sir, gusto. Gusto, tabang.
1: Sige, panawag kong tabang. Basi pag mabangon o kalit ka ng tao, gusto di mong protektahan.
0: Iyaw kong pungsas pagsukol ni mo, sir.
1: Musukol ka? Then, gera, kung makahimo ka pa, sukol and let me enjoy this fight.
2: Bato! Inaw!
0: Sir Orlando.
1: Boring.
2: I saw the knife!
1: Oh. Did you just post me?
2: Tungod kay dili, kaya mo pato. Nakita mo ba ang kahimtang ni Goryo? Bunog na kay siya, pero padayon kagyapong mikulata ka niya.
0: Sir.
1: Wapaganay kong makasugo niya na. It was just a warm-up.
0: Sir, malawag ka. Sakit kayo akong kalawasan, sir. Sakit ng iginawa akong kilid. Murag na bali, tingali ni akong gusok, sir.
2: Tinoy, tabangin kini siguro. Dada sa ospital! Musunod na unya ko ninyo.
3: Pagkuman, sir.
2: Ikaw na una karoon ng bahala ka niya. Sige na.
3: Dali, Goryo. Marang agakon niya.
0: Agay.
3: Ayaw lang kayong pangusok, dali.
0: Agay.
3: Dali.
2: Nakita mo na ang imong gibuhat.
1: Wala din hinga kong lingaw. Mugawasas ako.
2: O siya imong gibuhat din eh?
1: May bisita sa itong bisita.
2: Dili siya bisita. Anak ko siya. Imong kaluha. Magkapila ka na ba na konsultihin niya na sukad sa iyang pag-abot?
1: O giingnan tansab ka. Dili ko mudawat niya.
2: Hinungdan nga buot mo siyang patyon gamitin ng hunting knife? Ha? Imo kiri, di ba?
1: Yes.
2: O, kaman lang mo deny, you son of a bitch! Nganong may pahiyom ka? What? Nganong may pahiyom ka uksama ni Ana?
1: Kay katawanan ka, dad.
2: Unsa?
1: You just called me son of a bitch. So, anak ba na kong usa ka puta? Am I a son of a bitch?
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Drink responsibly.
16: Yon extra strong beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
4: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya.

0: Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mong sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: it's a king. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Councilor Dave Tumulak nagtiwag mapaygayon ng cleanup drive alang sa pampubliko ng mga tungaan din sa Dakbayan. Samtang niyo sa ka-construction workers sa Tagbilaran na Dakmas Bypass Operations Kapulisan ang nakuhaan kinig 1.3 milyones ka pesos ka balor sa Cebu. Samtang libre nga medical check-up, veterinary o guban pa nga mga serbisyo sa agrikultura o legal assistance na pahimuslan sa mga residente sa ikatulong distritos na Lawigan sa Sugbo alang sa serbisyo karaban sa Kapitolyo. Samtang sa kauluhan, tulog ka mga bagong saksi mo atubang sa ikapitong simana sa Senate impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Pag-asa pa dayo nag-monitor karon sa second low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Kini ang headlines sa atong mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat. Matako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
18: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
19: May buhay sa makabuhay!
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Am I speaking with William Hill?
23: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
22: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
23: I have the D3 right here, Life Extension.
24: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
25: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, niya nasalta sa atong lainghug na sa DYHP, answer to win promo ni mga orasa. Maghatag kini niyo chance sa makaroon atong 200 pesos nga GCash. Alang niya ito maghatag og sato nga tubag sa atong simple kayong pangutana. Di arigin din natong ikuha sa atong mga balita. Plus, naka-follow pagin sa atong Facebook kung promo mechanics. Naka-like, naka-share, naka-follow. Alang sa itong mga Facebook pages sa DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kanto doon ay blue nga check the skill sa iyong pangalan, ha? Kanto yun maoy, share, i-follow og i-like. Kaya pagkahuman na sa atong pangutana, kailangan ma-share po din yung atong programa ka mga Metro Rich Ratsada para sa itong mga balita ni ining kaudduhon. Aron, adto ninyo dito ibutang sa comment section sa nag-live na itong programa ang inyong tubag sa atong pangutana. Yan na ang atong question karon. Latik-abtik mo din na, ha? Yung bawal gani ka sa tubag. Plus na, okay na rin. Follow ng atong promo mechanic. Kung hindi ka makasugod o butang sa imong tubag. Yata sa akutong comment section. Yung simana, ha? Nagsayo na. Sugod karawad lawa. Ang ikapitong simana sa impeachment, Senate impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kapilang adlaw naman ron. Ikapitong simana pero ikapilang adlaw. Yung tubagon, ikapilang adlaw na karon sa impeachment trial ni VP Vice President Sara Duterte. Hala, ang tubag! Specific yun, ha? Tang din na sa atong. Pwede inyong binisayon, pwede ang English, pwede ang numero lang. Basta kay mabasa na din na ang sakto nga tubag. Kapilang adlaw karon sa Senate impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Okay! Pwede na mamutubag din na sa comment section sa live na itong programa karon sa Metro Ratsada. Mientras dili pa tayo magkapili drig winner, pwede na mo continue og putang sa iyong mga tubag din na sa itong comment section. Nag-atang na din atong paldo 200 pesos nga premyo pinagi sa GCA. Sa dili pa usab sa detalye sa itong mga balita, tas barm presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension. Basin ta si mong sugar o basin may diabetes kanyo or kamay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay ka ni sa arterial walls, mapalapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nandong magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pag-down sa imong kidney, o daghan pa ang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipakay sa mga samad, pagkaputulo sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ang nagpabutang ang magraming imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon ka ni charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Sita sa bang klinika, Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Diha Coslim Street, alang sa pagpakonsulta nga libre. Or, mutawag ka mo sa mga hotline, 416-0866 or 0975-079-5133. Alas 12:43 na ugaros detalye na sa atong mga balita. Atong unahon ang atong balitang lokal. Cebu City Councilor Dave Tumulak nagtinguhang mapaygayon ng clean-up drive sa mga pampubliko ng mga tungaan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatuin nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga mapahigayon ang clean-up drive sa publikong mga tuhaan sa Dakbayan. Ang konsehal nga may chairman sa Committee on Health sa City Council, niawag sa Parent Teachers Association kung PTA nga maoy mo pahigayon ini. Kini uban usab sa mga barangay din hamutang ang mga public schools sa syudad. Tumong niini nga maminusan kung di man hingpit mawagtang ang nagsaka nga dengue cases sa Dakbayan. Sa nasairan, ang syudad doon na kapin sa usa ka libo ka mga kasus dengue ning tuiga og labing minus tapuro sa kakilabuhi ang nakalas ni ini. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
6: Malagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akumpleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, atil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung maghihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Ato oras karon alas 12:50 na sa kahaponon. Ang mosunod na balita tuig kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibainhan, nga ikaw adunay daghang toksisi, malawas mo dili ka regular, nga magpagawas sa imong hugaw. Kung ikaw may lisan, magbuto di muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pagid hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya sa imong dibok lawas. Busa, magtangag ka ng mga toksisi sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo, marasam sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Maligtas sa itong mga balita ni Osaka Construction Worker sa Tagbilaran na Dakpanis Bypass Operations Kapulisan, punakuaan kinig 1.3 milyones pesos nga balor sa Shabu. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kasamang ken na Osaka Construction Worker, ang ginaposasa naman makuang kinig kapin sa 1.3 milyones pesos nga balor sa ilegal nga drugas ato kini sa bypass operation dito sa Tagbilaran City alas sa 9:28 sa hapon itong Sabado dito sa Purok 7, Mahogany Street, Barangay Mansasa, Siyudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol. Ang suspek ilang si Daniel Tepe, 47 anyos sa alias Ambo, construction worker nga taga Purok 4, Barangay Mansasa, sa maungad Dakbayan. Nakuha sa mga operatiba ang ganawa kadagkong puto sa kitwang Shabu nga mutimbang sa 204.8 grams nga doon standard drug price nga 1,392,640. Lakip sa nasaknit sa mga police personnel sa Tagbilaran City Police Station ang usa ka cellphone nga gigamit sa yaga distribution sa illegal nga drugas. Ang mga nakuha ng ebidensya ginuson na sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station nga nadawat nila ang impormasyon na ikanabutan sa pagpahiyot sa legal ng drugas sa maongga dapita. Tungo din ipahigayon dayon sa Drug Enforcement Unit sa Tagbilaran City Police Station ang bypass operation sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Reyes obus sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy na may resulta sa ang pagkasikop base sa gihimong background investigation resulta na pagbaligya sa San Miguel o usa ka kilo nga shabu matagbuan gikan sa supplier na parehan pa nga gipaubos sa investigation kung kinsa kini. Gandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 sa Tagbilaran City Police Station. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man, Arbo sa Mantiri YHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo, nationwide.
4: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon alas 12:54 na. Ang mosunod na balita tud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga piganita ang atong imnon bagin ng Vita D Plus Coffee Mix, ha? Kay kini mo ay pinakaunang kape. Nagdunay sa isagol nga vitamin D3. O na magkakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Abatag sa Shane nining Vita D Plus Coffee Mix, doon na ay 200 ayo nga vitamin D3. Unya ginugangan pagkikini yung Rishi Mushroom Extract na doon sa mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini yung mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. Kinili nga pagkadaot sa itong mga cellula, gumikarusap sa sobrang free radicals sa itong lawas. Maunang nun gani kay tagkape ang imna mo gid ang Vita D Plus Coffee Mix, makakapi na ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain siya mga butika, pharmacy, mapalit sab din sa Life Extension Medical Clinic. Samda barayon ta sa to mga balita, libre nga medical checkup, veterinary o agricultural services, ingon man legal assistance ang gidang adto sa mga residente sa ikatulog at distrito sa Lawigan sa Sugbo. Atul sa unang hugna sa Cebu Provincial Government nga Servicio Caravan sa Pinaumungahan Auditorium, sugod karong adlaw ang one-stop government service sa gipadangat usab sa nilaing na mga buhatan sa Kapitolyo, ingon man mga national agencies sa pila niini ang DSWD, ang DILG, DTI, PIDEA, PSA, PhilHealth, ingon man ang Pag-ibig Fund. Ang sunod nga hugna sa Servicio Caravan ipay gayon sa Miyerkules, Agosto 19, sa Mandawi City Sports Complex. Samta mga balita usab dito sa kauluhan, tulo ka mga bago nga saksi ang muatubang sa ikapito nga semana na sa Senate impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte nga gisudan ang sugod sa inasal gahugna karong semana, ha, kaganina nga buntag. Pulos kini mo testigo labot sa reklamo nga giingong misuse sa kapin 612 milyones ka pesos nga confidential funds sa buhatan sa Vice Presidente ingon man sa DepEd. Lakip sa mga testigo mo ang kani Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, kani Education Special Disbursing Officer Officer Edward Fajarda, ng House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Una nang ipahayag sa mga testigo sa COA, ingon ang Land Bank, kasi sila si Acosta at Fajarda, ang prosesong og ni cash sa naisgutan ng mga kantidad sa confidential funds. Subay ni ini gi-excuse sa Rosab Dayon sa Senate Impeachment Court paglabay sa 20 minuto sumananumpa ang ikawalong testigo sa prosecution nga si House Archives Director Marivic Pareha. Si Pareha gitugtan nga mobiya gikan sa witness stand human ang depensa miuyon sa kabatuoran og regularity sa testigo sa nga gitawag aron ni kumpirmar ang mga dokumento nga giduso sa House Committee on Good Governance and Public Accountability sa mga opisyales sa empleyado sa Office of the Vice President ingon man ang DepEd gikan sa Setyembre 18 hangtod na sa Disyembre 9 sa 2024. Una nang naghimo og imbestigasyon ang House Committee labot sa giingong paggamit sa confidential funds sa maong duha ka mga buhatan.
1: Ratcho mo nationwide.
0: O gini mahinaw sa batod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3. Mo kini pagpameno sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Kay ikaw ra basus kumataptan sa bakog cancer pagkagastuso nining maong sakit. Apila ni ini ang breast cancer sa mga babay, prostate cancer sa lalaki o colon cancer. Guban pag matang sa mga cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwag og vitamin D diha sa atong dugo o sa atong lawas. Gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients nagyud, ha, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili daling maluya, moro ba na isagad og dunay cancer. Mutaas ang chance ang makasurvive gikan sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas sa inyong medication, mahimo kamong muinom og unom nga to sa 9 ka mga soft gels matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 human sa imong pag-take og meal. Gawas sa mga cancer patients, kanto mga nag-maintain sab og mga tambal, Tungod kay lain-lain ang sakit ha, diabetes, hypertension o guban pang balatian, makatabang sa bang pag-inom ni ining Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong mo inom og Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. O niya, affordable kayo kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Apan, timan ilang ninyo, siguraduha, gandunay marka yun nga LE matag soft gel nga inyong mapalit sa Life Extension Vitamin D3. Kamara ba na iti mailhan nga authentic or genuine ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika. So, abdik-abdik yun, tanawag yun matag soft gel. Laban na Life LE, kaya mo na initial sa Life Extension. Makapalit kag Life Extension Vitamin D3 sa lain-lain nga mga butika, apila usab din ha sa mga Life Extension Medical Clinic. Yung katunay na problema sa daha o constipation o dali kayong ma-constipated, makatabang ninyo ang pag-inom ining super fiber. Kaya number one, kaya nga pangkontra sa constipation. Ang pag-inom ninyo sa super fiber, kaya usama niya kasashay, isago lang ninyo sa kabasong nga tubig niya. Muinom ka ni ini, pwede ka rin sa buntag, kanang before ka nga mag-breakfast. Kung ganahan ka nga rin sa gabi, kanang before po ka nga matulog. Para mas nindot pag-in ang resultas pag-take ni mo aning super fiber pangontra constipation, alaim na siya dungan sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalito sab ka na sa mga lain-laing butika. Pila sab din na sa Life Extension Clinic.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras karon untop ng alauna.
1: TYHP Abroad Ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic.

Wa sa mga nakalas ni abot usab ngadto sa 36 ka mga tawo ang nangaangol sa maong linog nga miigo sa East Nusa Tenggara Province. Base sa awahing datos, ang maong linog sa Indonesia nitala na og kapin sa 300 ka mga aftershocks nga gikonsidera isip deadliest earthquake sa maong nasod. Sukad miigo ang kusugsab nga linog sa maong nasod nitong 2022 nga mikalas og gatusan ka mga tawo sa West Java. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita ngatod kanato sa Said Marketing ang tigamauti para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug wang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang said Panyawan Garlic Capsule, ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa said liniment oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapa kan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

kaya na tayo winner nga magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasakto ang iyang tubag. O ang pag-follow sa itong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. O na, congratulations nga to sa itong winner. Magkaroon kinig 200 pesos kaya na pangyading tubag kaya ka 16 nga adlaw. Sakto ang tubag. Usa, congratulations nga to ni Mary Ann Diapera et Chavez. At umalikon, Mary Ann Diapera et Chavez, ikaw mo'y makarawat sa 200 pesos na GCash kay sakto gidang imuhan tubag. Ika 16 nga adlaw na sa impeachment trial. Unya, naka-follow po sa itong promo mechanics. Ma'am Mary Ann, paliglantag chat diri sa itong Facebook page. O balik ha, ihatag ang imuhang. Kung mauna ba gini imuhang nga, sige balik lang dito butang. Plus ang imong GCash number para ato na ito dito masend ang 200 pesos nga GCash nga imong premyo. Congratulations! Kaya sarili pa dahil ko mo end ha, mga kasama o mga idol. Kaya ni ay kay gayunan nga kamo makabit-bit na sabog, lain na mga papremyo. Una mo per Miss DYHP sa IFM. Kaya niya din yung mga kay gayunan na magkadaog ta sa mga lain-lain nga mga raffle promo o kuban pa nga mga papremyo. Kaya doon na tayo umaabot nga Biogesic Bit-Bit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang imong resibo kung na proof of purchase sa Biogesic ha. 20 pieces nga napalit ni mo nga Biogesic tablet. Mahimong ilisa na gusto ka raffle coupon. Kaya siguro daw ang resibo sa imong pagpalit sa Biogesic katog yung nakapetsag August 10 or Agosto 10 o kaha pataas ha. Ginahanglan na August 10, nakaabot na nag-August 10, o niya onwards, or pataas. Busa, palit na mag-Biogesic, ning musunod ka mga pharmacies. Paminaw mo, no, kay Anhira Dini, pwedeng makapalit mo sa Biogesic nga, maka-appeal sa ato nga promo. Ang 360 Pharmacy, tanan nga branches, ani. Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, or TGP. Watson, singon man, ang Mercury Drug. O yung mga supermarkets at gaanto mo dito mamalit ha? O mga convenience stores, ang 7-Eleven. O, accessible man kayo ni Bisag Asa. Kaya Bisag Asa, doon na yung mga 7-Eleven ng mga convenience stores. Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, o ang Metro Gaisano. Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Ang minor winners, makarawat og 2,000 pesos sa matag-usa. Yan doon ay upat ka mga winners ni ini. Ang major winner nato, 5,000 kapesos usab, ha? Para ni sa mga weekly draw, 5,000 sad ang makadaog, ana. Ang grand draw, doon ay minor winners, makarawat og 10,000 kapesos. Yan, upat sad kabok ang makadaog. Apila, tax exclusive pa ni siya, ha? Major winner, makarawat kinig 100,000 pesos nga premyo, tax exclusive.

0: Musa, kundura mo din, hi! Mga resibo kaya napalit, nakapalit na mag-bayo, Jessic, August 10 onwards. Sa tupa, dili yun mo ubos sa August 10 ang imuhang pagpalit. Gikan sa Agosto 10, hangtod na sa nisunod ng mga adlaw. Animo sa DYHP para magpaili sa raffle coupon. So good ugmang adlawa Agosto 18. Ang una na ito ng weekly draw. Paspasa ani, no? Kinanglan, paspasa na inyong pag-ari dere. Karong Agosto 26, alas 2 sa hapon. So man ang first weekly draw, Agosto 26. So karon pwede na, or ugma, pwede na mo kapailis din ng raffle coupon sa inyong mga resibo. Wala naman tayo igo nga oras mo nagkumpleto sa itong mga balita karong hapon na. Wala ko din is control kasamang Nestor Homicilio o ga Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon at tangi kay mosunod na pa ng atong drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 7 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kini atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Ay, wala ko'y sukli.
10: Walay sukli.
11: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
12: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: No one ana baka ug gana sa kama?
6: Masin ug may diabetes ka?
3: Mag-TTX
9: 500 na
10: ang TTX 500.
9: Adunay powerful extracts,
10: new phytochemicals,
9: ug antioxidant,
10: nga gigan sampalaya,
9: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
9: nga effective,
10: matok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500
10: sa mga butika.
9: TTX 500
10: ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500
9: efektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar level.
9: TTX 500
10: imo sa desugared sugar cane extract,
9: ug anti-diabetic property,
10: gikan sampalaya.
9: TTX 500
10: garantisado,
9: highly recommended
10: sa mga eksperto,
9: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
19: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
20: Uy, nga naman, Marie.
19: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kahit kus akong gilaw.
20: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
19: Yun sa man ninyo, Marie.
20: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
19: Uniface?
20: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
20: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0338508623 og sa ubay 0385001686.
22: Bulyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
23: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
22: Ah, lagi. Basig glass na ni.
23: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS. Set Living Testimonies.
26: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
27: Ako nga tawag na goiter. Po na to kya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O nga, try tinuol magig kya di ay.
26: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
27: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
25: Living Testimonies.
24: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
28: Mga igala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Mile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas o tibuok tuig na serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtan na, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operations Mile Philippines Cebu Center of Excellence.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw sa iBerry. Na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
11: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O di hapdos?
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
5: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects. Sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kala pagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hulo!
16: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
17: Sarap magkasama!
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
20: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
19: TTX 500.
21: Pabali sa mga butika.

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artistang maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Adela, 30 anyos, Minyo, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa tonsil sa akong anak na magsigig balik o hubag. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: nakapangandam na ba ka sa atong mga dadunan sa ospital? Karon nagitingali ko mga anak, nagsige naman nagsakit ang akong tiyan.
1: Naagdanan. Nasurda ang tanan sa bag.
0: Sakit na gid ka akong tiyan.
1: Edit, edit.
0: Han, mga anak, nagitingali ko.
1: Tanan sa ospital.

0: Dali argit sa panahonan, oy. Nag-one year na nga tong anak.
1: Bitawhan, bagko pagunta nag-celebrate sa iyang birthday ni Aging Adlaw, no?
0: Hmm.
1: Yan sa man. Ato na nang punan si Hintay.
0: Saba ka di haan, oy. Gilaliman ka lang, no?
1: Oh, mas tindot, mag-inamasundan dayon. Sige na ba, please?
0: Pagpuyo di haan, ha? Pagpuyo. Han? Mura lang gigilantan si baby.
1: Ha? Bika na.
0: Hmm.
1: Ikapa na ako.
0: Oh.
1: Wala. Bitaw. Medyo bitaw, init siya, han.
0: Sa'yo buhato na to, inihan. Han.

0: Among gipanganga ang bata ganihan ni mama ni mo. Naghubag mo na itong tonsil adto?
1: Mao ba pa?
2: Amo kung gitabangan ni papa ni mo ang bata og panganga, kay di gyud mo nga nga. Magsigirahin og hilak.
1: Gipakao man kutos uyuan og lulipap gahapon?
2: Uy, maodi ay. Pawal baya gyud ang mga tamis nak. Makahubag baya na tonsil.
1: Mao pa di ay ma?

0: Han, doon naman kaadlaw ng hilanat ni Inday.
1: Lagi, magsigilip balik ang hilanat. Bisa rin ato na nga, di pa inumog paracetamol. O magyapong makwas eh. Taas ang pagkikilanat.
0: Han,
1: 8.5.
0: Han, kinala na itong dadon sa doktor.

0: Uy, hubag man kaayo ning iyang tonsil di ay. Nay, daghan kaayo puti sa iyang tutunlan.
1: Dok, unsay buhato na mo?
0: Ipatumar lang unya ni sa bata ni sisa. Kining unang tambal mauni para sa iyang hilanat. O kining ikaduha para ni sa iyang hubag sa tonsil.
1: Sige, Dok. Salamat.
0: O ayaw lang una siya pakana o mga tamis, ha?
1: Okay, Dok.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosec C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
19: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DTX 500
9: ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best June o epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500! Pamali sa mga butika.
13: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Mari.
13: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Mari. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
13: Yun sa maninyo, Mari.
3: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifins?
3: Kaayo, Mari. Imagina, Mari, ha? Sa napuka bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Mari. Tudlui ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 03
17: 0725007214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
20: Zen Living Testimonies.
21: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
22: Tinood yun na Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
21: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
23: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
20: Living Testimonies.
24: Kung pirmi ka, apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Zen Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Kalit lang ug kaup ang pananaw. Diabetic lang.
21: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungkol sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
27: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar, June Largo.
20: Living Testimonies.
28: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Disod pa ito marunog pa itno tambal.
29: Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors.
28: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
20: United Home. Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Zen Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
30: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
21: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
30: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
20: Living Testimonies.
31: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Chilylets. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Chilylets. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, yun naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakas na iya.
7: Pwede na, makakas bila
6: ay buwitan. So, anak ano, binta na ka.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Renal.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Kumakapuhay, andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Zen Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
15: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zed Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
15: Eric Ko, yaba sa nanggani.
13: Living Testimonies.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all-new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever SunSilk, made even better versus previous formulation so your hair
2: lays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with SunSilk.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
6: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
5: Hindi po kayo gumaling?
6: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
1: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: This newscast is brought to you by iBerry.

0: Noon sa kanang akong anak, nagluyaman siya.
1: Mama.
0: Day?
1: Bakit ako tunyan? Kapoy.
0: Oh. Uyala. Gailan tanong ka, Inday? Be, nga nga ko no, Day, be. Nga nga. Kinuok ko. Naghubag mo ng imong tonsil, Inday? May kao na sa kagtamis, no?
1: Kaan ng kololo kami, kapon.
0: Unsa? Unsa?

0: pasensya na gud kayo anak ha. Nagtuo man ang gud ko og okay ra. Kay dugay na pud baya siya nga dili na maghubag yang tonsil kung makakaon og tamis.
1: Okay ra pa. Ang ako lang bang nahibuong ko kun ngano nang hubag nigbalik. Nga unta taud-taud na baya nga wa na maghubag yang tonsil bisan og may mga higayon nga makakaon siyag tamis.
2: Ay dad unta nang bataas doktor oy. Ako lay kuyog nimo. Trabaho man kang imong bana. Kinahanglang madata dayon ang bata kay taas na pud ang iyang hilangat.
1: Sige ma.

0: Mao di ay, kay na-expire naman di ay ning flu vaccine niya, Mrs. O sa katuig ramangod ang limit ini o na ma-expire. Posible nga mubalik og hubag ang iyang tonsil. Busa, kinahanglan nga mag-vaccine na pud ni siya balik kay mas bintaha mong good nga may vaccine. Aron dili na lang mo magsigig balik og pa-check up diri.
1: Dok!

0: Sukad nga nagpa-flu vaccine ang among anak, wa na mo balik og hubag sa iyang tonsil bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis. Pero human sa usa ka tuig, mibalik ang hubag og ang iyang hilanat. Matod pa sa doktor nga pavaksinan sad balik aron dili na kini mohubag sud na pud sa usa ka tuig. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, kini paghubag sa tonsil sa akong anak, ang pagkaon lang ba og tamis mao hinungdan ini o naapay laing hinungdan nga makatrigger ini? Ikaduhang pangutana, daghan na higayon nga magbalik-balik mi sa doktor matagubag sa iyang tonsil kay labi na kay may dakining taas nga hilanat. Patumaron ra ba siyag mga antibiotic aron sa pagwagtang sa hubag? Okay lang ba kini? Dili ba kini makadaot sa kidney sa bata? Ikatulong pangutana, sukad nga nag-flu vaccine ang bata, wa na mahubag ang iyang tonsil bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis. Makapapugong ba di ay ang flu vaccine sa tonsil aron dili na kini maghubag? Ikaupat o katapusang pangutana, na-expire na ang vaccine human sa usa ka tuig, maumibalik na pud og hubag ang tonsil sa akong anak kay nakakao na pud og tamis. Okay lang ba ning paagiha nga magpa-vaccine me yearly o naara ni limit sa edad kung kanus akutob? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Adela.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, o sa psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagis, magpadala sa mga sulat-suliran di ka namo. Pwede ka nipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Udri ba sa mong batan sa third floor, OCR Martinez Building, Osminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga, it's never too late to be what might you have been. Dili ko kuno ingog, uy, tigulang naman ko, di nalang ko ni ana. So life race is lifetime. Abisag, taas-taas na yung mga edad, pwede pa kamutanong mo glubi. Si Lulo ba? Chinta na edad, nubinta na edad, tanong pag-ipong glubi, makaabot pa kakalalo. Makaabot pag-iapo na eh. Nga lubi mamin munga mana ol binag ka ng hybrid nga lubi og do ka tuig di pa ka mamatay nagkawa pa maabot pa ko sa gatos makaabot pa gyapon no. So it's never too late to start what might you have been, no? Gusto nimo na mo gani koy kaila tinon niya akong pagpractice 62 years old ang iyang mga anak mga college graduate na ya siya wa man siya graduate to high school. Skwila siya. Sa isinta na kapit niyang edad. Nga mo, enroll siya college. Ang iya, dili. Mga mag-impliyo. Ang iya, lang na siya college diploma. Nama. murag ako. Ikaw nga, umusay na ngumidya bit ako. Ikaw nga, ina-graduate naman sa college, ma'am, no? Mo-retire ka na yun. Katawar mo po siya. So, yun na lang atong kinabuhi, no? It's never too late to start. Learning is lifetime, ha? Learning is lifetime. So, ang atong magtatampo is si Adila, 30 years old, taga Cebu. Ito, kini sa tonsil ba to? Ang problema ni atong nabati ka sa drama, no? Ako lang yung panikamutan Adela, no? Adela, very common name. Yung ano, ang ako ba yung mama, no? Adela Duran. Maestra to siya, wananing pahulay na si mama. Adela Duran, ang iyang ngalan. Of course, Adela Duran Obra. Okay, so unang pangutana. Tapo, kisa ba di akong i-greet, no? Wa pa ba ni ko mag-greet aning mga kisa may akong i-greet mga taga namkoy na 100 eh. Kisa may akong i-greet ng mga taga Hagimit, City of Naga. Ako na muna i-greet sa una, no? Mga ikanay ni Marilo Largo Lasierda, Largo family, Giovanni, William, Shelami, Jacqueline, mga Lapis family, Andres, Cheryl, Dennis, Wilfredo, Idornia, Insina family, si Marilo, si Sara, si Alben, Muhika family si Janet, si Vicky, si Darwin, si Mary Rose Espinosa ug si Elvira Restauro. Gauling naga mga Risada o Umagi family. Regards din Engineer Arthur Villamor sa City of Naga Office of City Environment and Natural Resources. Regards Engineer, maot nga okay lang kinabuhi. Ug ato ni Samuel Lapot, Verdes Alinsunorin, Vicente Kunji, Kunji ba ni? Alfi Altorno. Sorry ha, di kay ko ka basa aning nasulat diri. Ug ni Stewart Papas di sa San Fernando, Buong Mendez sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mga ato ni mga suking tigpaminaw, no? Mga militante family di sa Karkar. Anali, Angdina, Ronaldo, Ranolfo, ug Marina. Ug mga taga Dumlog Talisay from Asli Estrera. Bulawit family, Rosalyn, Eric Alvin, Cherry Rose, Erika Rose. Is from Rinamas Bayot, Teresita Capirada. Okay, so dagan-dagan mo to. Okay, so unang pangutana. Unang pangutana ni Adela, kining paghubag sa tansel sa akong anak, ang pagkaon lang ba og tamis mo'y hinungdan? Ini, naapay laing hinungdan nga maka-trigger ni ani? Okay, daghang kayong mga hinungdan ni ani, no? Ay, gitawag na to, kinausay, kining ato magong dila, atong tansel na naman na diha. Mamugun na hinunta diha mamuagi ang hinunta mga whatever nga muagi sa itong baba, no? So, posible siya mo enlarge, ma-inflame niya because of some infection, no? So, dili kalikayan nga muhubag ni siya. In order to avoid this, no? Kung mahimo lang, mumugmug tag salt water nga gumanbiton na to. Basta kayo na salt water, mugmug na to, effective na siya. Nya, you avoid ka ng mga sour o mga spicy foods. Kaya makatrigger na siya sa inunta, ka ng mga very acidic foods. Magkuan naman ta na, maglikay naman ta ni ana, no? Kusis niya ni, mubag ang tansel, ang dila, or ang mga lagos ng dapita is due to injury, irritation. Usay makakus niya ni, del, kaning lack of sleep or stress. If you are under stress, lower ang imong immune system, pwede ka o makuan, masakit niya ni, no? So, avoid mga pagkaon ng mga aslum, ha? Para dili kayo dali nga mapiktuhan ang imong tansel or imong oral area. Sunod nga pangutana, daghan ng higayon nga magbalik-balik mi sa doktor matag-hubag sa iyang tansel, kalami na kay may dala kining taas nga hilanat pa tumaron ra ba siyag mga antibiotic aron sa pagwagtang sa hubag. Okay lang ba ni? Yes, okay lang. Antibiotic, makapatay sa kagaw. Dili ba ni makadaot sa kidney sa bata? Well, adjusted man ang dosage sana. No? Ang dosage sa mga bata, dili pareha sa dosage sa mga dagko. So, mao na nga kami, gitrain me, kibalo me, pila ka milligrams, o kadaghanon, kapila sa kaadlaw, paino mga antibiotic. Pero kato akong itambag ni mo nga, magbugbug salt waters, di pa matulog, or good oral hygiene, no? Kaya ka ng tansel, naman na sa tungkuan, ang dila, o mga lagos, kinanglan ni siya nga limpyo, para nga dili-dali ma-infected. Labi na yun kung naa kay tooth decay, o kanang ngipon nga, nagnana diha or naghubag ha kay maapektuhan do or bay na siya morang area so posible nga ang imong tansel o ang imong oral area mga gums ng lagos ng ipon maapektahan pon kung naanay problema kung naay tot decay kinahanglan ipatanaw ning dental doctor no katulong pangutana sukad nga na flu vaccine ang bata wala na mahubag ang iyang tansel bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis makapapugong ba diay ang flu vaccine sa tansel aron dili na maghubag. So, ang vaccine is more on prevention, no? Maybe, during that time na na-flow vaccine ng imong bata, naipikto na mga antibiotic na gihatag sa doktor. Mamaya akong iingon sa akong mga pasyente o say nga, ay, pag-expect nga, ugma, ma-okay na ka. It will take pira ka-adlaw. So, maybe, nagsugod na tumarog mga antibiotic kay imong bata, yan, ingat to mo kay nagpa-vaccine, that time nga ni nagka-vaccine, naipikto na ang antibiotic na gihatag sa doktor, muna rason nga ning hup-hup na po ng hubag sa imong bata, ang tansel. So, good oral hygiene lang yun ang kinanglan. Magmugmug o salt water, no? Magmugmug. Or ka nang natin mga commercialized nga mga toothpaste, gamito na para nga hasta ang mga ngipon healthy. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, na-expire na ang vaccine human sa usa ka tuig. Maong nibalik na po gubag ang tansel sa akong anak, kay nakakaon naman po ng tamis. Okay lang ba ning paagiha nga magpa-vaccine me yearly o naa rani limit sa edad kung kanus kutob? I do not know pila edad si mong bata, Ma'am Adele. So I advise, ipakita ko ninyo pediatrician. Okay, na not only flu vaccine ang available, no, na BCG, daghan mga vaccine nga diphtheria, tetanus, nga mga vaccine, daghan ng mga vaccine nga ihatag sa bata nga itamud or i-monitor ka closely da sila mga baby book, no? Ako balikon wa ko kay idea o kung sa kung saan na edad sa imong anak, no? So, naot nga, muduol ka usa ka pediatrician para nga mahatagan siya another form of vaccine, ha? I will not recommend nga mubalik ka pa-vaccine atong flu vaccine kaya naamay mga laing klaseng mga vaccines available. Depende sa edad sa bata. Go to the health center sa inyong barangay o depende sa edad sa bata, mo recommend ang mga midwives, nurses o doktor diha unsa mang mga bakuna ang angayihatag sa imong anak. Alright, so now takasabot ka sa kong ispika ni mo, Ma'am Adela. Kung ato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa among programa, kini nga akong suliran. Taas katag rating din sa atong lugar. So, pamula ba sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat o mayong adi.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
6: why mga Pilipino ang napektuhan sa Migo ng magnitude 7.7 nga linog sa Eastern Indonesia. Nga tumiaging simana. Ipaibaw sa Embahada sa Jakarta nga walay mga Pilipino ang apektado sa mga linog. Apan padayon ang ilang komunikasyon o koordinasyon ngadto sa ubang mga membro sa Filipino community sa maong area og andam kini mo apod-apodog assistance kung giginahanglan. Base sa awaing ihap, moabot na ngadto sa 38 ka mga tawo ang nakalas sa Miigo nga linog sa Indonesia.
5: Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno

0: sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa aba tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said marketing said Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mungkining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, dagdasingan nga, Carlo.

RMN Drama presents Han Du Manan So So

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Kalo, di kaya pong kumakaubo ninyo niya.
1: Ha? Nga naman.
0: Di ko tugtan ni Mariscot. Basi ko nung pamabahay ko dito.
1: Oh, dada siya para dili siya magduda.
0: No, niya. Hindi mo siya ganahan, mauban.
1: Ay, ako sige, good. Kano sa pagi kami magkaila-ila ang ibong uyab no? Kung iyon anang permisya nga dili mo jam nato.
0: Sige lang.

0: Subog na ka?
1: I need you. Mas Marlon, oi. Di ka mo siya ba ni?
0: Na, bot lang. Huwag man siya mo reply, oi. Kapila naman yan ako kanang... Kapila naman natong laag, oi nga. Huwag mo siya mo uban. Pero, ni ko nato siya, nga mo apa siya.
2: Hi, guys!
0: Finally! Naabot na jud ka. Oi! Habi ko na mo dili ka mo apas, oi.
2: Na, di ganun ta. Pero, nag-aaway mo ni Maris, eh. Mong ilaag ako.
0: Oh, kanya! Oh, siya sa uwa.
2: Guys, CR na ko, ha?
0: Ano yun, naraman ka si Magpali sa CR, uwe?
2: Ay, baka may gil ka na ako nga. Mag-iigil ko ba sa inong? Sige na, kahit ko na kayo.
0: Patay. Wala. Uy. Kaya, uwe. Nokto pa ka diha. Hindi nilang ka ang CR sa ako. Ay naman to si Pardon. Bapa siya mga manong CR? Loh, maka to mo ikiyas? Na, maluoy yung ko. Basta, type pa. Si Marlon, ha? Ano na ikakis na lalaki? Ay! Oh my goodness! Bayot sa siya!

0: Hala, uwe. Di man yun mawasa kung halawa na ang nakita na akong gabi, uwe. Kung bayot siya. Anong uwa man gid siya musultin na mo? Hala, uwe. Kadugay na naong amigo. Ah, ay. Uwa palibak. Nanawag, Jude.
1: Hello, Marlon?
2: Hello? Hindi ka hindi ko gabi. Uwa, ang gagalit.
1: Kuan-kuan. May uli ko, oy. Naglaba lang akong uwa.
2: Nahubo ka?
1: Wala man. Ikaw, nahubo ka?
2: Wamsan?
1: Sato pa. Sato, Briay. Nahinom doon pa ka sa netabo gabi, eh.
2: Oo, oy. Hangang. Nganom day?
1: Ha? Wala, wala. Sige na, oy. Babay na. Napakibuhaton.

0: Carlo, tabangan ngayon ko ba?
1: Ha? Sa on siya man?
0: Ah, kwan. Mag-propose na ko ni Mariz.
1: On siya?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Kagana ug tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab sulbaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Sed Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukupso itong ako.
11: Living Testimonies.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
24: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
24: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Oh, anong nakurat mo ka?
1: Ay, nakalitan lang ko, oy. Sigurado na jug ka? Sigurado na jug kasi mong kaugalingon?
0: Ha?
1: Ang kukuan ba? Kanang, kung sigurado na jug ka nga magpakasal kaniya, sige. So, portahanti ka.
0: Salamat. Pero, una sa tanan, Carlo. Ipailaila sa tika ni Maris. Love, si Carlo. Migo na ko. Carlo, si Maris.
1: Hi.
2: Hello. Nagkailaila na kita. Sige, lagisgot si Marlon na ako about nimo pero... Dugay kayo itong ipailaila.
1: Ay, mao ba? Dugay na saan kung gusto nga makailanin mo.
0: Mangita sa tagkakanan na. Tara.

0: Why? Ay. Sa sige na mo kuyog. O sige na mo kubaloban ni Maris o Marlon.
1: Nag-guilty na ba yung kuhoy?
0: Buotan mag-ukay si Maris. O ako si mao'y nabalakan ni Marlon. Kundi li pa kay siya magbahay sa iyang desisyon. Uy, din sa makani. Uy, number man. Ah, hello?
2: Hello, Carlo?
0: Maris?
2: Oh, sorry sa pagsamukha. Naiba ko nga may importante mong gibuhat ni Marlon. Pero dili mo ko siya mo reply na ako. May importante yun akong tuyo ba? Pwede, ingnan ni mo siya nga i-check iyang phone? Please, importante lang yun ba ayaw, Carlo? Ikaw rin kita kong chance kay kamo mo kayo nag-uban.
0: Sige, ako ingnan. Kuan ka nang nag-CR pa, manggod?
2: Sige. Thank you kayo, ha? Bye.
0: Bye. Why? Namakak si Marlon? Huwag ako'y gipasangil niya? Hello, why? Why, maka siya karun?
3: Sorry, karun pa ko nakatubag. Kanina na ka nanawag.
0: Oh, nangita ni, nangita si Maris ni mo, oy. Uy, ganong makakmang ka, uy, nga, nag-uban ta? Hay, mali ka ron.
3: Atuan, ganang, naroon ko yung trabaho.
0: Oh, uy. Kisa ron?
3: Sige na, bahay na. Tumusun sa inyo na ko. Kayo, pwede kuyugan sa ni Mus Maris sa pagpangandam para sa mong kasal?
0: Oh. Uy, sige eh.

0: Thank you kayo sa pag-uban-uban mo na ako, ha?
1: Uy, isa pa yan, uy.
0: Eh, nakasulihin noon ka. Unsaon nga, busy magod kayo, Marlon, good. Basin og naning kamot sa tiyag maayo, kay takot ako bimigas to para sa mong kasal. Hilabi na nga, may umaabot na gining anak.
1: Ha? Mabdus ka?
0: Oh, Carlo. Pero, wa pa may bawas, Marlon, uy. Ay, ako mga plano nga, gusto na ko siya i-surprise. Total, happy naman sa namang kasal.
1: Maris. Nalui ko ni Maris. Wad yun siya pagdudabis ang kamay ni Marlon. Pero hasta ko. Wa ko kay bawag. Unsay gikabisiya ni Marlon karon? Noon sa mangko eh. Ngano na sige na minung kong nahuna ni Maris? Oh, tungod siguro sa sobrang kaluin ako niya. Hala, oy. Mura minug. Mura gusto mong kumuatiman niya, oy.

0: Tawas sa man ka, oi. Nakigino man ka nga. Kasal naman ni mo ugma.
1: Hello. Hindi. Hindi na kung gusto mo dayon sa kasal.
0: Butangi! Nasa? Oi, ay pagbinuang diya, oi.
1: Huwag ko magbinuang. Hindi na ko kayang magpakasal ni Maris.
0: Uy, Marlon. Marlon. Sulti hira ko gusto
1: mo. Ito, kanganak ko ilang babae. Nasayup ka.
0: Pero, may lain kang lalaki.
1: Oh.
0: Uy. Oh. Nakakita ko din mo kausa na may kakis kang lalaki sa bar.
1: Ha? Nakalitan ako sa mong kaulingon, Carlo. Kalit kayo nga magkagusto na kong lalaki.
0: Unsa?

0: sakit kayo, Carlo. Abil akong okay, Rami. Abil akong hindi kabisihan kay para sa pagpangandam sa mong future. Pero dili ba di siya gusto magpakasal na ako?
1: Maris.
0: Nibiya lang siya nga masulting gano. Masalang nakibuwag siya na ako. Huwag sa unang malin ako kung kimamtos.
1: Oh. Ako. Ako'y mga mahan sa imong anak, Maris.
0: Pero, kuhaan man ka.
1: Bayot? Ano? Huwag ka makakita og bayot ka, amahan?
0: Carlo!
1: Naluoy ko ni mo, Maris. Huwag dilin ako, kaya nga. Pasagdan ka. Busa, pasagdi ko. Pasagdi ko nga muatiman o panggaon tamong duha.
0: Salamat, Carlo!

Naibaw ko nga, dako nga responsibilidad ang akong gisudlan. Pero, wa ko'y pagmahay. Nagdagan ang adlaw o hinahinay mi nga na-inlove ni Maris sa usag-usa. Karon, kasado na mi. Yes, payo tuod ko. Pero kaya na kong magpakaamahan o magpakabana. Dini na lang kutob o dagan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Ang kainit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
7: Mga ito mga higalang kaagi ni Carlo ng taga Cebu City. Uban sa awit ngayon ka pangayo. Awit ka regalahan. A very special love.
8: And all found a very special love in you.
7: Ang mong kaagi, gabata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga igalag, mga sukin ti paminaw. Kinasintasin ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa usakaawit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa usakaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
10: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu,
4: Numero 1 Tatak RMN.
11: Dagan, Misael! Dagan!
12: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
11: Dagan! Dagan! Ayaw!
13: General Bart,
11: retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
14: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
15: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
12: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
15: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
12: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o batas ang justisya.
14: Misael, maluhoy ka.
12: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
14: Ayaw kong patya.
12: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
14: Ayaw!
12: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
5: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
6: TTX 500 na!
5: TTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul!
6: TTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar!
6: TTX 500!
7: Para sa Janice, dugay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka
6: sa DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya, Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: padayon da ikihapon ng iskwatro. Bisag ni tiwalag na si Miss Clanang. Nabalaka ko sa mamahimuon niyang resulta. Uglabaw na ko nabalaka para ni Miss Ella. Diyos ko. Atakin ako kaisog aron ipahibaw na ko ni Daddy Mart ang sekreto na mong relasyon ni Miss Ella. O ginaot pa unta nga iyakin ng dawat. Numero sa phone ni Miss Clena ang nakaregister. Hello? Miss Glenna? Asa ka karon? Magkita ta.
1: Miss Alea, ganahan pa ka ka magkikita na ko. Kung maipaw kang ikaw ang hinungdan sa akong pagtiwalag sa kursada.
0: Miss Glenna?
1: Gidaog ka, Miss Alea. Og, swerte ka. Kay ikaw yun ang ipili ni Miss Alea. Di palayo ko tuyo kay pagyas ko sa akong tingwa nga unta. Higugmaon ko ni Misael.
0: Miss Glenna?
1: Mupranga ko. Nasuya ko ni mo, Miss Alea. Busa, huwag kabutangan sa akong kalakot ni mo.
0: Babae ka. Katungod usap ni mo umubati niya ng pagbatiang ito ni Misael. Pero kung imo na kong ikasuyaan o nasuko ka na nako, ingnat ka. Wagit ka sa katarungan, girl.
1: I don't care. Ako ning katungod. Unfair man sa tingali kung iloob lang nako, bisan o gisang kita na kaayo ko.
0: Katungod lang kinat ni mo, miss. O katungod usab sa lalaki nga mo pili kung kinsay mas bugasin kasing-kasing.
1: Daghan ako o kapakiyasan nga naagihan. Apan kini mo o itili ko na ako matawat.
0: Andam sa na kong barug ka ng akong katungod.
2: Shit, Miss Alea! Kung tili patungod ni mo, imposible tili ko lingiun ni Misael. Ha? Nahinayak na ko. Pusang. Puslan man nga wa na ko. Pwes, wa sad ni mo. Oh, buhaton ko gid ang kutob sa akong mahimo. Andam na na kong ibaligya ang akong kalag ni Satanas!

0: Mancio! Mancio!
1: Dali
0: nga rin!
1: Bida
0: ni mong ama nga ka. O si kalaki nila ni Marciano. Ilabang gilihok ang akong ipapangita nila. Ha, Mancio? Nagkasabot ko, nagkasabot ko. Good, very good, very good. May mapaabot ka mong ganti gikan ako. Kung inyong masayran. Kung asa na karoon si Kristal. Stoy! Hindi nagkasabot ko. Stoy! Mancio, paminaw, paminaw. Oh, lagi, lagi. Sultihi si Marciano, ha? Nga ipadali ang akong gisugo. Kay naghinam-hinam na kay kong ikatubang si Kristal.

0: kaanugon. Ako maging tangsunda na sa kinan sa kagaw ng Medyo Gaspar. Pero, nalipat ko. Kayo na untang, may bawaan ako kung asayin lang bago nga safe house. Ay! Sibay Misael lang nawag. Hello? Bye, Misael.
1: Asa naman ka ba, Sarge?
0: Bye. Tangsaya nga ba eh. Gisunda na doon ako ang SUV sa kagaw ng Medyo Gaspar. Pero, nalipat ko ba eh.
1: Baba?
0: Ubay, saya nga gini.
1: Ayaw pa saya diha. Kay, dagan o ba gawa yung ilang sindikato? Delikado ka.
0: Oh, bay. Mupaulin ako diha sa compound sa academy.
1: Pagdali sa pagkani diri. Kay, may nayon kita sa pagbiyain ng napita. Suma sa mando ni Sir Mark.
0: Oh, bay. Mamahawa na gidita diha, bay.
1: Oh, bay. Dili na talua suman mutiwalag si Glina.
0: Okay, bay. Mupaulin ako diha pa daw, bay.
1: Oh, sige, mapabot ko nimo. Bye.
0: Bye. Mungo sa kibuhat ni Lina. Nahimong dililuwas ang mong kinabuhi suod sa compound sa kinimi. Traitor ka, Miss Lina. Traitor ka!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

di sekitar gunung itu ukuran leguk-leguk mengandamku ketinggalan mengagawai nasi sedikato ni Mijur Gaspar ang nagsakay niya lang. Ako gila diyan tuyo. Ipabutkan ako nila. Pagkusgan ako ang pariparagan sa motor. Dali! Gukon mo! Kayo man ang taling ipintruhan at nasunahan! Gukon mo!

ஹலோ மிர்சா, உன்னை பாலாரத்தவன importante kay kini o ba ni boss li? Okay, bye. Siya kita kito. Si paisaj kiti ay ang sakay sa motor. Alak sunod-sunod ako. Sukat pa dito sa sintro sirap.

yung katapusan, ha? Mwede ni, kimingaw kayong highway. Wailayin mo damay. Igo-igo na gawin na yung distansya. Ako na niyong itsa sa kulayo ang ganada nga akong iptan sa pain. Goodbye, mga kagaw! Ha-ha!

0: ko ni nito po by missile, Sir Mark.
1: Naka-monitor ko sa balita. Padayon pa nga giila sa kapulisan ng mga sakay sa may ulbo nga sakyanan.
2: Siguro ko nga mga gagaw sila og mga tao sa sindikato.
0: Mga sakop idres, gagaw nga Major Gaspar Bay. Kay human ko malipat sa akong pagsunod siya sa sakyanan. O siya niyang ibalik lang ko sa agi, Bay. Kalit man ko silang nisunod ako. Yan ang musil pag yun. Nagtuo siguro nga atrasan ako sila. Oh, shit!

0: Mostly, muli nga wa yun ako makuntak si Mirto. Kasi sila di ay mo'y nahug sa laut.
1: Ah, nga lo. Sila magpatay, Holot?
0: Oh, Mostly.
1: Ah! Ito ayaw ko, Ol. Kanang maayaw sila patay, dili ikaw.
0: Oh, Mostly.
1: Minol Kaspal, ikaw dili angay mahinugon sa mga lagol. Kano sila wala kaposlanan. Sila patay dayon. O sa laila kunta, patay dayon.
0: Naglagot lang ko, Bosley. Ay, usa lang ito si Bysarge. Tao ang natalawan o labihan pag yung dauta. Huwag ko makita sa iyang personalidad ka ng iyang kaagresibo ka ron.
1: Ikaw, kalma lang ha. Kalma. Relax lang ha, Major Gaspar. Ikaw, relax.

0: sumpay na sa akong kinauhi kining armasa.
1: Gilimpihan sa ning po ng imong armas?
0: Kinahalan nga andam gilingdaan, mamita. Kabahin na kinis akong kinabuhi.
1: Unsa man gyud plano nimo, oy?
0: Mao gyapon. Andam kong ibaligya nga akong kalag ni Satanas, mamita.
1: Pasabtag ani ko ang sigil mag-ingon ba nga andam kong ibaligya ang imong kalag kang Satanas?
0: Ha?
1: You tell me. Unsa man gyud na ba?
0: Andam na kumubalik sa kinabuhi ni Major Gaspar. Kana kung interesado pa siya na ako. Ugi akong dawaton.
1: Hey, naunsa ka, uy. Napakakas sa husto ni mo pangunahon na, girl.
0: Muna ka nilikabot akong desisyon, mamita.
1: Hulo, uy. Oh my God.
0: Mamita, inday chikating.
1: You tell me. Nakalimutan ka sa nahitabo ni mo sa mga kamot ni Major Gaspar? O na amnesya nagbaka ka?
0: Gipasakitan ko nila, mamita. Busa. Manimaos ko nila. Payra nilang mahal ang ilang pagsamad sa akong kasing-kasing.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mupatuma ng NGCP o Red Alert Status alang sa Visayas Grid alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi karong adlaw, gawa sa Red Alert, ipatuman sab sa NGCP ang Yellow Alert Status, sugod karong alas 4 sa hapon, hangtod sa alas 5 sa hapon o alas 8 sa gabi, hangtod sa alas 9 sa gabi. Sigon sa NGCP, ang available capacity sa grid operator niabot lang sa 2,334 megawatts, samtang ang peak demand niabot sa 2,412 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, upadan pa sa squalene,

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat

kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Isidro!
0: Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banain inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
7: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
10: Ako si Lady Ninta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
9: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O ganong nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
13: Lagi, basiglas na ni.
14: Maon ang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapag tikpa, maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, life extension.
19: Life extension, vitamin D3 for longer life.
8: Hala, madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
19: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o buho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
8: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
19: Ado na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
20: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawatan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: May gisulti ba ang imong apuhan na siya dayon niyang kamatay, Johnny? Naghisgot ba siya og kupa ni Padre Damian?
2: Lola?
3: Bay?
2: Naghisgot si Lolo og kupa. Mauna, kupa. Kupa sa pari. Pero kuwang lang yung gisulti na ko.
1: O siya may gustong ipabuhat ni Lolo ni Muskupa. Nanugon ba siya bahin ini?
2: Nanugon na to si Lolo nga...
3: Bay, Johnny?
1: Naon siya?
2: Nanugon si Lolo, Lola, nga kinahanglan akong pangitaon ang maungkupa.
1: Unsa? O niya, asa masamkin niya ipapangita?
2: Sa cementerio.
1: Mau ba? Ay, Johnny, misulti ba ang imong apuhan ko na haingin mahimutang ang maungkupa?
2: Wa man, Lola. Iya raman yung ipapangita.
3: Pero, unsa ba yung istorya sa maungkupa, Lola?
1: Siya akong nahibawaan. Maong naguol kayo si Padre Damian sa pagkawa sa maungkupa. Tungod kay hinatag dini sa iyang higalang pari sa dihang migawas siya.
2: Mao ba? Ang ira sa gyud ay nga maguol siya, oy.
3: Pero tinuod yun nga gold, Lola.
1: Oh, milyon ang kantidad sa maungkupa.
3: Milyon?
1: Mao ka na. Milyon ang balor ini. Bagay, importante kaayo kini ni Padre Damian. Tungod kay maunta kini ang gamiton aron magpa-renovate ang simbahan sa San Jose.
3: Mao ba?
2: Unya, Lola, unsa man hitabo ni Padre Damian? Buhi ba siya?
1: Patay na si Padre Damian.
2: Uy.
1: Atake siya kasing-kasing ang iyang namatyan tungod sa pagkawa sa kupa.
3: Uy. Kaluoy ko. Unya, wa na gyud mahibaw ikon. Hain na ang maungkupa, Lola.
1: Wa na gyud. Dungan sa pagkamatay ni Padre Damian, nahilom usab ang bahin sa maungkupa. Og ang bugtong nahibaw kon hain kini. Maura gyud ang nagkawat sa kupa.

0: Uy, boss. Naunsa na managamahani mo nga, nagsigil man ang nagkatawa.
1: Nalipay kay siya nga. Nakita niya ang kupa sa kaban ni Johnny.
0: Boss, mahimog buhangyo.
1: Oh, unsa man na?
0: Ang akong iyaan ba? Gusto gyud nga akong dadon dito niya ang kaban.
1: Oh, mao ba?
0: Unya, di ko makauli dito sa amo kun di na ko mada ang kaban.
1: Aw, oh, wala problema. Pero, mananghidon na ta ni Papsi.

0: Dili mahimo nga imong dad-on ka ng kaba ni Johnny, Poldo.
1: Ha? Pero, Papsi, walay gambit ang kaba na din hitaon, uy. Ihatag nun na niya, uy.
0: Adto ni kuhaan ni Johnny. Kay ugma, ako nang iuli niya ang kaban.
1: Oh, unsa? Uy!
0: Pero, kamo, dili yun magsaba nga may nakuha kung kupa nga bulawan gikan sa kaban ni Johnny, ha?
1: Oh, Papsi!

0: Unsa may imong hunahon asa gisulti ni Lula?
1: Mituo gusto niyang gisulti, abay. Pero, araw na ito ni Maklaro. Atuo na ito ang simbahan sa San Jose.
0: Sa? Unsa ta dito?
1: Mauna ni ang panahon, abay. Nagamit na kayo ang mga marites. Naibaw, magkunga ang tanang na muyo dool sa simbahan. Naibaw, God, kung unsa istorya sa unang panahon bahin sa simbahan.
0: Husto kita. Sige, larga, simbahan ta. Pero, hapo naman, bay.
1: Hadlok magabi ang tanga. Ungo mag
0: amaw.

0: Sumto ko na bati. May nakuha sila si Sir Darwin sa kaba ni Johnny.
1: Gani na lang ka nabalik, oh. Milche?
0: Ha?
1: Uy! Ano siya mga? Nakurat man ka, ha?
2: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kitty Let's.
6: Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
8: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart 2
11: smart dishwashing paste ko.
12: Smart 2
11: pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
12: Smart
11: tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sorry kayo. Wa ko makasangpit si Mungan sa pagduol ako nimo.
13: Okay ra oy. Kuan. Daghan mo kong nainom nga kape mao nga dali ra ko makurat.
12: Mhm.
13: Taod-taod ako dinhi.
12: Mao ba? Kun mao na nakakita ka namo sa kwarto ni Papsi.
13: Ha? Wa raba, wa man. Kuan, milahos magugus akong kwarto?
12: Mm-hmm.
13: Ay, nga naman. Doon na ba ko yuwa may bawi din eh?
12: Doon na.
13: Mao ba? Unsa man?
12: Kinala may bawi ka ini. Kay ugma. Kuha una ni Johnny ang kaban nga among gikuha, gikan sa iyang payag.
13: Ha?
12: Pero, wa may nakuha sa mong kaban. Mao nga, makig-ariglo na lang si Papa. Iyang iuli kang Johnny ang kaban ugma.
13: Mao ba?
12: Tuod. Naka-addo ka ba sa ilang Johnny karong adlawa?
13: Wa ko maka-addo. Dito ako kutob sementeryo. May gisosi kong lubong.
12: Kang kinsang lubong?
13: Ang lubong sa bata ang gipatay o gilabay sa Lapins Crasada. Ang bata ang ikuhanog kasing-kasing o kidney.
12: Mao ba?
13: Sige din to ha, maligoon ako. Alimuot ka ayaw ko.

0: Bay. Kauna yun.
1: Busy pang udok, may migmig.
0: Hmm? Unya. Kakwarta ta ana sa kabisi sa mong utok.
1: Ay, mahal na di sa balur sa kupang Bulawan, no?
0: Uy! Million good sub ni.
1: Bulawan, good siya. Daku-daku, pagi na nga pagkakupa.
0: Milyonaryo na good ka dyan, eh. Kung kitang makabaligya at to.
1: Lagi. Pero, dakpan sa ta. Nawat ko to.
0: Unya, sa imong huna-huna, bay, kinsa man kang nagkawat sa kupa? Ang maguwang ni Lola Emma nga si Manolo Berden? O ang imong Lolo Pilo?
1: Silang duha.
0: Unsa? Silang duha?
1: Oo. Oh. Buguya dahi sa kong lulo sa una, no?
2: Eh, wako loon sa batalon pa ko. Wako'y away na klasa ro'y. Sukmangay, ginugabay, ginunalay. Tanag klasa siya away. Wako'y klasa.
3: Isaw din mo sa una, no?
2: Oo. Hadlok siya na ko. Labi na nga. At luso ko. Aw. Padapnin yun na ako magyan.
3: Nga nung madlok man sila ni mo, lo? Nga nung mapadaplin man sila?
2: Ayaw, balbalon. Kaliwat ko tako mo.
3: Wala ito sila madlok sa iyong kumo. Nalok din sila sa iyong pagkaungo.
0: Liwate ka sa iyong lulo nga sipat ka ayo.
1: Pero mga butan mi bay. Butan nga sipat.
0: Pero bay. Wa ka mahibong?
1: Saan sa?
0: Kung ganong ugma pa ipauli sa mahani din doon ka ban?
1: Aw. Eh, ila pa mang pangitaon.
0: Lahi man akong pagduda, bay.
1: Ha? Ganun de. Kung sa may nasi muna una.
0: Nagduda ko nga ila pang tanawon ang kaban.
1: Kung tuwa mag-inila ang kaban, laro na kayo. Nga ila na ning gituwad. Ah.
0: Ngano ka? Nganong mitiuro ka?
1: Di lang unta nila ituwad ang kaban.
0: Ha?
1: Maklaro na gini. Nga doon na ni sapaw sa sahog kung ilaling ituwad.

0: Ano guna gito eh? Nga dili kami nakadiskubri sa kupa sa kaban.
1: Boss!
0: Oh, wait.
1: Boss. Ako tiya, nanawag na sab, naningilas kaban.
0: Pangitay bugat nga rason, naunsa man sad ka, di ka kamao.
1: Isu kayo ng akong tiya, busoy.
0: Nahayin ko kasula, anak. Kailain na soja kong utok karon.
1: Ha? Huwag sabay soja mong utok, boss.
0: Ang kupa na naas akong amahan.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anyo nga produkto.

paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga declare na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong nga produkto.

0: paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga declare na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong nga produkto.
1: Kay dali rin pa inom.
2: Unilabian.
3: Paracetamol is the generic name of Chilylax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: Maxvit Kargado.
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Na ay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimbalik? Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: 我让他红帮八岁了。
1: Dili sa yun nga daw ato ng kamaturan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: mas pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: kami.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulang sa...
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
24: Rest time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
21: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ay, balon!

0: Sana huwag lagi ka, Baldwin.
1: Ah? Nag-Baldwin naman lang?
0: Masabay tuyo ni mo.
1: Gusto rin yan, tanaman ka. Nadali ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang eskwilahan. Masa may problema ni Murray kami? Ha? Masa magyud?
0: Okay ka? Ha? Masa may labot ni mo mag-adtuan ko nila Chelsea sa iyang eskwilahan? Masa labot ni mo?
1: Muta na kag unsay labot nako. Hoy, babay. Kinugos na ko sa Chelsea. O katungod na ako, nga lang nga ikaduhan niyang ginikanan o amahan, nga protektahan siya. Wagid ka makasabot. Nagiing nanta naman ka, bahin anak.
0: Break, break, break, break, ha? Break sa kono, Baldwin. Nasayad ka ba sa imong gipanulti? Kisa man di ay kakamuingon ako, anak. Magbuti ka kung sa akong buhatan?
1: Hoy, di kami. Paminaw, ha?
0: Di ko gusto maminaw ni mo. Ako'y paminawa.
1: Lubuang ka?
0: Tingalbig, ikaw may nabuang.
1: Isa?
0: Kaya abing ako mo patol ni mo sa imong pagpanguyab upang sige diskarte na ako, inanaon lang ko ni mo?
1: Uy, Rika May. Nagtuo kang seryoso ko ni mo? Kumidyahan tara ka ato eh. Binuang na itong ako.
0: Binuang kay wakmang kumupatol ni mo.
1: Niyabag ka?
0: Niyabag bitaw. Pero ayaw ko buti kung noong sa'yo akong buhatan. Kay wak kay labot akong tawhana ka. O guwag si bisan kinsa nga pagkabuot na ko, bisan unsa pa'y ako buhaton. O ayaw ko pugsa. Kay wak pa ka makailan ako, Baldwin. Kung unsa o kinsa ko kung maunay masuko. Tiwala ba yung pagmahay ka ni imong pagkontra na ako? Mahimo ba yung gubo na ako imong pamilya bisan unsa kurasang?
1: Unsa? Shit! Pagkahinampak ba yan ah? Pagkamangtas di eh. Murag hustler man manulti. Murag espiritu naman di itong babayhana. Murag master naman di ay kayo.

0: Ora tu order ni mo, ma'am. Wala ipuno. Okay, ma'am. 10,507 ang total, ma'am.
1: Okay, karga na kami.
0: Okay, COD, ma'am, no? Okay, ma'am. Pandado lang ako agresibo ang mo deliver, ma'am. Niya, palihog lang kung pila ang imong kwarta. Kung wala ba tayo suklian. Sige, ma'am. Salamat. Tungkoy, ilaras ko nining kukulamber nga niya sa lista, be?
2: Kagayot lang doon, kagayot lang ang ikuhaan ko na ron. Di ako may gitargas tura-tura.
0: Sige, sige.
2: Kagayot lang.
0: Guryo.
3: Doon!
0: Kuwaring lista, be? O ang dami ning order? Aron nga mausa og karga sa elf. O mahapit ninyo og deliver?
3: Ambi dong.
0: Pero...
3: 50 kahaloblaks nya ang kuko 4x4 for 12 na po kabuok nya lang sa numero 2.
0: Klaro man lang akong lista o yan na nabasahan ako o balik kung mandam na ni mo mga items aron nga mausag review.
3: Okay doon.
0: Hatag po ni Dong Koy ning lalasunon ha kay may gikarga sila sa kuan tura-tura.
3: Okay sige doon.
0: Sige.
2: Makan hingaw makanan dumuhan.
0: Hello, Chelsea's Lumber and General Merchandise. May buntag?
4: Hello. Pwede ba mag-order o magpa-deliver sa James o cash and delivery lang?
0: Pwede kayo, ma'am. Kinsaman ni ma'am? Nakailalagi ka na ako. Familiar sab na ako ang imong tingog. Ma'am Jean? Ikaw ba ni ma'am? Ang sa'yo atong order, ma'am?
4: Familiar ni mo akong tingog, pero wadi ka makailan ako.
0: Ha? Sorry. Dili din ni si Ma'am Jane? Sorry kayo. Kinsa din ni Ma'am? Nagunsay atong order?
4: Unsay akong order? Buot na ako nga COD. O ikaw good mismo ang mo-deliver.
0: si Ao man ka, Ma'am. May tig-deliver, Ma'am. Dili pwede ako. Unsa may atong order gani, ma'am?
4: Unsay akong order, Sir James? Ang imong heart.
0: Oh.
4: Ma-deliver pa dayon na? Sir James?
5: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Explícame. ¿Y cómo vale? Rekami, continue ka may order isulti. Dili kay kuma ka istorya ni Mugdugay, kay busy mi diri sa Lambert.
1: Dili pa, ang imong heart man ang akong i-order.
0: I'm sorry, but ako na ni Pagnon.
1: Wait.
0: So, pinahitabuin ni babayan. So, may problema. Ganun nasayod man siya sa numero din ni sa Lambert. Kisa may naghatag niya.

0: Gurio.
1: Đó anh rồi chết.
0: Đã lên xe cà điếc.
1: À ở trong. À cái mì hoa là hoa lắm luôn. Nhưng mắt bị hoa. Mà kì nó xò hoa. Đúng á. Thế tôi đi mà đòi đó.
0: Tôi bắt gắt xe nè telepono. O. Karang pislita ang speaker button. Ini tubag nimo. Aron nga ako makabati ko sa yang isulte.
1: Ah, o dong. Ako lang tubagwan.
0: Kadot. Kung babae gani, o gusto ko ikasulte, ina nga doon ako'y gilakaw. Huwag ka masayod kung asa kong, asa ko paingon. Ah. Unsang oras ang balik.
1: Okay dong. Hello, may buntag.
2: Mabaliw ko sa imong amo.
1: Ang akong amo, ma'am, nabigilakaw ba, ma'am? Huwag ko may bawa ko nung sa oras ang mabalik.
2: Ay, kadali sa buni lakaw. Dali sa ganyan na kalakaw. Gadali pa man ganidugay nga nanawag ko niya. Ah. May balik lang kong tawag, ay iyong gibutang.
1: Ay, kuan ba, anin lang, ma'am? Tawag lang balik, ma'am, ha? Kanang mingon siya nga naas siya.
2: Ansa?
0: Oh, pagkaway butang ko rin.
1: Ma'am, sulti akong siya yung odiron, ma'am.
2: Ang imong amo dong.
1: Day ko, ma'am, ha, day.
2: Okay, paminaw. Bisa na kasiguro ko nagpamati ng siya na to karun. Ing na siya. Gani ara ko sa atbang sa inyong lumber.
1: Ha? Patay.
2: Ing na dong, ha? Aw, day ka man ka, ha? Nga nagpaingon ako di, ha? James. Oh. Nay, bago nga nagpamati ka na ako. Nagpaingon ako diyan ni mo, ha? Anaran ako isultin mo pagbalik ang akong order.
1: Doang, doang. Doang na putol, doang. Ibutang.
0: Balik na si mo buhat ko riyo.
1: Ah, ako siya ibutang, doang. Ah, sige, doang.
0: Sa uman eh. Sa uman eh na akong babayhan, ha? Sa uman.
1: Wa man dong James, weh. Wa man tong rika nga imong giingon nga mo ani. Ngita ni mo.
0: Sigurado kang wa? Wa ni mo siya makita dias gawas? Unsa man wa dia sa atbang ning lamber?
1: Alaw dong alaw. Wa gyud dong wa.
0: Salamat gyud. Balik na sa imong trabaho.
1: Ay sige dong ay, adto sa ko dong ha.
0: Doon sa mong ko. Mura namin ang kugsad ang uglahadlok. Gawa mako eh. Huwa mako makahimu og sayop niya. Pero usa ba yung tuyo? Ngano nagsamok mas yan ako? Usa ba'y gusto niyang mahitabo?
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa bango ng Charm
9: Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle?

0: Salmon. Feel skin.
1: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Kidilets.
9: Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
11: United Home. Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alan sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa pag-
14: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex and generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit Kargado!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: RMN Newsbreak. Newsbreak.
22: Mayo gahapon ako si Radyo Man, Josephus, JQ Kianos, Dugan Diyos, Breaker Karukapuna, hatong gato sa DataX sa 500. Hindi bang mabatanon ang nanainan, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ay mas superior, advance na maoy graputik na sa masilyula, apa yang masukkan solus batuk sahaja nampak sangat free radikal sebagai pengaruh sepolusion. Iberis mabisyo sama sepanjang minum alkohol ug ang pagpanabago. Satu ga balita na nakpan sa giuga bypass operation sama apurdiba sa bilya sa mga kinusaka GO nga Embriano sa munisipyo sa konsulasyon ng kinim nakuan ug mga illegal gun drugas diha sa masityo Subustia dos sa barangay Kalulasan diga dakbayan sa Sugbo aga nanakpan. Kung nanakpan nilahad niya si alias Makmak nagpuyo sa Barangay Consolacion o sa may Barangay Pulpuga lungsod sa Consolacion na nanakpan siya sa Gibuga Bible Suppression sa mga sakop sa mga partiba sa PDR 7 ang kinipanilang sud sa duwa ka si Bana ag pamaligig legal ga drugas din ag maog gingog suspect magka-dispose kini o 300-500 gramos matag si Bana o nanakpan na kini niya itong tuig 2015 sa mga giyapon nga kaso ang nakuha sa mga dinakpan ang mga pinakitumagahan sa buong ngamuti magkinig o sa kilo na mubalor kapin sa 6.8 milyon pesos. Matulong Diyos, balik ang karoon ka po na atulong ka ito sa Data X 500 ang Data X 500 campaign emisyon at ay 1.3 million orang sa Anderson's ibigin mo kanyang patulong sa mga free radical sub oxidation sa Data X 500. Atong banit pamataon, internal organ na yun. Ang DataX sa 500, nililibato sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation at PCDT, insomnia, active pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
21: RMN Newsbreak. Newsbreak.
23: Na ay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro.
12: Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung may luna ba ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa RMNT.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ko yung Hans!
2: Gipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sun Silk. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag TTX 500 na.
3: Ang TTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: ug the sugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
3: sa mga
4: TTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500
3: imo sa the sugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: TTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kainit sa ilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan o nako og TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tinaw.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ECS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Namag silingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
23: Wow.
22: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
21: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag aguanta pa.
24: Lindo tag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
25: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
26: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
2: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Panuhay! Panuhay! Karon pa ko mahinumdum. Usa sa kauban ni Mark ko katong gabi una. Si Stephen. Black American. Pero... pero anong...
3: Sword ng ason!
2: Oh! Yes, ha?
4: Oh. Ako, Claire.
3: Nganong ni Aka?
4: Nagsusi lakos na hitabo din sa syudad.
3: Wa kay katungod ka mang hilabot kun unsa may nahitabo namo?
4: May labot ko. Kay akong inahan ang gipatayman nimo si imong anak. Nganong foreigner man ang imong anak?
3: Naswap lagi og laing bata. O kay atribida ka mang kaayo. Halalagaw. Pangita ang among anak ni Kent nga nailisan og itom.
4: Ma'am Claire. Nganong imo maning nabuhat?
2: Kahilas ka taon ni mamungutanan ako, anak. Kay unsa mo ko na akong gibuhat, ha?
4: Bisan unsaon pa ni mo og barog nga nasuwap ang bata, dili ko motuo, anak.
3: O ganong dili ka motuong animala ka, ha?
4: Tungod kay nakailan ako, kung kinsa ka.
3: Hoy, animal! Ayaw kong sudya-sudya, eh, ha? Huwag kay katungod!
4: May labot ko. Tungod kay kipasakitan ni mo si Kent. Nahibaw ka ba? Nga kung pasakitan ni mo si Kent, masakitan sab ko tungod kay
3: in love ka niya? Mao ba?
4: Best friend me. Doon namin gipanumpaan na magtinabangay me. Pero, ako siyang gitukmod ni mo aron imo lang pakauawan. O sa umo ni mo pagrason? O sa unang pagrason niya mga higala ni Kent kung nanong ito mga inyong anak?
3: Di lagi ito mga among anak! Dili!
4: Dili gid'y magbunga og maayo ang tanang mga pinugos ng mga butang.
3: Sibuti mo ipasabot!
4: Akong nagpugos ni Kent aron pakaslan ka. Busa, akong obligasyon na tuliro ng unsa man nasayop nga akong nahimo.
3: Dili ka mahimong magpakabit ni Kent? Pagagnaong!
4: Tunlan ang hugaw mo huna-huna. Tungod kay ikaw ang tagkanog na akong.
3: Hoy! Ayaw kong ing-ana, ah. Huwag ka pa makailan ako, ayasa.
4: Tingali! Huwag ko makaila kung unsa ka o kung unsa'y sodan ang utok ni mo. Pero, nakaila ko ni Marco.
3: Oh. Unsa'y?
4: Nakaila ko sa lalaki nga lain ni mong ayap.
3: Hoy! Hoy, ayasa! Ayaw pa takagsulti, ha? Diin ka ng maungan, ha?
4: Dili na importante kung diin ko gikan ang maungan. Dili ka kasaligang pagkauyab o pagkaasawa. Busa, ayaw pagpaabot na balikon ka pa ni Kent. Og niya pa, Ma'am Claire. Kung magawas ka, ayaw ibilin ninyo sa ospital ang bata. Ipaatiman ni sa akong inahan.
3: Huwag kay labot kung saon ako ang bata.
4: Kung imo siyang iabandonan, sultihan ko si Kent bahin ka, Marco.
3: Ayas, ayaw ginagbuhata.
4: Ako ni buhaton. Kung dili ni mo mada ang bata paggawa sa ospital.
3: Ayas, ah! Ayas, ayaw patakag ukap na imong baba! Ayas, ah! Ayas, ah!
5: Bisit! Bisit! Ano? Ganong nahibaw ba sabahin kang Marco?
6: Ay, isa, saan nagkasulti na mo ni Ma'am Claire?
4: Oh, ma.
6: Niya, saan ba gipalayas na taniya?
4: Si Hans ang makapalayas na to, ma. O kung mahibaw si Hans, ganyan hiko sa ospital. Nakasiguro ko nga, masuko kini. O posibleng yun, napalayason ta.
6: Ha?
4: O, ma, bili na tamahimong mo balibad kung palayason man ganit ta.
6: Ay, oh, nahala, maumang ka ha. Unya, kining batang sinalikway sa inahan.
4: Kung magawas na sa ospital si Ma'am Claire, dada ang bata, ma.
6: Oh.
4: Ikaw lang unay atiman niya.
6: Ha? kabudlay baya ining kinabuhi? Ah, uy!
4: Ma, makaluluoy ang bata kung dili nato si Ate Manuel.

0: Morris.
1: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya said liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, yan ba sa rangani?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee, naka-pay 10% off para sa tanan.
6: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige kagaw, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
19: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
0: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uling ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
12: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
13: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
4: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mong sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ka, kaya pa ganyan.
5: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
12: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran.

0: Hello?
1: Hans, nganong kibuhitan man mo si Ayasa?
0: Sa ibuhian?
1: Gisong ko ni Ayasa din sa ospital. Iya kong kikasabaan.
0: Napapasa diha?
1: Abot lang ko na ababa. Nang hilabot na gitsas among kinabuhi ni Ket. Ugi ba ko kihulga?
0: Usa ni kihulga nimo?
1: Nasuko siya nga. Nga naswap ang among anak ni Ket.
0: Manawag ko ni Ayasa. Bye. Ma, kanong gubot man ang akong kinabuhi karon? Kanong nagpadaog man ka ni Papa? Kanong nasugot man ka nga makaanak sa lain si Papa?

0: Ja, yes, sir.
1: Kent? Nga nung ikot man na imong gitutukan ka ng imong cellphone nga nagsingi o bakting?
0: Nung Marta.
1: Ikisa man na nawag nga dili man imo ganahang tubagon.
0: Siya, yes, sir.
1: Oo. Oh. Ang pangasaw-unon na sa imong magkuwang?
0: Oh, nang Marta.
1: Oh, ngano na nawag man siya ni mo?
0: Best friend me. Nagsinaaray mi nga kung doon ay problema ang usa. Tabangang sulbat.
1: Unsa?
0: Nakakita kayo ng pugong sa buhok na. Nga may butterfly.
1: Ah, pugong man na sa buhok sa babay.
0: Mauni ang gihatag niya ay isa nga timaan sa mong pagka-BFF. Best friend forever.
1: Oh, mao ba?
0: Pero,
1: kung best friend mo, nabalaka din na siya sa hitabok ni mo karun.
0: Unang, pero nakasaad ako niya. Gadili na ko makikita niya. Gabuha na ko sa iyang pinapuhin.

0: Naon sa magkada ikaw si Ken. Ano dili man ito bago nang akong tawag. Oh, si Hans. Hello?
1: Ayun mo ka karon.
0: Di ako sa iyong bahay sa pangpang.
1: Tugos naman ka diyan.
0: Huwag ka magpakabana sa pagpangita ni Kent. Or magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya.
1: Importante ka din kayo ni mo si Kent.
0: Kadaga na ka mangutan na, ana. Maugi hapon nga akong itubag. Hans, BFF me. Busa, kung ano sa may dili maayong nahitabo siyang kinabuhi karon, kinahanglang ako siyang amaaman. Tungkol kinahibaw ko nga, nag-inusara lang si Kent kami itubang karon sa iyong problema.
1: Ayos. Balik na dito sa bahay.
0: Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyong problema karon. Busa, pangitaon ko siya.

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kidilets.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
13: Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado.
17: MaxVit Kargado.
18: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
19: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalus Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
3: Day andat, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D

headlines sa atong mga balita. Hunta probinsyal na nawagan sa publiko nga dili mutuo dayon sa mga makita nga post sa social media nga nagauhag sa mga ginikanan nga dili pabakunahan ang ilang mga anak batok measles sa rubella o tipdas. Samtang job order employee sa Consolacion isip garbage truck driver na bypass sa PDEA. Mga tinun-an ni pahigayon og lighting rally batok sa EMPO challenge sa PNP. Maukad to atong headlines.

0: Maayong hapon mga kasama og mga idol sa mga naminaw nato karong mga orasa sa ngana ni Radyoman Aida Tampos, ang regular anchor ning programa karong hapuna. Ako sa inyong makauban, Radyoman Jane Galliardo. Kumusta? Kumusta man ang inyohang kahapuno na mga kasama o mga idol? Ilabi na gyud sa ato ang mga kasama nga naminaw karong mga orasa, sa ato ang mga taxi drivers, sa ato ang mga tindero o tindera, o ingon man sa tanang naminaw, asa man karon sila nga nahimutang karong mga orasa. Agosto 17, adlang Lunes, maghatag na punta sa ato ang mga updates sa mga panghitabo o mga balita nga naktong nakuha karong adlawa mga kasama. Kumusta, kumusta man, medyo naglagiting gyud ang ato ang kainit, no? Mag-amping ta kanunay sa paggawas or sa paglakaw-lakaw nato. Hapon naman kaayo karon, wala na tayo nakita gyuda or nisalop na pud siguro si Haring Adlaw, apan dili gihapon ta magkumpiyansa asa manganita pa ingon karon. Ilabi na gyud sa ato ang mga drivers, gikan sa atong mga habal-habal drivers, sa ato ang mga taxi drivers, ingon man sa atong jeepney drivers, peak hours ra ba karon, traffic kaayo, so magamping gihapon ta sa kadalanan. Kung asa ta magbiyahe karong mga orasa, ilabi na gyud nga dili ra gid kita ang magdagan, no, sa ato ang sa ato ang karsada. So magamping ta kanunay, magtanaw-tanaw ta sa ato ang kilid ato banga na luyo para makaiwas pud ta sa disgrasya. Ingon man sa ato ang mga motorsiklo nga dili gyud magpaturagas or magpataka og dagan, no, kay kanira bang mga motorsiklo usahay, ilabi na gyud nga kung asa makalusot, mulusot ra gyud bisag asa. So magamping ta kanunay para makaiwas ta sa disgrasya tungod kay duna ra ba po yung mga pamilya nato nga nagpaabot pa sa ato ang panimalay. So nang hinaot ato ang mga pamilya nga makaabot ta sa ato ang safe and sound. So mao na, no, magamping ta kanunay di ta magsaliga nga mingaw ang karsada, di ta magsaliga nga makalusot-lusot tratadayon. So mag-amping, doble amping joda mga kasama. Karon anhi nata sa detalye sa ato ang balita. Hunta probinsyal nanawagan sa publiko nga dili mo tuod dayon sa mga makita nga post diha sa social media nga nag-auhag sa mga gidikanan nga dili pabakunahan ang ilang mga anak batok measles sa rubella o tipdas. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Veloso.
1: Hugtanong nanawagan ang Hunta Probinsyal sa publiko nga likayan ang pagtuo sa tanan nga mga makita diha sa social media nga nag-auhag sa mga ginikanan nga likayan ang pagpabakuna batok measles rubella. Subay sa giluwatang privileged speech ni Bokal Stanley Caminero atol sa regular session sa Hunta Probinsyal, iyang gihatagan o gibugaton ang importansya sa pagpabakuna sa mga bata. Gipasabot ni Caminero kinsa usa ka doktor o surgeon nga kun dili gani kini madali, muresulta kini sa komplikasyon sa panglawas o ang gikahadlukang kamatayon kun mataptan sa maong sakit. Giangkon sa Bukal nga kun mabakunahan ang usa ka tawo, adunay masinati nga epekto sama sa pagpamuwa sa tinuslukan sa dagom, hilanat ug uban pa. Mipadayag hinuon siya sa iyang kasubo sa mga healthcare workers ug mga doktor nga nagpahigayon sa house-to-house vaccination ug on-site vaccination nga inay pangayuan sa igong pagpasabot sa mga ginikanan. Giingong nakadawat hinuon kini og pagsaway, intimidation ug hulga. Sa nasayran, giingong dunay content creators, vloggers ug individual nga nagpost diha sa social media nga giingong nag-impluwensya sa pagbalibad sa pagpabakuna. Iya sab gi-question kung ugaling wala mabakunahing usa ka bata gumikan sa impluwensya diha sa social media ngadto sa mga ginikanan, giingong kinsa man ang angay nga manubag kung mataptan ang mga bata sa maong sakit ug muresulta na hinuon sa critical nga kondisyon. Gipasabot ni Caminero nga nakasabot siya sa balaod sa nasud nga naghatag og katungod sa pagpadayag, apan ang hinaot siya nga makigtambayayong sab ang mga influencer sa pagpadayag sa insaktong impormasyon ngadto sa publiko nga dili maghatag og dakong kahadlok batok sa maong bakuna. Ni adtong Domingo miluwat sab og subling panawagan si Cebu Governor Pamela Barikuatro sa mga ginikanan sa probinsya sa Sugbo nga pabakunahan ang mga bata nga nag-edad 6 ka buwan ngadto na sa 5 anyos aron nga malikay sa sakit nga measles o rubella. Iya sab gidasig mga ginikanan nga mudangop sa may healthcare centers o sa duol nga vaccination site sa ilang lokalidad aron nga mahatagan og dugang pagsabot og maproteksyonan usab ang mga anak ni ini. Tasama mo sa lalawigan sa Subo. Rajuman RV Velocity Way HP, Tatak, Arimen.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Daghang salamat, Rajuman RV Veloso. Mabalik ta alang sa atong dugang detalye sa atong mga balita human lamang sa mga pahinumdum.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Gaa, guys! Sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
2: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, Ana. Palinsa akong Super Fiber sa butika.
0: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Basit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYH Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mabalik sa mga butika.
10: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Oras sa DYHP, alas 5:31 na sa hapon. Karong mga higayon na ato sa nga sutaon or susihon ang ato ang kasama nga naa sa gawas nga bahin alang sa iyahang flash report karong mga orasa. Kasama ang JQ Quijano, kumusta din ha?
13: Panahon na, isa kami sa champion, kinanglan mag-debate.

0: nuestro triunfo.
1: Atong balikan karong taon-taon, atong kasamang Radyoman Josephus Quijano. Ani usata sa lain nato nga balita? Job order employees sa Konsolasyon isip garbage truck, garbage truck driver na bypass sa PDEA. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
2: RMN Report. Job order employees sa lungsod Konsolasyon isip driver sa lang garbage truck at natakpan kini sa ginusag nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9, PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7, City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office o Naval Intelligence and Security Group alas 4:02 kagahapon sa hapon sa Sitio Subotija 2, Barangay Coronasan sa Sulay sa Sugbo. Ang suspitsado gila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Makmak, 39 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Pulpugan Konsolasyon. Nakuhagikan kaniya ang usa ka dakong puto sa gituang Cebu nga mutimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lagip sa nasakbit ang bypass money o sa cellular phone nga gigamit nila sa transaksyon sa legal na drugas o guwan pang ebidensya nga naana sa PDEA 7 Regional Office Laboratory. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ang suspect human nila madawat ang informasyon sa ilang kasaligang tinubdan. Base sa kasayuran nga makabarigya si alias Makmak og 300 katona sa 500 gramos ka Cebu matag simana. Una na nga nadakpan sa kapulisan ang suspitsado netong 2015 sa kasong pagpayhot og paghupot og ilegal nga drugas nga mao ang Cebu apan nakagawas ni human ma-dismiss ang ihang kaso sa korte. Giandam na ang kasong kalapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa maong suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Rajman Orbo sa Mantiri YHP. Tatak, Armen!
1: Daghang salamat, Radyoman Arnold Bustamante. Karon atong balikan ang atong kasama, Radyoman Josephus Quijano sa gawa sa kasama ang JQ. Kumusta?
3: Yes, salamat kasama ang Radyoman Arnold Director Rodri sa may SRP. Kung ikan ka, subay ka ni sa may dangi ka sa flyover mambaling unya right turn ka nindan nga padung ato gani sa venue sa sulog sa una sa pan RV nga lusot ni sa may Cebu City Transportation Office before sa Steady Mari mga 200 meters ang gilayon gikan diri sa venue sa area nga din diri sa pugluban kini mga pugog no sa tao kasabag Radyoman RV before sa Steady Mari unya right side kung subay kaning daan nga ikan sa kini jabayan sa SMC side unya mga dagang mga gunahon diri mga pugon kasagbutan no nya nagclearing diri ang usa ka construction firm nagbase ni sa kauluhan kagahapon pa siya nag-clearing diri niya og karon no niya karong hapon mas 4 karong hapon na tumpubal nila kining bukog sa taos tong nakita ni kasamang Radyoman Arabi on the natin focus atong kuna ato lang ikuan nga usa ni ka dunay ulo no kung ganin no kalabira na ni ya dunay mga coins nga tag 20 murag datos kapini no tag mga coins nga tag 20 niya dunay rubber shoes dunay sunglass og kining gamay nga pitaka nga or panapto nga pitaka ni sudlan sa mga coins kasama ga Radyoman RV no. So gikan sa daan kining daan nga gihimong binyo sa nasa sinulog ang gilayon ani mga 100 meters no gikan sa highway kining highway nga padung sa Cebu City Transportation Office before City di Mare no onya dili ni SRP nga ning padung sa Lisaya kining binyo no sa sinulog sa una kung sa naka aba kun din nagatultol ani subay kaning daan gikan sa flyover sa Mambaling nya mo right turn gani ka nya lahos kaning daan lahos ito sa Cebu City Transportation Office o dito sa may daan na SRP padung sa Talisay nya kani right side no nag kun din nagclearing diri ang usa ka construction firm nya tutun interview ang operator diri sa bako na malas ka 4 banabana nila no ilang na kubkuban kini mga bukong sa tao kasabaga Radyoman RV. So ato lang ipahibaw sa mga naminaw karon, no, labi na tong mga pamilya nga nawad-an pa, missing pang ilang mga membros pamilya nga pila na katuig tali o kabuan kay kalabira na mi kasamang Radyo Man RB. Ang gisulob ani, dila na itong magkaroon rubber shoes, no? Kulong itong niyang iyang spike puti. So, niya, ang iyang sanglas na itong maklaro. Iyang lower ani, kining nakita na ito, dali mura siya. Personis niya, tumagin na itong makuna kung itong ba ni Brown kay naman siya taon niya. Sa akong nabsiba na sa mga Radio 1 RB, wani gilubong, no? Kay itong na-interview ang back operator pag kugkug nila ni mga sagbot niya o kini mga kugod niya. Dihara sa ibaba wala gilukong, no, ang mga bukog pag kuha nila pag kuha sa bako ila rin na kita, no, kini mga bukog diri og sa ato kita sa free way kaot way lungag way og gilubong sa mga radio nga posible gilapay rin diri na pita kay tag-as makay mga kugod diri, no, mga kanaw ato makita tag-as kay mga kasagutan diri nya ang wag diri bigid ta matigkod do na gilabay ay don sa baho posible gitabunan rin ni diri niya walang mo kuan ang kabaho, no, sa paong taon niya kalabira ni posible ubay dugay-dugay ni kasamang Radyo Man RB, no, ining
1: kasamang JQ
3: yes kasamang Radyo Man RB
1: si kasamang Jane ang imong kauban karon kasamang JQ sa imong nabantayan din ha kasamang JQ unsa man ang mga panapton iya ba ni sa panlalaki or pambabae kasamang JQ
3: so far di pa nato maklaro ang panapton sa loob kasamang Radyo Man RB doon na sunglass niya rubber shoes laki unya sunglass unya tag 20 nga coins isod sa gamay ng pitaka ng panapton, no, unya so far wa pa ni gitiwas og gubgubo sa operator kay pag kita nila nga doon na nay nakita ng ulo ani unya una nila gi padayon pag gubgub, no, unya ani nakita nga mga kuan bitong kuno ni kalo, no,
1: nasa ti nakita diri ka sa mga JQ, no, nga usa ka sapatos color itom, yeah. Muraga panlalaki man siya, no, iya man sa panlalaki ka sa mga JQ so posible
3: yes, ang Radyo Man dyan.
1: Posible ang usa ni ini iya ni sa lalaki ka sa mga JQ, no, kung posible. Basihan lang nato ang kining sapatos sa nga nakuha.
3: Mm-hmm. So far, no, mao na sa tong nakita diri ka sa mga Radyo Man dyan o Radyo Man RV. Panlaki din eh, kay nasa coins doon, tag 20, no? Ang mga babae, isa ka, di mga mukulong coins sa tag 20 niya, gamayang pitaka, nga gisudlan ani. Hindi na ito maklarong pitaka, nga panaptong ganyan nga pitaka, dili nga pitaka ng, kuhan ba, kabuka, ganang kuhan ba, nga doon ay siper ba, nga gamay, nga dili gisud ang mga coins nga tag 20, kasamang Radyo Man Gen, o Radyo Man RV.
1: Ato, no? Ato lang klaruho na kasamang JQ, duha ni kaulo. Or kalabira kasamang JQ duha ka tao, posible nga duha ka tao.
3: Ano pa bakuan kay wa pa man ni kubkub gyud, no, sa mambaling position 4 nga ni 11 nga ni aron diri sa area. Wa man ni tiwas og kubkub mo ato pangatan ning sa tong operator be. Sa kung kuan, no. Asa ma tong back operator? Okay. Ato lang kuno kung pila ni ka kuan, no. Oh. balik kayo. Oh, Tagalog ramin sila, no. Basi mag hirapan mo diskresyon ng pasilitan ng pangusap. Oh, lahat po ngayon tayo sa imbilan ng Dredd Spacer. Na, ano, anong palagay mo ito? Dalawa itong kalabira na imbilan.
0: Hindi ko po masabi kung ilan niya. Sa aso, parang isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Dito lang po yung area. Hindi pa kami makikita pa kami lang. So far, isa pang makita ito. Isang scars pa, no? Isang ulo pa. Ano pang nakita niyo? Yung sunglass, yun lang, walang pang iba, sapatos. Sapatos, ano yung sapatos na? Kita mo, nalulog ka kanina, lapit ka. Kulitim. Kulitim. Ang sunglass niya, puti. Kanya ang, ano, yung itim dyan, yung lower yan, personal siya, o ano?
3: Hindi siya,
0: hindi mo alam. Hindi, hihinto ka muna sa pag, ano, clearing. Nadihang sa nakita niyo na ang, ano, buto. Okay, salamat sir. Ano pangalan mo?
4: Erwin.
0: Erwin
4: Lial.
0: Lial. O, ikaw ang back operator. Anong construction niyo? Sir? Galing ang base mo, Manila. Base.
4: Oo, Manila po.
0: Manila base. Hindi natin mention, no? Manila base na construction na Radyo Man Jane o Radyo Man RV. Pinapayos lang ako ng marami singot dito, ha? O nag...
1: Nasukod good kasamang JQ. Nasukod good kasamang JQ. Pero kasamang JQ, sa pagkakaroon, unsa man ang plano nila sa mga nakitaan nga bukog kasamang JQ?
3: Ani ana may taga Mambaling Police Station 11 no, ni respond ni dire og ang city disaster team no sa Cebu City. Ani ana sa dire sa area, so para mo ta di pa mismo hatag og statement kasama ang Radyo Manila RV og Gino. Ila ila gipabot. Pero kana. Sir, sige pabot ni sir Soko. Soko, Soko. Soko lagi bawa nila tanduga gyud no. Soko lang mo determine ani. Wala ni, maklaro namin kung asa ni dalo ng mga bukog ni, no? Ang scene of the crime operation lang, maoy mo tandog na ani kasama ng Radyo Manila RV. Hunong pa mo ni ang pag-clearing no, sa mga duhara mi din, operator, kining driver, o niya, wala may laing tao, dahil sila may nag-clearing niya. Kana, nakita niyo, makita na to, no? Ako-dako nilang nalimpiuhan, no?
1: Kasamang JQ, ato lang po dang i-klaro nga, gawa sa mga sinsiyo o pitaka, sinsiyo ra gid ang sound ani kasamang JQ, wala ba'y mga ID nga pwede nga mapaila sa kinsa na nga bukog?
3: Dila na ko i-focus akong kamera, mudool ko gamay, no? Hindi makaibaho na, ato lang ko alam, dila na ko i-focus itong video kay na si Busmita, no? As may stick ta. Okay?
1: Kasamang JQ, gawa sa
3: sinsiyo, tag-blinte, ngarilo, ngarilo! Oh.
1: Rilo, sa unsa kasamang JQ, babae or lalaki sa imong pananaw?
3: Rilo niya, panlaki.
1: Okay. Oh, so, posibleng lalaki niya. Kasamang JQ niya, posible po nga wala ni siya gilubong, posible nga gibilin rin din ha kasamang
3: yeah,
1: JQ.
3: Posible, gilabay rin din. No? Okay, wala gilubong, wala kita kaot din. Wala masyad na ayuta nga gikomprove rin. Mora siya na, ang ingon na itong operator ganina nga, pag-clearing nila dari sa mga kasagbutan dari di harada yun eh ang mga bukog kasamang Radyoman Arbi kasamang Radyoman Jane no?
1: Wala ba'y nakuha nga mga ID gawas sa mga sinsiyo kasamang JQ?
3: So far wala pa no, kaya ang suko na ipaabot uting kayo ni Ron no? Ilan din ang panahon rin kung sa pa'y makuha nga mga ebidensya sa suko ay bakos no? Bakos, saan nga bakos? Wala? Bakos na, wala saan na? Bakos? Kuhaan nga bakos? Hindi na ito maklaro kay Hugo na no? Onya Rilo, onya Coins, nga tag 20 og nga tag Jis. Onya sapatos, color itom, yang spike, puti. Nya duna na nay dili maayo nakita sa nato sa sapatos. Ang buto sa ning party lawas sa television. Okay, basta na nag-snack sa nangaon na ron. Onya ulo, no, ang ulo mo rag na bungkag na gamay, pero maklaro pang ulo kay nay bagol-bagol. Oh.
1: Okay, kasamang yes, okay, kasamang JQ. So, padayon pa man ni nga sutaon sa ato ang mga otoridad. Ilabi na gyud ang identity in town ni ining maong napalgan ng mga bukog kasamang JQ. Balikan okay. Lang ka na mo karong taod-taod kasamang JQ. Daghan kaayong salamat sa imuhang report kasamang JQ.
3: Okay, gikan rin sa Southie. Ako nyo Radyoman, Josephus, Yano, mayong hapon. Tata, Karemen.
1: Daghang salamat, Radyoman Josephus Quijano. Sumoto ang report sa ato ang kauban. Dunay napalgan nga mga bukog sa tao sa may SRP, mga kasama. So, padayon pa nga, gisusi sa ato ang mga otoridad. Kaya, base sa initial na ito nga nakuha, dili pa mahibawan, no? Kung iabagid ka ni sa lalaki, apan base sa nakuha ni kasamang JQ, dunay sapatos, sa karsones o rilo. Nga posibleng lalaki ang nagtag-iya ni ini. So ato nga paabuton po da ang dugang nga imbestigasyon sa ato ang mga otoridad. Mga kasama mo, balik ta human lamang sa mga pahinumdom. Stand by.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
10: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
9: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCl Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Walay sukli.
4: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02713-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Pinakabarato nga dito
7: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
10: Oras sa DYHP, alas 5:49 na. Ani na ta sa dugang nato nga mga balita. Kanhi Cebu City engineer nga gipabayad sa gi-disallow nga 199 milyones pesos nagpabilin pa sa trabaho. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulunos.
11: Kinimo ang balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus COVID-19 17-in-1. Nagpabilin pa sa trabaho ang kanhi Cebu City engineer nga si Luwel Criminal. Si Criminal mao gipabayad sa Commission on Audit in COA sa 199 milyones pesos nga gi-disallow niini. Ang maong kantidad na kuha sa contractor sa flood control project sa City Government ngadtong tuig 2021 isip advance payment o mobilization fund. Apan kini gi-disallow sa COA tungod kay wa mapatuman og wa masugdi ang 1.3 bilyon pesos nga proyekto. Una nang nipadaw suwat si Criminal ganto kang Mayor Nestor Archival na nagpabaw pagluwat sa trabaho isip usa sa mga engineer sa syudad. Kinitukod sa pagpugong sa City Treasurer's Office ang kinitubok ang sweldo sukad netong maging buwan sa Abril. Apan mato ni City Engineer Joe Nadine Season na nausap ang huna-huna ni Criminal tungkol yung kinigibinlan na sa iyang binuwan nga suhulan.
12: Gitugtan man siya nga dili whole ang iyang salary nga ididak. Piredakan siya ba't dili ang tibuok sa taon niyang sweldo.
11: Si City Engineer Joe Nadine Season na sairan hinon nga kagamhanan sa dakbayan ang itaw pagi nga babawi gikan sa AM Oreta and Company ang nakuhang 199 milyones pesos na ini, lima katuig na ang nakalabay. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahay sa agianan sa dugo, ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
10: Daghang salamat, Radyoman Eli Bulunos. Samtang sa laing balita, mga tinunan ni Pahigayon og Lightning Rally batok sa EMPO Challenge sa PNP. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
13: DYHP, Tapak, RMN, report.
14: Gipahigayon sa grupo sa mga tinunan kagarinang udto ang kilalit nga mobilisasyon o lighting rally para pagsalikway sa pagpahigayon sa Philippine National Police sa gituwag og Enhanced Managing Police Operations o EMPO Challenge sa atubangan nga bahin sa University of the Philippines Cebu nga ibutang sa barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kalihukan gisalmutan sa UP Cebu University Student Council, mga sakop sa naghiusang kusog sa estudyante, kabataan UPC, anak bayan ingon man bahaghari UPC. Ang EMPO Challenge sa kanasunog inisyatiba sa kapulisan, mo kinigdungan nga senaryo para pag-assess sa kaagdam sa PNP alas sa ilang operasyon. Ang kalihukan sa kapulisan planong ipahigayon sa Lahog Barangay Hall paingon sa simbahan sa Mormons dool sa mga eskwelahan sa komunidad subay sa pag-ila sa palibot sa UP Cebu isip kabahin sa mga dapit alang sa ilang exercise. Una na gi-identify sa kapulisan ang mga lugar nga nagpalibot sa UP Cebu nga apil alang sa ilang exercise taliwa sa hangin sa administrasyon sa universidad nga ikansilar ang maong aktibidad. Subay nini ang mga tinun-an ug mga organisasyon nga ipahigayon sa Lightning lighting rally ni palanog sa ilang mga kabalaka kabahin sa militarisasyon dool sa mga eskwelahan nga unta o sa kadapit alang sa pagkaton sa mga tinunaan. Gibarugan sa UPC, USC ang ilang posisyon nga bisan unsang police o military presence waylo na sa UP, Cebu. Kasama mo sa balita ni Radio Mankan Galinea, Tatak Arimen.
10: Daghang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Balita ni kasamang Ken Galinea mao ang naglangkob sa ato ang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pata hingpit nga mubiya or muhuman sa ato ang programa karong hapuna ato sa nga tagaan ug pagtagad ang inyuhang mga greetings. So kutob lang pod sa ato ang mabasa or makita sa ato ang comment section. Ilabi na gyud kadtong mga naminaw or ni comment pod sa ato ang FB live karong mga orasa. Nagpa-greet si Ma'am Chacha Boyles sa iyahang Nanay Ere Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles from Obay, Bohol. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw, Ma'am Chacha Boyles. Ilabi na gid sa imuhang pamilya dinha sa Obay, Bohol. Daghan kaayong salamat sa kanunay ninyong suporta. Pa-shout out watching from Puente Carmen, Cebu. Gikan ni Giselle Pantalita. Daghan kayong salamat, Ma'am Giselle. Kumusta man mo din ha sa Carmen? Unta na mo sa maayong kahimtang. Daghan kayong salamat pod sa inyuhang pagpaminaw sa ato ang mga programa. So di lang kay karong mga orasa sa ato ang news update, ilabi na gid sa tanan nato nga programa. Mga kasama, daghan kaayong salamat. Ato ipadayon ang ato ang mga pa-shout out or ato ang mga greetings sa dili pa tahingpit nga motapos sa ato ang programa karong hapuna. Good afternoon, Ma'am Jane. Greet ko sa akong Papa Rogelio Pedros o Mama Helen, Kuya Mando Dominguez, sa Manang Cecil, Arvin o Irene diha sa Basak Sibunga from Buaya, Lapu-Lapu. So, gikan ni Robilin Pedros sa Banan. Shout out siya sa iyahang mga kabanay nga naa sa Basak Sibunga. So maayong pagpaminaw ninyo mga kasama og mga idol. So murag hapit naman pod ang ating panihapon na pila na lang pod ka oras or minuto gani ang uban nato nga mga kasama karon nag-iyahay na pod og pangdigamo no pangluto ang uban na problema pa kung unsay sud anon karong hapuna or karong gabi una. So ang uban nag-iyahay pa pod pangumpra karong mga orasa no. Ang ato ang mga estudyante pod nga gikan pod sa eskwelahan, syempre gutom gyud, mangayo gyud na og kaon inog abot. So ato ang mga ginikanan, nagiaiya na pod ron og pangluto or paglungag sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay. Unsa man ang inyohang mga nadesisyonan nga i sudan karong gabi una mga kasama o mga idol. Kaya murag kita gani nga galingkod rata diri, murag naka-feel na sad gyud ta og gutom. Murag kay hapit naman gid ting panihapon, hapit na alas 6 kay sagaran gid sa atong mga kasamang mga idol no nga manihapon gyud alas 6, alas 7 kay para po da makapahuway pod og sayo-sayo kay ugma adlang Martes, mukudkod na pod, manikay sikay na pod, manginabuhi na pod no, magiyahay na pod og panginabuhi para makapadayon ta sa ato ang isig ka kinabuhi mga kasama og mga idol. Atong ipadayon ang mga nagpa-shoutout karon dinhi sa ato ang FB Live. Daghan kaayong salamat sa inyuhang pagpaminaw, mga kasama, sa inyuhang pag-uban. Kanako karong mga orasa, so kaganiha pagsugod, niya nitapos good mga kasama sa pagpaminaw sa ato ang mga news update. Gani, daghan kaayong gitano o mga balita nga nakuha. Daghan kaya tagnahatagan po o pagtagad. Daghan pa tagnahatagan nga update base sa ato ang mga nakuha po ng mga balita kaganiha mga kasama. Atong i-shoutout, maayong pagpaminaw sa mga Dila Peña and Belarmino family sa Lugot Langkas, Dalaget, Cebu. So kusog kayo ta din na sa may Dalaget, no? Bisan pa man og bukirang bahina sa Dalaget, maabot gihapon na nga to ang Sibya dito. nahimo nilang orasan skedlaon, ingon man nga mahimo gid nilang orasan kada oras ang ato ang programa, bisan asa man sila ibutang or bisan asa man nga bukid sila mahimutang, basta naa lang ay radyo, pwede ra gid no nga mahimong orasan ang DYHP RMN Cebu, ingon man ang IFM Cebu. So daghan kaayong salamat gikan ni Babylonia Gandana. So napashout out siya sa iyang pamilya din sa Maydalaget, Cebu. Maayong pagpaminaw ninyo din ha mga kasama o mga idol. So si Kay Larayos, shout out ko ni Concejal Joel Montalbo sa Ubong Dalaget. So maayong pagpaminaw din ha sa Maydalaget. Napunta na pa shout out din hi nga si Triple J Mars Ante Cristo. Shout out ma'am from Tipolo, Sanlagan, Badyan. Dagan kayong salamat mga kasama o mga idol. Dili na nako matagsa-tagsa pa ang inyuhang mga comment diri tungod sa kadaghan no. Apan dako kaayo akong pagpasalamat nga giubanan ko ninyo karong mga hapuna sa pagpaminaw sa ato ang mga news update. Ingon man sa mga panghitabo sa ato ang palibot, ilabi na gyud or particular dinis dakbayan sa Sugbo mga kasama. Daghan kaayong salamat. Wala naman tayo igong oras mga kasama, mag-uban-uban gihapon ta sa sunod nga higayon. Sangan sa ato ang station manager Attorney Rafael Banyok. Ingon man sa regular anchor ning programa Radyo Man Aida Tampos, ako ang inyong ubos na alagad, Radyo Man Jane Gallardo. Daghang salamat o maayong hapon.
2: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the
15: Lord. Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
15: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
2: Asuwi na ni Kuya Bulya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
2: Isa mo na may hatag na ako, Igo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
4: Mga asoy ni

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutro Herbal Capsule.
3: Ah! Akong bugas-bugas!
4: Akong katul-katul!
3: Na ikaw butas!
5: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul!
5: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar! DTX 500!
7: Ako sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: amigo si Bay Tim Yong. Bay Tim Yong, Tim Yong itang, kumusta ka diyan? Say, mami, o si, si nanay, o si tatay diha, o imuhang iksuol, kumusta mong tanan diha sa Bonbon, Bourbon, Cebu. Salamat kayo niya si atong amigo diha sa Bourbon po, si Sir Marvin Caballero. Ta, taga Bourbon man siya. Oh, salamat kayo ninyo diha. Okay, salamat kayo sa mga tao po ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha ta. Babag, Cebu, kumusta mo diha? Ma'am Jasmine, o sa imong mga tao diha sa Just Nab Flower Shop o sa mga tao ni Sir Raul Alivio Isoto, ang iyong kapikas. Okay, Sir Rene, kumusta ka diha? Sir Rene Isoto o ni Sir Apiot Isoto. Hala mga bata, mga kasama! Ano yung kitas unang adlaw sa akong aso ni ang writer na ni atong aso ay karoon kaning sangigan ni Pedro kauban ni Nanik Navarro. Nick, kumusta ka ni Anik? Nanik Navarro. Okay, aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo, sagingan ni Pedro. Ang isuwati yan ni si Sir Marvin, ha? Si Kunsyal Marvin Caballero umaabot sa Ilihan. Unya nga to ang directress si Ate Martis Parval Morris. Ang atong spinner, si Kuya Joel Binsi, ang manager sa Bien Aqua. Unya nga atong soundman, ang text iya sa Bagisinaw Dishwashing Liquid. Kung doon na may mga problema sa inyong mga ugat-ugat niya, doon lang yung ang Bagisinaw Dishwashing Liquid. Ang iyang buhatan diha, ilan laboratory, naa diha sa Luyo sa Ace Medical Center sa Basak. Pagitaan niyo ang primahin ni Kuya Ricky Bangis Garing. Direkta lang mo dito. Unya nga ito ang audio editor, ang manager sa Bien, ano? Dili, manager sa Bien Aqua. Dili audio editor, ang ato ang spinner, si Kuya Joel Binsi, ang manager sa Bien Aqua. Unya nga ito ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, si Kuya Randy Tayad, o ingon man si Lloyd Gabiana. Kinis Kuya Ariel Mangkaw, maulit ang iya sa King Binding and Roof Installation. Tanawan ninyo kung doon mo yung mga problema sa inyong building panimay ato po guman pa selling o guman kining ato ang mga window nga mga glasses o door glasses o kanang window sa inyong hang, o glasses sa inyong hang, shower o may kayo mo buhat si Sir Ariel ana nga ang babae nga nasa gawas asa sud di makakita nga ang nagnas gawas ang tanaw din mo nya nara sa sud may klaro kayo bao na kita wago one way ticket nga ikaw lang makakita sa babae nga ligo dito may guys Sir Ariel ana ha okay na hala mga bata mga kasama andi kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ning simnauna nga naguruhan sagingan ni Pedro.
1: Dayan, ay naman ang akong kape.
2: Kanit lang, kaya nagputang pa ko. Dara. Init pa na ha. Pag-amping, mapasok ka.
1: Oh, salamat.
2: Kumusta pa lang imong ani kagahapon?
1: Ay, medyo diyo tayo rin. Ang katunga, siyempre, tuas akong amo. Ang katunga, akong ibaligya. Pero wa pang bayari. Ako patong atuon ro ng bayat.
2: Nasige. May tag babayaran ka kay wa na ra batay malung agda. Wa na kuy kapabahon sa mga bata nga kanon. Wa may problema sa sud anoon kay musuwa ra man nag gay ang mga bata. Ubisan unsa nga utano nato diya sa Luyo. Ang importante dunay kanon.
1: Kurot na rin ang buwan.
2: Oo, kutuposan na itong akong gisugma kagahapon.
1: O, oh, sige. Di na ko maglangan. Aron na akong mapaningil si Luis.
2: Ah, ima na lang kapin mo.
1: Oo. Kilamiis tiyan niya sudlag init eh.
2: Pedro?
1: Hmm.
2: Kanda ko pa sasamad anang naasi mong gamot. Di mo ka masamad, anak.
1: Ay, pagpangguna rin ako. Naigos bato. Huwag ko kabantay. Naday bato sila om siyuta. Dayan, ano magka? Ilat magka?
2: Naluin ako ni mo. Daot na kayo ka. Nilaos na magani mong hitsura o. Napuno sa mga samad ang imong mga kabot. Nasunog ng imong panit tungod sa kainit sa adlaw. Uwan init imong gisagupang dito sa uma.
1: Ah, pobre man ta dayan. Mogini ang kinabuhin si pobre. Bisan og balibalihon pang kalibutan. Mao ni ginatong kinabuhi. Ingon ani na kita, hangtod nga, mabtantas pagsahop sa tong kinabuhi.
2: Mutabang nalalagi ko ni mo sa uma.
1: Ayaw lagi. Anhi ka lang. At timalanan ang gamay na tong tanaman dihas tukaran. May na lang, nanay bungang ginagmay. Atong mautan, analibrin na sa sudan. At timanang atong mga anak, ang ilang pag-eskwila. Muna imong trabaho, dayang. Pasagdi ko sa kong trabaho kay ako'y padre di pamilya. Obligasyon ko ang pagbuhi ninyo.
2: Nasige, good. Basta mag-amping ka kanunay, ha? Amping yung imong lawas. Kinaginahanglan pa mini mo, Pedro.
1: Sige, ha? Alis ako. Ikaw na yung bahala sa mga bata.
2: Oo. Mangmata naman na ron kay Klase Manila. Mag-amping ka, ha?

0: Landlan, Tantan, Banban, o, naya na inyong mga baon, ha? Ako na ning gisod sa inyong bag.
1: Atensya dyan, ma.
0: Ginisang tangkong.
1: Yay, lamia!
2: Sige lang, ginisang tangkong. Lain ang sad mo.
3: Reklamo lagi ka, kuyo.
2: Di, manggod. Ingon na gali ko, sige lang, ginisang tangkong. Karoon sa doong tangkong nga ginisa.
1: Ginisa! Gipali! Karaan! Matiyag joke ni mo, kuya, sa?
2: May na lang na joke. Ikaw, huwag mga joke. Kaburing.
0: Makahupay, good ka mo sa problema.
2: Sa dili pa kumpadayon, mga badabay, nung-dum sa

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
4: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At angay, ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: vai sa con aso, niño.
1: O na, sige na ka mo. Gika na ka mo. Aron dili magdali-dali sa paglakaw sa Dan.
2: Oh, ato na, Mima.
0: Amin ko, amin
1: mo, kaluyan mo sa Diyos, mga anak. Amping mo sa papaingon sa eskwelahan, ha?
2: Ikasya, ma. Ingat siya ka, ma. Amping ka, Daniel. Bye!

0: pasensya na ka do, ha? Kanalagunang ako mabayad mo. Usaon nga, wak masam ko bayari sa ipakyaw sa paliyakot.
1: Ha? Unsaon mo rin ako, Luis? Morbiya tao na akong gisaligan. Nga, ipapalit ako bugas ug sud-an mo. Wa na ko ikapakaon sa akong pamilya. Kanang bayad ni mo, ang akong gisaligan yan itaon.
0: Mao lagi, yung usaon nang ipakyaw sa akong suki. Nga, niingon man ito nga, bayaran ko niya karon. Nga, wa man bayad. Ya, mao na wala siya na akong nabili na akong kwarta taon, oi. Mao nga, mantini rin na siya na, no, Pedro.
1: Anya, saman ka no sa amang puno ini?
0: Eh, balikan ko yung hapon. Eh, basi yung buhatang na ito yung hapon.
1: Ah, sige ha. Balik ko na ko.
0: Oo, ulagi. Balikan yung ko, ha?
1: Sigurado ha, taon, Luis, ha?
0: Ulagi, sigurado kayo.
1: Alas, sige. Salamat ini.
0: Ya, salamat, chat.
1: O sa kagatos. May nalini. Makapalitin ko sa kakilong bugas mais ini. O niya, buwad. Buwa nga ining mais ron, mahal pa masumay. Saan taman niya, bumay ganahan sa damo. Ah, nalay makaon akong pamilya. Ah, okay na. Ay, pait pa ginin pobreta. Pero sige lang. Sayod kong dili ko pasagdas Ginoo. Pagkakaon rin yapon ang akong pamilya. Tagaan kong maing lawa sa Ginoo. Okay na. Makapangumalan ko pirmi. Mabuhi ko rin yapon ang akong pamilya sa tinarong nga paagi.

0: Usa ka gatos raday ang gibayad ni Luis ni mo?
1: Oh, ewa ko na siya bayari sa ni Pacquiao sa Paliya.
0: Ay, dili man taguna ni mo problema o guwa siya bayari sa ni Pacquiao sa Paliya. Kana kay iya nang gipalit ni mo, bayaran gidunta ka niya sa sakto. Balag siya bayari sa ni Pacquiao ato niya. Dili kay hasta ka, dili pa jud kanya bayaran.
1: Unta, pero sige na lang. Alangan man sa duga akong awayon si Luis. Tarong man sad nga, lihang yo ang tao.
0: Ay, sobra ra jud kay kakabuotan, Pedro. Mo nang abusaran ra sad ka. Tanawa pa gid ha. Gipabalik ka niya kag ganinang hapon kay hudda nakagbayad. Pero unsa man, gibayaran ba ka? Wa di ba? Gamay ra magdunta kay nang kantidara oy. 300 sa magdunta na. Kagamay ra gyud. Pero gipaantos pa kag balik-balik. Layo ra ba kay ang lakawon ng ila?
1: Sige na lang, Dayang. Huwag tayo mahimo, ana. Balikon lang sad na ako siya. Ugma, tuwa may anihunon nga gamayng talong. Ako na sa itong itumod ng akong bahin. Pakakwartar ko, ugma. Ayaw ka bala ka.
0: Ay, masantos ka yun anang imong kabuutan, Pedro.
1: Pareha sa bitaw ta. Buutan. Buutan nga asawa. Masinabuton. Kugihan. Mapaubsanon, mapinanggaon, halos tanan na anani mo.
0: Ah, grabe sad. Tanan gyud. Ikaw ba mamulatik pa gyud ka? Ay kadiyata kay magsugba kog buwad aron nga igusad maluto ng mais. Mangaon na dayon ta.
2: Ma, mangaon na ta.
0: Nato ana. Nangita na kao ng sipat ni mong anak ay.
1: Na sige na. Pagdali nagsugbag buwad aron mangaon na ta.
0: Oh,
1: oy. Unsa man to?
0: Unsa to?

0: bata ang supay sa kong asoy ni Dionis Manao na nga naguluhan. Sa gingan ni Pedro, dinilang sa mga asoy ni Kuya Guli at kinitarang dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ito ni Tatay Mutuman
2: ang putang nga bata
1: nilulay
3: na RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyo Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaabot nga sugdan ang partial operation sa gisugyot nga food storage and processing hub sa Pampanga, na tinguha mo palambo sa food security sa nasod sa dili pa matapos ang tuig 2027. Ang 40 ka hektarya nga Clark National Food Hub nahimutang kini sa Clark Aviation Capital sa Pampanga nga muhaw sa facilities alang sa food aggregation, storage, processing, distribution and marketing. Subay sa gipanglantawang pondo nga 4 bilyon pesos ang food hub maglakip sa food ug cold storage facilities, processing areas, food safety laboratories, export processing facilities ug wholesale and retail spaces. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Nabagi ko ni Rima. Bayad ko kay Imperdere.
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo tinigong lab.
8: Sure ka?
7: Pagkasalita.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng
6: bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Pinakabaratong nga data
18: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
17: Magong user.
19: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
21: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads.
22: Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
23: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
24: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
25: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
28: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
27: Kabog na nga pang negosyo.
28: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
29: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
30: Strong for the Filipino.
31: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
32: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
34: AC.

0: Nak, niya ko'y da para ninyo.
1: Namalitasad ka pa?
2: Ay, naibaw naman ka ng papa ninyo. Nga basta gani mo larga tungkol sa trabaho, daghan mo ka na isang dapa sa lubong. Ayan mga akohan.
0: Ni Arahan. Niya ko'y da nga bagong bag.
2: Ay, salaba taon. Thank you kayo, Han.
1: Pa, daghan naman nagbag si Mama Good.
0: Sagdi lang, nak. Mama na'y kalipay ni Mama ni mo. Kutob sa kung mahimo, akong ihatag ang tanang gusto niya.

0: Ela pagreklamo tigod. Daghan man gani og sinina nga gidas papa nimo.
1: Hmm? Mahalon man sa kay nang iyang sapatos nga gipalit para nimo.
0: O gani. Prior to good. Og angel lang ta magpasalamat kay wa ta titi kini papa.
1: Nabalaka man lang gugudong.
0: Sumay mo kikabalakan te.
1: Kung mahutan o kwarta si papa. O niya, naanad tag-ingon ani. Labinagit si mama, materialistic kayo. Unsao naman lang.
0: Eh, negative ra kay kagunahona, tiyo eh. Isag kabalaka, gud sa mga butang wa pa mahitabo.
1: Dong Jacob.

0: sa namang orasa. Wa pa man kapon si Axel. Na, malaitag yung kustrabaho, ani Ron. Ah, nanawag ni Kit. Babe, asa naman ka?
1: Babe, sorry, na-traffic. Dapat siguro eh, nagbangga sunahan. Huwag mo eh, nakaingunan ni traffic.
0: Mao ba?
1: Pabuta lang ako, Gidit. Maling gamot ko nga, magkalusod tayo ko.
0: Sige, babe.

0: babe. Baby ka. Ablihin ko. Pagali.
1: Ano naman doon si Axel? Nga naman ka.
2: Babe, babe, si papa ni mo, nadisgrasya.
1: Unsa?
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Set living testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living testimonies.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Again.

0: Dito na nagsugod ang tanan, Priscilla. Katupang hitaboa, mao'y nakapausap sa akong kinabuhi. Ingon man ang kinabuhi ni Mama.
1: Hain man siya ron.
2: Gikuha na sa ambulansya. Gidaan na sa ospital.
1: Asa nga ospital?

0: Pa, ni Anami. Fight lang yun pa, ha?
1: Babe.
0: Unsa pa tinahitabo? Ngano na disgrasya man siya?
1: Murag gitaki ko, no? Samtang drive.
0: Kinuo ko. Pa, pani anak ko pa?
2: Si mama ni...
0: Pa, wa pa may baw si mama.
2: Gusto ko magkagada ni mama ni mo.
0: Sige pa, ako siya pariyon.

0: Ginoo ko. Usa ni tabo ni bo.
1: Maglisod na ko. Pasa ilo ako.
0: Dede! Dede! De kumusugot ana. Paningkamot!
2: Ma, magusta ni barang nami. Kuning ko na ana, ha? Wa nami makaon. Unsa na lumi tabo na mo korong inutil naman ka?
1: Pasa ilo ako.
3: Ma, please. Ayaw lang storyahin si Papa Ana.
0: Ate ba na nga ng amahan ni Monica? Paulit ako.
3: Ma!

0: Dako yung bayaran sa ospital. Asam kag ikabayad ani ron, babe?
1: Gisultihan mo ko ni Papa kung hain niyang kwarta, babe. Gusto niya nga mo ito akong kuhaan.
0: Amay nun. Para magkagawas sa ospital sa Papa ni mo.

0: Okay ra kasi mong porma pa? Komportable ra kasi mong gigdaan? To ah, na eskwela pa. Onya ako, mulakaw na pod ko kay mo duty na ko.
1: Salamat nak.
0: Way problema pa. Ato na ko pa ha? Muli ako dahil inig out na ko. Si mama lang unay bahala ni mo ha?
2: Unsa? Unsa ako bahala?
0: Ma, mo duty na ko ma.
2: Onya, binlan ko ni mo ang inutil ni mo kamahan. Oy, dili ko! Dili ko!
0: Ma.
2: Palunyita mo glaim mo ba tayo anak?
0: Ma.

0: cuti ka ron ba yun? Kinagbantay di ka si mong amahan.
1: O, taon. Huwag mong ko'y mahimo kay dili magid bubantay si mama. Nilakaw mang gani hinuon. O niya si Dong Jacob ni Skwila pod.
0: O niya? Ang saan na ni mo? Ang amin ni pod, di lang ka mo trabaho. May problema ka si kwartaon na yan.
1: Maogani. Ambot ko nun si Sulbada din problema hayat, so eh.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Samok na ubo! Undangin na! 12 run

0: naluoy ko sa kong manghot. Kay nahibaw ko kung unsa niya kagusto nga makahuman og eskwela. Pero kinahanglan kyud nga dunay mo sakripisyo namo para ni Papa. Mga kasama, atong sunod og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suat Tampo ni Nika dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, ma! Dinigado na bit!
5: Anak mo!

0: Ambara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
1: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. GTX 500.
2: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibati ko sa kong banao. GTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
1: GTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by iBerry.
6: Hala, Madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
7: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, ug speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
8: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
9: O pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilets.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
10: United Home. Unilabian.
11: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: o karon sa sumpay na itong sugilanon, Amara.
1: Nakakita, Dong.
2: Unsati? Nga nung nakakita man ka, unya si Ate Imiwa.
1: Ambot, Dong, eh. Naibong pagbitaw ko nga nung ako rin nakakita sa puti nga lalaki.
2: Puti nga lalaki, Ate Muna?
1: Mura siyag.

0: Encanto dong.
1: Sa? Wala may usurong encantati mo na. Hey. Ato noon, na yung mga ingon na, pero karon mo naman na.
0: Parehas mo lang mong Emmy, uy. Dili man mo mutuon ako.
1: Di man good katuwan at di mo na, kaya imposible man nga. Ikaw rin nakakita sa imong giingon nga engkanto.
0: Dong toho ikaw. Makakita kog dili.

0: tanod ka sa magtiayon ng tambalan din.
1: Mike, sakit na gid kayo.
2: Doy, Naiking, mas labing maayo no. Dadon na lang na ninyo si Imi sa ilang inko ibyong. Kay basing nakasaan na si Imi sa dilingon ato, Noy. Dali ataw na, Noy. Para makapangay pa sa ilo si Imi sa iyang nasadaan.

0: Bayu, Ingko Ibyong, Ingko, Bayu.
1: Saya to ni mau ikain.
0: Magpatambal ko sa akong anak Ingko.
1: Kay, naun sa amin na si Amy.
0: May bunog ang iyong bugton Ingko. Pero karon lain magtanaw ng iyong bulog. Tanaw-tanaw, good. Ingko Ibyong, tanawal, good.
1: Daube. Wali sa iyong jacket ka nang makakita ko sa gingon ni mong bunog. Be.
0: Oo, Ingko Ibyong. Lalo, pwede ko ng jacket, be.
1: Uy! Kalain ko siyang bukton. Bunog rin yung niya nalata naman panitin niya.
0: Ingko Ibyong, tabangi akong anak. Ingko.
2: Sakit ka, ayo.
0: Ingko, Ibyong. Tabalin ako, anak. Maluhay ka niya, Ingko.

0: Sakto ang gisulti ni Jeep muna. Ah, wala ba usurong panahon na ang inkanto ngayon mong gingo?
1: Pero pa...
0: Ah, gusto na ni Ana muna. Gusto na. Ibaliwa ka na sa iyong unahuna nga nakakita ka sa nakadasmag ni Amy. Maibawaan man bitaw ang resulta kung makita na ni Inko Ibyong natambalan si Amy.

0: Ikaw sa naman.
1: Gahi ni man na pada. Isodal kong trahon.
0: Kusay mo ito sa
1: buti ko, Madito maninidas magsay mong anakin. Gituyo niya ang pagdas magsay mong anak.
0: Tinuog ko,
1: Ibiog.
0: Kuya, kung sumay may tabo ini ko, ha?
1: Itabo? Mangayog pa sa ilo niya si Amy.
0: Usa?
1: Nay, tuluaan ko kamo unsaon ninyo sa pagpangayo o pasaylo.
0: Unsaon man, Ibiog?

0: Pa, mahimo nga mo ato ko silang Emmy?
1: Nabot na sila, gikan sa ilang inko ibyong.
0: Wa ko kay baho pa, pero maadto lang ko.
1: Nala, sige. Pauban na lang si Jeff.
0: O pa, o gasalamat.

0: Kemana tanah kay mana nga angin ninyo da doon? Alang sa pagpangayo pa sa ilo ni Amy. Sige na, sige na. Kumana ninyo. Sana kadasmag niya nga diliingo na to. Gina.
1: Oo, ingwebyo.
0: Dalihan na ninyo, ikahing. Kinaluya na ba yan na si Amy? Tawa, tawa.
1: Oo, iko.
0: Sige, sige. Huwag manghinaot ko ha. Natagan o pasailo si Amy. Manghinaot ko, ana.
2: Ngalong, ako may mga yung pasailo. Ingwebyong. Nga siya may mituyo, dasmag na ko.
0: Ilang pagkuhan mo, kuhan pa manoon ka. Pangayon lang pasailo, eh, mayroon nga maluwas ka. Kundi ka mga yung pasailo nila. Lagmit, magkalas ang imong kinabuhi.
1: Simba ko itaw, uy, ingko ibyong!

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Zed Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yung dahil lugos sa ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargato!
9: MaxFit Kargato!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oh, nabalik malagi mo sin yung agi.
1: Wa pa man maabot sa ila si Emmy padamiana.
2: Ang sulti sa mga tao ba? Nang maritis man ko dito, ti, pa. Nga grabe na kuno kalata ang bukton ni Ate Emmy.
1: Lagi ko, no? Kay naghilak naman nga nagsyagit si Emmy sa kasakit. Ngulngul naman kuno kaayo.
0: Anong naingon man adtong yang bukton? Grabe yung pagkadasmaga. Ha? Kung tinuod man nga ginasmagan sa dili ingon na to. Imposible, ha, Godoy? Imposible kayo. Wa na'y uso lagi ka ng dili ingon na to rong panahon na, eh.
1: Dili man ka mumutoo, ana. Basta ako, mutoo ko kay nakakita mangyug ko.
0: Oh. O sa'yo mag-isulti muna? Nakakita ka?
1: Oo, padamyan. Nagdagan si Emmy padong og pauli sa ilaha. O niya, doon ay lalaki nga iyang nasugatan. O gituyo ini ang pagdasmagin ni Emmy.
0: Muna, nakakita ka yun.
1: O, lagi pa. Pero si Emmy, dili pod mo to nga nakakita

0: Ginoo ko. Ayaw ang taon ni Tugot. Nga ang nahitabo sa kong asawa. Mahitabo usab ni Mona. Ipalayo lang in taon ka na, Ginoo.
1: Padamian.
0: Nga no, Mona.
1: Muato Miss Jeff sa ilang Emmy. Naabot naman ko no si Emmy sa ila. Gikan sa ilang inko ibyong.
0: Mubanan ko kamu, Mona.
1: Ha?
0: Muban ko ninyo. Ngabuhat to sa ilang ime. Gusto sa kumutanaw sa gingon ninyong bunog sa iyong buktun nga nalata.
1: Sige pa. Tana.

0: Pagi Ami Palihog. Pagi Ami.
1: Pagi Ami. Dali, dali dong, Jeff.
2: Tau, dugan lagi.
1: Gusto sa na silang mahibaw sa kahimtang ni Emmy dong.
0: Oh, para si Baiking. Dali, atong doon. Ah, Baiking! Bay! Kumusta nang imong anak?
1: Noy Iking, okay na ba si Emmy, Noy?
3: Dili siya okay na imo na.
1: Unsa, Noy Iking?
0: Mahimong mutan o mini-imi, Bay Iking. O sumaypong niin ko ibyong sa iyang pagtambal kang imi.
3: Mapangayoon mas yung pasaylo sa iyang nasandaan.
1: Unsa, Noy?

0: kang ulbul muna. Mamatay na ko yan, as kasakit.
1: Nga nung ikaw may mga yuog pasaylo, Emmy. Nga wa man ka makakita sa nagbuhat inini mo.
0: Mamang gani na gikabalakan ni Papa Iking muna.
1: Uban nanti kas pagpangayo og pasaylo, Emmy.
0: Namatay gihatag nga lista si Ingko Ibiyong kang Papa Iking mun. Nga mao ko na yung among dadoon kung mag-ayo na magpasaylo.
1: Unsa man to, Emmy?
0: Ambot, daghan man ko na to igon si Papa Iking.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Garin ako gusto magkita lakip ang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pinakabarato nga dito
5: sa Shopee. Nakapay 10% off para sa tanan.
4: Mag-uuser.
5: Dito ko
6: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit! Madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Samok na ubo. Undangin na.

0: Gibuwaga na sad ni Moss Donald. Naunsa ka ba yung bag-o pagani mong nagkauyab? Buwag na sa dayon.
1: Akong ibuwagan, uy, tihik ka ayo. Mga yuta kwarta di muhatag, mas may pagbuwagan. Tihik pa, gamay pagbunal.
0: Ha?
1: Itaway ayo. Unya ma si Darwin, gusto na ko kung mabalik siya pamisita na ko, sugto na ko siya, kay dako siyang sweldo, kay dako kuno nagranggo sa ilang kumpanya nga gitrabahoan.
0: Ay, nagsiki ka man lang itong ilis-ilis o uyab anaka ka. Uy, madugay si Pino. Mapunta ka man gyus pinilian, day.
1: Eh, di ka na may tabo, ma. Kay di ko mo pakasal og lalaki nga dili makapasal sa kong gusto, no?

0: Salamat kay ding nindot ka blouse kay mo gipalit para na ako ha. Kanisod pa humot nindot ko ayo.
1: Mahal ka. Busa paliton ko ang gusto mo. O kanang rilo nga imo na gustuhan. Sa sunod-sunod na kong paliton day.
0: Salamat dong. Wadyo ko magmahay kay sagot ka.
1: Di pa sa kay ko nga nauyap ta ka.
2: Tanas food court day na. Mga unta, gutom kayo.
0: Ayos to ko, gutom na sad. Dana dong mga unta.

0: Busugan ako. Uy, excuse me.
1: Karon nga, busog naman ta. Manutang mabugnong lawak, day.
0: Okay, Tong. Pero basta maunat akong giingon ni mo, ha? Di na ako virgin.
1: Mahal, teka. Busa dawaton ko nga dili ka na virgin. Nga ako karon nga makuha.
0: Salamat, Tong. Pero buhaton sa tako ang tanan para malipay ka na ako. May kay kumukaon o budbud ka to skin ka ayo. Apilon pa na akong kaon ang duha kabalot ka dun ay balihipo.
1: Kaya kadami yan ang paminaon, eh. Maginay akong gusto nga. Kaunon akong budbud o ang duha kabalot. Pero, kay ako may laki. Ako'y mo nagkaon sa imong bingka.
0: Sige, Tong. Kanak may akong bingka, ha? Check-in ka hotel. Nanggilok na niya ako, ah. Kanahan na kayo siya nga kanon, Tong Darwin.

0: Sige pa, darling. Puno ka.
1: Nga naman yung daan, dahil.
0: Nga nga na bitaw. Yung bitaw ko niyo.
1: Nga nga nga.
0: Puno ka. Puno ka yung mundila.
1: Sabi nga, naging ka na ko yun eh. Kung nagbaba sa tabay eh.
0: Tabay? Grabe pong tabay. Ang imo ko na. Ang imo na. Ang imo ba? Ano na ako? Kaya buo na kayo, ma'am brief. Hala?
2: Uday kay gidanlak ng gugo.
0: Bukang imong junior. Pangit ako, no? Masa na kita?
2: Ang lagi mag-COVID ako ng junior dahil ko ng gamay.
0: Mau ba?
2: Pagpili ang lahat dahil kasi gusto na mong kaunon ang gamay ba o ang dako.
0: Kini na lang gamay, eh. Kani na lang.
2: Sige.
1: Kalami. Kalami.
0: Mura mo, nag-ungkong ani kindiment, eh. May lami, may yan ang imuha, eh. Iwasan na lang niya. Kisa na lang na, eh.
1: Adak mo, kasi kauna, day.
0: Dili ko,
1: eh. Iba nga, nangimudigla, day. Hindi na, day.
0: Dili.
1: Buhay ka, gumay ba? Balik na sa naku ba?
0: Dili, dili. Kaya lang.
1: Day.
0: Anak, lagi mahimong.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. mao kini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naan naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patun na
11: iyahayin.
10: Magrapagin ko atong mga gulo yun.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Lipad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Imo na sang gibuwagan si Darwin.
5: Gibuwagan ako kay human ko niya napalitan og relo. Kuan man, wa mo ko malipay sa iya kun mag-sex me kay kamaya lagi itlog lagi dako.
4: Hala. Si Pin, kontinuon kang mahigug mas usa ka lalaki dayno. Dawaton nimo ang tanan kun unsa may naan niya day.
5: Ay dili gyud ma, di ko mabuhi ang lalaki nga gamay kay bunal. Kun gamay magay bunal ang lalaki nga makigminyo nako, mas may pag maghigug na lang ko ma.
4: Unsa?

0: Mao pa yads? Manager o usa ka kumpanya si Jason?
1: Yes, yads. Manager kayo. Kortahan kayo na. Og, nakatilaw ko ko sa nangya. Grabe kay kanako. Bida. Tikuka ko ko, tikuka.
2: Badya, oy. Pulos na dyan ka binuang. Pagtarong ba? Kay mauro ba na ganaan ako? Lalaki nga manager o kumpanya. O niya, dako og oats.
1: Oo, burita, no? Kung mao na yads, ha? Siya mo ipangita. Busa, sugta di siya karong gabi ini pamisita sa inyo. Sugta siya, Yads. Tungkol kay haya kay mong kaugmaon niya, hiwi ng babakit niya mana, ha? Manager ko na siya kapalya. Niya, dako, my God!

0: Gisugot na sab nimong lalaking na bisita nimo gabi.
1: Yes, ma. Siya si Jason, manager siya usa ka company, ma. Ug na ani ang tanan nga akong gipangita, mother dear.
0: Ay, manghinaot na lang gyud ko nga mauna na ipakasla nimo aron mahimutang ka na. Unya, asa ka man karon nga sexy ka naman sab.
1: Magdate mi ni Jason, ma. Og hisgutan ko na unya siya og kasal. Humana mo og pahimo sa mabugnaw nga lawak. Gusto ko nga mamay na dayon siya nako.

0: Salamat. Salamat kami sugod ka ng manutag, Mother.
1: Ganahan mo ko kay taas ka magkaig dila. Bali ka, be. Ayaw undang ha. Usap oras ka niya, ha.
0: Pwilig ka.
1: Usap oras ka.
0: Pwilig ka ng tunga lang.
1: Usap oras. Sige, balik. Kalabi. Uy, Jason, hindi na ba ako virgin, ha?
0: Umiagirin ka noon. Wala na.
1: Ah, ganahan.
0: Hindi ka virgin, pero virgin pa naman eh. Virgin pa ni para na ako.
1: Mao ba?
0: Ang gingi-gingi. Niapa. Dire. Ayok ang dyan ganing kuwan. Tingog. Lami man paminahon. Riak. Uli kong riak.
1: Oo, katingog sa kalami.
0: Ano, Dina?
1: Ni utong ko.
0: Ayok utong, titilig
1: ka. Tambok pa ng imo, oy. Taas kay ka. Ay, taas kay ka. Taas kay ng imo. Ikaw na ginakong ipangita, alibi. Pagulita ko sa imo, habi. Asa ko na. Isod, ako ningong usapa, isod. Jason, sige pa.

0: person si Jason? Nadakpan sa mga pulis? Anong gidakop yads?
1: Ah, sus, kanahan. Kawatan ba itong Jason, ha? Huwag na. Dili siya tinuloy trabaho. Ah, may trabaho siya, pero pangawat ba na panulis, di ba na yung Bridgers kumpanya, bina?
0: Tarong ba?
1: Langge!
0: Asam siya napita na priso kaya tuon ako. Mabdus na ba ko si Amahan? Yes, mabdus ko, yes! At itihon di ka niya, Ron.
2: Nga, day. Sakpan niyo ko yung mga pulis, day. Huwag kong makalihay, day. Baan niyo ko, day. Naptan ko si Malas.
0: Yung mablos mo ko si mong anak. Ikaw ka kay manager ka. Manager ka si mong itabahuan. Kawatan o tulisan, manday ka. Uy, Jason!
2: Tinood man siya ng manager ko, day. Trying to make a book sa mong grupo. Ang mga kawatag tulisan. Ako, day. Ako. Ako ilang manager. Ako, day. Manager ko mga kawatan o tulisan.
0: Kamay, kumayang nagpadako ni mo. Magunsa na malaling akong anak matao ni ngaway amahan. Nagmahay ko, nagpamabdus ko ni mo, Jason. Hindi ako ginakong pagmahay, Jason, anak.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, mag-ulak kay ko na nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nanagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak, Diyos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipo ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Sa tanto na kong pili og lalaki, napunta gid ko sa lalaki nga wagi ayo. Didi siya manager og usa ka kompanya. Manager di siya sa mga kawatan og tulisan. Igo na lang ko sa pagmahay.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Sipin. Din hining tulumanon. What's the style? Ego na lang sa pagmahay e style. Kini mo sa gilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: ng mga dok, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug de-sugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective,
1: matok sa sakit nga diabetes!
2: DTX 500!
1: Kapalit sa mga butika!
2: DTX 500!
1: Ang tubag!
2: Kontra sa sakit nga diabetes!
1: DTX 500!
2: Epektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
2: DTX 500!
1: Imo sa de-sugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya!
2: DTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga

0: Hudum ka normal. Pero nagpadayon lang yung hapong kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
3: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
4: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
5: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
4: Ah! Wa ko'y anak ka, Abnormal!
5: Unsa?
4: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
3: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
5: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
6: Kumusta ka na, aking mahal?
5: Kinsa ka?
6: Ako kini, si Jigo Salvador!
7: Kaloy po asawa ko.
5: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
7: Mar...
5: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
8: Nagunsa ka din eh.
7: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
8: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na! Layas na yung panimay!
7: Pasaylo ako, anak.
5: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiala, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
4: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kagin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Oh, bukit roon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, sa kulian?
4: O kato kaneng ama nga mo rin na.
3: Abukit sa...
4: Kaneng. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Baka kasabukin, di ko kasaka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
3: na
4: iahayin.
3: Ah, pwede na, makakatkat tayo kasabukin.
4: Makakatkat to ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Dili pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo idad.
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Oy, magrapagid ko atong mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po, salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay?
0: Siyon.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Pilay mo ito.
0: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Nianda sa inyong higalas kang inang Ray Arellano. Uban sa kong partner, Y-Line Guapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayaw dyan ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O gingumano sa mga higala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Lami kayo yung gusto kang mong kape, absus. Pampalatsig, pampagana, pagkanilita. Muna, di na itong maglangan mga higala, shoutout time! Shoutout nga doon sa Lutupan Toledo City, si Jima Lapinya Barawits. Si Gatsa Melty, Babaw's Hiring, si Nang Tali, si Odo Taguktok, Dadok Panimdim, gikan kini ni Pedro Pungasi. Naman si Rosalina Impiles, Dias Katangkungan, Dos Basak Pardo, Cebu City. O gingman ni Junior Albarracin, Dias Puruk Singko, Poblacion, Dabunturan, Davao de Oro, gikan ni Ricky Bangis Garing. O gingman, yan ni Junior Isparas Isparsia, no, si Clita Tonday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amamangpang, Eugene Lurigas, John Obas, Henry Umpad, si Tomas Tarukan, Kapampangan, Susan Castindoy, o Katindoy, o gingman ni Maria April Joy Sison, gikan kinisamong writer-director, sa Bisay Founder, Bangag sa ilong walaan ng Amoretong Direktor O.G. Kumpok Rakasa. Okay, buwan na mga kailan ito maglangan niya lang sumpan ng atong sugilanon. Lingaw kayo sila si Christian Umara sa Ocean Park. Pero wag niya tumaga ang chat sa iyang anak nga namaraig niya nga manuroy sila pamilya sa Cebu Ocean Park. Nahibos ng taon kini. Unya, mihisgot ang iyang anak nga si Gian Angel bahin sa iyang umaabot na graduation isip nurse nga kinahanglan nana ang iyang amahan sa graduation niya pohon sunod simana. Pero ang iyang papa Christian busy kayos Manila uban

0: Ay, samantay meron pa, Ingon.
1: Mangitatag kapuyan na to din hisod sa usaka simana. O na tumo pa ulit sa Cebu.
0: Aw, agad ako ni mo dyan. Ikay mag-iko.
1: Kana. Mauna kung gusto. Igo lang yung karoon.
0: Ganaan ko nga na.
1: Ala.
0: Ay. May mitsot na sab niyo.
1: Kinsa nang sab kahanik?
0: Tingalig ang ati na niyo.
1: Di man.
0: Kisa mingi ay?
1: Ang ako ng laing umangkon.
0: Uy, basta may po.
1: Paan? Graduation ko na niya next week. At ang bungon ko.
0: Ala, mao ba?
1: May umangko na niya akong nurse ini.
0: Wow!
1: Wow, agit kayo.
0: Sana all!

0: Unsa tingan ini nga hotel?
1: Mao ni Yusun's Beach Spacer Transient Home Station.
0: Unsa man itinhi?
1: Kinabaratuhan ni nga kwarto. 731 lang adlaw ini.
0: Oh, nindot sab siya dako ang kwarto. Pero mabukayo siling. Murag mapakong yun din si Papa kay taas man to.
1: Mawagin din his Manila kay tipid kayo ang mga lugar pa. Igo-igo na yun.
0: Ang importante, nga doon natin privacy.
1: Natural. Kay saon man tika sa pagkaon kung nailang makakita.
0: Gani. Ganaan ko anak to doon. Ay, di kakus ng kutkunin mo.
1: Sugda na tikas pagkaon. Ako na sa'y magbusugan.
0: Ay, ganaan sa kang anak.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko i-inom ro ng mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis Bila-Bila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil nagyod ang imuhang UTI, wala nagyod siya kuan. Okay nagyod, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pagsukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bila-Bila, okay nagyod ka ayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paradis Bila-Bila Lisa Heron Prosos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na yung kuan, ning capsule o coffee, nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
6: So, ingon na na. Paragis Bilabila.
5: O, Paragis Bilabila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: tumbuhan ka cute, Clara. Di sa masasawa na ka kasi, Mara. Ngapuan.
1: Ka. Ka. Grabe kayong performance, Christian. Perfect kay ka, kuya. Ako'y mahinumduman sa lingan, anak. Dilig sama sa kumpanang si Kari nga nagtako lay huna-una na to. Pero kamay kay Kaki, murag-yuk engineer. Sige, rag-plano. Pero plano na lang kutop. Pero si Christian, murag tulong pa ka. Gusto king mapundol. Paspas king magkapas. Manghang yung aki.
0: Unsa yung yun, Ana? Nahilom ka magod.
1: Nahuna-huna ko lang. Pero minatang nagbuhat ini. Kani, plano pa din mong lumluman ko sa kasiman, ha?
0: Natural. Magtagbaw ta.
1: Anya. Wakay planong makasal na ta.
0: Dasig lang, Clara. Dasig lang.

Higayo naman unta karon kini Asis Pinas. Pero gipatawag man sa main office nila sa Manila. Kining unlan. Mauna lang ni akong tanong.

0: Oh, kala may kinimatanda yan. Humo ka pa, Scottson.
1: Mapabay ako ni Mama Tubag.
0: Saunsa?
1: Katubang? Kato kong lumutan ako ni Mabahins Kasal.
0: Tasig lang, good. Bitay, asar man na ba? Pohon, inigbalik na ko din sa Pinas.
2: Sure?
0: Sureness. Aron, makatigom ko dito sa Middle East.
2: Makatigom ka cute, kaya dok ko mang kagsweldo dito sa Middle East.
0: Natural. Oil company ba ang among itrabahoan? O prinsipi ang tagiya sa kumpanya?
2: Maupa.
0: Mauyud.
2: Padatiyan niya ko panggasto din hitadabuan, ha?
0: Oh, sigurado na.
2: Wow! Pardon na sabon niya ko, pohon. Promise na ni mo, ha?
0: Promise? Cross my heart pa, oh.
2: Ay, unya, di masuya si ate ni mo. Dagan na ba kakumangkon?
0: Iksuon ko lang siya. Busa ako yung magbuod sa kuswildo. Ako gawin na narbaho.
2: Oh, maoyoy.
0: Tripe. For trans at abi.
2: May kapoy-kapoy si kuya. Perfect agad, kuya.
0: Ow. Ow. Ow. Ow.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig, maulian ka. Ay, no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawa sa aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung induta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katulraman o nag-labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan po sa pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo, Doc!
7: Dako, Jun, akong pasalamat sa Mighty Caesar GP.
8: Oh.
7: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa?
7: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty Caesar GP.
9: DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako po nga puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
11: tulog pa ka kapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika. Kunay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty Caesar GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? Kailami?
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
9: DTX 500!
12: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C. Pumali sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imo anak og imo mga pinangga sa kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya sa JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na japon sa tamis. Og inom soft drinks. Mm. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibawo.
9: DTX 500!
16: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa dunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika.
8: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC, matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha
7: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine, sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: maguba ang imong kidneys ug ilabi sa tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa paka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
9: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duwa lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
9: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
8: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubit Wow. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Naje panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
9: DTX Coffee Mix!
20: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Kolesterol is not bad. Kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
9: D3 Bio.
1: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad akong ulo. Anong wala akong blood pressure?
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function sir JP?
8: Wala.
7: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sir JP mao na ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
8: Correct jud, Dr. Ramil.
7: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya Sir GP ug ma-neutralize niya.
8: So dapat mukhaon jud kag mga good fats do. Oo, nuts, butong, avocado.
7: Siyempre, D3 Bio gyud lindot ta Sir GP.
8: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
7: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
8: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance sa mahimong gallstone.
8: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
7: Pasabot sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
8: Wala.
7: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba sir JP ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
9: D3 Bio.
21: Ako si Nita Gandalaw na ay headlistong dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kun ino natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Pigtibo jud kaayo.
9: Mighty C. Kapalit sa mga butika.
8: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
7: Sakto gyud pag human nila gligo sir JP ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh doc kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
7: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health sir JP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
8: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
7: Perfect. Ang extend food supplement sir JP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
7: Unya, inumpog kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na Jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
7: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot kong tanga na inom nyo na ang inyong D3Bio.

0: ang ditribayo gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si ditribayo, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga-ditribayo ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala! Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala. Wala.
0: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matapos tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong 18-28-2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy G sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketone, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel kung sasakyanan pa na.

0: fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very question. Efficient. Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
1: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong August 19 to 28, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Kala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 17, 2026. Like, so atang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan o Virgo. When you stand by Virgo, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatang po ato paghatag ang pagtagad. Dine siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

Virgo, alaman ko sa pangalang Virgo. Inahan sa lima ka mga anak, ate. Nagsugod kining masakit kong kasinatian. Sadyang namin yugo kay Wellro, ate. Gitakda na unta among kasal ni Wellro ni adtong October 2004. Kaso lang wa madayon. Salaktod, kibiyaan ko ni Wellro nga nagsabak sa among anak. Milabay ang mga buwan at gihimugso kong akong anak. Usa ka batang babae. Tuod man, tuod kay nag-inusara. Sa pagbanglabay sa mga katuigan, gibilin kong akong anak na tukang mama. Nanarbaho ko para makamove on. Hangtod gikaila ko si Gregor. Taga Cebu, ate. Abi mo. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahimo kong hinigugma si Gregor. Nag-live in me sa sinugdanan, ate. Butan siya. Apan nagkadugay, hinahinay nga nausab ang iyang kiniiya. Palahubog man day ug manapat kumahubog. Pero giantos ko ang tanan, ate. Sa among panag-uban, miabot gyud og upat ang among anak. Abi mo, ate, sa diyang gagmay pang ako mga anak, grabing pag-antos. Apan na akong gikaya. Ilabi nag mahubog siya, iya kong pasakitan. Miabot sa punto nga nakigbulag ko kang Rigor. Nag-uban mi pero tungod na lang sa mga bata. Kay upat bayapod ka buok, ate. Dili na ako maantos ang tanan. Ang tanang mga kasakit. Giagi ko na lang sa Facebook, ate. Hangtod na kaila ko sa Facebook si Mr. Wensky. Na-friend ko siya, ate, pinagi sa FB. Hangtod, ate R. Nagkarelasyon kami, pinaagi, sa social media.

LDR kami ate. Sa tanan ako makasakit siya akong gisandigan sa tanan. Bisag wa pa mi nagkita as personal, apan mi salig na kong ato kaniya. Tuig 2022. Naglibo paghihapon ko na tihigayo na ate. Gusto kong takasan ang akong mga problema sa Cebu. Gusto na akong hatagag time akong kaugalingon. Nasayod ako maginikanan ate. Nga doon ay quick chatmate sa Facebook. Sa laktot, gikuha ko ni Mr. Wensky. Ipaadto kog Manila ate. Ang uban ko mga anak, supak nga magminyo ko pag-usab. Pila ramay sa gilanon gidala ko ni Mr. Wensky sa Makailala, North Cotabato. Sa sinugdan, okay pa kaayo mi ni Wensky. Pag-abot sa ila, ako nakita ang tinuod niyang pagkasiya ate. Dili siya manapat, oo nagpasalamat ko ni Ana. Apan sakit gihapon ate. Yang gibuhat nga rikan ako. Wa ko niya taro nga pagtratar. O sa kadlaw ni Ana, miad to Miss Bukid. Pag uli na mo, nagkita sila sa iyang ex nga silang lang. Sa may occasion nga balay. Gipailaila ko niya sa iyang ex ate. Iya kunong igagaw silang lang. Sa kunang-una, murag di man igagaw ilang reaksyon. Hangtod miingon siya nga mga dito na daw miss iyang magulang nga babae. Sa laktod ate, dito ko niya gibilin sa iyang suon. Dayon may balik siya sa iyang ex. Gisakitan ko nito higayun na ate. Yatong tungaran na sayran ako. Nga naagidi ay ang iyang ex. Sa balay nga iyang giadtuan. Abi mo ate. Miadto ko kaniya. Nakita ko sila nga nag-istorya. Pag-abot ko, dayon sila kailpot ng murag manok. Makita na ko ate ang ilang mga reaction. Apan iya na po kong gihatod sa igsuon. Matod pa niya. Dito lang kunukos balay sa igsuon. Abi mo ate, kahila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ito'y kayo na. Grabe akong kahiubos. Tuod man, sa pagpanglabay sa mga buwan, nasayra na ako nga chick boy gidi ay si Mr. Wensky. Kadaad to na ako as balay sa yaigsuon. Naapod ang iyong ex. Murag dili ko niya ka-live-in. Giluom ko na lang ang tanan ate. Ang tanan kong kahiubos nga to kaniya. Usahay masingkahan ako niya bisag na ay mga tao. Pero, ako na lang gihapong gipalabay. Iya lang kong tag dun, isip asawa kung doon na siya tuyo na ko. Apan kung wa na, murag baliwala lang ko niya. Magsige na mig-away ni Wensky ate. Tungod sa iyang pagdalangari ka na ko. Gani usay, makaingon ko sa kong kaugalingon. Sabay sa ako. Ganong inguniini ang mga binuhat nga ako nahibalag. Abi mo, bisag supak ang ako mga anak nga magminyo ko pag-usap. Apan maski palabi ko siya. Hangtod ate. Na ako'y nahimong suod nga higala nga among silingan. Na siya'y usakabok anak ate, huwag na na po siya'y ka-live-in. O sa kabuntag ni Ana, nang hulam siya cellphone kay na ako na siya ay importante nga negosyo. Apan matingala ko ate kay mubo kayo yung shorts. Magkaingon ko nga pagawa po'y delikadesa. Milingkos lamisa,
dayon magsigig kot-kot sa iyahang paa nga katol. Naabaya ang akong partner nga si Wensky. Siyempre ang lalaki magpakalalaki gid na. Inigtalikod sa akong higala. Umiingon dayon si Wensky. Sa dugay ko nung balik-balik ni Latis ila, basig iya ko nung maanaan. May ko na to kay Chubby. Ug saba ko na kong gamiton. Naulit ko niya ate. Ako siyang ipangutana. Nga nung nakasulti siya na doon na nabay nahitabo nila. Sa sinugdanan, wa ko lang hatagi og mali siya ate. Kay lagi friend ko man ang babae. Hangtod sa dihang nag-retail na mi og mga prutas, muadto lang sa Leyte. Tagaanday na kong prutas ng mga hinog. Apan, pagkataod-taod, padalaan pagid niyag prutas. Naglibo ko kang Wensky. Doon na pa yung mga higayon ating nga muadto lang kalit sa Leyte sa kong tindahan. Mangutang og prutas. Pag-abot ni Wensky, moingonin siya nga di nabayaran. Giunsa niya pagkahibaw nga nangutang sa Leyte. Tuod man ate. Kanunay na kong magduda. Muadto lagkalit sa Leyte sa mga pwesto o niya manugon nga magpadalag isda. Why kwartang gitunol? Ate R. Bisan ako naglibog na sa kong kaugalingon. Kay kung magatubang ming Wensky, why laing mo gawa sa yambaba kundi Leyte? Wa ko ni sudan, iya ko nung hatdan. Usay makaingon ko. Wa gani siya kapangutana. Nakakao na ba ko? Nakapahuway na ba ko? Ingon anak pud ka chick boy si Mr. Wensky ate. Lipaton lang ko niya. Pagkataod-taod, tuwa na pud siya kang Leyte. Murabag wa na siya pakialam na ako ate. Importante lang ko niya kung doon na siya ituyo. Sakit na naon. Nagubang ang mong relasyon sa akong mga anak tungod kaniya. Mas gipilap ko siya ate kaysa akong mga anak. Kaysa akong gisandigan sa akong mga problema. Gihulot ko ang tanan nga gugmang ato kaniya. Kay nagtuo ko ating nga mausap kini ang ibalos kari kanako. Apan misamot ang akong problema. Pila ka beses na may mag-away. Pila ka beses sab ko niyang itulak palayo kaniya. Usahay mag-iistorya siya nako. Mangayog sorry. Dili na ko niya utruhon. Dapat dili na daw may mag-away. Pero iyang istorya tama na posto mo is dila. Pagmutungan na po dihang ex, mukalit na po siya kawala. Pag wala iyang ex, sa Leyte. Daghan kayo siya karelasyon, ate. O kung masakpan, daghan kay alibay. Bisay nasakpan na, mangilad pagyod. Ako pa iyang balihon nga si Losar ako no kaayo ko. Ate R. Giingnan ko siya. Balihon na mo ang sitwasyon. Miingon si Wensky nga rekan ako. Sakitan ko na siya kung akong buhaton. Apa naglibog ko ate. Gusto ko magprangkahanay na lang ni. Aron wa na ko'y lauman pa sa mong relasyon. Ako maginikanan wagid masayod sa iyang tinadaan nga rekan ako. Nagpatuo ko sa kumaginikanan nga okay ra kaayo akong kinabuhi uban kang Wensky. Kay gusto na ko madawat siya sa kong ginikanan ug sa akong mga anak.

apan ateh. Sa pagpanglabay sa mga bulan o nahimong tuig, huwag hihapay kausapan ang among sitwasyon ni Wensky. Pila ka beses na ko niyang napasakitan. Gani ate, usakay makahunahuna kong dautan sa kong kaugalingon. Nagmahay ko ate. Ngano, nga may kuyog pa ko nga to kaniya. O ngano nga may sahalig ko. Nga to kang Wensky.

sa pagkakaroon dawat kaayo akong relasyon sa akong mga anak. Ang ako ra matang gusto, ate. Simpleng kinabuhi, dunay bana, ug malipayon uban sa akong mga anak. Pero murag malabo man nga mahitabo. Naglibog ko kung sa angay kong pagkabuhaton. Muli na lang ba ko? Apan mahadlo ko sa kumaginikanan ug maulaw ko, ate. Nga bulag na sab. Gusto kong prangkahan si Wensky. Apan naglibog ko, ate. Tingali wagid kay swerte pag abot sa mga lalaki. Pagkamalas ko gyud at ER. Kaya ang lalaki nga akong isaligan sa tanan akong kinabuhi. Pulos man way mga baruganan. Puros lang sa salita was buhat, ate. May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin magkahatag kini pagtulunan sa ubang mga babae nga naminaw karon. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Virgo.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay akong ibati. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga galingon. So akong gitumaran ako ni Buhang. Akong ibati na yun niya. Lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: At TR ako'y kasulti sa understander, dili na siya magprangkahanay. Biyaan na niya diritsyo. Klaro namang good, nagibinuangan lang siya. Sali off, kinagbaan, hag na Bohol. Ate R, para sa Larisender, dili siya mawili sa tao nga maghatag niya problema. Muabot talaga ang tao nga para kaniya, ate Christine of Cambigong, Sambuan, Cebu.
1: Ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lamang.
0: Ate R, para sa Larisender, dili siya maulang mupaulis ila. Ate Manon niya iyang mga anak. Kay mas gikinahanglan siya sa imang anak, ate Lina of Tigbawan, Lasi, si Kihor. Ate R, di man sila kasal, way klaro yung kaliviin, nga naman baka martir man siya, ate. Hangto di siya mahawa, dili good siya, muundang o kasakitan. Elsie of Dasifan, Baclayon, Bohol. Ate Arlene, mas daghang lalaking buutan. Makatunong na siya og sakto gyud, ate. Genie of Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu.

0: Again, thank you so much. Virgo, sa imo pagpadangat ni maswatahan pa ng atong tulumanuan. Let us be one, so abi mo, wag yung rason para magpabilin ka din ha. Una, sa Winsky, nga imong gibaylo sa imong mga anak, wa, may gugma ka nimo sa tinud-anay. Gani, gikasakit nimo tungod kay left and right. Dunay ex, dunay lady. Huwag ikaw na mismo ang miingon nga wag ka gitratar nga asawa and then why nga magpabilin ka din ha. So hatagig respeto imong kaugalingon. Ikaw ra mismo ang nagpaubos sa imong kaugalingon. Biya dihang dapita. Balik sa imong ginikanan. Sayod ko nga wa sila malipay sa imong gibuhat apan kinahanglan nimo ipakita. Nga imo sang hatagan og respeto imong kaugalingon. Pauli sa imong ginikanan o sibon ko. Imo mga anak na hiubos kanimo apan kung ila makita nga nagbag-o ka, naningkamot ka o mubawi ka sa imong pagkulang nga to kanila, why rason nga dili kanila mapasaylo o madawat pagbalik? Alang ka na ako, naa ka na yung mga anak. Dili na kinahanglan ang lalaki pa sa imong kinabuhi. Daghanan ni abot. Apan pulos ka pakyas, ikaw na ang miingon nga wakay swerte pag-abot sa lalaki, malas ka. So, tama na. Lima na ang imong anak. Para nako, dapat makontento ka na kung unsa ang naa kanimo karon. Hatagi sag time imong kaugalingon. Ayaw sa pagdali-dali nga makipagrelasyon. Paningkamot sa imong kaugalingon. Bawi sa imong mga anak. Nasayod ko, mabot ang panahon, magkasuod mo pagbalik. Ayaw sa pagpakigrelasyon. So dili na kinahanglan. Daghan ang single nga nagmalipayon, walay stress, walay problema kay way uyab. So nganong imong tuyuan nga magka-stress ka? Again, wa kay swerte, ikaw na mismo niingon nga malas ka, ayaw ipugos imong kaugalingon sa butang nga dili kang malipayon. Balik sa imong ginikanan, pakiguban sa imong mga anak, diha ang tinuod nimong kalipay, imong mga anak tinuod nga muunong nga anak kanimo, Virgo. Nagasalamat sa imong papadangat imong swatampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kung susama kang Virgo, kung kamuod na ikasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa itong tulumanon, pamasin na iyong swatampo, ang atong sunod nga paghatag at pagtagay. Stand by karon taod-taod alang sa itong Health Education Program at Doc John Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohan Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nance Capsule.

0: Healthy Happy Living Nuts.
1: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
2: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo katuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
0: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
2: Yes, kanans, curable. Bisa unsa pa siya na type of cancer, mga kanans.
0: Doon nagipag-asa, yes.
2: Okay. Bisa ino na to na may stage 4 na siya, mga kanans. Curable pagyapon na siya, mga kanans. Pero mas...
0: So, kano kita huwag mo siya stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang... Yung sila, terminal na... Nga nung doon yung mga stage-stage, unsa ibot ipasabot, anak, Doc?
2: Kumbaga yung...
0: Cancer.
2: Kadakoon.
0: Ang kadakoon sa...
2: cancer cells.
0: Aha.
2: Kung gaano na kadako yung damage niya o as, kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm.
2: Kung,
0: so kung stage 1 lang...
2: Stage 1, gamay pa kayo na siya, pila lang na siya ka-CM.
0: So dali ra.
2: Gamay lang siya. Then more on, naapa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
2: So, more on sa tissue pa lang siya or sa imo mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya dan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaysa gan mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Murag, dito na ni mo mabantayan.
2: Kung dako na kayo siya.
0: Oo, kanaba, murag nakakasa stage 3, stage 4. Diba? So, usay mo abuhaton, ana, Doc.
2: Okay. More on ano, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sometimes kung sa inyong family history dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility pati ikaw kung dili maayo imong lifestyle maka-develop pud ka og cancer.
0: Okay.
2: Halimbawa sa mga kababaihan, kung sa inyong ginikanan ng mga kababaihan nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful pud ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility na nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kay kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: cancer. Pero kasagaran, Doc, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay manghilig og

0: inom, pero kini bang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ila ang cause sa death is kasagaran lung cancer.
1: Oh, lung cancer, okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer, very common siya, kung, lalo na kung grabe ka mga smoker. Sila. Pero kung kapar sa anak, kung wala ka ng smoke, gi-improve ni mo yung quality sa imuhang life, yes, dili ni mo, dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kumbaga, kabilon, maka, okay, akong pamilya, alimbawa, kung sa buta na to, liver cancer, kanyang kusog na manginom. So, ay, kusog na manginom, mauni ako mga katiyuan, mga tiyaan, nagkaroon ng liver cancer, kaya tungod mauni ilang history.
0: Wa ni mo giawat.
1: Kung wa ni mo giawat.
0: So, malabo nga maka... So, matawag yapo nga depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Like yung breast cancer, kung iyang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
1: Yes. So dali siya ma-develop.
0: So depende gyapon sa klase sa sakit.
1: Yes, depende. Then kung kaibalo na mo na mauna ang sakit sa inyong family, kinahanglan ka na mag-adjust, mag-modify para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle. Kaya kung isunod din mo ang ilahang lifestyle na wala kay gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
1: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas kaya po. Kung stage 1, nabalik kong tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost na siya makaabot sa ugat ni mo.
0: Aha.
1: So, mas dako na ang iyahang size.
0: Pero, compare sa katong stage 1.
1: Pero, wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3?
1: Stage 3,
0: to na, nakasulod
1: na siya sa imuhang ugat.
0: Aha.
1: Nakacirculate na siya sa imuhang body
0: system. And kanang itawag nila terminal or stage 4?
1: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So, alimbawa,
0: so stage 3 na pa sa kaugatan. Pero stage 4, nikalat na sa ubang organ like kidney, heart.
1: Na siya. Okay. So, kumbaga, stage 1,
0: gamay pa lang.
1: Gamay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuhang mga kaugatan. Stage 2, duol na lang git siya.
0: Okay.
1: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3, nakasulod
0: na sa kaugatan.
1: Kaugatan.
0: Stage
1: 4. So, naka-circulate na siya sa imong body system. Stage 4.
0: Sa mga organ na sa imong lawas.
1: Katuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
1: Na siya. Mauna ang ubang bitaw, kanitaw na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign rasiya. Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
1: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Okay, makalat man.
1: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
1: Na-open. Kaya nga ito ang lawas, Manggod, pag na-as foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya. Prisoho niya.
0: Okay.
1: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, mora siya parang mahimong bukol. So, ang purpose, Anna, para dili siya mo-spread out.
0: Okay.
1: Para mapunggan siya. Samtang sayo pa lang siya. So, moto siya. So,
0: Dok, kanabi ito, di ba? Na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunang hilot-hiloto, di masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
1: Yes, katalag sa kayong uban na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid.
0: I see. Lahig itong cancerous nga niburot.
1: Oo, lahig ito siya. Okay, lahig ito siya. So, moto no, kanang gibayop si bitaw, kung kano na to yung ano normal process sa ato ang body system, naa siya nabantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ang iyang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
1: Ang biopsy, gibangagan ni mo.
0: Aray.
1: Para, ang purpose sa biopsy is, mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So, gibuhatan nimo siya bangag, ninukuha kag sample. So, meaning to say, sa pagtusok pa lang sa imong karayom, 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
1: Diba? So, daghang gid kay ugat na naigo.
0: So, bantayanan
1: gyud. So, mura siya, pag, ano ana siya, pagtusok, moto mag-bleeding magina siya, kay naigo man yung ugat. So, pagkuha sa dagom, ang bukol, nanay opening. So, yung sa sulod sa imuhang bukol, mo-spread out na din siya, musaka na dayon siya. So, katong ugat na nasamad, na naigo sa karayong mga kanans, pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
1: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol? As soon as possible kinahanglan na kag-operahan. Kaya ano man, ay kung dili ka-operahan, mo na ingon mao na lang niyo ang imong taning sa imong kinabuhi, pila na lang kabulan ang taning sa imuhang kinabuhi.
0: So mahibaw-an na nila.
1: Mahibaw-an nila sa progress ba. Kumbaga sa study before na once na nakakalap, mauna na niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
1: Na kung hindi siya maagapan. Mm-hmm. Pero dili pasabot na mauna na nakutob yung kinabuhi. It depends ragyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
1: Bisan ino na to na na-biopsy na siya, bisan ino na to na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay dagang gyapon nagitawag na to nag-biopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila, nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako ah. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
1: Pero kung dili maayo mong lifestyle, muna ingon. Pag abot ingon sila na 3 months, 6 months, awa na, patay na.
0: Pastilan.
1: Ang pasyente. Pero kung guwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para okay. I-support yung body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months, nilampas ako 4 months, nilampas ako 5 so, months, 6 months,
0: o survive na.
1: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang imo mag-iusab imo ang lifestyle mitaas gyud ang chance.
1: Oh, mitaas yung ano yung immune system nimo. Mm-hmm. So yung pagkalap sa cancer cell din nimo naagapan sa imong body system na suppress niya. Then katong bukol niya na ibalik niya sira.
0: Okay.
1: So kay nasira niya, so kinahanglan suporta ra nimo na para maginahinay niya patyon yung cancer cells. Kay when the time ang imong lawas kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para patyon. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung bukol.
0: Okay.
1: So, moto siya mga kanans na kinahanglan, suportaran ang lawas sa tao para makaya niya patyon mapunggan yung cancer cells sa lawas mga kanans. So, nabay possibility na makasurvive? Curable ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle mga kanans. So, kinahanglan lang i-improve ang atong lifestyle.
0: Okay.
1: So, katono na pag naakay bukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-serva capsule, and then Cervicare brand herba capsule. One capsule, okay. 3 times a day ang pag-inom. Hantod, makainay-inay kakuyos-kuyos ang bukol sa imuhang breast mga kanans.
0: Pwede mo naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
1: Yes, sa tardin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Kuy, nabugahan ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Star Online.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: usaka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng austisya. Straight to the point. Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhay nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sa mga adlaw, lain sa mga gayon sa atong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ustong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Lunes. Beach sa 17 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta to mga pinanggan tigpaminaw, to mga sukin tigpaminaw ha nga naminaw karong nga mga orasa? Ha, sila natagsa ka mga radio kasamang listor, nagtanaw sa tuang Facebook Live ato ang YouTube channel og DYHP application. Sa gihapon, ako niyo boss galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Langhian ang makiguban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi. Ato ang magsunto mga pinanggantig paminaw ang naminaw sa diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan? Ato magsuunan ng mga Sugbo anon hamay gabi ninyong tanan diha. Anya diri sa Dakbayan Sugbo, probinsya sa Sugbo, lalawigan sa Negros Oriental may gabi o ginto magkigsunan usab ito si Kihor. Anya sa Buhol ha, mga Bulanon ang naminaw nato karon diha sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao. Straight to the point. Ato ang makigsunan sa mga pinanggantig paminaw diha sa kauluhan. Kumusta des kauluhan? Rabi rabang baha diha sa mangnisto. Des kauluhan, ingon malusab dito sa gawasan nasod. Straight to the point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw nato karon. Kumusta muntanan mga sukindig paminaw diha sa gawasan nasod nga naminaw nato? Ganunay nag-atang kasumang nistor o niya kanang naang ganahan na sila donatay padidit nga isgutan dire kada program. Mura po taon ni nga kuha na to. Ito ang mga kaigsuunan taon dito sa abroad ang naminaw na to. Ito mga senior citizen, ito mga lula, mga lolo nga naminaw. Kumusta muntanan? Maying gabi eh. Ito may kaigsunan. Usab kasamang nistor ng mga nanikay-sikay, no? Karong mga orasa, may magpanikay-sikay. Samtang naminaw na to din eh. Sa ito ang program, nanikay-sikay, mayong pagpaminaw. Ninyo diha sa mga kaigsunan o niya pakusgi ha. Ang inyuhang mga radio, pero ng mga silingan natulog mang uban na lang hinahinay lang ha, hinahinay lang onya i-share ato ang Facebook Live ha. Okay, basi ang uban matugaw ka sa mang nisor natulog nang uban nagpadidit pa po diha og sayo. Okay, kwando ka ng sunod-sunod ato miagin si mana, sunod-sunod to mga padidit ka sa mang nisor ha, sunod-sunod to mga padidit o niya kanang naang kaganiha. Doon na po yung report to sa Idol Tweety kay kita may nitiwa sa programang Attorney Rufil na ganihang buntag. Doon na po yung report sa Idol Tweety kasamang nisor nga doon na po yung padidit di ay nga nasakpan sa text ang iyahang nga asawa nga doon ay ang iyahang nga amigo maoigi ka padidit sa iyang asawa. Bastilan in tao nag-uso naman yung padidit karon ha. Niya giunay ra mga sukintig paminaw sa iyahang giila nga amigo, gisuod niya nga higala. Giunay mga iyang asawa nga. Giun sa man kasamang nisor nga palidit mo sa iyang kumpare sa di. Okay, arita sa tuang mga arita sa mga isgutanan sa karong gabi una ha. Ito mga sukintig paminaw ha. Ito mga naminaw na ito diha karon. Aray sa tadiri sa tuang nga mga isgutanan karong gabi una kay kaganiha mga sukindig paminaw. Kaganiha ang ika-16 kaadlaw 16 kaadlaw na mga sukindig paminaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Onya medyo alegre dito kaniha kasamang Nestor no kay do na poy kanang naa nga ang nangutana no ang naa sa prosecution nga ni atag og direct examination si Attorney Liguta na sa kasama nga Nestor onya katong usa nga sa defense team ni BP Sara katong bag-usad nga abogado na sab no kanang kauban Japan sa team pero kanang naa nga lain na sad nga abogado. Gato kasamang Nestor. O niya, kanang nang ilaha ganiha, doon ay gipresentar nga hostile witness. Nga katong to ang nakatrabaho sa opisina ni BP Sara. Kasamang Nestor. O, katong si Acosta. Niya, suko or batos tolpo. Kaya nga nung yung kunong magbinisaya. Nga... nagasuko stolpo kay ngano mang magbinisaya man nagpinulungan magbinisaya magpinulungan ni Mr. Chair nga di ba mi kasabot kayo Mr. Chair. Gipresentar nito mga sukindig paminaw ang disbursing officer sa Office of the Vice President dito sa ganihan si kanana ang Gina Acosta kasamang Nestor. Amot ugi toyo ba to niya, style ba to, strategy ba to ni Acosta on sa makaha. Kaya mo lagi na nga kanang naang pakuan na mga estratehiya kasamang Nestor. So ang prosecution kaganiha gisaway mga sukindig paminaw ang prosecution kaganiha human mo pakita o ga AI. AI nga binandol nga kwarta nga kuno nagkantidad og 125 milyon pesos nga gipakita silang hostile witness. Straight to the point. Grabe usa ka crit kasamang Nestor ha. Pantay ka ng crit nga naa dia sa peer bitaw nas pantalan ba nga kanang naa nga butangan bitaw sa mga kanang magpadala kag kanang nang kargamento dias barko unya ibutang man ng crit no inig ka naog ana kasamang Nestor. Ay, so nang kagwarta nga inana. Ang inani ka naghan, ha? Pero kato siya, murato siya, o kanang, kwan ba? Kanang na ang, giingon ni Atty. Liguta nga, para sa mga wala makakita, para sa mga wala kahibalo unsa kadaghan, ang kaning 125 million, na ami i-show diri nga picture, nga ingon ini kadaghan. Giobjikan makasama sa defense team, ha? Unya, ningon po siya si kanang na ang eskudero. Si presiding judge Escudero, so sa mga kwartahan nga murag lagpad man kayo dagko man kayo your honor. Unsa bay dili malagpad nga? Unsa bay dili malagpad? Unsa bay dili madagko nga AI man di ay kasamang Nestor? AI man di ay nga binandol nga kwarta ang gipakita sa prosecution. Wa nagita oi kwan. Ang sa prosecution mga sukindig paminaw salida na lang gining il. So nga nang nagamit og AI, nagamit og AI para nga ipakita inani kadaghang kwarta. So ang gihimo sa prosecution karon murag makaingon ta nga kanan ang ilaha para pang kwan na lang ni, pang show na lang ni mga tao kasamang Nestor, pang show ra ni nga kunog, iwaldas yun ni BP Sara niya, ingon anak kadaghang kwarta. Kaso nang kagbupakita ka ito nga, AI ito imong ipakita kasamang Nestor, gipatong pagini mo sa kanan na ang krit. Nagpagkalagparas kwarta. So nang kahawa sila gikapakita. Hawa sila gikapakita nga tinuod yun nga picture. Pero noon, na picture ba nga? Mamone ka na naang di-withdraw. Doon ay mga pag-picture, pag-withdraw sa 125 million. Naabay sila picture, naabay mga videos. Nga nagtawa sila ka-produce. Pero katong mga ex-marines, nga doon ay mga picture nga na pakita makasama nga nagnaay kwartas malita, nagdeliver og kwartas malita, gisakay eroplano, nga gideliver dito sa mga kadawat og malita, ilahang gibaliwala. Ha? Minilyon, binilyon nga kwarta kasamang Nestor. Gibaliwala nila, oy. Ha? Pero di ay AI, ha? Gipresentar dito ang AI. Daghan na bitaw skwarta, no? Daghan na skwarta, mga sukindig. Ilahan na lang ato. Ang ilahan na lang, bahala o ganang wa kahit ay mga ebidensya dire kasamang Nestor. Importante nga mga tao magkahibalo. Kahibalo mga tao na. Kahibalo ng mga tao nga kanang ilang gihimo nga pagpa impeach mga sukindig paminaw ni VP Sara ang tumong regyod nga patiyon siya diha sa iyang political career. Ha? Kanang iyang political career ba nga di na? Di na siya makadagan kanang hadlok sila nga makadaog si VP Sara sa pagka-presidente hindi ka 2028 nga pinili ay. Hadlok man silang mga priso. Hadlok man silang mga priso kung tinudo ni VP Sara o panggukod kanin sa mga flood control. Ha? Kung dili kaya ni Presidente Marcos nga gukdon karon sa flood control, wata kay balo. Kung si VP Sara ang mapresidente, delikadog magukdan sila kasamang nestor. Ha? O, so muna ang kanang na ang hadlok sila mga priso pull down sila. Samtang malakanyang ni anunsyo nga work from home ugmang adlawa. Ha, og ingon man usab ang klase, ha, suspended daw ang physical nga klase o mga trabahante sa gobyerno way trabaho ugmang adlawa dito sa Luzon. Ha, tungod mga sukindig paminaw sa daotang panahon, ha, nga grabe nakamugna og pagbaha sa mga karsada. Ang habagat makasama tungod sa low pressure area po aw gawas sa habagat doon na po'y low pressure area. Ha, so mo na nga kinirba ko nung low pressure area, posible ni nga mahimong bagyo kasamang nisor mo pakusog sa habagat, mo kusog na sa kaining ulan, ah, baha na sa dito sa Luzon. Amo na nga ang kaning baha na sa kapila na good kabulan ay sigig baha. Wa pa ang suna ni Presidente Marcos makasama. Ha, karon tuiga, wa pa yang suna ang baha. Grabe na dito sa Malacanang, nisod na hapit dito sa Malacanang. Asa mo na nga ang baha makasama ang kinaiyahan nangita na. Ha, nangita na asan man Mr. President ang sige ni mong paimbestigar pag-imbestigar sa flood control. Wa man gihapon. Straight to the point. Ah, biasa man ron na tanawa ha. So mo na nga way trabaho ugma. Ha, way trabaho o niya gi-postpone o sab gi-cancel. Ha, gi-cancel o pod ang impeachment trial. So walay impeachment trial ugmang adlawa kasamang nisto. Ang Senado na hadlok, ha? Hadlok sila ang Kongreso po duway trabaho. Ha? Munay tawhay kano? Ha? Ang makaluluoy ni ini ang mga motorista, ang makaluluoy ang nasa private nga mga sectors, ang makaluluoy ang mga nagbalay nga maabot sa tubig apan ang mga buaya nga moy nakapahimulo sa flood control, tawhay kayo ugmang adlaw duway trabaho. Atuas ilang mga mansyon, ang mga buaya nagpahipi sa ilang mga mansyon, dili mabasa sa ulan, dili makaubog sa baha kasamang nistor ang mga buaya nga maoy nakapasamot aning flood control nga problema aning baha. So muna ang wala dito ugma magpakuan sila ugma magpahayahay kauban ilang pamilya unya ala sigig kaon, sigig pabugnaw, sigig kaon sa mga kinawa. Puriya lang sa mga tarok. Puriya lang sa mga tarong nga kanang pinadios yon trabaho kasamang nisto. Ha, wa mo'y labot, ana ha. Samtang sa laing bahin na Vice President Sara Duterte mipasaka og kaso nga perjury. Ha, bato kang Ramil Madriaga, kinsa nagpaila nga iyaha nga bagman. Straight to the point. Si Ramil Madriaga mga sukindig paminaw nagpaila ni nga bagman ni Vice President Sara nga matod pa nagdala pod ni kuno siya og mga daghang kwarta dito sa opisina ni VP Sara. Ingon si VP Sara baka ko nandako si Madriaga. So karon iyaha mga sukindig paminaw pasaka ang kaso. Gipasakaan ni ang kaso si Madriaga. Kay matod pa iyaha man ni nga bagman nga nagpaila man niyang bagman kasamang ni store. Kani si Madriaga. So muna nga bagman kuno siya ni VP Sara. Karon VP Sara, yamang gihimakak nga iya kuno ni bagman. Ya, nagtatag kuno kwarta, dagan kuno kwarta ang gidala sa opisina. Ingon si VP Sara, dili na tinuod. Pasaka sa kaso kaganihan nga kaso nga perjury kon pagpamakak. Straight to the point. Samtang nga presyo sa gasolina, musaka na usab ugmang adlawa. Straight to the point. Yan nasad kasamang nisor. Munang kasamang nisor ganiha. Gi-full tank gineneng iyahan duha kasakyanan taon. Nga mo dito kasamang nisor. Giingnan ni mo imuhan driver. Naga-full tank. Tawagan niya ganiha. Sa musaka rabadi ay. Ano yung kasamang listor nga? Ay, pultang ginimong sakyanan. Kaya musaka, ugmang adlawa, ang gasolina, amo abot sa dulan 3 pesos ang uminto kada litro. Ha? Dulan 3 pesos kada litro ang uminto sa gasolina, ugmang adlawa. Samtang sa krudo, 3.84 ang matag litro nga saka, ugmang adlawa, og ingon man usap, ang gas, mga sukindig paminaw, 5 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Ha? Atong ni agin simana ni Kunhod, pila ra putoy Kunhod porting gamaya. Ha, puting gamaya ang Kunhod karon ni saka na put. Ha, naunsa ba nang giulog-ulugan ra man ta nila ani? Ha, giulog-ulugan na tag maayo ani kasamang ni Store. Ha, naunsa ning kalakiha mga sukindig paminaw? Ha, samtang sa laing bahin kalabira sa tao nakitaan sa may SRP kaganiha nga hapon.
2: Straight to the point.
1: Ha, sa maning hitabuang, kinsa man kahay gilabay ba diha no sa SRP? Ha, ganon doon na may nakitaan kalabira sa tao mga sukindig paminaw. At ni hatagad pagtagad sa rondere sa report ni Radyo Man Joseph Puskihano.
2: Straight to the point.
1: Samtang Presidente Marcos andam kuno nga makig-uli ngadto ni VP Sara kon makig-ariglo si VP Sara o makig-istorya sa presidente matod pa ni Claire Castro, ha?
3: Wa gabae.
1: Ano sa bang kalakiha mga sukindig mo? Doon naman gutoy mga reports ba nga ng gawas. Ang si VP Sara kuno ganahan kuno nga makig-private talk ani Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Aho niya muna, nga nang ipangutana sila sa magkaubanang reporter. Ngayon sa si Kananang Castro, oh, ay problema. Kanan na ang welcome ka itong presidente. Basig paukya, brapo ni nila, ha? Basig paukya, brapo na ninyo nga si VP Sara ganahan makig-ariglo. Ambot lang, ha? Ambot lang, o tinuod ba na nga kanang ganahan makig-ariglo ang vice presidente? Ha? Pero si VP Sara, makig-ariglo siya. Ha, nga, mas taas man yung survey, depende na niya, no? O tinuod magaling na, pero muragwa may official statement gikan gyud ni nga gipagawas gyud ba? Ha, muragwa man kani huluhungihong laman. Ha, huluhungihong laman kasamang nistor. O ganang kuan ra nis Malacan niya kay rong ingnon nga makigariglo gyud ko, no? Kadakong binuang aning kalakiha taon kasamang nisto. Pero, huwag makikariglo, depende na na, no, ni VP Sara, pero tanaw na ko si VP Sara, marag kulik man kayo makikariglo. Ikaw kasamang nisto, sa may imuhang tanaw, marag kulik man kayo? Kulik kayo makikariglo. Ito naunga ni VP Sara. Naung VP Sara, mga sukindig paminaw, kulik kayo na makikariglo eh. Ito ni mga kanang naang mariglo, murag ibaka ni himo-himo na po nila. Samtang di ay naade kuan kasamang nistor, no? Kanang naang quadruplets, ha? Naade ka na bitaw, naman ay kuan, ay triplets. Kana bang sa mga anak ba? Ha? Yung kaluha. Palitag mga naka, duha kabuk bata, kaluha. Og tulo, triplets. Og upat, na quadruplets. Oh. Naamay nanganak upat kabuok bata, no, sa usa ka panganak upat kabuok bata. Dito mga sukindig paminaw sa Camarines Sur, ha, grabiha, no? Giadto gud sa congressman. Upat kabuok ang anak, usa ka panganak. Ha, upat kabuok. Kuyawa ani no kasamang nestor? Ya, upat sa usa, palitag tulo ka panganak nimo og tagupat imong anak kasamang nestor usa ka dosinan. At talagsaon ro ba ni? At talagsaon ro ba na nga kanang na nga manganak bitaw nga kuan? Ha, kanang manganak mga sukindig paminaw unya kuan kabuk ang anak upat. Ha, grabe ha talagsaon ro ningon ani oy nga kasagaran naay mga mabaw-an nato kaluha. Ha, o kaluha kuan na may kaluha. O sahay triplets ha kanang tulo kabuok na. Pero kaning ining upat mo karon pa ko kadungog aning dunay upat nga anak kasamang nistor. Ha? Sa kani kadaghan mano. Ha, purebuyag no nga upat ka buok mga sukindig paminaw. Ha, ang congressman ibisita gyud dito. Aniya si Elizabeth de la Cruz Montibon na naminaw sa nato karon og si Eunice Ortiz, si Mike Gekero. Agasamang Glinda Masong Lagosa. Inibay na sad magkasama tud ganato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumaysunod mga pinanggandig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Ayon nagpasagde magkasama ha. Kaya ito ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Mainis sa mga isunan na ito nga doon ay mga sakit o balatay na gihambin sa ito makaigsuunan. Ha, niya dugay na kayo nga giantos, ha, gipati ang sakit no sa kalawasan mag Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama may sabi sa doon ay hubak. Ato maigsunan mga pinanggantig paminaw nga doon ay hubak dali magkutasan. At dalig ka po yun, magparagis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, puno sa mga vitamina, minerals o nutrients na magikinhanglan sa tuang alawasa. Ang vitamin C, makasama ka na sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, makapaligon sa itong panglawas, makapabaskog sa immune system. Pabaskog atong immune system. Makasiguro tangadilit at daling atakbuyan sa mga sakit o balatian. So, sa panyong gihulat o sa panyong gipaabot na, magagamit na ta mo, inom na ta sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mapalit sa Diding's Pharmacy, asa GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar. A Corazon, asa sa Susina Taniola, ha, kanunay yung present kasamang nito. Amo ni sila to mga listeners taon, ha, si Jefferson, digamos, ha. Ah, salamat kay ninyo ha. Karon tataod makasama ha, tangil lang kay itong tanaw na itong oras ron. Kaya nagatagisgutanan niya, di apoy padidit nga bago. Ah, o gaganahan ng kasamang Nestor karon ha, itas padidit sana. Okay, balik ta karon tataod makasama, human lamang sa mga importante kayos ng pagbalik. Pagtagad-pagtagad ang dugang na itong mga hisgutanan o gato ang mga balita. Alas 10:50 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA. Nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function o kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kun asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dom ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Magamping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agi na Life Extension Vitamin D3.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan ubus sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog ug sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
11: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop try-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
12: Tusiran Forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
17: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
18: Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
20: United Home. Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, if symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Ang unique toothpaste, dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
27: Maximum!

0: Yes, Radyo Man Jack yo, sa iyong report.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Yes, salamat sa mga Radyo Man BJ sa itong pag-anina rin sa gawas gabahi na karumag-arasa sa kagabiyon. Nagpamigaw linaw noon ang dakbayan sa Subo. Ginagbayan ka ba? Alarmaron ang sa nagkarespunihan sa itong kapag-atinigyanan sa Balaod na. Sa report ka itong nakuha, sosyon o organisasyon pa sa panamang sesyon sa kapisan sa Mambaling at susunod yung Gustinsa ang tagtungod sa mga bukog na nakitaan ka ganyan ang hapon diha sa Mahiya East RP. Mga iswato tak na ganyan hapon diha sa Mahiya East RP sa Cebu City. Hila pa sosyon itong Gustinsa ang maog, tagyan yung maog bukog na nakitaan na kaganina at pag-ibog coverage sa na recover dito ang usa ka sapatos na rubber shoes na doon ay color itong, na doon ay spike color puti sa ka Ray-Ban na color puti o gabay nga pitaka na doon ay mga sisiyo na tag 20 pesos sa kawas na nagpupugan sa mga recover ang pagpupug sa wapamailing tao na nagtaan sa ka bako creator nga nag-clearing og nag-clearing ito sa sulutan nga lugar. Nagingong iyang na kukuban dihang panahon ng tasla mo up kagani nag-hapon apan na kahit lang siya na tinga nga doon ay may gimaw nga ulo sa saka tao og dito nakitaan sa doon sa mga gabukog katong ato nga pagkagalina nga mga kining butang sama sa sunglass, sapatos, og ingon man na mga sisiyo ka tag 20 pesos sa palawagan sa kaprisan o kisa to gabaga na pamilya nga nawad-an og missing pahangtod niya tong lagi mga katuigan sanglit kay nabupog na ni ag mao nga tao nga kita lagi tatong nga sus kanina nga ginuwa ni gi lumong sa nakita ko kanina sanglit dihang gi putula sa bako ang sagutan nga bahin yara sa may mato sa rito sa bako nga itong interview nga yara sa ibabaw sa mga kasigbutan ang mauga bukog sa tao ang suko mo imo pa og sa sab og simple nga imo lang DNA aron maibaw ang kung kinsa ni ang maong tagian ng mga bukog nga napalgan kagabi na gahapon na. Samtang ni isa ka GO nga empleyado ang nakmasab sa Gidug Bible Solution sa mga patiba sa Pilya Sirin ya, sa may barangay kalasaan din sa Dakbayan sa Subo. Ang nadakpan nga gingong GO Table Order ka employee sa ilhan sa alias nga makmak na tinuibian nyo sa parito sa nika job order nga truck sa kanika driver sa garbage truck o galumad nga taga barangay Pulpugan lungsod sa konsulasyon na ang pagpapatiba sa PDA civil bilo sa dugusal ka Bible Supervision na nalagpapatiba sa usaka buwan ag illegal na kariyo kanining nga ginaga makmak yung asutan nga positibo nga maligay kinigligal ng rugas ilo sa nila sa kabaybang sa operasyon. At huwag sa mga uga dinakpan ang mga pinakiting na ginahag sa mo na mutim bang kinig sa kilo o dito mo banabana kapintin sa 6.8 bilyon sa pesos abaw ga suspek ingong nakpan na niya itong 2015 sa susama gapo niya kaso ang pagpahirot o illegal ga drogas. Onward sa patrol ng Radyo Man, Josephus Gano DYHP na tag RMN.
0: Kasaman Jikyo, katunto ang kuan, katunto ang kalabira na ba, no? Nga nakuan sa ato, katunto ang kuan, ugbako, dili nila maklaro, uglaki ba itong babae ang tagiya ato?
2: Sa ato nakita dito kasama ng Radyo Man Binji, no? Doon ay Ray-Ban, unya rubber shoes, laki.
0: Ah, laki nga rubber shoes.
2: Unya ang kuan. Di na tumakuan ang iyang gisul o gay. Huwag pa man tuma. Pagbiyan na ito ganyan. Dugo manabot ang suko. Unya, Ray-Ban nga color puti kasama ng Radyo Man Binji. Nga paglaki akon. Unya ang kuan. Ang iyang mga coins, no? Ang tag-20 na tag-gis.
0: Uy.
2: Sa kuan. Biligit pitaka nga ng pitaka nga. Kabuka, baka nang doon ay shaper ganing ang pitaka ng gamay ra.
0: Oo, oo, oo.
2: O niya diha ang nakita ang mga kuwis na murag na kuha na, murag kaya na. Nakuha na ang mga kuwis na tagbayad ito tagis ka sa mga Radyo Man Binji. Ito ang nga gilabay na kay wamang gilubong.
0: Kasagbutan,

0: diya kasagbutan ni nga kuan.
1: Yo, oh, kaman tega.
0: Grabe sa dog wala nakapanimaho no.
1: Bito tinuod no, wasa man okay kini sang lugar gyud ka sa magara di Binji, wasa mo taak diha no. Okay.
0: Asa man dapita diya sa SRP diya sa
1: kanang venues mo na sinulogan ni na si
0: Sir
1: Mike Rama.
0: Oo, oh,
1: kanang daan gani nga kung gikan ka diri sa may flyover Mambaling.
0: Oh.
1: Subay kanang daan padong sa SMC side mo right man ka diha. Dunay padong diri sa mga kasagbutan gani sa mga kugon.
0: Oo, oh, oh.
1: Sa unahan sa NOAA. Nya doon ay daan niya padong at gani sa Cebu City Transportation Office. Luyo sa City de Mare. Nya, kung musubay ka ng dana, lusot ka dito sa Cebu City Transportation Office dito sa may SRP nga daan padong sa Tagisay kasama ka Radyo Ambinyo. Nya, right side, before sa City de Mare, nya, mga banabanan ako ganina, mga 100 meters ang gilayong ikan sa daan kasama ka Radyo Ambinyo. Mm-hmm. O man ang murag digid makuha ng baho ato niya dagang tagas kayo ang kugon ang sabutan so wasan makuha no? Wasan ang bisa ganing kuhan ganyan pagdula ito ganina murag babaho pa man ni gamay so ganoon
0: okay kuhan man na diha kanang naang pero makuhan tingali ay manimaho tingali o kanang kuhan pero basig ingon sila nga basing iro running kuhan
1: o ganang sa sana posible niya tagas mang kugon doon kasabag Radyo Ambinyo
0: o daghamang kugon.
1: Yada ka na ba tao ito magsinulog? Kaya kung kuwan na kayo mura ni dugadugan ninyo, kay kalabira na gud.
0: Oh, bukog na lang akan o kalabira naman.
1: Oh, kalabira naman. So, dugadugan na niya. Matong panawagas ka pulisan, basi kaysa ito yung mga dunay members pamilya nga namising pahangkod ka ron, pila na ka, o tuwing na bakapin, o pila na ka kuha, no? Pili lang na, mato nilang mambaling position na 11, aron na ila masusi kay base makailan sa sapatos kasama ng Radyo Ambinyo ba unya kining isulob-sulob nga rayban o kiniyang gamay nga pitaka nga
0: oh basig mailhan basa
1: mailhan yang sapatos gyud no mo mi sulob mi kuno ni lukring mo na amo mi silin na no mga tang tungod sa kuno si kuan man ni o mo mi sapatos ala ba ma mailhan ra ba pinagi sa mga butang na diskubrihan sa dito sa area kasabaga Radyo Ambinyo. So far, no, pa, ako na papapala po na ugma kung doon na ba'y tagtugod na ni ugma ilhan na ba ni, no? Ay noon, ako sa talisay bito, may mo ba mag-DNA ang mga otoridad sa pamailan? Pinapakasimana, kapag siyam-siyam sa pamailan, no? Niya, wag pa may mga tagtugod sa nga ni ilaan ni Dang o ni Clive, no? Kung kinsa ni maong tagian ng mga bukong na diskubrihan ka ganina, manalisod sa kayo, no ba? Pitaka, di sa pitaka nga mabutangan o ID identification card, no? O mga ATM mga card, o sa mga pagkaya kanina pitaka ka sa mag-aralminji, gamay ra nga.
0: So wala po'y nakabutang ID, no? Wala po'y ID?
1: So far, wala man. Pitaka man nga ng sisiro'y butang ba? Pero pwede naman sundan o papel, pero ipilapil on. Gamay ra nga pitaka.
0: O gamay ra, o.
1: Panapun ba? Niya, doon ay siper. Pwede rin na magunita ng kamot sa mga Radyo Ambinyo. Mauna ang iyang pitaka dito na kumulitog so ng mga coins na tag-bainti. Yang iyang rubber shoes, color itong, yang iyang spike, color white o puti. Yang kung niyang Ray-Ban, posible ang Ray-Ban, may lang siya sa tagtungod, no? Kay, mamuni permiso doon ni ko, no? No, niya na ba?
0: Bitaw, oh.
1: O niya, ang iyang, kung ano na ito'y panapton, murag iya itong lugar tali, murag po, din na may buo na ito sa kasama garbage kay tudas ka dugas pa naman ba muragi sa kulor ato yung kulor na naman kita man nato ka ganina nga doon ay isulob sa murag-kulor itom lalo na makakulor ito ba ito no? Ay posible murag yung isulob sa lower kasama ga Radyo Ambinyo yung iyang apen nato ba kuwag ay mga bukog naman matong pagkita sa back operator na nakita ang hulo na dito ni hulong sa pagbukog pag hearing no sa mga kasagutan dito kay nakita naman ang kwan nagtuon naman sa mga tao naging kay nigimo naman ang bagol-bagol sa pagka Radyo Ambinyo o niya bagol-bagol na doon ay kuan sapatos doon ay mga Ray-Ban doon ay at mga coins no, mga pitaka ang gamay matong ayan yunong dahil kay kabantay siya mga Tagalog matagunin na kay nagbase sa Manila ang ilang construction firm na nag-clearing niya sa maunga lugar. Ato nga, pagkita sa bakukuritor, yan ang gihunong ang pag-kumkum, no? O pag-clearing kanina kasi mag-radio ang binyaron matawag na yung tawag isang kapulisan sa Mambaling dito na pagyo no na confirm gyud nga bisag ako rin ganina pagtan-aw ako ganina ato sa cover coverage ganina pagyo no wa gyud gilubong ka sa mga radio VJ no
0: kabiha ani no gikuan ni sa kanang gi
1: labay
0: labay pero wa pon sa ingon gisod bagsako wala mo ina unsabay gi gipusta niya pangon didto
1: wala may pusako
0: wala
1: dito mo ganina wala may sako ang pag ana sa bakopretor nga pag kubkob sa mga sagbutan, yung mga pugog na tagas kayo, diharaman sa sagbutan ka sa baga, Ramabinje. Huwag yung gisog sako, gisog karton, o sa ba, ano, basing itabu na lang kanina sa mga sagbutan, arigin mo ulis, alis na baho ba? Kaya pagingon sa bakoperator nga, huwag man ko nung nga, morgaan raman niya pagkuhan sa bako, no? O diliman ko nung laong kayo nga, nakagas si Yuta, ang mga sag, ang pagputuran sa mga kuara ba kasabutan mo iyang kuang ganina nga dili kay kayo nga glamoy kay pagkonsya sa bakko ganina diha na sa kuno sa ano ibabor sa mga kasabutan sa mga radio medyo so nga ato lang ipabutong paluap ni Ugma base doon na yung mga tagtungod kay base na pa yung mga tagtungod na kadaus itong kugulis ka ganina o sa konsibya karon na nga dugaduga nga na missing nga lalaki ba o niya magsulong rayban nya ato no absolute raiban nya rubber shoes nga kulor itom nya kanang iyang pitaka sa posible ini pitaka ang gamay ka sa baga radio radio niya ma ilan sa dis matagtungo no kay mag mabitbit bit ramen pitaka ha makoras ka mot ba kumpo i kumuo lang ni mong pitaka niya nya posible makita ni sa igwa sensiyo paliton pa pagbagais palit bag gerilyo ay bawo amin niyang kuan kay dili nga pitaka nga mabutangan og mga ID mga ATM mo sa panadya no nga mga papel di man gyud kay ang pitaka masud ani mga sensiyo ra gyud sa mga radio di pero masud na og papel pero pil o lagi pero pil o log ka upat ang lita ni 1000 nga papel pil o ni mo ka upat masud na siyang pitaka nya ang sisiyo may sagay niya na masud na mga pitaka ka sa mga radio ang binje no so pa lo ato liga kon pabuton kung kinsa o kinsa mga tagtulog nga nawad-an na missing pila naka o last year ba pila naka buwan nga wag yun nila ikita at lang na sa amabaling position for arma ilan ninyo o maubagin niya no? Ang members niyong pamilya nga na missing pila nagkatuwid o pila naka buwan ang nakalamay ikatis kawas onward sa patrol ang Radyo Man Joseph Osiano DYH Pitatak RMN
0: okay salamat Radyo Man Joseph Osiano sa imuhang report

0: Samtang arita sa dugan detalye sa tuang balita. May construction worker nga namaligya og illegal nga drugas. Adito makasama sa dakbayan sa Tagbilaran. Niya nadakpan is kapulisan og sa PD. Ang mukapin sa 1.3 milyones pesos raba. Ang kantidad kasamang nisto. Pauta kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP
1: Ottoman Report. Usa ka construction worker na naposasa naman makuhaan og kapin sa 1.3 milyones pesos kabalor sa illegal nga drugas atol sa Baybas operation sa Tagbilaran City Police Station alas 9:28 sa hapon nitong Sabado sa Paruka 7 Mahogany Street sa Barangay Mansasa sa siyudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol. Ang suspitsado gilangan si Saniel Sepe, 47 anyos alias Ambo, construction worker nga taga Paruka 4 Barangay Mansasa sa Lakbayan sa Tagbilaran. Nako sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kitwang Cebu nga motimbang sa 204.8 gram ganda ni standard drug price nga 1,382,640 lagip sa nasakmit sa mga pulis personnel sa Tagbilaran. Ang usa ka cellphone nga gigamit siyang distribution sa illegal nga drugas. Ang mga nakuha nga ebidensya gidusuna sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station nga nakadabat sila og impormasyon may kalibutan sa pagpahiyot sa suspitsado sa illegal nga drugas sa Bogarapit. Tungod na nagipahigayon dayon sa Drug Enforcement Unit sa Tagbilaran City Police Station ang baybas sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Rias ubo sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey B. Coy nga resulta sa iyang pagkasikop. Base sa background investigation na suta nga makabaligya sa San Yelo ga usa ka kilo nga sabo matagbuan gikan siyang supplier nga parehin pa nga gipaubos sa investigation kung kinsa kini. Gandam na ang kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa Tagbilaran City Police Station batok sa suspitsado. Kasama mo sa Tagbilaran City Police Station, ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Karemen.
0: Okay, salamat, Radyo Man Arnold, sa imuha nga report. Kinibay na sad magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa magsiuna mga naminaw, ang nangita og kape, nga lamian kayo nga kape, saktos timpla. May pagyod ni kay payo ni nga dunay maka dunay matabang no sa tua nga panglawas nga kaayuhan ang tua nga EXL Makabuhay Coffee Mix ha? Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini sunang kana 17 ka mga prutas ug tanon kasamang listo ang naa ni ini usa ka adlaw makapangapik kag kausa sama nagka nakakaon kag 17 ka prutas ug tanon kasamang listo. Nya kita bisan ganig lima ka buok ka lima ka klase prutas or duha ha gliso na ta nga kadaadlaw oy so mo na nga giusa siya ani city kang prutas ug tanon sa tua nga kape dunay sagol nga rose hip nga adunay anti-aging properties dunay pain relieving properties kalibihan ang sakit sa arthritis ha onya nakanindot sad ani dunay ni say luy adunay dulaw akanay nga turmeric mga sukindig paminaw adunay kamunggay dili mangosteen. Adunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay stevia, nga may kapalami sa tuwa nga kape. Ang nakarindot anay kay Duna o Sabnisi ay ginseng mga sukindig paminaw. Ha? Ang ginseng nga naa sa tuwa nga anang naang kape. Makapa-abdik sa tuang panglawas na muna kung abdik atong lawas makalahutay ta matag-adlaw na to no nga pag panikay-sikay so aron makasama nga ang atuang panglawas sa kanunay tanga kanunay tang basko kasamang nistor kanunay tanga abdik adili tadali mga sukindig paminaw nga kapuyon matag-adlaw panikay-sikay kining kapiha mo atuang nga imnon ha EXL Makabuhay Coffee Mix sa o niya, ganito nga mga nangita sa haplas, kaning haplasa, wa na tayo lang haplas nga lang pa nakasamang nisur kung manakit atong kalawasan, amang layla ito mga lutahan, mga kanang pangungol so nga makaunuran, mga pamaol, hala panuhot, malagputon ka na sa EXL Makabuhay Oil. Nakarindot sa EXL Makabuhay Oil sad makasama kay minus mga panuhot sana panglaylays mga lutahan kun yakon manghaplas kaniini kasamang nistor dili ka paakon og lamok ha kay di man ka paakon og lamok makasiguro ka nga malayo ka sa sakit nga dengue. Alabi na ron panahon na kay firme nga bugnaw ang panahon ra ba ha mosana kan lamok awana nga mo gamit na taghaplas EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atong EXL nga kape o EXL nga haplas di makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagag pagtagadron, no? Nga to ang isgutanan makasama, ha? Kalabot sa impeachment kaganiha. Diin, gipresentar mga sukindig paminaw sa kanang naang prosecution is a hostile witness. Si Gina Acosta, ha? Indot ni kasamang Nestor kay kanang naang kuan ba? Ha? Kaganiha mga sukindig paminaw, medyo... Ha, nindo to ganiha, labi na gipakita ang AI nga binandol nga kwarta. Ato ni balikan, no? Karon tao duman sa importante kayo. Alas 11:26 na sa gabi, standby.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
14: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max
3: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
22: Ato ang attack na alas 11:35 na sa kagabion. Balik tama kasama diri sa to ang pagkulog kabildo karong gabion.
0: straight to the point.
22: Naon ni ato ang mga naminaw sad garon ha, kinimahin na sad hatod ganato sa isa DTX no 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon. Kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kining pangontra sa mga free radicals og oxidation. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama, may kini na sumigsuna nga dunay high blood, oy katong dunay high blood, sa cholesterol tasog blood sugar, ayaw na ninyo magkasamang pasagdihan na anatay DTX sa 500. Ang DTX sa 500 may usab ni sa mga nagsuna na itong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may suna nga adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ang itong adunay insomnia, ayaw nagkabalak iha. Dili magkatulog og tarong mag DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500 mga kasama, napalit nyo silang klinika mo, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijuy Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building og Luyo sa Gaisa no Main. Natawag ka ng naang bisitahan ilang klinik ha, kay nagtanyag sila libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. So na diha ang Luyo sa Gaisa no Main ang ilang klinik sa DTX 500. Libreng check-up, wa mo ibayran, libre makasama. Ina nakadungog boss DYHP, ha? Ang DTX 500, papalit usin nyo sa uban ng mga butik at farmasya doon sa inyong mga lugar. Kaya sa Negros Oriental o Negros Occidental. Now, sa dilipat na mo ato sa tuang isgutanan sa impeachment mga sukindig paminaw, kaganiha. Ato sa ninghatag at pagtagad kasamang Nestor kay ni action ron pag-viral. Kining usa ka turista kasamang Gerald. Dito's Buhol kasamang Nestor. Nasuko siya kay nilaag sa dito sa Chocolate Hills ba sa Buhol. Onya, kanang naagod, kanang Chocolate Hills diha, dili na man-made kasamang Nestor. Kana bang dili na sa man-made, sa to pa dili, well, dili na gihimos tao nga parang nga kanang bukira diha, murag chocolate. Bantay kay kasamang Nestor, kana diyang bukira, kanang naang mugna nas kinaiyahan. Karon pag adto niya dito kasama ni Sir Kimusuroy sa donut na ikonoy bayad nga 100 pesos. Ha? 100 pesos. Wa sa ni bayad na suko sa kay ngano man pabayron man siya nga kanang naadiha hinimo manas Ginoo. Ha? Dunay po punto siya kasama ni Sir. Ha? Dunay po siya punto nga kanang naa nga pabayron man tuod sa diya nga sumay lang puhunan na diha. Pero ato ko nung kwanong gin, unsa man ang iyang istorya. Unsa man ang istorya nga, kay kanina bang ula, uban, kanang naang mahilig kayong mga laag. Hilig mga laag, natural, agasa mga laagana na magina entrance fee. Na mga entrance fee kasamang nisor, ang pantalan, gani karon gawas nga na ay entrance, akmuragwa na ang pantalan ron, kwa na lang, kanang environmental fee ko no. gawas nga dunay kanang entrance fee, dunay po environmental fee, na uban nga mga kana mga fees lagi, mga fee. Ha, to ko nang paminawon kasamang Gerald, be kay kaligri ba ani oy. Ha, be kana maon sa habi ko nang kasamang ni Storbe. Ato paminawon ni si Madam ha. Okay, sige. Okay.
1: Buena Vista. Dati mga kapatid. Nandito tayo sa chocolate.
22: Medyo Tagalog ka sa mga listor, ha?
1: At nagkaribok dahil pagbaba natin dito sa parking, may bayad 100. Grabe, no, nandito lang ka. So, pakinggan nyo. Dahil nakausap natin yung mga pulis, nagtawag yung laborer ng pulis.
22: Nagtawag?
1: Dahil ayaw natin magbayad. Bakit magbabayad? Uy, sino ba ang gumawa nito mga bundok? Grabe. Ang dami-daming tao, hindi alam ng tao na inabuso siya. The moment mag-consent ka, pumayag ka sa 100 nila dito, abuso po yan. Dahil unang-una, ang gumawa na itong lahat ay ang creator. At dapat ang tao pumunta talaga sa mga ganitong lugar para makahinga. Ang awo ninyo ilang kabuang. So yun po, nagalit na din tayo doon sa katong mga unggoy sa Tarsier.
22: Mga unggoy.
1: 180, dito 100, pero wala minagbayad kapatid. Kaya lamang ang may alam. Ipakalat nyo ha.
22: Lamang ang may alam ka sa mga Chocolate Hills. Chocolate Hills. Mauna ni dito.
1: chocolate tails. You know, hala. Kanindot na day ano eh.
0: Oh, nindot, tinodo.
1: Wow. Mikey, Mikey, tinay mo, Mikey, oh.
0: Hmm.
4: Para ko pong 20.
0: Oh, nindot talaga, ha? Sa... Hmm.
1: Uy, pabayroon dito na, nagbarog yata diri.
0: No, bayad, ay bayad.
1: Ano, ma'am? So, asa mami dapat, ani di ay, di lang may manaog sa sakyanan, anak.
0: Oh.
1: Ah, okay.
7: Wala may naka...
1: Oo, ma'am, may kabalo niya.
7: Ninsulti na mo dito.
0: Oh, mabiha, ano? No?
1: Tag 100? Uy! Taga ka ng Buena Vista.
4: Basta Bohol, ma'am. May ID kayo. 50% discount.
0: Oh, 50%
1: ano,
0: discount?
1: Ilibre na tanang tao. Uy, dili man kamo'y naghimo anang chocolate hills.
0: Ah, tanawa, tanawa.
1: Inuho may gahimo, ana.
0: Ah, naipunto.
1: Pataka lang ang pamalaod. Na, nahiblad ako din sa ka ng inyong mga pulisiya. Kinsa mat...
0: Ah.
1: Liburer ka, ito, sorry.
4: Manager dito.
1: Oo, ako siya istoryawan, be. Kaya dili na ni ma 100. Nagbarog lang, may. Wala mang may ginawa, uy.
0: Oh, gabarog lang, ipabayad.
1: Nabuang mo na, di man kayo gumawa ng bundok.
0: Oh.
1: Uy, over kayo yung corruption dire. Na-over na mo.
0: Oh, over corruption.
1: Ano na sila?
0: Oh.
1: Nagpakatayo lang kami. Uy, nakatayo lang kami dito. Wala kaming ginawa. Hindi kami umakyat doon.
0: Oh.
1: Wala pa.
0: Oh, so
1: 100
0: ang
1: isa.
0: Ang mga bundok-bundok na de sa doon da kasamang nista. Oh, hindi pa sila umakyat kasamang Gerald, ha? Ah, nasa ano pa sila, nasa patag pa sila, naglakaw-lakaw pa sila. Pero pinapabayad na sila ng ano, 100. Ah, so nagkanahanga, ang kanana ang bundok, ang ginuoy, naghimo, ano na niyong pabayaran. Ah, matod pa siyang katarungan. Ah, matod pa dayaw no nagpaminaw, be.
1: 1,000 agad, di ko mo bayad, wala ko'y 100.
0: Oh.
1: Tawag ko na mamustang. Oo. Tayo ora kita sa parking.
0: Oh.
1: Singilon tayo ng 100. Hindi mas gumawa ng bundok.
0: Oh.
1: Ate, whatever it is, ang balik nyo sa tao, kapatid, kay makita lang yung nature, dahil hindi kayong gumawa niyan.
0: Oh.
1: Ibalik nyo sa tao ang kinuha niyong buwis. Dapat nga, pagdating namin dito, kayo pa magbigay ng snacks.
0: Oh, na nanawa ka sa manistor, ha?
1: Nandito tayo sa parking, ha? Bayad agad 100. Buhol. Nabuang, buho. Pagbuhulin, yun mo na ako.
0: Suko siya, oy. Kaya dapat pa ganit, kasamang nil, kagadit sa kasamang nil, ha? Dapat pa kasamang nistor, kita ko'y nibisita, ha? Kita ko'y ni Addo dito, dapat ilahat ang paisnakon, ha? Ah, matod ba niya nga pa? Ah, banay pa? Ah, paisnakon, minin niyo, kaya kami ganyan, ha? Ah, nakakuan, sana sanday si katarungan, tingali, kasamang nisor, kaya tino ba? Palitan, huwag na yung bisita sa imong balay. Ah, nakay mo dawat yung bisita, labi na kailan yung bisita, or kanang bisita, diha ba? Kuan na, kuan, magita maayo, magita mo abi-abi ng mga Pinoy, ha? Dere, kapi, dere, ana, dere, kuan, dere, snacks, dere, kapi, dere, ah, unsay madalit na to, ato magyo idalit, ha? O, kanay mo na, ingon nga ba, na ipa, kuan mo, kanang hatag mo snacks. Ako wala pa mag kukaadto, ano yung chocolate hills, ha? Adto dito, kasamang listor, ako kukatakan ng buhol. Ha? Sige, pito, ingon tong uyuan dito sa kwan, buhol, ito, gagawang papa ba? Kato si, ha, kanang naang, yutuni. Ha, kanang naang, naman sa, mabini, mantingan ito, ila, sa to ila, ha? Ang ilaagli ko nila tibok buhol na, ilang natay, ura, natay ka na naang, buhon ka sa manisor. Ito ko nung kwan, be, ito aning, paminaw ko, otro, be, okay, sige, sige, be.
1: Yes, wala kang ginawa.
0: Ah.
1: Ibayad, 100. Na. Grabe. Na-over ni sila.
0: Na-over na.
1: Nagtawag ng pulis ang laborer. Hello, good afternoon, Iksoon. Kanang, di, bago may naabot, no? Tapos wala man may kibaw sa inyong pulisiya na na-entrance 100. Nga, taga-ano nang rapod me.
23: Ano
1: no, ano nang Buena Vista. Pero taga Cebu gid may pero ang among headquarters na dito sa Buena Vista. Karon man may kibaw na ni 100. So ako siyang gina, nara man parking man eh. Ngud di may manaka. No?
23: Di ba mas makasuod nung kan.
1: Oo, man may kibalo, di ba ipaibalo ninyo. Nya mo na mga naog unta mi ko musunod na lang igbalik. Ang ako ni saka, mauna nang toy pabayron. Namay na sakit to.
23: Pinakabog mo ihap mo.
1: Kuan. unom ang isaka.
23: Ang pwede na lang siguro. Sud, asa sa kanan niyo, ma'am?
1: Kana, kana.
23: Ang pwede lang.
1: Sud, mauna na mo, sud na lang. Mo lagi pero sayop kayo, sayop kay kapatid ba kay ngan?
23: Ah, tanaw. Hindi sayop Andre, ma'am. Please note it pro the kadaghanan na sa mga tao dire.
1: Oh, wala, inani gali ka nang akong punto ba?
22: Ah.
1: Kinsay, kinsay, kinsay naghimo din ang bukira. Ah, kana, kana. Sa Bohol, ang naghimo, ang mayor. O diba, dili man mo katubag because nag-abuso mo sa tao, wala lang mo kabalo. You are abusing humanity.
23: Ma'am, nalahin na itong istorya, ma'am.
1: Nag-abula, hindi naman, hindi man nalahi.
22: Ah. Kisa mo nag-atubang na ko
1: eh. Oo, ang sasal domain sa tao.
23: Paminasa mo, sir, ba?
1: Nag-abuso mo.
23: Nag-agkwang tari ba? Mamayagoy ko, Andre. Ancestral domain. Ay mo pagyan
22: sa domain. Ancestral domain, oh.
1: Kami nagbuot-buot bro, ambo ni karapatang pantao. Kami nagbuot-buot din dito sa ipatang kapila. Kami nagbuot-buot, this is human rights.
23: Sige, human rights
1: nga. Dili ka magbinula, ayun magbuot.
22: Oh, tanaw ha, human rights kasama ni Stor. Oh, tanaw ha kay, pero kinsa man naiyagi kay istorya ting, alibasi o gang, kuan ni, ang kanang na ang personal ni diha sa kuan, ha, kanang na ang diha sa maong resort, mga sukintig mo, noon sa ni diha. Ha, Chocolate Hills, makahani nga kanang na ang kwan taon. Kaya laging gi-question, nga no mga pabayron man sa kusagatos. Ha, pabayron ko kusagatos nga, Ginoo may naghimo. Ha, tanawa ha. Ha, ato lang sa kwan, na-standby lang sa kadali kasama mga Gerald ha. Ato lang ikon, ato na ipadayon, karun taon taon mga sukintig paminaw. Ato ni padayon na karuntong taon sad no sa tuang pagbalik magkasama unya standby lang sa ha standby lang sa kadali magkasama hon sa mga importante kayo ato ang attack na alas 11:47 nas gabi.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste may Max Protect formula,
20: ipin ay Max talaga, Max Protect talaga.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ACS.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS.
24: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
25: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
26: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
27: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
28: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
29: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough ug katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
10: Doseran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
15: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home.
13: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. Straight to the point.
19: Ato ang takna alas sa 11:53 na sa kagabhion. Balik ta makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabhion na.
0: Straight to the
19: point. Kini bahina sad makasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumayso na mga naminaw sab karon hang dunay type 2 nga diabetes, so dunay mo na ilhan nga diabetikon. Ayaw na og problema ha makasama ha kay di anatay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension makasama panlitag ikaw dunay diabetes, ang pag-inom ani tulong ngadto sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kun dili gani kayo dako ang budget, pwede ra sad og 3 usa humag pamahaw, 2 sumaga panhiapon. O niya kadtong nga way mga diabetes ha, pwede ra sad mo moinom pang maintenance lang 2 ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sa kanang gabi, padong tug, humagpanihapon. Namun ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Onya, nakanindot makasama nining atong Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan kini sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. Onya, nakatibisan na makita nyo na sa Google na kasama nga nisor ma-search mo na unsay mga kanang naang benefits no sa Life Extension Vitamin D3. Naana dia sa Google kasamang listor niya kanang nangang uban, gipiki lang ning uban, pero kani nga to din ipiki, kinhanglan yun, nagpalit ninyo tanawa ng soft gel, nanay tatak nga ili. Ha, kasamang nistor. O di, gisuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor, high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Naman ang nakanindot aning ato ang Life Extension Vitamin D3 kasamang nistor. Ano, mapalit ni sila nga Life Extension Clinic. Kasi sa Dakbaya Sugbo na sa Sibudok Building, pangutanan lang sa guard. Katong dili paswito Sibudok o nakadundong Sibudok, kapanwa pa kahibalo sa ilang clinic, ina ang gwardya Sibudok asa ng clinic sa Life Extension. Ha? Wala ha, naadya ninyo mapalit o niya na nagtanya ko sabi sila o libre nga check-up. Logikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ito's Konsolacion at bang sa Jollibee's Konsolacion. Padong kasod sa merkado, naadya ang ilahang nga clinic makasama. O niya dito sa Negros Oriental, Las Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilahang nga clinic.
0: Straight to the point.
19: Napalit usab ninyo sa uban nga mabutik ang farmasya ang atoang produkto na Life Extension Vitamin D3.
0: Straight
3: straight to the point.
19: Okay, itong balikan to ha, kasama ang kanang naang Geraldo, kanang naang, ha? Magkwanta ba? Magkapangutan natin niya nga, sa niya hakay, naman po'y kauban siya nga, murag ni sikan, ha? Manihatag po o kanang sikan opinion baka ni, unsay tawagan ni iyahang kuan nga bitaw, ha? O ni Segunda ni ba? Ha? O, ni... Ni kuan man po, ni Segunda man po nga, oy kuan man ni ancestral domain man. Kahinomdom na lang ta kasamang Gerald atong Haring Adlaw. Hinomdom ka tong Haring Adlaw nga, wa man mo naghatag o buhis. O sa ito yung ingo niya? Ha, murag printer ba to ni si Romel Anggo tingal? so kani siya, ang iyaha nga, hinimo man as Ginoo nga no mga magpabayad mamu ana. Ha? Tingala sa bitata nga, dagbalog bayad ba? Pero ito nang isgutan ng aneng bayad-bayad. Gay natural, naman ay mintinan sa diha. Natin bayad, pero dili sa tingali mahalon, dili sa dakon ba? No? Dili sa mahalon, pero sa man ang reklamo ba ni mga tao diya? Pero naman naingon niya kanin buhol, mga mahal ko nagpalitunon. Ha? Mga mahal og mga palitunon ba? Pero amo titingali kayo. Ako wa ko kaadto pa dito. Ko lang dinunggan pero wa ko kaadto sa buhon. Ha? Kana na ang wa ko kaana ng buhon. Sige lang ha? Maanha ka mga gyoda diha. Basta. pero ito sa balikan ko no si Manang be. Ha? Si ko no itong paminaos Manang kay murag kisam niyang gika si Kalalis. Masi og tao ba ka ni diha sa kuan, sa management or police ba ni be? Kano ito ko nung atusog paminaw kasamang Gerald be. Uh-huh. Ito ko nung paminaw gagawin. Ito ko nung paminaw. Ito ko nung paminaw. Nagwala man ang kuan. Nawala man ang audio kasama si Gerald. Ito ko nung no. Ito ko nung kuan nun. Imo diya kasama nga ni store na kukirang audio diya. Diri na gawin eh. Gikuan man. Ka na nawagtang mang audio, gikuwan tingaling Haring Adlaw. bika na ba yun ito? Tusog paminaw kita. Tapos sa iya nga ka na ang video, ha? Naukuan man, natingog to ganiya. Di, okay di harang audio na to. Okay, tapos hindi rin sa kuwan. Nawagtang man ang kuwan. Ani, napa di audio do? Kanina, ara.
6: Ako siya istoryahon, be. Kaya dilit na ni ma 100. Nagbarog lang, may wala mang ginawa, uy.
19: Wala may ginawa. Wala may ginawa, diri.
6: So, asa man to na to sila pa? Igdaog na to pabayron, itong onom. Kaya imbes mang galit na, igabot diri, uy, mga igsuo, naabot mo sbuhol, o naay, kamo pa man dapat muhatag sa mga tao. Di ba, pangaon mo biskit, o kagi ka mo naglakbay, ba naan naman ang pamilya, pakanoon mo na bisita. Pero nabaliktad man, igabot diri. Wala naging mamaong pamalakad. Puros korupsyon. Puros kwarta. Nawa ang gugma.
19: Banay pa ka sa mangki pag nag-biskwit na mga bisita kay naabot.
6: No? Wala, grabe, ginang abuse.
10: Ano lang si Kaya, magpa-airpon, may button to na mo ang naot. Di mo tumatukay, kaya mo nartang sa kanya. Ano lang ito, button. Anong nakakampu sa kanisya si Wos? Hindi mo sa dito sa
19: kanya. Tanawa ha? Banay pa pagkanon sila biskwit kaya naabot sila layo taon sila gibiyahe.
3: Dapat unta kung halimbawa kung bawal dili magkuan magpaid.
19: Daghan din ni sila.
6: Dili sa jud ni pwede pugngan nimo. Di man yo pwede napigilan ang tao na pumunta dito. Kasi dili na nimo mapugngan na ano na. Nya tapos ko example mo ano na naa ito entrance sa. Okay, ang mo consent ato, ang mo sugot pare inyong ko ano. Ang mo sugot dili na pwedeng pilitin. Ganun lang yun. Because meron nga tayong free prior and informed consent. It's our right.
19: All right.
6: Not to pay. Salamat kid Sona, basta mo sa karami ang to babayaran.
19: Salamat kid Son. Sa ning gani ning sa ning religion ng ila ka sa manjigyo kay Sonon man. Suko siya kay dapat bisita sila dito ay ang pabayra sa entrance, pa-snack ka o biskwit. Kuya wa.
20: Pag-istoryan ninyo, nakibaw na kadaag kung asa mong gikan. Tawa mo nito patite, di ba?
19: No.
6: Grabe kayo sa unggoy, mutanaw ka.
19: Unggoy?
6: Ang entrance.
20: Sa dalaw
6: kayo. O grabe yan naman, ani, oy. Nakibaw ka, luoy kayo mo. Kamu ang gina-expose nila sa mga tao. Okay, nagamay ra kayo sweldo sila. Grabe kay malita.
19: No, grabe yan. Oh, malita. Nakadawat ko nagmalita, dahil sila dito.
6: Grabe yan silang sistema, oy. Sugot ka ng mga tao. Ako, di ko masugot abusuhon.
19: Ah.
6: Kapoy na po kumutak akong mga tao. Kapatid Maharaja isa. Chocolate Hills.
19: Ah. Ah, morning, kuan siya ka. Morning, makasama ang pagpadayag sa usa ka usa sa mga turista. Medyo daghan na gani sila. Ah, daghan na gani silang kuyuga o niya yang gi-question ngano nga magpabayron sila 100. Ah, wa pa sa mo ingon pod nga nganong mahal man. Ang iya nganong magpabayad man mo nga Ginoo may gahimo anang bukid. Okay, ngon servito tanga tino mo na sa punto sa jano. Ha? Pero muna nga kuan lang, gubanan na god na ubanan na pabayad ka sa mangki para sa maintenance, para sa mga tao nga naadiha. Ha? Pero og naman tingali siya ay complain, pwede ra sa i-complain niya nganong mahal. Ha? Kuan ni ani ba paabot niya sa kuan san. Ha? Riyahan sa nga kuan. Ha? Pero tanawon tani kay ancestral domain lagi di ko. Onia arita makasama sa tuang galang gisgutanan be ha. Aso muna nga katong pero ganahan ko mo ako ganahan ko mo suroy anay nga Chocolate Hills pero puhon na lang no. Karon wa patay kana na ang panahon kasama nga kana na ang Nestor no. Okay, arita sa isgut. Sa man din. Uy, alas 12:03 naman din. Ay, nanaunsa, kadali, ras-uras. Uy, ha, nga itong impeachment magkasama. Wa pa na ito, ma. Ako, ano, nino ito isgutan na ito. Katong itawag, kung hostile witness, ha? Ha, katos Gina Acosta, mga sukindig pa mino. Pero, ma na lang pohon, ha? Ma na lang pohon kay medyo, kung ano man tas oras, alas 12:03 naman. Ha, alas 12:03 naman, dali-ar, uy. Ha, kadlao naman din ay, mga sukindig pa minaw, uy. Aniya si ang si kasama Joy Riyad ang kuyaw anak kasama inig sunod si mana mo balik to ipapadlak na nila anak kuyaw pero noon wa man dili man sila mamadlakay tingali ang mamadlakay katos dato adlaw may kuyaw tos dato adlaw madlak ra batog di muhatag og buhis ha si John Lake sa Sumbilon na minaw sa dato og si Lenmar Mondi Baha og si Hubito Marcos ha. Aminaw sa nato karon na aniya si Nini Ornupia o si Ging Mausisa Cristita Marie Bilunga naminaw na to. Tanan na naminaw ha, salamat kayo. Tanan na minaw na to, salamat kayo mga kasama. Manta igong oras, sa gudayon sa tulumanon. Ang kabadiris master ko tulong si kasamang Nisor Mesilio, kasamang Kisus Minia, kasamang Gerald Albios, Alan Talano, Liberatis, Rubil Boyser, atong chief technician. Huwag na lang puhon na to ang mga isikutanan sa mga kasama ha. Nakakuan mangguntanay kita sa taas atong video ni kaning ni ang dinis Buhol mga kasama. Pundalan niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tangian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa nanapit yung sanang panahon Tatak RMM
21: straight to the point.
22: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan na kompleto nimo ang tasks win nakapahulay ka win naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init kasabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako

0: ilit kay pinagis pag-ingon, ang Dios magauban ka na tuntanan sa nanapit yung sanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, ana i-reward nga init kasabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang giyod. Usa katakos.

0: ilit kay pinagis pag-ingon, ang Dios magauban ka na tuntanan sa nanapit yung sanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, ana i-reward nga init kasabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang giyod. Usa katakos.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
8: Philippine Center Time, alas 4.33.
9: Headlines.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Dakong bahin sa Metro Manila, gibahaan tungod sa taas galanat nga pag-uwan kagahapon adlawa. Klase og work suspension, gipatuan sa pipila ka lugar sa kauluhan.
10: Habtag impeachment trial sa Senado sa suspendido sa karawang adlaw because pagsigiguan, nga nakabugtag mga pagbaha dito sa kauluhan.
8: Samtang sa mga balitang lokal kani Cebu City Engineer nga gipabayad sa disallow nga 129 milyon pesos nagpabilin pa sa trabaho.
10: Para kay Kapitan Hapitan Barile nagayong tabas Kapitolyo para ayuhon ang ilang nga fish port.
8: Samtang balitang gawa sa nasod Hawaii gikusukuso kinis bagyo.
10: Sa negosyo, pastilan ka sa mga Arnold. Ah. Big time oil price hike. Ipatuman, karong adlawa.
8: Big time, yun eh?
10: Big time, naman ako eh. Pastilan. Puro 5 pesos, mantingan.
8: Uy, gibawi dito ang ilang rollback.
10: Oh, gibawi. Rollback gamay. Price hike dako.
8: Oh. Ang 4 pesos ga rollback dito na kalabay simana, gibawi ka ron. Taas-taas pa, 5 pesos.
10: Para itong kahapon ka sa mga Arnold, ng kagabi, naghanggang nagpatubil.
8: Naglinya ang mga, naglinya sila may gala sa mga gasoline station. Mga bigla ang headline.
9: Headlines. Karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Minos Diaz.
10: Mabuhay Pilipinas.
8: Kung kayo mga mahinong dano, Lago na ka,
10: Unang Balita.
11: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: At ang mga impormasyon ng inyong masayran.
10: Ang ayari mo madugan,
8: Una sa Radyo,
10: Una sa Balita.
11: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one. Number one.
11: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide. Nationwide.
11: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
12: Ising na!
11: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Adlaw na may galang Martes, pisa 18 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Sa ngaan sa kinatabukang parusa sa DYHP, alamin sa buka ang mga tigbalita.
10: Kinahin ng Radyo Man, Ken Galinea.
8: Ako sa mga Radyo Man, Arnold Bustamante. Anto tabi ka na sa Rasay, santak na sa buntang kapag atulad ka rin sa mga lapas ng kisikisipang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka na may gala sa itong kapagpanaguman. Nagadaot kami ka na kapos kapiskay kamayan ng adlaw ka na may gala ng Martes. Kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Basa may gala itong kapuntagon. Gumikan sa pagbunok sa uwan. Mga alas 3:30. Alas 3:15. Maugi pagmata na ako kaganina may gala. Maugi pagbunok sa uwan. mga alas 3 sa 10 kasama ang Quezos Minya. Yeah, hindi ba tagalita kalakaw karong buntaga? Kanyang akong helmet, mga higala. Helmet! Akong kinini ang raincoat. Wa rabamada. Wala nga action tag kabalaka. May gala ni Kwan, ni Undang. Ang uwan, pero grabe ang basa, may gala itong kadalanan. Wala nga ang pigta sa itong pag-maniho sa itong mga sakiran. May butang sa itong mga kaksunod rin sa ato sa Suran. Naisunog din ito sa Kwan, ha? Kinalumsan na lapu-lapu. Ha? Ay sunog karong mga orasa. Ato na monitor may gala ang ato nga mga netizen. Karang pahibang may gala may labot na sa sunog dito sa Kinalumsan. Masa nga barangay ni Kinalumsan kasamang Ken? Mura o kani?
10: Para kasamang ano, nakunta naon ha? Kadali lang kayo. Kinalumsan, Barangay Kanhulaw.
8: Barangay Kanhulaw.
10: Lapu-Lapu City.
8: Gigo may gala sa
10: sunog. Kuan, mura manig tindahan. Kaya may mga soft
8: drinks. Budiga.
10: Murag budiga, no?
8: Budiga sa tindahan.
10: O saka storage ang na. Storage gudeng.
8: Storage gudeng.
10: Budiga.
8: Padaog daw naman eh.
10: Tanganan silang staff na kasamang Arnold.
8: Boy, bili ba na kuan ni Mayor? Siya ba ni nagkuhan gila ni kasamang Ken? O,
10: kuan ni, adi, murag sa yara, tingali ni Facebook tao. Page. O, kasamang Arnold.
8: Yan tao. Kaya kung siya, mura magsayo kay Mayor.
10: Congressman naman
8: ni si Kwan. Si Congressman Kuya Junard.
10: Kuya Junard.
8: Kuya Junard.
10: Ano ko na tanaw? Usahay na man ni siya, God. Bangun na yung po ni siya. Labi na itong mayor pa.
8: Labi na. Kanagikan pa siya sa Kwan ba? Wapay tog ba?
10: Oo. Ikapatik ito siya. Garubing-rubing barod. Ya, bukali tog na ay mga emergency. O, to po na sa dito.
8: Na ay mga meeting makakagyatinan. Nagbalik ka na niya. Uy, na may sunog. Ato-ato na lang. May buntag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, muraga. Sa kaonon ron ang kinabuhi ninyo ra. Isa ka may gala ang presyo sa krudo o gasolina.
10: Ato i-check na ikasabang Arnold ha, para mag-guide sila. O ang gasoline, mauna ni ang third week karong buwan sa Agosto na nag-increase. Ang gasoline, $2.49 per liter. $2.49, $2.49.
8: Across all grades.
10: $2.49 per liter. O niya, ang diesel, including diesel plus. O sabi kalainan, kasi ano ang price of diesel plus.
8: Lain na. Basta kay...
10: Basta diesel.
8: Basta diesel.
10: $3 o 4 centavos per liter. Ang kerosene na ito, ang doon ay labing taas nga increase, motong 5 pesos ang matag litro.
8: Ang kerosene, kining gas.
10: Karang gas, karang gamito na ito sa nga pagpanglungag, pagpangiloto, pagpangaling.
8: $3.84 ang diesel.
10: Ang diesel, $3.84, $2.49 ang gasoline, 5 pesos ang kerosene. Puros ni taas karong adlawa.
8: Aha. Para ha. Pero di na mo ato pangutan na ron sa itong answer to win promo. Karang taon. Kung namin mo may gala sa itong headline, ang atong mo'y ato ipangutan na karang taon may gala sa itong answer to win promo. Abroad ta, abroad. Arita sa abroad, may gala sa antong answer to win na promo mga kasama. Unsa nga nasod? Ang gikusukuso karon may gala sa Bagyo. Murag na ani may gala sa kuan dapit. Amerika, gapon ni kasamang ken American, pero island niya. Naghanap kayo mga Pilipino niya. Island territory na sa Amerika mga kasama. Muna gibumbahan sa mga Hapon kanito. Nga gibaslan po may gala sa Amerika. Daghan kay mga Pinoy diha, kay mga naong ana mga tawhana mga Pinoy. Guam maning naa sa tong dredo sa tong duol sa Pilipinas, Guam. Ala. At magsiliti ng Guam. Kuyawan ng Guam, oy kanang wa bitay layo kay silingan nga mga island. ang bagyo ni Petit Kusuga, tingin bagyo, agianan man nagbagyo ng Guam. Oh, pero mga tao di sa Guam, may gana, muragwa, maliwara na nila ng kwanay, kanang bagyo niya. Kinaman na sa Pacific Ocean, may gala ang Guam. Warag mutago, wau ka doong balita nga grabbing damage ng Guam bata panahon sa bagyo. Wag ka doong balita yun. Warag ang Guam mutago na basta na ibagyo. Ah, onsa ka nasod, may gala. Ah, Guam po iyahang gagitubang. Ah. Kaya bita na hagbag surf surf mo na siya nga nasod. Parang surfing capital man tayo ng mga nga nasod sa tibuok kalibutan. Nahala. Wala may gala ito pagkata ng karong adlaw ha sa atong answer to win na promo. Alright. At sa check, may gala sa kasama ang Jesse Samampong. O niya kinahanglan, may gala mo follow mo sa atong mechanics ha. Naka-follow mo magana sa Diva HP Aramin Cebu kang Atty. Rafael Fernandez Banyok. Onya, naka-share sa itong program kanabutang ka sa unang radyo ng balita. Muna may galang itong mechanics. Kung wak mo makasunod, Ana, may gala. Goodbye, bunot. Di ka kadaong sa pagsakto imong tubang. Naitang editi ay dito, oh. Ah, naitang kumilek dito, oh. May mo check sa inyo ang answer. O niya mo susi kung naka-share ba mo. Naka-follow ba mo sa Riva HP Aramin Cebu. At sa check, may galas ka sa mga Jesse Samampong. Sa ito, may galas mga presyo sa mga nagunan. Palaliton, may galas merkado publiko na ningura sa karon sa kabuntangon.
6: TYHP, tuto presyo sa merkado.
8: Kasamang Jesse, gunungan Jesse.
12: Yes, mayong buntag na samang Arnold na samanggen o mayong buntag usap sa itong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatagtag presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aos, 101 kilo, bumbeng kuwa, 80-90 kilo, luya, 130 kilo, patatas, 130 kilo, carrots, 80 kilo, pitsay, 70 kilo. Ripolyo, 70 ngadto sa usa gatos ang kilo. Sayote, cheese ang buhok, sili spada, 80 kilo. Sili aksal, 120 ang kilo. Sili kulikot, 120 ang kilo. Limoncito, 80 kilo. Kamatis, 80 ngadto sa usa gatos ang kilo. Pipino, 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong Roban din sa Arenal Patrol, Radyo Man, Jim Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Patak, Arenal.
13: Kining mong balita, yatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
8: Nansala magkasama ang Jesse Samampong, gikabigala sa Carbon Public Market, Nining Orasa. At ang oras may gala, alas 4:47 na. Doon ay pusir sa neta mo karbuntang, no? Dito sa Magdos, ito kasamangke. Nag-respondihan po ng atong kapulisan sa Abeliana Police Station. Piling orasa, nag-pusil may gala sa may Sambagdos ng atong syudad sa Sugbo. Ate, video may gala nakitaan, video nakitaan karbuntang. Tungod lang sa lalaki mga higala, duha ka mga babae ang away nagbugno pastilan. Ano mga lalaki ro di man parehang Jake Josephus Kihano na kwan. Si Papa Piulo. Ato ko na paminatalaon na kasamang animal. Kaya murag mag-meeting ng mga lalaki ang kalaki hao. Kaya murag sige na takasakpan na, di ba? Kato dito sa may Mandawi, kaya ang Dolores Minterio na ay nasakpan dito. Kaya lang ato kasamang gano. Hapakon pag helmet ang bakit. Sakit na makahit. Pitnos, laguboy. Mama kayo na lagyan na lagi. Ato tas barangay na. Karoon, ano po iba? Nag-abot sa usa kadapit. Duha ka mga babae. Nasakpan niya may galang ihang uyam. Nga doon ay laeng uyam. Ato ko rin talaan ni kasamang names me. Tara. Pare-parehag tunog yun, no? Tuwara, gipatiran. Ala na ra, wala na, gigunita ng buhok. Uy, grabe ha. Mama, tabang! Uy, bata para ba na? Hello. Ala, oh. Luya, sa kuha na, babae ka na kachubo. Nagkuwang naging yung lalaki ron kasamang kay, gigiilogan.
10: Nagkuwang naging dahil mo mga guwapo karon kasamang ron. Managilog naman.
8: Ang kanibang mga lalaki po, kaya magdubli-dubli,
10: either, kamong mga guwapo, nagkuwang naging yung ginaganon, o niya, ang mga guwapa, sad, kaming mga babae, sad, ng mga guwapa, nagdaghan na. Pero ano man, sunod-sunod naman ko din ani no, ang mga panghitabo.
8: Murang kailan na makaatong na dito sa Bandawi.
10: Dito beto na itabo sa katawitaw na inasunog na iro nga giitsa ka sa mga Arnold kay Gisalbar. O dito to napita.
8: Dito napita.
10: May lads napit ba?
8: Sa ito nga lads niya?
10: May hidden. Ito patunan gamay ka ng atbang gawas sa 7-Eleven.
8: Sweet ako niya. Kay masaya mo agi ming Ruel Grande niya.
10: Hidden kita mato. Hidden.
8: Kaya pwede yung panila naghangay ko ng kaglamok. Magdahag mama at kuting dahi. Kasi lamok, kuting na. Naray. Atong ibalikan ka sa mangkin. Batanon para ba kuno ka ayun
10: niyo? Batanon pa mo na yun. Naman tayo nakapanawag ang mama in town. Tabang, ma'am!
8: Ala, niluhod na taon. Padong na mo luhod. Waman siya tayo kuhan ka sa waman siya mo bawas ka sa mangkin.
10: Lagi.
8: Sabi kaso yung ipafile ano eh. Pwede mo yung physical injury.
10: Di ba sila
8: minyo? Uyab raman sila. Wapas yung katungod nga mo pasakit.
10: Oh, gawas ni Gali, ugnay na amo na angol niya, physical injury. Pwede sa nag-alarm ang skandal.
8: Ang skandal, ah. Pwede.
10: Pwede.
8: Oh, pwede sa. Kanin lang duha may pasa. Kanin duha sila duha may pailang kaso.
10: Oh, kana good. Oh.
8: Mm.
10: Kay nakadisturbo man sila sa kalinaw sa ubang tao, pero.
8: Tanaw na.
10: Nagano, oy. Gamay na lang giday mo mga gwapo.
8: Gamay na lang kami. Ako pa rin, kami niyo na gani. Gamay naman lang, Vicky. Gamay niyo na.
10: Gamay na lang giday mo mga gwapo, oy. Tapo, amita, sakit lang. Sa to,
8: kasama kayo?
10: Gamay na lang mo mga gwapo.
14: Gamay.
10: Either, akong duda niya, akong teori, ani ka na. Apa yung teori? Akong teori, ani ka sa mga Arnold. Gamay na lang mo mga gwapo. Nagkadaghan sa ming mga
8: ay,
10: gwapo.
8: Ay, no. Pati sakto, ha?
10: Ano yung teori? Nagkagamay na lang mo mga gwapo. Nagkadaghan sa
8: ming mga gwapo. Pati sakto, ha?
10: Kawalan tani. Ato rin, hindi kita katawa. Subo, beta yun, ha? Ni kay kumanay naman ko'y ma-injured. Na may maangon,
8: na.
10: God.
8: Doon ay nasakitan nga kasing-kasing. Doon ay na-injured nga lawas.
10: Grabe yan ni Kapain, kasama ah. Arnold ang bation din eh.
8: Tinood, eh?
10: Physical og emotional.
8: Pero, ang sakit ano kasama ang dugahan yun?
10: Oo, oh, lagi. Emotional pain og ang physical pain.
8: Tinood na.
10: Usahay ko, matroma ka, mental pain.
8: Mora na mag-anxiety na ka.
14: Wala ba
8: eh. Ayok anxiety.
10: Palagi ka mo sa mga gwapo, beso mo pasaya-saya. Oy.
8: Ayo, sad.
10: Gamay na lang
8: ikaw kaya sa mga kisos binya, yeah. Gamay na lang mayroon na gwapo, ay pagpasaya-saya niya.
10: Nga naman, tanya na, unsa man ko ni pagkama, nasitol rin eh.
8: Murag, wani masitol, oy.
10: Ah, nagkuhaan gini.
8: Ibuwag gini sila, murag. Ang lalaki, siya tayo nagbuwag-buwag kasama kanya. Ay. Nara ko si mong kiliran. Ayan, nagsama. Kaya sa kasama, kikbuwag.
10: Anyway, humble kay kasama Arnold, baing ko siya nga. Ay, sakto na. Ayaw ko ninyong ilugin. Wapo, man ang itawag og GGS.
8: Ang sama ng GGS?
10: Wapong-gwapo.
8: Kamano ka masayang gihimo niya? Ingi comfort ang duha?
10: Ayang gi-comfort.
8: Ayang gi-hunghungan nga.
10: Ayang
8: gi-comfort siya. Ay kabala ka, imuhara ko. Ato na po sa Pikas.
10: Ayan sa Pikas, son.
8: Ikaw ray ako.
10: GGS. Kaya bitaw nga,
8: galawan ng mga, kuan ba? Hukagi ba?
10: Galawan ng mga
8: guwapo. Ay, galawan ng mga hukagi.
10: Hukagi mo.
8: Okay. Mane may gala, oh, grabe ha. Mane may gala, no? Nasitol ni pagkahuman, pero gibuagan gin siya may gala sa iyang inigugma.
10: Ay, kabuhay na kasama ng Arnold, gadubli-dubli ka, no? Kay guwapo, gadubli-dubli mo. Yan, yeah, masakpan ka, huwag naging mahabilin. Huwag naging mahabilin, buwag ganun ang kasdo, ha?
8: Ay, balik-balik ka kasama ng kid, kay magpahan, marag maanat na kamayo. Marag yung magawa sa tundila, baka. Ano? Maanat na kamay sa tundila. Ay, nako. At ang check si kasama ng Jane Galerno. Atong ihulag ba, may galang gawas gabahin. Isig na ito sa gabas, kasamang Jane Galliardo. Good morning, Jane.
15: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Kenya. Mabugnaong adlaw, Martes, good kasamang Arnold. No, pating bundaka sa uwan, kaganiha kasamang Arnold.
8: Mm.
15: Sumurag kusog-kusog, good to. Karon kasamang Arnold, nagtuyok-tuyok na din is may sambagdos, no? Kaya ito po ni nga dipangita. Ang kining taho o nga dunay gipusil karong mga oras.
8: Atoy kuan, atoy sitio, sa atoy sitio na kuan day.
15: Sitio Smara.
8: Smara.
15: Arnold nya pa mitingod kay medyo sudlon man mo ning sambag dos ka sa mga Arnold nya daghan kay skinita ba. So ato kung di pangutaan na din ni ang pipilak mga residente nga atong masugatan nga nagmata na pud karong mga oras kay porte pa magun sa yuha ka sa mga Arnold do. Pero base sa ato ang nakuha pod initial murag patay gid ning gipusil ka sa mga Arnold kay murag giadto man gid sa ato ang
8: suko.
15: Team sa maong lugar niya. Nagbutang na po ni sila yellow line kasi mga Arnold. So,
8: sudlunon siya, sudlunon?
15: Sabayin ka rin at mga Arnold.
8: Sudlunon siya, dapit kasamang Jane?
15: Sudlunon siya kasamang Jesse. Sudlunon kasamang Arnold. Dami na pangutan na mga residente. Dito sa ikaw. Okay, ato susiyon ato balikon ka sa mga ngayon kini showed ng Tadiris may sambag do sa kanigay sa lolo nila. So, mugawas sa balik ka sa mga Jesse. So, mugawas ni balik ka sa mga Arnold. Pero, ato sa nga tagayo pagtagada nga to ang palibot ka sa mga Arnold. So, dili pa ka maabot din sa area. So, ningulong na ang uwan ka sa mga Arnold. No, wala na po tayo na sinabi nga pagpanyaligsig ka. Karong mga oras at murag dunagay pagpanag-ong ka sa mga Arnold. So, murag kalit kayo ang pag-uwan po sa ganyang kadlaw na niya mag-amping ka sa ato ang lakaw karong adlawa kay murag ni bawi na po ning init ni bawi na po ning uwan ta sa mga Arnold sa pipila nga semana nga nakasinati po tag init. So gawas na ining maong pagpamusil ka sa mga Arnold do natay nakuha po no nga dunay disgrasya. So ato po ning daganon human sa ato ang pag ani pagpamusil ka sa mga Arnold gani do na pay sunog ka sa mga Arnold sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. So ayan na po
8: pag, sa mga Arnold.
15: Ubay, gini alarma ka sa mga Arnold, no? Gawa sa mga kaning madugoon na kaning pangita po ka sa mga Arnold, Moraga. Magapangutkot na po ni sa ulo ang ato ang mga drivers. Kaya doon na po ipagsaka sa ato ang presyo sa lana ka sa mga Arnold. Mububo gamay, mutaas na po doon dako ka sa mga Arnold. Moraga, wak man ikaw. Wala man tayo bawi-bawi ani ka sa mga Arnold.
8: Mugyan.
15: So, Moraga. Raga pa kwanon ra no pa palitayon ra gamay ya portiran gamay ya sintabos
8: ra ra tawag nga mana gitawag nga kuan ra ka kanang ipakilig ra ka uman pasakitan
15: gingon ka sa baile gingon ka sa mga ano da nga maayos sa una
8: baile sa sugod baile Bye lang sa sugod.
15: Sa sugod kaya sa mga Arnold, kamo diyong mga laki, kaya ba o raba may mga manghapak o helmet na.
8: Ako na hindi! Uli, ako sa balay! Tawag ko rin to!
15: Murang makato na gid mi anig sa loob helmet, bisagwa mi motor ka sa mga Arnold.
8: Ano?
15: Bani ato susiyon ka sa mga Arnold.
8: Di mo makasod. Di mo masod.
15: Sabayon lang din nato ni sambag dos ni sa mga Arnold. Kung asa ni Dapita kay pagdagan niya. Gagmay kaayugdan ka sa mga Arnold. Iskinita niya. Gagmay kaayugdan. Pero mga tayo lang giyapuntag dugang pagtagal ka sa mga Arnold. Ma-update lang po niyo. Kung makaabot na po niyo sa area. Araw po makahatag ni. O dugang impormasyon. May tawad ni Imingi pa. Gito sila. Din niya sa may sambag dos ka sa mga Arnold. Nagikaninis mga Dapit. Kaupin ako sa itong Arnold Patrol. To Speed Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ibon may natong idol tweet. Isaya from 93 3.9 ako sa mga inyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapa, RMB.
8: Dahil sa labag sa mga Jane Galliardo, nanita sa mga gala sa itong winner ka na buntang ka. Nanita yung winner ka sa mga NEMS. Tara!

0: Agatha Mechanics, ha? Kailangan naka-follow, naka-like, may gana sa Riva HPR namin Cebu, naka-share, may gana sa itong program, kanabutaga. Kapalihog lang kong sunod sa itong mechanics, kay Murag, ang atong taga Comelec o taga DTI, naglisod. Naglisod o pili. Ako naka-follow ka, may galang naka-like. Ikaw at itong palaran, unya, kinala, i-share sa itong program, ang unang radyo ng balita. Unya lang, may gala sa itong pagbalik, ha? Ang resulta, may gala sa itong answer to win promo. At tubag na sa muna, hantod, alas 5, imidya, may gala ang takna sa buta. Oras sa mga kasama, alas 5:02 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga maghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
6: Pwede na, mamakas, bilay mo
5: ito. So, anak ko, no, binta na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
10: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati nila.
9: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado.
12: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naay tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
13: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco, Visine, controls blood sugar, polypeptide, yung parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
14: Sa pinakadulog ng butik sa yung lugar.
13: DTX 500.
15: Ako day si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
16: Dura kapsul, buntag ko sa gabi.
15: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
13: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
17: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao pong pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
20: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
19: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
22: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
23: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
24: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
23: Super Fiber.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
28: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
29: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
26: Life extension, vitamin D3. For longer life.
30: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
33: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
34: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
33: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
35: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katuo. Kahit ako nang idang tumor, nga daw,

0: Okay, nga pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa, na tingala ang doktor kay nag-ayo na ko. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ko. Kamo nga wapang mo kapalit sa life extension vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, nga asa karon na maayo ng lawas ko. Salamat.
1: Life Extension Vitamin D3 for Longer Life. Jerry Hobson, Prostate Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for Longer Life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, niingon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramagyapag wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang life extension vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asta pud akong hubak wala na, grabe gid ang life extension vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika. Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Philippines Standard Time para 5:15 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Kaya sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Daghang mga lugar sa Metro Manila ang nakasinati ka mga pagbaha kagahapong adlawa. Humanibundag ang uwan o dilanat og halos 5 ka oras. Ang ginaganon sa uwan nga na-record, subay sa kusog nga uwan, abot kinig 201.7 millimeters. Mato sa Metropolitan, Manila Development Authority kung MMDA, subay sa taho sa pag-asa. Na-record na kong volume sa uwan gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 2 sa hapon. Subay na paspas nga nag-deploy. Ang MMDA silaga mga flood control personnel sa mga napiktuhan ng lugar alang sa daling paghawan sa mga agianan sa tubig. Human na kasinati o baha sa pipila ka lugar dito sa Metro Manila.
6: Samtang sa rugang balita, gibutiag sa kanidi special disbursing officer sa office of the Vice President nga si Gina Acosta nga nakapagawas gini 500 milyones ka pesos nga confidential funds niya itong Agosto, Koreatong Tuig 2022 o 2023 nga ito kang Colonel Raymond Lachica sumay sa gingon kabanduan ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa direct examination ni Private Prosecutor Armando Ligutan gikumpirmar ni Acosta ang iyang testimonya na itong Nobyembre Tuig 2024 sa House Panel Investigation gin gingon nga si Duterte may awag kaniya pag-disburse og 125 milyones ka pesos na confidential funds nga tukang Lachica. Mato ni Acosta si Lachica, ang dunay kasayuran sa pagkatuman sa gingon nga mga confidential activities. Mitandon sab si Acosta dihang ipangutana kini ko nakapagawas ba kini 375 milyones ka pesos nga pondo fund sa OVP nitong 2023 nga tukang Lachica sa sama nga mga rason. Apan dihang ang presiding officer sa impeachment trial nga si Senator Francis Chisisco Escudero nagutana kung subay

0: Joint Circular 2015-01. Trabaho ba sa so security officer ang pag-disburse o paggasto sa confidential fund? Giyaang ko ni Acosta nga wala kini ma-appeal sa maong kabanduan.
1: Dito so si Vice Presidente Sara Duterte laing kasong perjury atong ni Ramil Madriaga. Ngato sa tagig City Prosecutor's Office. Kagahapon, subay sa pangangkon nga kani bagman kini ni Vice Presidente. Si Duterte gibanan ni Atty. Paulo Panelo atol sa pagpasaka sa kaso. Batok ni Madriaga. Atty. Panelo ang bagong reklamo. Konektado kini sa supplemental affidavit ni Madriaga. Ngayang giisyo nga dito gabuan sa Abril karutuiga. Ang dulaan sa 1,000 pahinang reklamo batok ni Madriaga nagpakita sa kamalisyoso o tinuyo nga pagkimuhimo ng akusasyon batok si Vice Presidente. Naglangko ba reklamo sa sworn na statement ni Duterte pahayag gikan sa mga testigo o mga dokumento nga ikasuporta sa reklamo batok ni Madriaga.
0: Samtang sa lang balita, taganog priority sa House Appropriations Committee ang paggasto alas sa dekalidad ng edukasyon, healthcare ug pagpalambo sa workforce. Sigun man, ang usot na pagbantay sa gisugot nga 7.2 trilyon ka pesos nga national budget alas sa sunod tuig. Si Nueva Ecija Representative Mike Swan Singh na mahayag niini samtang gisugdan nila pagtuki ang 2027 national budget. Gipasali ni Swan Singh at tunan pag-ayos sa musbahay balauranan ang gisugot nga pondo para matagamtang sa publiko ang matag piso sa budget. Subay nini padayong muwatupan ng Kamara sa mga reform naghimo na sa deliberation sa budget na tumiaging tuig. Nakip silang himoon mo ang paghimog budget amendments review subcommittee nga mo ilang gihulib sa kanhi gitawag o small committee.
1: Alas 5.18 na. Dili mga kumpirmara mga kanyang sa taong agingong nagtinguha o private meeting. Si Vice President Sara Duterte talin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Walang ipaabot kaniya nga impormasyon may kalabutan sa mong taho. Si Castro, gipangunta na kinig may kalabutan sa inyong tinguha nga may higmeeting si Duterte. Nga to ni Marcos, aron itanyag ang pag-resign sa iyang apuesto. Ugtugtan kinig nga mudagan sa 2028 presidential election. Dugan ni Castro, kung galing nga doon ay kamatuuran ang maong taho. Kanunay nga bukas si Marcos sa pagkapakiginabi, nibisan kinsa, apil niya nito ng mga taong nga doon ay lahi o baruganan sa mga isyo sa nasun.
0: Samtang sa katapusang balita gikan sa kauluhan, gibutiyag sa planning, Department of Economy, Planning and Development, nga mabutog 8.8 kamilyon nga mga Filipino ang nahawas gikan sa kakabusan sa pag-ubos sa poverty incidence sa nasod, nga doon sa 9.7% niya atong 2025. Si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca na mahayag ni ini atul sa Development Budget Coordination Committee briefing ang ipagayon sa Busbay, Balauranan. Mato ni Balisaca, base sa data sa gobyerno ni ubos ang poverty incidence, gikan sa 8.1% ganto na sa 9.7% sa miaging 2025. Base sa uwi nga Social Weather Station Survey, 49% sa mga Filipino nga giconsider nga magkakabos na itong buwan sa Hunyo, miubos gikan sa 52% sa buwan sa Marso na itong miaging nga tuig.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya ito nga papanagubahan, kipanenta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Ngamay mahatag, may kanag kaligong salawas, kaligong sa atong immune system, arong ganita daling masakit. Busay ko nga ng paminaw karumata sana, ang pag-inom sa original Koy Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule na mamatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga tay. Ang original Koy Herbal Capsule epektibo sa limigal ang pagpaligon sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins ganano ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koy Herbal Capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy Herbal Capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimo sa ninyo may ganang mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunhao Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tram Francesa, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Francesa, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabutis Island, Hero Pharmacy sa Walango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon si Budigoy kabadunay hypertension? Basa taas imong sugar o basa may diabetes na diwara kabay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapaghay kris arterial wall sumapalakot sa imong dugo o sa nakarason. Nga ano magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kris pagkabuta. Pagdaon sa imong kidney o gaghatag mga complication. Sama sa stroke, heart disease. Dili pagkais mga sabad. Pagkaputulas sa tilog. Bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mag-grabing imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 din kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapalindot ni simong katog, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa pag-klinika, de alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation, gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinibimutang ni sa Maydiha, Consulim Street, sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Tayo mga Pinoy, meron tayong mentality na kapag important, mas high quality sa mga damit, sapatos, appliances, di ba? Pero pagdating rin sa gamot, actually, napansin nyo ba, minsan kapag sinabing imported o branded, feeling natin automatic mas maganda na agad. Parang ay galing ibang bansa, siguradong mas mataas ang quality. Pero totoo nga ba yun? Ang totoo, hindi basta branded o imported. High quality na ha? Meron ngang high quality at gawang Pilipino pa. Alam nyo ba na sa Unilab, ang mga gamot at vitamins nila hindi basta umaasa sa Certificate of Analysis kung ma-imported man na ingredient o produkto galing sa mga foreign suppliers. Kahit na imported ang mga ito, tinitest ang bawat isa para makumpirmar kung tama, pasado at ayon sa standards. Kailangan may certification. Oo. Pero kailangan may sarili pa rin sa pagsususi. Pagsusuri, kapag Unilab ang gumagawa, nire-research at sinecheck anang 50 quality test bago pa makarating sa atin. You heard it right, 50 yun ha? Kasi gamot yan, mga kasama. Inumin natin yan, may epekto yan sa katawan natin at sa pamilya natin. Kaya hindi dapat sapat ang imported naman o branded naman. Dapat ang tanong, safe ba yan? Effective ba yan? Dumaan ba sa tamang proseso? Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ko na noong ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
0: Samtang sa pikas gabahin, gawas nga magka-boost sa atong immune system. Ang binip og dugang pag mga benepisyo nga makuha na ito adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Lakip sa atong mapaybuslan mo kini ang pagpamelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer sa mga babae, prostate sa mga lalaki nga cancer, colon cancer, guban pag matang sa maong sakit nga dunay direct nga koneksyon sa kakuha og vitamin D sa atong lawas. O gani na matunaan sa mga lain-lain nga pagtuon nga kanto mga cancer patients na mutaas na ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang panglawas ug bubalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakigbatok sa cancer nga sakit. Dali dili kini dali nga maluya ug mutaas ang chance ang maka-survive sa balatian. Sa mga dunay cancer ha, gawa sa inyong medication, pag-inom mo sa bag 6 to 9 nga soft gel sa matag adlaw si Life Extension Vitamin D3, human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients o katong mga nag-maintain sab ug mga lain nga mga tambal. Tungod kay nasakit og diabetes, hypertension, ug uban pang balatian, makatabang sa mga pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata og hamtong mahimong mainom ha sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. Unya, affordable kaayo kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Apang tibani lang ha sa pagpalit nimo sa Life Extension Vitamin D3, liag yun ang matag soft gel kun ano bay tatak nga LE kay mao ka na ang initial sa Life Extension, pasabot ka na nga authentic ang inyong napalit labi na din ha sa pagpalit niyo sa mga butika. Tanawag yun ang marka nga LE sa Life Extension. Sa pikas kabahin, kantong dali ra kayong maksinating constipation. Ang makatabang ninyo ni Ana ang pag-inom sa Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-andam sa Super Fiber, sa inyo po kaayo kayo sa minsya ka sa shea, powder sud, ani, imula nang imix sa kabaso nga tubig. Pwede mo siyang imnon buntag before ka mag-breakfast. Kung nalit sa gabi, ipa ng before po ka nga matulog. O para mas nindot tagin nga epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, labi kay mga pikarong buntag, labi na kang sayo kang mamatakag, sayo, o niya doon na kay mga gimbuhaton ng eskusina, o niya labi ron may ka ng totaling sick, bugna-bugna ang paribot, kape may lamnindot kay ng imnon karong buntag, o niya kinahanglan ka ng kape megala atong imnon ng double purpose, daghan nga mga purpose ba na magkapaayo po sa itong mga sakit, magkapalagsig sa itong kalamasan. Mga kasama, ano tayo megala sa kape nga 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants, napamatudan sa bagal sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, na blood sugar control, o guman pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na kini magdilig ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini may gala native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanela, bayabas o gross heat. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free pa. Maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalitin nga sa mga butik sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Okay, ato oras may gana, alas 5.28 na. Onya alang na ito nga pamakatubag o klaro ha. Sa atong Answer to Win promo, kinahala na ka-follow ka may gana sa DYHP o kang Atty. Rafael Fernandez Banyo ka Facebook page. Onya naka-share po ka may gana sa atong program karumuntag. I-share atong program. Onya i-follow may gana ang DYHP Aramin Cebu nga Facebook page o kang Atty. Rafael Fernandez Banyo ka mga kasama.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras, alas 5.28 na.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Dayandat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
10: Naluhay man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
6: Said Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Said Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
6: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
7: Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, laban sila, kay mababa man ang imong meeting.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung tasi mo bitik, mababa na iya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan. Pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras sa mga kasama, 5:43 na. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Kaya ito ka pa reguman, may galing sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular nga o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini bigara sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, kolon ug uban pang matang sa cancers, adunay direct connection sa vitamin D3 deficiency. Bot pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit sa cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger ni bigala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Bot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug hatag kini gamas taas nga survival. survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahaga quality of life o ginahinay nga mubalik ang ilahaga immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong kini may gana sa angiogenesis o usa ka proseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer. Iyahang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian nga ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug mutabang kini may galang mapugan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sa niya may gala ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers, kalapot na sa vitamin D o cancer, cancer mas mataas ang mga ang survival rate sa usa ka cancer patient o gamuubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay may gana sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gana neto ng mga pasyente sa cancer. Unom nga to na sa siyam ka soft gel matag adlaw ang iyang imnon with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis nga mga buntis o nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy dinhi sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, dapat siguruduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit may gala sa mga butika. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Samtang ato sigato na itong kabuntagon, piragis pag-inom sa Lami Arong Healthy Kape, kini Vita D Plus Coffee Mix, kini may pinakaunang kape, kadunay sa gulga Vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon kini tuwarin ayo ng Vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract, kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kini dali ka pagkadaon sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna sa isa buntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka Vitamin D3 pag yun. Mabalik ang Vita D Plus Coffee Mix sa lanain ng mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: Ang ato pagkutara may gala sa atong Answer to Win na promo. Unsa nga nasod may gala sa gawa sa nasod. Sa abroad, ang gikusukuso may gala sa bagyo. Kaya may gala. Ano siya? Kanang, sounds like Hawaii. Hawaii. Hawaii. Isla ni Mega lang ito. Tawag. Hawaii. Hawaii. Hawaii. Hawaii. Pearly shell from the ocean. Mana siya? Mana siya? Mana Mega lang? Ano? Tumag mo. Tumag. Tumag. Pearly shell from the ocean. Riding in the sun, covering the shore. Asa na may galang nasod? Unsa na nga isla? Okay. Ala, tubag, tubag, tubag, tubag. Kiburag, naglisod ang atong kabeleng. At sa ek, may galang atong mga balita. May galang ikan sa Kapolisan or sa Bagha sa atong balita ikan sa City Hall. Pagpanapad sa basura na mo. Kaugmao na to program sa publiko, mga tuhaan sa Nagpensugbo. Ipadayon ka ng Madlawa. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibunonos.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kining mga balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Magpadayon ang pagpalapad sa basura na mo. Kaugmao na to sa publiko, mga tuhaan sa Nagpensugbo. Karong Madlawa, ang nasibutang school-based waste diversion program na lunosob sa tulo ka mga public schools sa South District sa syudad. Kinyaro katunduan ang mga tinunan pag-segregate sa mga basura o pag-divert sa recyclable materials. Mato ni Mayor Nestor Achival, nga una nilang ilusad din ng Adlawa ang maong programa diya sa Ineo One Elementary School.
7: Sa South District nila, tulo ka school na Antbrad Pika 15.
6: Si Mayor Nestor Archival, target sa siri government ng malusad ang nasutang programa sa 55 ka public elementary school sa Dakbayan. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sila ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo, nationwide.
4: Malacanang, nipatuman ng alternative work arrangement sa mga botan si gobyerno sa Metro Manila o sa 14 ka mga lalawigan na sa nagpadaing epektos pag-uan-uan o kabagat karuan lawa. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymar Pugol.
5: DYHP, Tatak, RMN Report.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nipatuman ang Malacañang og alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila ug sa 14 ka mga probinsya karong adlaw Agosto 18 tungod sa nagpadayong pag-uwan-uwan og habagat gawas sa Metro Manila. Lakip sa maong kamanduan ang mga probinsya sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna ug Occidental Mindoro. Padayon sab nga motrabaho ang mga ahensyang maghatag og basic ug health services, disaster response ug uban pang importanteng serbisyo. Alang sa mga tunghaan, ipatuman ang alternative learning modes gawas lang kung adunay laing direktiba ang mga lokal nga opisyal. Sa ubang lugar mamahimo sab silang mopatuman og suspension sa klase ug trabaho. Sa pikas bahin adunay desisyon ang management sa mga pribadong kumpanya kung mopatuman ba sila sa maong work suspension o alternative work arrangement. Kasama mo sa balita, Radyo Man Robert Pugoy DYHP, Tatak RMN. Katong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Radyo mo nationwide, RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: Deha sa kasikwanta anis gumabay, nag-shopping, nadakpan. Kasama mo sa balita na diman po, Lauro.
5: DYHP Tatak RMN Report.
9: Radyo man, Ken, Redman, Arnold sa City Mall ni sa Maidan and Bacau Avenue. Ang ginakop sa atong kapulisan o hindi pinakaroon sa kapulisan umandidak pa sa gwardiya niya sa mga lugar o si Janet Gomez. Si Greta Anios na taga barangay Sambag Puno na ito na yan sa tubo. Ang ipanguha kay mga malo niya at t-shirt niya mabot sa 3 kabuok. Noong gan niya didakop siya kaya napasya siya pagbayad ni ini sa cashier. Asama mo sa polis at susunbo ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP at RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
11: sobra sa 200,000 ka mga residente sa Hawaii, ang way mga kuryente. Humani kusukuso ang saka hurricane sa maong nasod, ug labihan kining nakapiktar sa linya ug supply sa kuryente sa maong lugar. Nagkanayon ang gobernador senior sa Hawaii nga base sa ilang datos, moabot ngadto sa 100 ka mga panimaya ang nangaguba atong sa pag-igo sa maong bagyo. Ang bagyo nga Lala nga maoy nakabiktar sa Hawaii ni huyang na ngadto sa tropical storm category base sa National Hurricane Center apan padayon kini mikuskuso sa Maui, Oahu ug Kauai counties. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen.
10: Katong mga balita gihatod kanato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:56 na.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Ora sa mga kasama, alas 5:57 na.
5: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Baliktad sa itong mga balita, kanisimo si Engineer, nga ipabayad o gilisang laong, nga 199 milyones ka pesos ng papilin pa siya ang trabaho. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
5: DYHP, Tatak. RMN Report.
13: Nagpabilin pa sa trabaho ang kanhi Cebu City Engineer si Lowell Criminal. Si Criminal mao'y gipabayad sa Commission on Audit ng COA sa 199 milyon pesos nga gidisallow niini. Ang maong kantidad na kuha sa contractor sa flood control project sa City Government ngadtong tuig 2021 isip advance payment o mobilization fund. Apan kini gidisallow sa COA tungod kay wa mapatuman og wa masugdi ang 1.3 bilyon pesos nga proyekto. Una nang nipadawat si Criminal ngadto kang Mayor Nestor Archival nga nipabaw pagluwat sa trabaho isip sa mga engineer sa syudad. Kinitukod sa pagpugong sa City Treasurer's Office ang kinitubok ang sweldo sukad netong maging buwan sa Abril. Apan mato ni City Engineer Joe Nadine Season na usap ang huna-huna ni Criminal tungkol kay kinigibinla na sa iyang binuwan nga suhulan.
14: Gitugtan man siya nga dili whole ang iyang salary nga ididak. Giredakan siya but dili ang tibuok sa taon niyang sweldo.
13: Si City Engineer Joe Nadine Season na sa iran hinon nga kagamhanan sa dakbayan ang itaw pagi nga babawi gikan sa AM Oreta and Company ang nakuhang 199 million pesos na kini, lima katuig na ang nakalabay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RNN.
15: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
11: angay pahukta na usab sa mga motorista ang ilang mga bakos tungod sa pagsaka sa presyo sa lana, sugod karong adlawa, human sa pipila ka semana nga ni us-us, ang maong mga presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa advisory sa Energy Department, ang presyo sa gasolina musaka og balik 2 pesos o 49 centavos kada litro. Mutaas usab ang presyo sa krudo og balik 3 pesos o 84 centavos kada litro. Samtang momento usab ang presyo sa kerosene og balik 5 pesos o 1 centavos kada litro. Taliwani ini ni paniguro ang Energy Department nga ang supply sa lana sa nasod pabilin pa kining stable og mahimo pa kining mulanat hangtod sa 58 kaadlaw. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
10: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Radyo mo nationwide.
3: Samtang Cebu City Councilor Dave Tumulak nagtinguhang nga mapahigayon ang clean up drive sa publiko ng mga tunghaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na siya manilibo na.
15: CYHP Tatak RMN Report.
13: Gitinguha ni Cebu City Councilor Dave Tumulak na mapagayon ang clean-up drive sa publikong mga tunghaan sa Dakbayan. Ang konsehal ng mga chairman sa Committee on Health sa City Council, niawag sa Parent Teachers Association kung PTA nga mo ay mapagayon niini. Kini ubat usab sa mga barangay din hamutang ang mga public schools sa syudad. Tumong niini nga maminusan kung di man hingpit mawagtang ang resaka nga dengue cases sa Dakbayan.
16: Nag-awhag ta sa PTA, apil na ang taga-barangay na magpahigayon o clean-up drive search and destroy sa tanan ng mga eskwelahan para get makapaminos sa lamok na nagdagdengge.
13: Si Konsehal Dave Tumulak sa Nasayran, ang syudad doon na ikapin sa usa ka libo ka mga kasos dengue nining tuiga o labing minus na puno sa kakilabuhi ay nakalas ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RNN.
15: Radyo mo nationwide.
3: Ay, nangita ka ba o gamahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Aniya may galang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa asitaba, neem guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric mangosteen, serpentina, oregano, sambong lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Congratulations sa itong winner may gala sa itong answer to win promo. Talagin na pilihan ng itong Comelec mga higala ang itong DTI. Sakto yan tumag, Hawaii! Hawaii, Hawaii, Hawaii! Hawaii, may gala, may kusok-kusok ka na sa Baguio. Congratulations ni Neneng Katarig Arisgado. Ah, si Neneng, Ma'am Neneng Katarig Arisgado, naka-follow siya may gala sa DYHP. Ugkang Attorney Rufil Fernandez Manyok. Unya nakashare pagit sa Megala sa itong program karong buntaga sa unang radyo ng balita. Ma'am, Ma'am Nineng, palihog lang ko gat chat sa Riva HPRM in Cebu nga Facebook page. Unya isend itong imuhang cellphone number ha. Aron nga makapadata sa paldupaldo ni mong daog. Ay, dito maglangay. Check Megala sa kasama ang Julius Malini. Kaya tayo winner ka na buntaga. Nakalaog Megala. Nasakpan, ganaminaw sa DYHP. Karong orasa kasamang Julius. Good morning, Julius.
17: Good morning, kasamang ano. Good morning, kasamang Ken. Good morning, Sugo. Alat ang takbo sa mga obyana na natin nasakpan na minaw sa unang radyo, unang balita. Na may buntag.
18: May buntag.
17: Sa pangalan na to?
18: Nineng.
3: Nineng. Ma'am, Nanay Nineng, may buntag ni Monay.
18: May buntag sa dog.
3: Oh, may pila may edad
18: niyo. Ninyo na. Nindot kay ulo sa iyo kay mo buntag.
3: Oh, pila may edad nimo?
18: Ako 72.
3: 72, taas na kay kay edad si tatay, pila may edad ni tatay?
18: Tatay wala.
3: Ah, wala.
18: Single, single.
3: Ah, single ka. Single ka since birth.
18: Wala mo matnat na gusya
3: bol. Ah, ikaw na lang. Ikaw ra usa nagpuyo diha sa balay.
18: Para.
3: Asa man dai mo mga pagumangkon?
18: Ako pagumangkon, nagtrabaho na ang usa flight stewardess man dai nagsakay sa United Arab Emirates nurse man to.
3: Ah, mo imong gibuhi, mo ato imong gibuhi.
18: Duwala oi, nay ako mga igsuon nagbuhi.
3: Ana sa imo mga igsuon. Pero mi ka maminaw.
18: Ako man mi professional.
3: Ah,
18: mi professional banal.
3: Ah, mo ba?
18: Ako naman na mo among eskwela 1970s.
3: Ah, di ay. O sa man imo hang nahuman?
18: Ako commerce.
3: Commerce. Waka ka, nagtrabaho ka sa una.
18: Lain naman ni family business good.
3: Ah, naman family ito. Business.
18: Ang ako ana bangko. Mm. Mga kuan.
3: Nganong wa maka maminyo ang imo ding uyab sa una, wa dai tubong padayon. Ha?
17: Ano
3: siya? Sa?
18: Puno kay kustanan.
3: Malita ka kay kustanan.
17: Dapat ka kasilaog kwan day nang kanang flying kiss.
18: Wala.
3: Wala day, wala.
18: Flying kiss. Malik kaya ha.
3: Wala again.
18: High school ko. Na nag-promise ko sa kong kagalingon. Ako rin pagbuton, di ko ganahan maglinyo.
3: Ah. Pero na kay uyab ganyan to?
18: Wala. Mahalok lang isa ko, ah!
3: Mahalok. Kagwapa.
18: Daga.
3: Kagwapa ni mo, kagwapa kay kaong. Anong makakitag uyab?
18: Ha?
17: Anong wala makakitag uyab?
3: Kagwapa ni mo, nanay.
18: Ay, wala. Ay, mahalok. Mayroon tayo na dita na kay Baldita kay Tastanan.
3: Baldita Tastanan.
17: Pero ka main love you, diay?
18: Wala.
3: Nanay! Nay, pirmi ka maminog di YHP?
18: Ha?
3: Pirmi ka maminog di YHP?
17: Send me kami ng DSP.
18: Yeah. Alas quadro pa nang. Hindi na ako ganun maminaw ka na si Karapupok.
3: Tawag na lang damata mo ginagbay ka pahalipay. Congratulations! Thank
17: you.
3: Og mapalit kami kala sa barato kay nga presyo diha sa nakadiaga mga butika. Koy herbal capsule barato na, epektibo ba?
4: Ati Mailhan, kaya ko adunay daghang toksin si Bulawas, mundili ka regular, magpagawas si mong huga, o doon ka may lisa, magbuto ni Muntian, makasinate ka ginsomya. Kanunay ka masakit ang imong ulo para hinsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamis ang imong cuties for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Iwan na pagkaluya sa imong dibok lawas. Busa, magtagad ka na mga toksin sa imong lawas para imong maang ko ng maayo kapan lawas. Pagin matagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
3: Mga kasama og mga idol, ano yan na may karang kahigayunan, nga kamo makaba-bit-bit o mga papremyo. Apil na sa Bayo Jessic Bit-Bit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang ibog resibo. Kung proof of purchase sa Bayo Jessic. 20 kabok lang sa Bayo Jessic Tablet. Mahimag-ilisan og usa ka raffle coupon. Siguro duha may galang ang resibo sa pagpalit sa Bayo Jessic. Magkapit sa kinig Agosto 10 onwards. 10 October, August 10 onwards. Ika na itong Agosto 10, ha? Busa palit na mo, may gala sa Bayo Jessic. Huwag musunod nga sa mga musunod nga mga pharmacies. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Stardust Drugs, The Generics Pharmacy, Watson, Mercury Drugs, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Astoras, Altoras, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson sa Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SBI. Sa parang SBI. Pure, minor winners, may gala. Makarabat kini og 2,000 pesos each. Upat ang makadaog ani. Onya ang atong major winner. 5,000 pesos ang atong grand draw. Ang minor winners, 10,000 pesos each. Upat kabog ang makadaog. Tax exclusive na ha. Major winner, 100,000 pesos. Anhi may gala sa Riba HP aron mapailis og raffle coupon. Sugod og mga adlawa, Agosto 18. Oh, karong adlawa. Ah, karong adlawa. Ang first weekly draw karong Agosto 26, 2026, alas 2 ang takna sa hapon na mga kasama. Okay, marat na may gala itong raffle promo. Ato mechanics may gala sa ato ang Bayo Jessic Bit-Bit sa Suerte Raffle Promo. Wala mati oras, may gala sa ngana lang sa kinitibukang porsa. Sa Dewey HP, aramin sa buka minyong mga tigbalita.
4: Kinagin yung Radio Man, Kel Galinea.
3: Ako sa minyong Radio Man, Arnold Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang tuluma sa samang taknaw sa samang sinianan. At ang imigalas ka sa mga attorney, Rafael Fernandez Banyo, kamasulit ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot matangal o talaan, de kang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
20: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon.
21: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
4: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
6: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitana ang Eyeberry sa pinakaduol nga
11: mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
3: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: This Time Check is brought to you by Biogesic.
6: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: This Time Check is brought to you by iBerry.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
15: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
16: That portion was brought to you by MX3.
17: Dito ako bilib.
18: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
19: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with Neosep for Kids.
21: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchor man.
2: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
22: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Kini lang gyud nyo boss nga nagadag kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon magkikuban kaninyo. Diring laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka na mahigala nga Martes og pitsa 18 na, buwan sa Agosto tuiga 2026.
22: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga ang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Naguna sa tumaisutanan karong buntaga mga kaigsunan. Duha ka mga low pressure area kon LPA ang gimonitor karon sa pag-asa dito sa Luzon.
22: Straight to the point.
2: Ang usa na asulod sa Philippine Area of Responsibility adunay high chance nga mahimo nga bagyo. Samtang ang usa nga naa sa gawa sa PAR dunay medium chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras.
22: Straight to the point.
2: At aning pagtagad butaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin dakong bahin sa Metro Manila gibahaan gihapon. Kagahapon subay sa ulan nga nilanat og halos 5 ka oras. duha ka mga LGU nga nipatuman og work suspension og ni shift una sa alternatibong paagi sa pagklase karong adlaw tungod sa daotang panahon.
22: Straight to the point.
2: Apil sa gisuspenso sa Senado mao ang impeachment trial karong adlaw ni Vice Presidente Sara Duterte.
22: Straight to the point.
2: Suspenso una may galang impeachment trial kay bida ang nature gyud ang Ginoo og ang nature mahigala moy mapahinumdom nga kani moy unaha ang problema sa flood control. Wala bisag unsaon pag ingon nga move on na ta sa flood control. Ha? Dili maka-move on ang katawhan kay ang nature man mao mahigalay mo pahimang no nga ayaw ninyo kalimti. Lagi tanay kato katawa mahigala kay daw gisungog mga kagalaan ang mga congressman aning mga senador ang administrasyon ni Presidente BBM sa kadako mahigala nga nausik nga kwarta labot mahigala sa flood control project.
22: Straight to the point.
2: Nga wa magkadimao mga sukit di paminaw. Nagatarig pagtagad lumutaga mahigala no kaya grabe kadakong bahin mahigala sa Metro Manila ang gibahaan.
22: Straight to the point.
2: Ato ni hatagay pagtagad lumutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Unya naunsa bang hitabo ang mga kaigalaan nga si Congressman Benny Abante iyang gipasangin lang yan sige na nagbabaha o nagsigig babaha suko siya nga ngano nga si Sara Duterte tuwa mahigala nagsigig adto sa gawa sa naso. Si Sara mahigala mo iyang gipakasa aning baha. Wag yun makamention mga higalang Marcos. Atong pagtagad karubutaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Senador Panfilo Lacson ni question sa ika-epektibo mahigala sa flood control spending nga gigahinan og 1.9 trillion pesos. Limang kana? 1.9 trillion pesos ang gigahin alang sa flood control flood management program sa DPWH gikan sa tuig 2011 hantod sa 2025.
22: Straight to the point.
2: Ang pinakadako nga budget ang 2022 ngadto sa 2025.
22: Straight to the point.
2: Grabe nga pagbubo mga higala sa budget sa flood control atol mga higala sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
22: Straight to the point.
2: Kada nagpagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Niapay laing dakong problema nga angay hatagag pagtagad kay presyo sa mga produkto petrolyo musaka sugod karong mga orasa. Ang gasolina musaka mahigala o inuman ang diesel o ang kerosene.
22: Straight to the point.
2: Kada nagpagtagad rubutaga sa mga kaigalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Flood control program versus uncontrolled flooding mga higala mao ni ang angay nga tutukan mga sukit ng paminaw.
22: Straight to the point.
2: Samtang duga mga balita 7.2 trillion pesos nga proposed national budget gisugda na pagtuki sa House Appropriations Committee.
22: Straight to the point.
2: Og ang ato mahigalang dugang update may labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gipahigayon kagahapong adlaw.
22: Straight to the point.
2: At sa nihatagag pagtagad rubutaga mahigala Senador Erwin Tulfo nasuko og namasangil sa rason mga higala nga ang witness ngano nga magbinisaya. Ang sabay na si Erwin Tulfo mura po dili Bisaya. Di ba taga Davao man yung mga Tulfo dai? Ha? Suko siya mga sukin tigpaminaw. Ha? Kaya ngano kuno nga sa pag-adto sa house sa hearing makamao man kuno mo Tagalog mutubag mag in English ha? Mutubag mag Tagalog unya ngano karon mo tubag og Tagalog mutubag pag Bisaya. Ato ni sigutan ron butaga mahigala. Ha? Ato pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Kiniguban pang mga sigutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko.
7: Sandwich na my Lady's Choice ham spread.
8: Lady's Choice ham spread.
9: My yummy na egg. Yummy na ham. Para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim.
11: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
12: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
13: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS.
19: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
7: United Home.
1: Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na la 6:37 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
8: Atong sa tagay pagdagan mga higala kay ni-increase na po ni mga higala ang mga produktong petrolyo ron. Patilawon ta mga higalag mo decrease gamay. Pagman balik mo kadako o increase sa mga sukit ng paminaw, paita ng kalakihan. Idaot po ta mga higala nga mo stable ng taon ng presyo sa atong diesel o gasolina. At i-check si Idol Tweety sa report niya karon sa may Shell area. At i-check ron ang Shell, ang Petron o ang Caltex mga kagilaan. Aron nga ito masuta unsan ng pagsaka ron sa mga produktong petrolyo. Nasuli niya ron si kasamang Idol Tweety dito sa may Shell gas station sa may N. Bacalso Avenue. Yes, sa Idol Tweety.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
6: Attorney Rufiel, doon na lang po'y mag-all karon yung mga motorista. Lakip na itong mga nakatag-iag yun o mga sakyanan. Attorney Rufiel, kaya doon na po'y pagsaka sa presyo sa crudo gasolina. Kaya pagkakaroon, Attorney Rufiel, ito ang nakuha din ni mismo sa Shell and Bacalso Avenue. Kung last week, Attorney Rufiel, ang fuel diesel doon ay presyo ng 84.90 centavos ang presyo karon, Attorney Rufiel, kay doon na ay presyo nga 8.80 pesos, Attorney Rufiel. Ya, ang SVP diesel.
8: So, hapit mo 4 pesos. Hapit mo 4 pesos ang iyang uminto di ay.
6: Rufiel, 3.90 pesos ang saka ni ini.
8: Sa unsa man ni? Sa fuel?
6: Sa fuel save diesel.
8: Diesel, okay.
6: Oo. Ya, ang SVP diesel, Attorney Rufiel, kung last week, kaya 91.10 pesos sa karon Attorney Rufiel, 95 na.
8: Uy.
6: Ang presyo niini ni saka pareho ra sila sa fuel save diesel og 3.90 pesos sa niya ang fuel save gasoline Attorney Rufiel kung kani ator last week 72.80 pesos ang presyo karon Attorney Rufiel ni abot na og 75.30 pesos ni saka ni og 2 pesos wa 50 centavos po Attorney Rufiel niya ang SVP gasoline kung last week kay 78.50 pesos karon 81 na ang presyo ani Attorney Rufiel ni saka pod og 2.50 pesos lakit na po ni ang SVP racing kung last week 80.60 pesos karon 83.10 pesos na Attorney Rufiel ang presyo ni ini kunang ubay-ubay man pud noon ang mga nagpa gasolina kaganina Attorney Rufiel apan karon na ning gamay-gamay na kay lagi tungod po nang sagmuyo pud sila sa pagtaas na po sa presyo, hangtod ganun sa adaw ni magsakaubos ang presyo ni Atty. Rufil.
8: Mm.
6: But so for Atty. Rufil mo, nato ang nakuha din ni mismo sa Shell and Bacalso Avenue, kiniyong Idol 2D Saya sa 93.9 Ogiway HPR, Mansbutatak RMS.
5: Radyo mo nationwide.
8: Okay, salamat Idol 2D sa mong report. Alas 6:40 na gikan maigala sa Shell Station, mutabok ta sa Petron Gas Station. Dasto ninyo karon mga kaigalan si kasamang Jane Gallardo. Aro to sa masuta maigala ang sa Petron o gato sa Lilion maigala. Kumusta ka po ang sa Caltex? Karon nga tantaod mga sugit di paminaw. Ano dasto ninyo aron maigala aron nga masuta na to ang duga mga presyo maigala dili sa may Petron Gas Station. Yes, kasama mo sa balita Jane Gallardo. Yes, Jane.
5: DYHP. RMN Report.
6: Yes, Rajuman Attorney Rufil, niya takaroon din niya sa may end, Bacalso Avenue, habig niya siya sa may barangay Labango, Attorney Rufil, Dakbayan, sa Subo. Di na ako po niya gisusi karoon, kay doon na naman po tayo pagsaka sa presyo sa atong lana, atong gisusi karoon ang gasolinahan, particular kaning Petron kasama ang Attorney Rufil. Karong mga orasa na kuanagin nila noon, na ilisa na nila ang ilahang presyo kasama ang Attorney Rufil, ang ilahang diesel max pag niaging si naara ni sa 82.90. Karon misaka na ni Atty. Rufil, mga 4 gid no, kay naara ni sa 86.80 ang presyo. Ang kining ilang extra advance, kay naara ni sa 71.30 paglas. Ya karon naara ni sa 73.80. So medyo ni taas po ng mga dos sa pina, Atty. Rufil. Ang kaning ilang XCS, pag ni Agi, analang ni sa mga 72.30. Ya karon anaana sa 74.80. So medyo ni sakagin o dos sa pin po, Atty. Rufil. Ang presyo sa lana dinhi sa may Petron. Pero taliwas, pagsaka ni ining maong presyo sa lana, Atty. Rufil, doon nagyapon tayo nakita ano nga ubay-ubay po ang mga nagpatugil karong mga orasa gani ang ato mga jeepney drivers kasagaran po sa ato ang mga habal-habal drivers nagika na po direkta sa mga Atty. Rufil gani ang ato ang nadunggan nila na medyo sakit sa ilang dughan kaya gipatilaw ra sila og gamay nga pag-us-us pag niaging sumana Atty. Rufil nya karon murag doble pod ang pagsaka meaning maong presyo sa lana so matud pa sa usa ka driver sa habalabal kagani ang atong nahinabi Atty. Rufil na hug nga way ayo gihapon kay murag wala sila ka feel sa pag-us-us pag niaging sumana Atty. Rufil kay murag taas ra man gihapon ang pagsaka karon sa presyo sa lana pero wala gihapon ya mabuhat na Atty. Rufil hindi magpadayon gihapon ang pagpanikay-sikay sa ato ang mga kasama o mga idol. So mana, ato tagahan pero pagtagad ato ni Rufil, ang uban po nato ang mga gasolinahan, din po dakbayan sa Subo. Mauna ang atong update, gikan din sa may Petron sa mga ato ni Rufil, particular din sa may Bacalso Avenue, Barangay Labango ng Dakbayan sa Subo. Mauban ako sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Rajuman Jane Gallardo. DYHP, the back RMN.
8: Salamat, Jane Gallardo, sa mong report na katos ng oras, mga higala. Alas 6:43 na, standby, alang sa ito magbalik.
5: Straight to the point. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abad yung 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetes kung makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang Iberry.
18: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user,
5: terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
6: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna may galala size 47 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ginyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Ikan may galala sa pagsusi sa Shell Station. Atong gisusi sa mga higala ang Petron Station. Ni may oras sa atong i-check usab ang Caltex Gas Station. Tuluman ni ka mga stations. Sigur mga higala ang mga dagko ng mga gigante mga higala ng mga produktong namaligya ang mga produktong petrolyo. Ang Shell, Petron o Caltex. Ang uban mga gagmay-gagmay ng mga players mahigala apiktado sad mga sukit di paminaw. Ni mora sa ato sa etsek si Radyoman Paul Lauro to sa may Caltex gas station karon. Yes, Radyoman Paul.
14: DYHP. RMN Report.
15: Radyoman, Attorney Rufiel, live daron dari sa Caltex gasoline station. Mga dan, MJ Quinto, Arminio, Tita Dilia. Iyala ang bago nilang presyo ron sa ilang pagpamaligya o kini at least ma kumpara ni sa ato mga motorista ha. Kaniadto ang diesel Attorney Rufiel 88 pesos 86 centavos karon 92 na. O 92 pesos 25 centavos. Unya ang ilang silver kini gasolina na kaniadto 77 ni 29 centavos unya karon 79 na 79 centavos 79 ang drug home presyo ron sa ilang silver. Niya kining gitawag nila nga platinum, medyo high-high niya klase sa gasolina, sa una, 84 pesos 29 centavos. Karon 86 pesos 79 centavos.
12: Kasi ba siya kagyan?
15: Pwede siya kagyan. O niya, ang ato mga motorista, sila nalay mo timbang-timbang sa sila ng mga gasoline station kaya maka-minus-minus sila sa ilang galastuhan at Charlie Aeropil, no? Pero wala mo na yung hunong mo taas man o mo barato pagbalik ang gasolina at dayon naman ang pagpatubi sa ato mga motorista at Charlie Aeropil. Sabi na kaling pabor-pabor dili sa Inje Quinco o Gati Padilla. So, ano yan? Itong paghulagway ko dili sa gasoline station sa Caltex sa Padilla, Indicaigo. Ang ganyang radyo man, Po Lauro, GYHT, Patak RNN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo Boy Nationwide!
12: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mong report. Alas 6:49 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
12: point. Pagsaka mahigala sa presyo sa atong mga produktong petrolyo. Ng mga orasa, laing problema mga kagalaan. Purbida ato ni hatagag pagtagad sa mga kagalaan, no? Kining produktong petrolyo, di apa mahigalay problema sad sa baha. Kaya karon mahigala ni anapod ni mga higalang duha ka mga low pressure area, agoy baha na sad ni mga sukit di paminaw, sus Ginoo ko. Magampo lang ta mahigala nga dili in taon mo, grabe mahigala ang mga pagbabaha, ha? Ato sa itse, kadali mga kagalaan, ang report gikan sa atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Araw ito masuta mga higala. Kumusta ang kahimtang sa panahon? Labi na nato din sa Sugbo. Kaya ito makita ron ang atong langit mga higala, medyo kilom-kilom giyod kaayo mga sukit di paminaw. Ato sa i-check ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Dasto niya karon si Jumer Eclarino. Jumer, good morning. Kumusta? Unsay latest nga update karon live da sa DYHP o IFM. Good morning.
16: Yes, Attorney Rupil, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kini itong latest weather update karong adlaw. Atong gimonitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. So, na ay 1,115 kilometers silangan sa northern Luzon. Huwag na taas ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone within the next 24 hours. Samtang habagat or southwest monsoon ang paday naka-apekto sa Luzon, lakip na ang Visayas. So, diri sa tuwa sa central Visayas, tungod gihapon kini sa habagat, makasinati kita ng mga patak-patak ng mga pagulan o kini mga thunderstorms. Samtang ang bambahin sa Visayas, ilabi na diha sa Western Visayas o Negros Island region, makasinati sila madag-umo na kalangitan o naay katag-katag na mga pag-uwan o kinima thunderstorms mugna sa habagat. So, padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Kasarangan gato na sa kusog na hangin, masinati sa Visayas, yung kadagatan kasarangan gato na sa pagkabalaron. Temperatura sa Cebu, 28 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw musala pala sa 6:01 sa hapon, Philippine Standard Time, alas 6:52 sa buntag, gikan diri sa Mactan.
12: Jumer?
16: Yes sir, good morning.
12: So kining duha ka mga low pressure area, tuwala sa Luzon, tanan ang target ani?
16: Yes sir, so nakita nato kining duha ka low pressure area, so wala pa tayo nakita na landfall scenario, but padayon kining gibera ang habagat na actually pila ka distance nagpauwan diha sa lalawigan sa Luzon, lakip na ang Western Visayas.
12: Kining ato na sinati karon nga panahon, medyo kilom-kilom atong kalangitan. Unsa man ni resulta ni sa low pressure area or lahi po ni siya nga weather scenario?
16: Walay labot ang low pressure area sa any part sa atong nasod karon, no, dili siya nakaapekto. So diri sa Central Visayas medyo arang-arang atong panahon, so ni isolated o patak-patak na itong mga pag-uwan tungod kini sa habagat or the southwest monsoon. Pero taas ang time na walay ulan gihapon na masinati nato, kining mapil nato ang medyo init o medyo igang na panahon.
12: Mm-mm. Para dito sa Luzon area karon, malagmit doon na gihapon mga pagbaha. Unsa man, kumusta man ang tubig nga dalon ining maong duha ka mga low pressure area?
16: Yes sir, no? Akong gisulti ganina, Attorney Rupil, wala pa'y epekto ang low pressure area sa any part sa atong nasod, maski sa dapit sa atong nasod. Ang naka-apekto is kining habagat or the southwest monsoon. So, sa atong rainfall, no, na natay nakit, nagipa-issue na 100 to 200 millimeters, mostly diha sa may western side ng Luzon. Diri sa Visayas, kining Antique, is naa sa 50 to 100 millimeters amount of rainfall.
12: Mm-hmm. So, ang atong kilom-kilom nga panahon karon diri sa Cebu, o sa mga bahin sa Visayas, o sa mani, karong adlaw, doon ay mga pag-uwan-uwan, yun nga mahitabo, o gadi ba ni makamug na mga pagbabaha?
16: So, nakita nato is less likely ang kusog na uwan. Ang nakita nato kini mga passing na mulabay na mga light to moderate rains, pero mas taas ang time na walay ulan diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. So kini expected nato ang mga isolated o patak-patak na mga pag-uwan, pero dili siya kusog compare sa Western Visayas o diha sa Luzon.
12: Mm-hmm. Okay, salamat Jumer sa paghatag panahon sa DYHP o GIFM.
16: Vice President sir, dagi salamat, good morning.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko.
17: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Razzle Boy, nationwide.
12: Atong attack na may gala size sa 54 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Kisdom, kisdom na po may galang kalangitan. Sige, klaros pag-asa, duhanin ka mga low pressure area pero dili pa ni maka-epektar, apektar dahil ka ng babaha sa Manila. Di pa ganyan abagyo, ha? Habagat. Pero grabe mahigala ang mga baha nga nahitabo, mga sukit di Paminaw, ubay-ubay nga mga areas. Ang grabing mga gipang bahaan. Southwest monsoon o habagat maoy hinungdan. Ngini nga grabe mahigala nga mga pagbabaha diha sa may kauluhan sa pagkakaroon.
11: Straight to the point.
12: Kani o, kini mga nagkadaya, mga areas, mga kaigsunan, no? So kung atong matanaw mahigala ang kini mga area ha, oh. Bida mo na makaingon ta mga kaigalaan nga ang kini ni ang kini oh. Luzon man eh. Luzon ni nga area. Unsa man ning kuan dai? Ining nga asa man lipitan ning area ning pare nga nagkuan. Kuan ko no CBCP nga kuan, tanawa ko no. Kini oh, naunsa naman yung kalakiha mga sukit ng Paminaw. So, kini maoy reminder, ipakuan ko na dong, kanang na ay pari do nga, kuan, as kini oh, simbahan. Katong simbahan, mahigala nga na lunupan. Oh. So, kini mga higala, kuan, giyod, kini ni ang mismo ang atong mga kaparian, ang atong mahigalang simbahan, di pa hinumduman po sila. Kitang tanan, di pa hinumduman. Nga di, kita malimot ining flood control scandal. Kay basic active ra kaita sa ubang mga issues unya kining flood control hilom ta. Ah, mahimo nga magsaba-saba tas tanang isyo, mas musaba pag ita ining isyo sa baha.
11: Straight to the point.
12: Ah, yo kini kini. Unsa man ni? Pare nagmisa sa May San Roque Chapel sa Sitio Iskundo Masantol Pampanga. Taga tuhod mahigala ang baha. Kani oh. Liman kani? Oh. Iyang sutana in town mahigala dakong labhunon kini. Ah. No, mga tao mahigala. Na. Lisura ni kalakyan. Ya, ang leptospirosis ani day. Muna yung problema. De, usahay, manggod kita mga Pilipino raba. Ito na lang i-enjoy ng baha. Usahay may galaw. Mingon niya, sige, gay ka ng tagatuhod ng tubig. Murag ato na lang ilingaw-lingaw. Ikaw katawa-katawa na lang nato, no? Pero ang problema na ko ani, kini mahigalang leptospirosis, delikado kayo mga sukit ng Paminaw. Oh. So, naman ka na, o, taga-asa naman yung sutanas, pare. Muro manig si Father Kuan, Dundun Aquino. Oh. Okay, so, inana. Niya ang mga nanimbasad mang higala, mausad. O, ang nga nining pare si Father Christian, ha? Sa kompleto nga naniday, sa Kuan Dainis, San Roque Chapel sa Sitio Iskundo, Masantol, Pampanga. Tagatuhod ang baha. Si Reverend Father Christian Ray Kayanan. Morning nagakuan na publish ni sa CBCP News.
11: Straight to the point.
12: Kumusta man ang atong mga ang CBCP kay na publish man ni sa ilang Catholic Bishop Conference of the Philippines News. Unsa may tingog sa atong mga obispo labot sa flood control scandal?
11: Straight to the point.
12: Unya ang trillion ra bay gasto ining flood control scandal o sa history sa korupsyon sa Pilipinas kini mo ay pinakagrabe, ha? Nga korupsyon mahigala ang flood control scandal.
11: Straight to the point.
12: Muna nga dili gyud ato ni mahikalimtan kay karon oh habagat pa lang gani mga sukid ti Paminaw, ha? Dili pa gani ni mga higala ingnon ta bagyo habagat pa lang ni pero mao na ninyo dangatan. So ang Luzon area kaniday unsa man ko sa mga tao in taong nanimba, i-appeal ko na pakita names kini mga nanimba in taong mga tao. Padayon po ng ilang faith, no? Believe na sa kasa ilang kinini ang pagtuo nga bahala na may galaw, wag yun magkapugong ang kuan. Na'y positive nga aspect sa dani nga atong sabton ba nga, wag yun magkapugong ang baha, wag yun magkapugong mahigala bisa pagtagatuhod, pero wag magkapugong sa pagtuo sa katauhan nga padayon gyapon ang Santos nga misa. Kana, nandapita mahigala mo atong sabton nga maayo positibo. Pero sa pikas bahin, mayo ang taong makamaong makonsensya sa ang gobyerno ani nga kini mahigalang kwarta ang budget para mahigala sa flood control gihimo mga higalang tuan na sod sa malita o tuan na sod sa mga bulsa mao ni mahigala ang nahitabo, no?
11: Straight to the point.
12: Ato ning tagad pagtagad mga sukit ni paminaw. Unya kini ni ang katawanan ani. Ato lang iagi katawa. Unya na lang siguro to ipabati dong names pero paunahan ko na lang ang mga tao kaya tong isgutan ng taud-taud sad. Gawa sa impeachment katong isgutan ha. Mabitin mo tag isgot. Ako lang isgutan daan. Ang si Congressman kining Benny Abante, ha? Unya na lang ipakita ang video names kay murag makuan man tama, apiki man ta sa oras ini. Pero si Congressman Benny Abante, siya mo'y Congressman mahigala sa Manila, no? Manila Representative Benny Abante, napildi ni siya dai. Pastor kini, niya napildi ni siya mga higala. Ipakita lang ko nung naong ni Abante nung. Isang ganaong lang siguro. Pastor ni siya, niya napildi na siya mga kagalan, pero ni protesta siya. Niya nakalingkod yun pagka-congressman. Pildi siya sa butos mga tao, pero na technical. Ang iyang kontra kay dili ligi kuno Filipino National. I-question nila mga higala, kining ilang iyang kontra. Ha? Ah? Amones Bini Abante, mga sukitig paminaw. Nagpa-presko ni siya kagahapon, unya ang mga pagbaha mahigala, ni ay project sa flood control nga wa maklaro, tuwa na sood sa malita, wa imbisigahig klaro mahigalang BBM.
11: Straight to the point.
12: Pero niya ang gibasol, mga kagalan, si Sarah. Gutanon mahigala pero ana api kita sa oras unya lang nigbalik nato katawanan sa ninyang priskon mga sugid ti paminaw Sara Duterte mahinyo ang iyang gibasol. Wagi bisag gamay pagbasol mahigala ni BBM o way gamay pagbasol sa mga congressman. Mana makaingon ko pwede din ang buhaton sa usa ka pastor dai no. Pero with due respect sa oba mga pastor ha, kay bawo talaga mga pastors may gala mga tarong. Nga maayo mga sukid di paminaw. Pero kaya sa Abante, giunsa ka niya na yung pag una-una ba, giunsa ka niya pag timbang-timbang, ano nga kining pagbaha mga sukid di paminaw, ay ang gibasol si Sarah. Ang problema ay ni karon niya, saad labas BBM niya by next year, ha? Ni saad niya mag-release og rocket sa kahanginan, wa pa magani maka-release sa national ID, mag-release na ba hinuog rocket? Ang problema ani kung dili madayon mahigala ang pag-release sa rocket, ang basulon si Sarah. Pero unya, tataod na lang na ito, isguta na sa ating impeachment, kaya napikita sa oras, at magbalik na lang na ito, mga sukitig paminaw, standby. Alas 7:02 na, standby RMN 558 Manila, masunod na kanon na yun.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: And broadcast studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
20: RMN Network News.
21: Magandang umaga, mga kasama. Ngayon ay August 18, 2026. Radyo Man Zander Kayabyak.
22: Ako naman ho, yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
21: At narito na ulo ng mga may init na balita.
20: RMN Network News.
21: Malaking bahagi ng Metro Manila at Luzon na lubog sa baha dahil sa malakas na pagulang dala ng habagat. Pasok sa 15 lugar sa Luzon, maagang sinuspinde ng Malacanang.
22: Tauhan ng Bureau of Fire na rumisponde sa minerong natrap sa minahan patay matapos mahulog sa retrieval operation sa tunnel sa Surigao City.
21: Mag-asawa, patay sa pananambang sa Bukidnon.
22: Motion for reconsideration para bawiin ang suspensyon sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Inihain ng dole sa Pasig RTC.
21: Panibagong reklamong perjury, personal na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman nitong si Ramil Madriaga.
22: Paglalabas at pagbibigay ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022 kay Colonel La Chica, may basbas at iniutos ni Vice President Sara Duterte.
23: You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba?
21: At sa balitang sports, alas Pilipinas girls, maagang nagtapos ang kampanya sa U17 World Championship.
20: RMN Network News.
21: Maulang umaga mula ho rito sa Metro Manila, ito ang RMN Power of Hyperlocal.
0: RMN Network News.
21: Binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila kahapon bunsod ng walang tigil na mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Quezon City agad na nagsagawa ng rescue at evacuation operations ang QCDRRMO matapos na umabot ng hanggang lampas tao ang baha sa mga barangay ng Siena, Del Monte, Masambong, Paltok, Kalusugan at Santo Domingo. Hanggang dibdib naman ang baha sa barangay Damayang Lagi, Rojas, South Triangle at ilang bahagi rin ng barangay Kalusugan at Siena. Hanggang tuhod naman ang baha sa barangay 28 sa Caloocan City. Habang sa lungsod ng Maynila, umabot ng hanggang baywang ang baha kaya gumamit na ng rescue boat ang mga tauhan ng barangay emergency response teams para mailikas ang mga residente sa barangay 598 sa Old Santa Mesa. Binahari ng ilang kalsada partikular ang UN Avenue, Taft Avenue at Espanya sa Maynila. Maraming mga pasahero ang stranded, ang iba'y sumakay ng bangka papuntang UN Station sa LRT. Isang taxi pang tumirik at pinagtulungang itulak hanggang maialis sa baha.
22: Umabot po sa 201.7 millimeters ng ulan ang ibinuhos sa Metro Manila kahapon mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, halos kalahati yan ng ulan ay binagsak ng bagyong 2009. Bagyong Ondoy po ito ng 2009 na nasa 455 millimeters sa loob ng 24 oras. Gayunman, malaking perwisyo ang idinulot ng pag-ulan kahapon kaya maraming motorista ang naipit sa mabigat na daloy ng trapiko. May kataasan ang baha sa mga kalsada katulad ng Buendia Avenue, De La Rosa Street at Chino Rosa sa Makati, habang isinara rin sa lahat ng sasakyan ng EDSA Magallanes Tunnel kahapon. Hindi rin po nadaanan ang kahabaan ng E. Rodriguez at G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa napakataas na baha. Habang abot tuhod ang baha sa may Espanya sa Maynila, kaya wala rin galawan ang mga sasakyan.
21: Magtungo naman tayo sa ilang bahagi ng Luzon. Ilang mga lugar po sa Pangasinan ang muling binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
1: Muling binaha ang ilang lugar sa Pangasinan nitong linggo at kahapon, August 17, 2026 dahil sa nararanasang tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Nitong linggo, August 16, 2026, nakaranas ng malakas na agos ng tubig sa daanan ang mga motoristang ito sa mga tarem kung saan naging pahirapan sa kanila ang pagtawid. Nalubog rin ulit sa tubig ang barangay Pampano sa nasabing bayan. Kita sa ibinahagi ng ilang residente ang pagbaha sa kanilang lugar. Binahari ng ilang bahagi ng Labrador tulad sa ilang daanan at barangay kung saan mabilis ang daloy ng tubig, diretso sa kabahayan ng mga residente, sabay sa patuloy na pag-uulan na naranasan naman kahapon, August 17, 2026. Maging sa Swal, umapaw rin sa kalsada ang tubig na nagmumula sa ilog dulot ng naranasang sama ng panahon din kahapon. Maging sa bayan ng Bugalyon, binahari ng ilang kalsada. Ilang lugar din sa Alamino City ang binaha, kung saan naging pahirapan sa mga motorista na makatawid sa kalsada habang nagsagawa na rin ng rescue operations ang otoridad sa mga lugar sa lungsod kung saan inabot na ng mataas na tubig baha. Nagsagawa rin ng rescue operations kahapon ng MDRMO sa Agno para sa mga residenteng inabot na ng tuhod hanggang halos dibdib na tubig baha ang mga kabahayan. Tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng Pangasinan PDRRMO at maging pagbibigay abiso tulad sa mga bayan at lungsod na naapekto ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatag RMN.
0: RMN Special Coverage.
22: Central Luzon tayo, yun daw mga barangay na nasa low-lying area dyan po sa Dinalupihan at Hermosa sa Bataan ay binaharin. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
2: Nagpatuloy sa pagtaas ng tubig baha sa ilang lansangan at barangay sa Dinalupihan, Bataan dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng poblasyon kung saan umabot mula Sakong hanggang tuhod ng baha. Baha rin sa mga barangay ng Santo Niño, Burgos at Rizal habang umabot mula tuhod hanggang baywang ang tubig sa ilang lugar sa San Ramon, Santa Isabel at Kataasan. Sa barangay Pentor umabot naman hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi. Nagsagawa ng rescue operation para sa mga pamilyang natrap sa kanilang mga mga bahay sa ilang barangay ng dinalupihan. Kasabay nito, tuloy-tuloy naman ang pamahagi ng relief goods sa mga pamilyang binaha at mga residenteng inilika sa mga evacuation centers. Samantala, walang face-to-face classes ngayong Martes, Agosto 18 sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Bataan. Pinapayuhan ang mga paaralan na gumamit ng alternative learning modes habang ipinatutupad din ang alternative work arrangements sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa Hermosa, isang pamilyang naapektuhan ng mabilis sa pagtaas ng tubig sa barangay Burgos Suliman, ang ligtas na nailikas, pinaunahan ang rescue operation ng Hermosa Top Marshal Katuwang, ang mga opisyal ng barangay Hermosa MPS at Philippine Coast Guard. Patuloy ang panawagan sa publiko ng mga local leaders sa Bataan na mag-ingat, manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng mga otoridad. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
20: RMN Special Coverage.
21: Malakas na ulan at pagbaha sa Iloilo City at Iloilo Province ay patuloy na minomonitor. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
3: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Iloilo City at Iloilo Province ang malakas na pag-ulan na nagsimula kagabi Agosto 17 habang patuloy ang pag-ulan ngayong madaling araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Iloilo City CDRRMO, bandang alas 9:20 kagabi umabot sa 70 mm ang rainfall reading sa Haro Health Center, habang 68.5 mm naman sa Balabago Barangay Hall at 68 mm sa Mandoriao BFP. Naglabas naman ang pag-asa ng heavy rainfall warning kung saan isinailalim sa red warning ang Iloilo City, Oton, Leganes at Pavia dahil sa posibilidad ng seryosong pagbaha sa mga mababang lugar. Nasa yellow warning naman ang ilang bayan kabilang Amyagao, San Joaquin, Gimbal, Zaraga, Dumangas, San Miguel, Santa Barbara, Igbaras at Tigbawan. Dahil sa kondisyon ng panahon at pagbaha, sinuspende ang face-to-face classes sa Iloilo City ngayong Agosto 18. Patuloy na minomonitor ng Iloilo City CDRRMO at iba pang disaster response authorities ang rainfall at kondisyon ng mga flood-prone areas. Ayon sa pag-asa, posible pa rin ang mga pag-ulan at thunderstorms sa Iloilo ngayong araw dahil sa habagat. Kasama mo sa DYIC-IFM Iloilo Idol Real Darka Tatak RMN.
22: Labing isang minuto na ho, nakalipas alas 7 ng umaga, weather tayo, hanging habagat pa rin na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at saka Visayas. Asahan pa rin daw po ang maulap na papawirin na may pabugso-bugsong pag-ulan sa mga nabanggit na rehiyon, habang asahan po ang maliwalas na panahon sa Mindanao. Pero posible pa rin daw mga pag-ulan dyan dulot ng tinatawag na localized thunderstorm. Samantala, binabantayan po ng DOST PAGASA ang dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinamonitor ang LPA na nasa layong 1,115 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Ayon pa sa PAGASA, malaki ang chance ng maging ganap na bagyo ito sa susunod na 24 oras at papangalanan ko sakaling maging bagyo na Neneng. Habang may isa pa ring LPA na nasa layong 295 kilometers kanluran hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. May katamtamang tsyansa ito na maging bagyo pero kumikilos ng palayo ng ating bansa.
21: Suspendido ang in-person classes sa mga paaralan sa mga sumusunod na lugar dahil sa mga pagulang dala ng habagat. Kabilang po rito ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Patutupan naman ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit ding lugar. Magpapatuloy pa rin ang trabaho ng mga ahensyang nagbibigay ng basic health service, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Nasa lokal na pamahalaan naman, sa iba pang mga lugar ang pagdedesisyon kung sususpindihin ang klase at trabaho maging sa mga private company.
20: RMN

0: Suspendido rin po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na ito. Bunsod na rin yan ang ipinatupad na work from home arrangement sa mga kawani at opisyal ng Senado. Ang Senate Secretary Renato Bantog Jr. suspendido ang sesyon na idinaraos tuwing hapon dahil sa masamang panahon. Bukod dito, nag-anunsyo rin ng work from home setup sa Kamara. Pero sa kautusan ni House Speaker Bojie D., mayroong plenary session ng mga kongresista mamayang hapon na idaraos virtually sa pamamagitan ng Zoom. Maging ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget ay pinagpaliban muna at itutuloy na lamang daw po sa Lunes, August 24. RNN
1: Special Coverage. Sa iba pang mga balita, pinutakte ng mga pambabatikos ang pinakabagong post sa social media ni First Lady Liza Araneta Marcos. Inanunsyo kasi ng unang ginang ang isang linggo nitong birthday sabbatical o birthday leave. Kalakip ang kanyang selfie photo. Bagamat wala namang masamang intensyon ng post, umani ito ng batikos sa mga netizen kasabay ng paghugupit ng habagat sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Sa kanyang social media post, inihayag ng unang ginang ang kanyang isang linggong birthday sabbatical bago ang kanyang ika-67 birthday sa August 21. Sinabi nitong nais muna niyang magpahinga nang walang make-up, walang takong, walang heels, ayan, walang takong. At yung official na schedule, kasama ang kalikasan. Bagamat nag-iwan din ito ng paalala sa publiko na mag-ingat sa ulan, hindi naman ito nagustuhan ng maraming netizen. Tinawag ng mga netizen na insensitive ang timing ng post dahil sa gitna ito ng perwisyong dulot ng baha sa maraming pamilyang Pilipino. Happy birthday!
0: Alas 7:15 na po, 7:15 na ating oras. Personal na nagtungo naman si Labor Secretary Francis Tolentino sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 para ihain ng motion for reconsideration upang hingin sa korte na bawiin ang writ of preliminary injunction na pumipigil dun po sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Tolentino, tila baga binaliwala ng korte ang Article 126 na nagbabawal sa anumang korte o hukuman na mag-issue ng temporary restraining order o injunction laban sa mga kautosan ng National Wages and Productivity Board. August 13, nang pinalawig ng Pasig RTC ang suspensyon ng 85 peso wage hike sa Calacang, Maynila. Nito namang July 25 sana ay naramdaman na dapat yung higit isang milyong minimum wage earner sa National Capital Region ang unang bugso niyang wage hike na 60 pesos. RNN
1: Network News. Abiso sa mga motorista, kung may plano ho kayong magpakarga, ay late na ho kayo.
0: Ako po.
1: Dahil epektibo na kanina pa itong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, may increase po na 2 pesos and 49 centavos kada litro ang gasolina, 3 pesos and 84 centavos naman sa diesel, 5 pesos and 1 centavo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong big time oil price hike ay bunsod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. RNN Network News.
0: Samantala, rescue personnel ng BFP patay matapos mahulog habang nagsasagawa ng retrieval operation sa tunnel. Ito po sa Surigao City. Kasama natin sa balita si Rajman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
2: Patay ang isang kawani ng Bureau of Fire Protection matapos itong mahulog habang nagsasagawa ng retrieval operation sa isang tunnel ng small-scale mining operation sa Sitio Canlabag, Barangay Kapalayan, Surigao City. Ayon sa imbisigasyon, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa mga residente kaugnay sa isang insidenteng pagkahulog ng dalawang minero na kinikilalang sina Jorlix Firol at Tata Villamor. Kaagad na isinagawa ang rescue operation at naisugod pa sa pagamutan ang isang minero, subalit kalaunan ay nasawi rin dahil sa tinamong mga pinsala sa katawan. Sa isinagawang retrieval operation kasama ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa pagkuha sa isa sa mga nasawing biktima, bumaba ang isang rescuer sa tunnel upang buhatin ang bangkay, ngunit bigla umanong naputol ang pinagtaliang kahoy na konektado sa lubid na ginagamit sa operasyon dahilan upang mahulog din ang rescuer. Isinugod pa sa pagamutan ng mga tauhan ng Quick Action Response Team ang Bureau of Fire Protection Rescuer, ngunit idideklarang dead on arrival sa atinding pisisyan. Samantala, pansamantalang ipinagpaliban ng Bureau of Fire Protection ang retrieval operation para sa isang bangkay dahil madilim na ang lugar ng pinangyarihan. Inaasahang ipagpapatuloy ngayong araw ang operasyon upang tuluyang mailabas ang natitirang bangkay mula sa tan.

0: Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong Radyoman, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Mag-asawa patay sa pananambang sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
3: Dead on the spot ang mag-asawa na sakay ng isang motorsiklo matapos tambangan at pagbabarilin ng dalawang suspect, partikular sa sitio Bahukanon, Barangay Kabadyangan, sa bayan ng Kadingilan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Pedro, 57 taong gulang, at asawa nitong si alias Nene, 60 taong gulang. Ayon sa ulat ng mga otoridad, pauwi na sa kanilang tahanan ng mga biktima sakay ng isang motorsiklo. Nang pagdating sa area, tinambangan sila ng dalawang suspect na nakamotor at pinagbabaril. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Tumakas naman ang mga suspect matapos ang krimen na kinilalang 40 taong gulang at 22 taong gulang na mga lalaki. Dinala sa punerarya ang bangkay ng mga biktima habang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Personal na alitan ang tinitingnang anggulo ng pulisya sa pamamarila. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
2: Abangan sa aming pagbabalik, paglalabas at pagbibigay ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2022 kay Colonel La Chica, si VP Sara Duterte Umano ang mismong nag-utos.
4: Panibagong reklamong perjury, personal na isinamba ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman na si Ramil Madriaga.
2: Ito ang RMN, Power of Hyperlocal.
1: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas, sa ito po
2: sa ilong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Pamalat Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
7: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
8: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
10: RMN Networks Special Coverage.
2: 7:21 ang oras ngayon. Pinag-aaralan na rin ng Senado na magsagawa ng mga pagdinig tuwing Sabado dahil sa madalas na suspensyon ng pasok dahil sa masamang panahon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito lang ang nakikita niyang paraan para makabawi sa mga araw na walang pasok, lalo na ngayong nalalapit ang budget hearing at ang nagpapatuloy na impeachment trial.
11: Well, worst comes to worst, Saturday we can make that as an option for hearings. For hearings. Kung kakailangan yung budget hearing. The trial, hang ngayon, okay pa naman.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian, kahapon ay tinapos ng maaga ang impeachment trial at sesyon sa plenaryo bunsod na rin ng malakas na pagulang dulot ng habaga.
4: Iniutos mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President sa Security Officer na si Colonel Dante La Chica. Iyan po ang inamin ni dating OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta sa 16 na araw ng impeachment trial. Ayon kay Acosta, Iniutos ni Duterte ang pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ito umano ang may alam kung paano ipatupad ang mga programa at aktibidad na nakalinya sa confidential fund. Inamin din ng dating SDO na walang detalyadong aktibidad ng alokasyon na 125 million pesos confidential fund kundi nakala lamang para sa good governance program. Nanindigan si Acosta na limitado lamang sa pag-disburse o pamahagi ng pondo at kaya binigay kay La Chica ang pondo ay dahil may alam daw ito sa confidential activities.
12: Based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, hindi ako experto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operation on the grounds, Your Honor.
4: Kahit wala naman pong nakalagay sa joint circular ng Commission on Audit na pwedeng ibigay sa security officer, ay ibinigay pa rin daw ito ni Acosta, yung 125 million pesos. Paliwanag po niya, ipinagkatiwala niya ang pondo dahil sa utos nga iyon ni VP Sara.
13: You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba?
12: Isa po yan sa rason, sir.
13: Yes or no?
12: Yes.
13: Despite nothing in the circular. Yes or no?
14: Argumentative and ask and answer.
13: I will ask the question.
15: Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer.
13: Despite not being in the circular na po pwedeng sila chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba?
12: Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor.
4: Samantala, inaasahan pong muling harap itong si Acosta sa susunod na pagdinig sa Miyerkules.
2: Sa kaugnay na balita, Colonel La Chica hindi maaring palabasin na binipisyaryo o kaya ay siyang nag-disburse ng 125 million pesos na confidential funds. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
16: Igniit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na hindi maaaring palabasin na si Colonel Raymond Dante La Chica ay benepisaryo lamang ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sinabi ito ni Rido kasunod ng testimonya sa impeachment trial ni OVP Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta na alinsunod sa utos mismo ni Vice President Sara Duterte ibinigay niya kay La Chica ang 125 million pesos na confidential funds. Katwiran ni Ridon, lumalabas na hindi organic personnel ng OVP sila Chica kaya wala itong kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng confidential funds ng OVP. Ayon kay Ridon, ang maaari lang maglabas, mamahagi at magbayad ng confidential funds ay ang mga accountable officers, particular ang special disbursing officer.
17: Mula po doon sa utos ng pangalawang pangulo, ibinigay po ni Ms. Gina Acosta ang 125 million kay Mr. La Chica. Malinaw na malinaw po yun. Kung ang lagi po nating tanong saan napunta ang perang 125 million, binigay po ang sagot ngayon pong araw na ito. Binigay kay Mr. La Chica at hanggang sa araw po na ito, tinatanong po natin sino po talaga yung tumanggap ng lahat po ng perang ito. At mahalaga din po ang banggitin na si Mr. La Chica, katulad ng binabanggit, ay hindi po organic na tao ng Office of the Vice President and therefore wala po siyang kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng pong confidential funds.
16: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Kaugnay pa rin po niyan, kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang tila pagdepende ni dating Office of the Vice President Special Disbursement Officer Gina Acosta sa pagsagot nito sa mga tanong gamit ang Bisaya. Punto ni Tulfo, Nakakapagsalita naman si Acosta ng Tagalog kung babalikan ang official transcript ng pagdinig sa kamera noong 2024. Ayon sa Central Judge, dapat mapilit ang testigo na magsalita sa Tagalog lalo na at kaya naman pala nito.
18: Kahit kung yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. E abo, tinutayin isang taon dito, Mr. President.
4: Si Acosta ay pinatawag po ng prosecution bilang testigo nga sa Article 1, muumaling paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential fund ng OVP at DepEd.
2: Ruling ng impeachment court sa paglalabas ng public statement ng prosekusyon at depensa sa Clawrin, si VP Sara, mga kongresista at mga senador. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde, Batas.
19: Iginit ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kasama sa ilalabas na ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero tungkol sa pag-i-issue ng mga public statements ang lahat ng sakop ng Rule 18 ng Impeachment Court. Ito ay kaugnay sa ilalabas na ruling ng Senate Impeachment Court tungkol sa naging post sa social media ni Attorney Amando Ligutan ng prosecution team laban sa depensa ukol sa usapin ng misleading question na inalmahan ni Attorney Sheila Sison ng defense team. Ayon kay Tunggol, kasama sa ilalabas ng ruling ang lahat ng sakop ng Rule 18, kabilang ang respondent na si Vice President Sara Duterte, ang mga panel of prosecutors, mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang mga senator judges. Iniiwasan sa ilalabas na ruling ng Senate Impeachment Court na matalakay ang merito ng kaso at ipaalala sa mga abogado, respondent at senator judges ang nararapat na asal at decorum. Kahit maglabas na ng ruling ang Impeachment Court, sinabi ni Tunggol na patuloy pa rin ang Clerk of Court Secretariat sa pagmomonitor sa mga remarks, comments o pahayag na inilalabas ng magkabilang panig.
20: Siyempre, ibibigay niya po yung ruling na yun para sa lahat po ng sakop ng Rule 18, which are the respondent, yung mga parties po, kasama po yung respondent doon, yung respondent's counsel, yung House Prosecution Panel, pati yung counsel for the House Prosecution Panel, pati po yung mga senator judges. So lahat po ng sakop sa Rule 18 ay maaari pong sasabihan ni presiding officer na tumalima doon sa rule na yon.
19: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Oras, alas 7.31 na po, 7.31 umaga, nagsampa ng panibagong reklamong perjury o pagsisinungaling si Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman niyang si Ramil Madriaga. Personal po na nagtungo sa Office of the City Prosecutor sa Taguig si VP Sara para panumpaan at ihain ang reklamo laban kay Madriaga kaugnay ng supplemental affidavit na may petsang April 11, 2026. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo, naglalaman ang kanilang reklamo ng 1,000 pahinang may kaugnayan sa mga malisyosong pahayag ni Madriaga mula sa affidavit nito noong November 29, 2025. Kasama rin dyan ang 12 corroborating witnesses, government at official documents, maging ang mensahe, larawan at mga public record. Una nang inilahad ni Madriaga na nagsilbi siyang intelligence at security officer na tumulong sa grupong Inday Sara Duterte is my president noong 2020 para sa 2022 national elections. Dito umano idinaan ang milyon-milyon pisong pera na i-deliver sa mga personalidad na iniutos ni VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Sa kaugnay na balita, perjury complaint na inihain ni VP Sara Duterte laban sa dati umano nitong bagman na si Ramil Madriaga, hindi raw makakaapekto sa impeachment trial. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
21: Wala umanong malaking impact sa defense team ni Vice President Sara Duterte
0: sa impeachment trial ang naging perjury complaint na isinumita nito laban sa dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Nabatid na nag-file na nasabing pangalawang complaint si VP Sara kahapon sa Taguig City Prosecutor's Office. Ang defense counsel, Attorney Michael Poa, sakali mang ipresenta ng prosekusyon bilang testigo si Madriaga, ay kukros-examine lang nila ito nang naayon sa kanilang plano.
21: Pagdating sa atin, we don't see any major impact on the impeachment trial. Meaning, ibig sabihin nun, if they are to present Mr. Madriaga, we will still have to cross-examine in accordance with our plan. No? So, itong mga perjury complaints, hindi naman siya nakaka-apekto dito sa impeachment.
0: At iyan ang tinig defense counsel, Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak Ormen.
4: Sinimulalabong talakayin ng panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa Kamara kahapon. Humarap sa pagdinig ang mga kinatawan ng Development Budget Coordination Committee kung saan doon ay sinita ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio yung pattern ng tinatawag na budget padding. Ito yung sadyang malaking alokasyon sa ilang item ng National Expenditure Program na posibleng tapyasan o tapyasin kalaunan at magbigay daan sa mga umano'y budget insertions. Binanggit po ni Tinio ang ilang foreign assisted projects sa ilalim ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways kung saan malaki ang tinapyas sa National Expenditure Program noong 2026. Pero paliwanag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, dumaan sa evaluated requirement ang inilagay sa 2026 NEP.
2: Umano'y leadership funds sa DPWH, hindi raw programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang si Rajuman Chanel Salazar.
22: Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing leadership fund sa Department of Public Works and Highways para sa mga mambabatas. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, sinabi mismo ni Pangulong Marcos na hindi niya kailanman inatasan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglikha ng naturang pondo. Nilinaw ni Castro na ang direktiba ng Pangulo kay Bunoan ay tiyaking napupunta ang pondo sa mga proyektong kailangan ng mga komunidad at hindi sa mga partikular na mambabatas. Sinabi rin ng palasyo na wala sa pambansang budget ang sinasabing leadership fund na kinumpirma rin umano ng Department of Budget and Management at Economic Team.
23: Pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bunoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo. Dali yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team.
22: Giit ni Castro kung may naging usapan man tungkol dito sa loob ng DPWH ay hindi ito naging programa o direktiba ng Pangulo. Kasunod na mga alegasyon ng irregularidad sa ahensya, agad umanong nag-utos si Pangulong Marcos na investigasyon para matukoy ang mga responsable. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: RMN Police Report. Samantala, 17 ang nahuli sa one-time big-time drug operation ng Tanza Cavite PNP. Makibalita tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
24: Arestado 17 katao sa isinagawang one-time big-time operation ng Tanza PNP personnel sa pabahay Barangay Bagtas, Tanza, Cavite. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli ng mga kalalakihan at pagkakasamsam ng mga baril, mga bala at mga hininalang illegal na droga. Nakumpiska rin ang 27 sachets na naglalaman ng hininalang shabu na tumitimbang ng mabigit kumulang sa 65 gramo na ang standard drug price ay nasa 442,000 pesos. Na-recover rin ng mga otoridad ang tatlong kalibre 45 at 16 rounds na mga bala at isang kalibre 38 na kargado ng limang bala. Ang mga na-arrest ng suspect ay nasa kusodiya ng Tanza Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, Ramen!
4: RMN! RMN! Balik ng Sports!
3: Balitang Sports.
2: Alas girls, nagpasiklab po sa U17 Volleyball World Championship. Ang Pilipinas po ay nasa 15th pwesto. Kasama natin mula RMN Sports, Radyo Manuel Santua.
5: Nagtala ng kasaysayan ng Alas Girls matapos makuha ang 15th pwesto sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship sa Santiago, Chile. Pinakamataas na finish ng Pilipinas sa World Championship ng Volleyball. Tinapos ng Batang Nationals ang kanilang kampanya sa torneo sa pamamagitan ng 5-set victory contra Czech Republic. Nanguna sa opensa si Kyra Celis na nagbuhos ng 25 points sa nasabing laban. May average din siyang 18 points kada laro at may kabuuang 162 points sa torneo. Ikatlo sa pinakamataas na scoring output sa buong kompetisyon. Mas naging kahanga-hanga ang kanilang performance dahil ikalawa mula sa hulihan ng Pilipinas sa seeding at isang linggo lamang ang naging paghahanda bago ang World Championship na nilahukan ng 26 na bansa. Samantala, nalampasan ng Alas Girls ang dating 18th place finish ng Philippine Women's Team noong 1974 at 19th place finish ng Men's Team noong 2025. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
4: Fashion icon Heart Evangelista may payo daw sa mga social media influencer at saka personalities. Showbiz ni Myra Jane Asayaw.
6: Stay humble and kind. Yan ang advice ni fashion icon Heart Evangelista sa mga social media influencers at personalities. Sa isang podcast, inalala ni Heart ang mga panahong nabuli siya ng mga taong supportive daw sa kanya, pero kapag kaharap na siya ay baliktad ang nangyayari. Recently lang daw niya ito naranasan kung saan literal na nilait daw siya ng mga ito. Dahil dito, natuto raw si Heart na maging mapili sa mga taong ilook up sa social media at ituturing na kaibigan. Paalala naman ang aktres sa mga influencers, huwag masyadong lumaki ang ulo at maging mabait sa ibang tao dahil anya, mabilis ang ikot ng mundo. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabia.
4: Manoy, Professor ng Binary Kirosana.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival ni apil na sa panawagan sa mga ginikanan sa lakbayan nga pabakunahan ng ilang mga anak batok sa tipdasing unman rubilia. Samtang job order employee isip driver sa garbage truck sa Consolacion na bypass na PDEA 7 kwantikidos ka kilo ka shabu nga mukantira ng 6.8 milyones ka pesos. Balita sa sports, Kai Soto balik sa Gilas, Pilipinas. Kini ang headlines sa ato mga balita.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
27: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
28: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
31: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita.
1: kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication, daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman ato basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulos sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbate. Kaya sa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamin HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
25: At oras karon, alas 7:46 na. Sa diri pa sa Italia sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumusup sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advanced at sabayan ang tama pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advanced ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Arirata sa Laig Hugda sa to DYHP, DYHP Answer to Win promo nini mga orasa. Maghatag ni kahigayunan para makinaog mag 200 pesos nga GCash. Kung inyong matubag og sakto ang atong ipadangat nga question. Dinis kanginan, yakin nga question, di harap po di makuha yun sa atong mga balita. Kung sa kunamina mo sa atong mga balita, di kas buntag, aris hapon, hangto na pos gabi, aris kadlaon, makakuha rin mo sa tubag ni ini kay simple kay ng atong pangutana. Og usab kinahanglan nga makasubay mo, makatuman sa atong promo mechanics. Atong balikon ha, kinahanglan naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Ipakita ato niyo katundunag i-blue nga check the riskilid sa ihampangan. Attorney Rufil Fernandez Banyo, pantayin ninyo tanawa na by blue nga mark check, so maoka na siya. I-like, i-follow, og i-share. Programa ni Attorney Rufil nga straight to the point, i-share po sa inyohang mga Facebook accounts, no? Para daghan ta makakita, inyo mga friends. O niya, maka... Appeal po sila nining kaigayunan nga or opportunity nga makadawag 200 pesos nga GCash. Pinagi sa ito, DYHP Answer to Win promo. Okay, kinanglan ha, baka follow gid sa atong promo mechanics. Usay ang mga tubag sakto, pero igtanaw na ito ni Sir Mechanics nga pagsunod. Uy, nakulang man. O, minus usa ni Anang atong promo mechanics, dili gina magsilbi. So, kinalan kompleto giyod. O niya, atong pangutana, unsa maning weather condition or system nga nakaapekto karon din sa nasod, labi na dito sa kaulohan. Wala may bagyo. Yung atong LPA, lagyo-lagyo po. Apan, magsigi og uwan-uwan, gumikan mani sa unsay hinungdan. Okay, ang hinungdan ni ini, moy ang tubag, ibutang din sa comment section sa nag-live na program karon. Ni Attorney Rufil ang straight to the point. Kaya ito nang pag-alilion, kinsay nakahatag og tubag plus nakafollow pag yun sa itong promo mechanics. Alang sa nagpaabot nga 200 pesos nga GCash nga premium. Basta pwede nagmutubag karon ha? Hangtod sa di pa ta maka-announce og winner. Ibutang ang inyong tubag din sa itong comment section sa straight to the point nga program ni Attorney Rufil. Alas 7:50 na o karon, ari na ta sa Italia sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ni apilas panawagan sa mga ginikanan sa Dakbayan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok sa Tipdas ug Rubilia. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Ni apil na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa panawagan sa mga ginikanan sa Dakbayan nga pabakunahan ang mga anak nini batok sa tipdas ug rubella. Kini tungod sa bayang hulga niini sa ulnom ngadto sa 59 ka buwan nga kabataan. Matud ni Archival nga kini mapunggan pinaagi sa pagpa-immunize niini awhag sa mayor ngadto sa mga ginikanan nga dalhon ang mga anak niini ngadto sa labing duol nga vaccination site o health center.
3: Dalha ang inyong mga anak nga nang edad ug size ngadto sa 59 ka bulan sa inyong pinakaduol nga vaccination site aron magpabakuna. Kauban ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development nagkahiusa kita sa mensahe, bakuna o proteksyon ni baby atong responsibilidad. Kay ang batang bakunado, siguradong protektado.
2: Si Mayor Nestor Archival na sayran nga 90,000 ka mga bata ang target sa syudad niya babakunahan batok sa tipdas o rubella hangto sa tuig 2028. Apan sa kasamtangan 9,000 pa lang ang nabakunahan ini sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Mrs., ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world-class quality.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: Sports ngayon. Ngayon.
6: At oras karon alas 7:54 na to pabinaon na to balita sa sports. Pinagi sa atong sports analyst o international boxing judge. Kasama ng Edward Ligas. Linya na to karon. Kasama ng Edward, maing buntag.
7: Mayong buntag kasamang kayaan kining atong balita sa sports. Gihatod kanyo sa DTX 500. Kompirmado na nga mo balik si Kai Soto og duwa sa Gilas sa Pilipinas. Mao kini ang giluwatan nga pamahayag ni coach sa Team Kon sa Gilas no nga matud pa niya nagpractice gani kagahapon si Kai Soto og karong adlaw expected na pod nga magpractice siya. Malipayon kaayo ang team sa Gilas labi na iyang mga kauban ini nga mibalik si Soto og dako kayong tabang nila tungod kaya si Soto aduna kini height nga 7'3" og posible no nga maka-dominar kini sa inside play o usa sa rim protector mga kaigsuunan sa ilang duwa nga gikatakda karong Agosto 28 og sa, kontra sa Jordan og sa Agosto 30 kontra sa Iran sa nagpadayon nga FIBA Asia qualifier sa sunod na tuig. Kaya nung duman nga niadtong duwa nila sa miaging niadtong buwan sa Hunyo, wala yun may wala makaduwa si Kai Soto sa diyang ilang gi-kontra noon. Rematch nila ang New Zealand, gipildi sila pero nagkalisod po ang New Zealand bisag wala si Soto. O dito sa ikaduhan lang duwa nga mao ang Australia, diin gilubong sila pag-ayo tungod kay wala usab si Kai Soto. Pandisan pa na ana ang pagbalik na Kai Soto, wala magpasabot nga muda og pud ang Gilas tungod kay ang Jordan ug ang Iran league on sab kini nga mga team no og ang ilang mga players cohesive kaayo na tungod kay taud-taud na kini nga mga nga naa sa team og nakahibaw na sa matag papel nila o role play sa ilang matag posisyon ang sa susamang kalambuan posible usab no nga ang team alang sa FIBA dili mo ay gamito ni coach Team Kono sa Asian Games ang ikatakda sunod puan din ang iyang gamiton mausab ang lain nga mga players no alang sa Asian Games diin na ang Pilipinas mao ya defending champion human giparot ang China no ni adtong duha ka tuig ang milabay dito mismo sa Tugkaran sa China. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays. pag-inom sa mga alat nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen.

Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong balita sa sports. So, karon, ato na pa ibaw, ha? Kinse na kanawat o makanawat sa itong 200 pesos ka GCash. Kaya natubag o sakto, ang itong simple na yung kayo nga pangutan now. Sa manin nakapekto karon nga weather system sa dakong bahin sa nasun. Labi na dito sa kauluhan. Muna sigig uwan-uwan dito. Kagahapon po ting baha, ha? Dakong bahin sa Metro Manila, gibahaan. Gumikan sa mga uwan-uwan. Wa may bagyo. Ang tubag ni ini southwest monsoon o Binisaya habagat. Pwede ra gi English, pwede ra sa gi Bisaya. So congratulations kay sakto ang tubag. Unya naka-follow pagin sa ato nga promo mechanics nga like, follow and share sa ato mga Facebook pages. Busa congratulations ngadto ni Maria Rochelle A. Oano. Ako balikon ha, si Maria Rochelle A. Oano. Congratulations! Ikaw may makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash. Sakto imong tubag. Plus, naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Busa, madawat nimo ang 200 pesos nga premyo. Paliog lang ta, Ma Maria Rochelle. O chatog balik diri sa itong Facebook page para masend nimo dito ang imuhang kompleto nga pangalan, ingon man ang imong GCash number para ma-forward na to dito ang premyo nga 200 pesos. So congratulations! At agi ang laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo sa musunod na usab nga mga oras. Kapag ito'y laing kay gayunan ay nga mahimutang makadaog-og mga papremyo. Mga kasama o mga idol ni Akaron, makabit-bit na sad mog lain nga mga papremyo. Basta mo appeal mo ni ini o niya swertihon, makadaog. Appeal sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Nangan sa itong promo ha. Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Uyang inyo buhato ni ini, andamon lang ninyo ang inyong resibo ko na proof of purchase sa Bio Jessic nga 20 kabok ang inyong napalit ha. Mga Bio Jessic tablet o niya, mahimo na ninyong pailisa na gusto sa ka-raffle coupon. Ang inyong dalhon dili, ang resibo lang sa inyong napalit nga at least 20 ka mga Bio Jessic tablet. Siguraduha nga ang resibo sa pagpalit ninyo sa Bio Jessic. Atong makita na ito dito nga maumao pagidu. Pagkubago pa ninyong napalit. Gika na itong Agosto 10. Hangtod na sa musunod nga mga adlaw, ha? Matarawa na inyong mga resibo din na kay Basileg atong Agosto 10. Kung sa musunod nga mga adlaw, nakapalit na mo din ang Bio Jessic. Nakabot ng 20 pieces. Ang resibo ni Ana, dalhan ninyo diri sa atong istasyon, ha? Para pailisan na siya o sa ka-raffle coupon. O niya, dili lang kay kana, timanin ninyo ang mga Bio Jessic nga tablet. Kinanglan nga mapalit ninyo ni ining musunod nga mga pharmacy or mga butika, ha? Paminaw mo, asa mo pwede makapalit og Bio Jessic para ma-appeal ng inyohang resibo din na mapailisan ninyo raffle coupon. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, and South Star Drug Generics Pharmacy, PGP. Watson, singon man ang Mercury Drug. Pwede po mo din na sa mga supermarkets and convenience stores. 7-Eleven, ha? Sama sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, ang Pure Gold, Robinson sa Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o Gondunay SVI, din ha sa inyong lugar. Ang minor nga winners, makarawat og 2,000 pesos matag-usa. Yan, dunay upat ka winners, ha? Ang major winner, 5,000 ka pesos. 5,000 pesos. Para ni sa weekly. Unyari na sa grand draw, of course, mas mudako na sa dang madaog dito. Ang mga minor winners, makarawat og 10,000 pesos kada usa. Unya, dunay upat ka mga mananaog o winners. Ang major winner, makadawat og 100,000 pesos. Sus, kadako na ni. Dako na kayo nagmatabang kung makadaog taani. Bisan hasa ani nga mga prizes. Labi na yun dito sa major prize. Na 100,000